0: siyang sangkopa.
1: Gawing masaya palalo ang inuman. I-like at follow nyo na ang Red Horse Super sa Facebook. Drink responsibly.
2: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayong nga balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability kag wala pagid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Na.
3: Para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya kagpasok sa budget, magpag-Globe G-Fiber Prepaid na. Yeah!

0: at gfiberprepaid.globe.com.ph.
1: Para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya kag pasok sa budget, magpa Globe G-Fiber Prepaid na. Ang pananakit sa karawasan ang makauntat sang imo maayo nga mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct edi nga sang ka para maka-penetrate sang sakit. Naka-epekto susurot sang 30 minutos. May long lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagapanalakit nga baka. Liyaw kalikod sa salon pass. Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
2: KK5 News FM. News FM.
3: Foro de los Pueblos.
4: El John Castillo. Foro de los Pueblos.
5: Balik na ba ang K5? K5 Eric Mau, grabe. Sige, pang ulan-ulan. Ha? Kagalagabatsyag kita sang matugnaw nga panahon. Standby kay Carla. By the way, this coming Saturday, bantayan nila pinakabago nga programa nato ang K5 Adrian Red, Dibla. This coming Saturday, i-launch na nato ang pinakabago nga program. From 6 p.m. kada Saturday na.
6: Okay.
5: 6 p.m. to 7 p.m.
6: Oh,
5: kada ang panawag sila is K5NIR.
6: NIR, okay.
5: K5 Negros Investigative Reports.
6: Aba, pwerte na.
5: Tanan nga dalagko ng mga istorya from different radio stations sa NIR.
6: Okay.
5: San Carlos, Canlaon,
6: Obran,
5: Sagay, Bacolod, Kabangkalan, pakadto sa Bayawan, pakadto sa Dumaguete.
6: Mabatian no? nila.
5: Mabatian nila. Okay. No? So para mabalaan nila kung anong itsura sila, ready na tananoy? Tara na kay Pakit. Nanu, dugwa sa di doon na doon na hidlaw ka na sang Saturday night kasi so, may arata nga magandang gabi bayan.
6: Ay,
5: sikat gina. Amo na ni ang version sa K5. K5 Negros. K5 NIR. Negros. Investigative report. Ready na tanoy? Ready na ta direct? Okay, ready na.
6: Oo.
5: Kilala mo kasi nung host na, ang host na rin kinalagaan, tapos yung kakada sa Saturday, aragid siya mo.
6: Aragid siya. Kinanglan ng makalakad siya.
5: Hindi, okay na.
6: Okay na siya.
5: Kag-angayan, gid na. No?
6: Angayan.
5: Angayan.
6: Sample.
5: So, arena, ready na, ipakita na
6: mo
5: sa inyo.
6: Ang host na pwede ni maprinda mo.
5: Oo.
6: Ang balita.
5: Oh, standby ka mo. Negros Island Region. Ang panawag tani Negros Investigative Report. Tita daw, tabi ko daw, ano, nasa ka-ready, kag-excited magtatanaw sa aton nga K5 Investigative Report.
6: That will be
5: report.
6: On Saturday, buwas na?
5: Kada Sabado na na, kata K5
6: That rin. Will be on Saturday, buwas na sugod, ha?
5: So, ara na, ready na. So, para okay. Mag-sidihan nyo, ano yung programa, aring amon yung pagpakagda sa inyo. Ah, patikim sa Negros Investigative Report.
7: Mula sa himpilan ng K5 News FM Philippines, kaakibat ang buong puwersa ng K5 News FM Negros Island Region. Hatid namin ang mga balita at issue na dapat ninyong malaman, mga eksklusibong ulat at masusing pagsisiyasa ng mga ka-K5 investigative reporters. Kasama si ka-K5 Ryan.
6: Silibugi daw. Amugi daw.
8: Sama-sama tayo ngayong Sabado na, Hulyo 11, na size ng gabi. Dito lang yan sa K5 NIR. Negros Investigative Reports.
7: Ang programang ito ay atin sa inyo ng Mighty C, the alkaline-based na vitamin C.
6: May liso-liso.
7: DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa. Clinica T3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. DTX 500, ang suplemento na panlaban sa kidney problem at diabetes.
6: Oh, Gabyon.
5: Ready? Kita mo na?
6: Gabi. Mapwede.
5: So, kada Sabado na nang ilabantayan.
6: Ang una.
5: Ang buwan niya, ang maglagko ang mga istorya sa kada semana.
6: Oo. Oh, kag magmambal, Toto Brian, gamon, may liso doon. Bantayan.
5: Bantayan sa Negros Investigative Report.
6: Very good. Sabado, bantayan ko, Toto Brian.
5: Sabado.
6: Bantayan.
5: Isa pa.
6: Para, Toto, one more time, isang pasada
5: one more, pa to. Dokan, tama. One more time.
6: Tang.
5: One more time.
6: Tang.
5: Okay.
6: Kaya, rin na kabataan siya
5: ko na. Puso,
6: ikaw lang, one more time lang.
5: One more time.
6: Single but one.
5: Okay.
6: One more time.
5: Ari pinakabag-o programa sa K5 News FM every Saturday.
6: Bantayan nyo. Ari sa Badon eh.
5: Puno niya sa lagko ng istorya.
6: Very good. Angayan.
5: Okay.
6: Angayan.
5: Go.
7: Mula sa himpilan ng K5 News FM Philippines, kaakibat ang buong puwersa ng K5 News FM Negros Island Region. Hatid namin ang mga balita at issue na dapat ninyong malaman. Mga eksklusibong ulat at masusing pagsisiyasa ng mga ka-K5 investigative reporters. Kasama si ka-K5 Ryan Warden.
8: Sama-sama tayo ngayong Sabado na, Hulyo 11, na Sides ng Gabi. Dito lang yan sa K5 NIR. Negros Investigative Reports.
7: Tinga. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Mighty...
6: Kampiyon.
5: Okay, so amo nang aton nga tan-aw gi kunos la.
6: Tan-aw la.
5: Oh, si Willie Kundada, Willia, very good news program sir. Kun Sabado, wala kami gi pamati hasta na kami Biyernes.
6: Oo.
5: Ti Mayo kay matan-aw gi ko.
6: No? Kita mo.
5: Ti matan-aw gi ka mo ba? Kun mga idol kay 5 tanggol milikoton, sige ba akod kuno.
6: Oo.
5: No? Ti gi conceptualize gi na Mayo, gimplanuhan gi na Mayo.
6: Because
5: we want to embrace gas if lang hindi lang ta radyo kundi aron ta sa television eh.
6: Oo.
5: So, si Susan Gillian, matanaw gid siya ko, no? One more chance na, Sir Eric, na?
6: One more chance. Siko ba't one?
5: Amugli na?
6: Amo na, mga bataan siya ko
5: na. Namiya mo, amo na yaman?
6: Mga bata siya na siya lugar na, Ibla.
5: Galit ka. Uyo, kasadya na, amugli na ba lang kabataan. Si Carla Defensor Lunga, nagpadulong sa regional office, na diskubrihan nga may operasyon gali ang isabong. Kag ang isabong nga ini gin-raid nila dito sa Banwasang Ibi Magalona. Kag sa pag-raid lang kag ipaberik, ha? Nga nga ng yung humdol na ilaw.
6: Hindi kasi daw manok. Tingala ko managbaratong manok.
5: Gin-raid nila itong isa ka-property. Kag ang duda, iya ito propiedad. Duda pa lang kayo, confirm pa nila mo. Iyan ni board member Andro Montelibano.
6: Oh, Diyos ko.
5: I-check tabi kay Manti Silingila Kuno is no man is above the law.
6: Correct. Ano ta?
5: I-check ta ang linya karon kaya ka-standby na si K5 Carla Defensor Lunga.
7: K5 News FM Live.
5: Carla, report. Anong istorya sang isa sabong isabong gali? Hindi ko isabong. Isabong! Carla!
6: Morning!
9: Yes, sir, kakipa John, kakipa Eric. Good morning, kasabi sa rin kakipa. So, kakipa John, kakipa Eric. Sa June 8, sa July 8, nagpatigayos. Yes, kakipa John, kakipa Eric.
5: Go ahead, kakipa Carla. We're listening.
9: Yes. So, sa July 8, kakipa John, kakipa Eric, nagpatigayon sa manhunt operation ang aton sinika pulisan sa PRO NIR with NOCPO, kakipa John, kakipa Eric. Kaya na ibaluan nila na ang ilang sininga subject sa ilang sininga manhunt operation ang may niyang most wanted sa PRO NIR na ara sa isa sa farms area sa EB Magalona, kakipa John, kakipa Eric. So, ila inyong padulungan kagati confirman nga ara man dito pero timulaan ni nila yan na dakpan at hindi na subject kay Kesab Aljan kay Kesab Eric pero may nadiskubrihan ini sila nga illegal online tabo nga gakatabo gali sa lugar kay Kesab Aljan kay Kesab Eric. Nakita dito ang mga manok kag gingamit ang mga manok live fighting cocks mayara sa mga dog fighting cocks sa dokatas ka pa gani kay makitaan pa dito ang mga bulang may mga dugo pa dito nga nakita niya sa mga manok kay Kesab Aljan kay Kesab Eric. Mayara pa dito sa mga stand sa for camera at the same time may mga monitor o kung television na kikita ba dyan kikita ba Eric na ginagawa.
5: Tugwa yan live galing na sila nga nagtanaw sa bulang.
6: Sampok.
9: Oo, pagpasampok. Kaya online gigaya ang ila sila nga pagpasampok.
5: Hindi na sila nga live basi bilang kung tapos na. Basi kung sa, tapos ng bulang tapos gin-replay lang ito nila. Gin-live lang nila po tapos na yan eh.
6: Direct. Amo na.
5: Dali ko naman ng kalamisi ng mga sabungeros to. Kaya nga, i-text naman kilala. Sige, tayo eh, si Bia. Kaya, bimo live pa, tapos sige, tayo eh, si Bia. Di karo kay balaan nila si Bia daw. Dakuang, imo taya, kay daong tani.
6: Amo na, amo gina. Hindi na naman siya ko na, amo
5: gina. Daw mo, amo manigili kay Pab Carla, ha? Do mo amo manigili ang gwa niya. Basi na record na earlier tapos i-play lang live.
6: Ha, amo na. Amo gina.
9: Amo amo gina guro ka kita mo.
5: Ah, pero basta ang importante niya sa aton, illegal tinga gina. Ang illegal sabo, hindi pa niya legal ang isabong di.
6: Hindi, gin-stop ng isabong eh. Why pa sa franchise ang isabong?
5: Ni Migo mo?
6: At sing una ya, amo na da, sing una. Gin-stop na siya and is due. Is due for revival ang isabong. So wala pa subong. May ni gani nga ginapang dakop ni subong kay Pab Carla para why na isabong anay?
9: Very good. Kita mag-chat, kita gareka. Report it okay ni ang online shopping pero sa ulihin nang illegal na ikigay so what no wala ta ini sa dokumento. Ang mangin legal ini siya. Akay kita mag-chat kay kita gareka. So mula na abdan sa lugar kag ti may na aresto nga apat ka persona mayara dito sa lugar kay kita mag-chat kay kita gareka. So ang nga ginalantaw man diri sa kapulisan kay tungod nga may nagpakilala ini sa ila nga board member ara man siya sa vicinity kay kita mag-chat kay kita gareka. Sa lugar, apang ti, sunod, diri, kinadenay naman nga siya ginbalaya ang aradira, no? Opo, talaga palag iya sinya na
5: ulay siya.
9: Okay, tungkol siya, sinunod sa iya, renta. Irentahan ang lugar kay kita dyan, kay kita darika. Yes, sa kay kita darika.
6: Pag sulod sa CIDG, sa police, no, for that matter?
9: Police.
6: Ara si board member sa sulod?
9: Asuno kaya Police Brigadier General Romano Carbino sa operasyon mga kapulisan sa operasyon sa mga kapulisan ni Kate Aljan sa K5 Eric may nakita nila sa vicinity area no ini si board member sa K5 Aljan
6: tingaway siya gindakop nga ang apat lang ang gindakop.
9: So, no, dari kay Sir Cardinio, kay tungod niya, hindi man siya ang subject sa operation na kay K5 Urgent, kay K5 Eric, iti ang manhunt operation na ilan siningagi pa.
6: Iti manhunt operation na, tani lang nga may isabong illegal, gindakop ganitong tatlo kabilog to, sila ni Jack, si Eric, ang sisino pa itong ipangdakop nila to. Iti karoon ng isa ka-board member nga atutuya sa sulod sa compound, nga waya gindakop, nga ang aging pangdakop ganin lang manok to, kay waya man to'y labot ganitong manhunt pa lang.
9: Tiki amo ni gila sininga nabdan illegal sabong online illegal sabong sa tisunod diri kay K5 Erica nga hindi siya ang subject sa manhunt operation but may ara ini sila nga patigayunon nga investigation sana diri kay board member at the same time sa dupa kung sa diin na patigayon ang illegal sabong amo na nga information na nga aton sininga nakuha mismo sa PRO NIR kay K5 Erica kay K5 Erica.
6: Very good niya nami ni kay gindakop ning mga isabong ning illegal mayo ni very good.
5: So pamatian yeah, so, ta payag sang regional director para mabalaan ta kag nano nakapagwa na statement do kagabi do na interview ay do no dalabot ni K5 Julius si board member Andro Montelibaro na nungod sini nga bagay no abi pamati ta si RD.
9: Yes, so kay K5 Aljan, kay K5 Eric Alvalano, porsyono sa nga pahayag nga nagikan kay Police Brigadier General Romano Carbino kay K5 Aljan.
5: Wala no yan, doon may video mo na sa panatid nyo, ginatag na mo, si Mokey Pabedrian.
6: Dapigaw quality,
5: stand by Carl, no?
6: Dailangit Carl.
5: May video na din agipadala. Okay, go ahead. Ara.
10: Actually, hindi kasi siya ang subject natin talaga sa operation. So, most wanted talaga ang ating target. So, hindi naman natin ma-establish sa mga operatibo natin siya ay involved doon sa online sabong na ito. Kasi, na-chance upan lang naman natin itong online sabong operation. Parang hindi naman siya actually on the act of the nakasama doon sa nagsasabong. Incidental natin siya sa property, sa compound. Malapit doon sa online sabong operation. Actually, it is in the vicinity. Not actually in the inside the isabo. Just within the property. Sa vicinity lang nung ano. Kasi ang compound. Yes, sa compound. So far, hindi pa naman. Ang aming doon is yung aming operatives doon siya nakita, nakausap. So, meron siyang denial na yun. Accordingly, meron niyang nagre-renta. Pero, siyempre, kailangan isulit niya yung ano, yung kontrata ba yan? Proof na talaga nagre-rent lang yung property. So, that is another case. So that's why we cannot point out naman ngayon na to be fair with the PM Montelibaro, we cannot confirm now that he is involved. So that is a subject of our ongoing validation and investigation. We will check if we will be subject for our investigation also. Kung meron siya talagang idea ba meron pa siyang lapses. Yun lang naman ang marilinaan natin na recently dahil nga doon sa ownership ng property. Pero, as I said, the investigation is still ongoing. So, paano naman yung makuha pa natin and then validation, we will let you know. Okay. I will invite him for to shed light on the matter siguro para makausap talaga siya ng ating mga investigators para maka-explain din naman yung side niya to repair him.
6: K5 Carla, K5 Beljan, ang daw hindi lang di maintindihan, ti ara siya. Tapos, nga ti kida wala man siya to ara within the vicinity, lain man ang target namon. Kung lain ang target nyo, may gindakop ni sila Carly nga isabong related eh. Tinga gindakop yung iba nang isaya wala aya kay official siya oh.
9: Amo na nga, kung sinin nga pag-ibalo, hindi siya ang subject sa ila sinin nga operasyon na kikipapadyan.
6: Tiko hindi sa subject, kag nadakpa nila nga may isabong, nga in the first place, yung pauntat nila kaging panakop mga itong mga gadgets ng isabong to? Kung hindi man nila target ang isabong, kaya may lain sila yung purpose?
5: Hindi lang, hindi ka pwede mag-sequestered sang any property who is not covered by the search warrant.
6: Yes.
5: Tingnan because that is illegal.
6: To nila, illegal to.
5: Oh, tingnan yung ipangwa nila to.
6: Hindi pa siya diyan ako.
5: Hindi, ang point tadi is, tuod gimana yan that no man is above the law masikon kumpul.
6: I like it.
5: Ha?
6: Masikumpul ang
5: kumpul. Kumpul. Ang siling nila ko noon, no man can escape from the long arms of the law.
6: You can run but you can't hide.
5: You can run pero basi basi sige. You can escape from the kumpul hand of the law. Kumpul siya mo.
6: Kaya ara ka to
5: sige eh. Makasiling siya ka, you can run and you can hide because we are blind.
6: ang masubo lang, kahit of course, maging dakop, no? May
5: hindi,
6: tanan.
5: Hindi, amun yung analysis sa mga
6: ngaaway siya gin-invite sa police station.
5: Ha?
6: Ngaaway siya
5: gin-invite. Tinatabuan lang saya mo.
6: But you are there in a place where an illegal activity is ongoing?
5: T-board member.
6: Sabagay, no? Ito bala.
5: T-board member, nagambal, nga wala siya labo.
6: Ito na lang, okay na na. I-revalidate na lang niya.
5: Ha?
6: Revalidate na
5: no lang. No money is above the law.
6: And the hand is
5: comfort. And the long... the law, kumpul.
6: Alin pa kayo na sa gagang tirada mo ng mga matalo mo,
5: tirada ko. Hindi matalo yung punto na ito is, kung kumpul, you cannot catch. You cannot catch. Okay, dahil ano nga ang balya ni Board Infernia sa iya, nga nga natabuhan siya, basibla si Lingko, sa itong at Tiempo, may project siya nga i-deliver. Malapit na sa lugar o basi may gibisitahan siya nga constituents na kay natabuan lang guro Blacky 5 ka.
6: Chaba-chaba lang ha.
5: Di ano, why pag statement si board member? Kyle?
9: Pagkakit sa Rodzan, kay 5 Eric, kamuling nga itong sininga kuwaon pa no, kay ti, akadok i-anara sa kay K5.
5: Ipaliw ko, basi kong ma-retrieve to interview kay board member Andrew, interview sa ni K5 Julius mo.
6: O, tita rin mga itas to.
5: Ipa-ready na itong kay plus starter kay para mapabati tamayad bla sa itong sininga matagpalamati. Sige.
9: Yes, so tiyan mo na kay Kisama John kay Kisaveri magkapatigay na sa pulisan siya nga investigation regarding kay for example may kasalan man din sa gipatigayon o kung na sa dupa kung sa linag ginpatigayon ang illegal online illegal
5: sa kay sino duta ginpatigayon dahil kay sino na kuno duta
9: amo na ang ginalantaw kay Kisama John kay
5: ang aligasyon ng duta ginapanagiyahan ni board member Montalibano
9: Gin-aligar.
5: Amo na guna namin. As alleged. Iyan ni board member.
6: I heard in one interview nga ginako niya nga iya pero gin-arkilahan.
5: Iya rin duhan niya.
6: Dumay nag-arkila.
5: Sa iya duta.
6: Sa iya duta.
5: Tiwa siya kabalo kung anong purpose guro nga gin-arkilahan na.
6: Kung gin-arkilahan now ang question, sino ang nag-arkila? That's one.
5: Nami nga mangkot ba?
6: Number two, kung may nag-arkila, kag may ongoing na illegal activity, why are you there inside that property?
5: No man is above the law. No man is above the law. That's on.
6: Your Honor, i-investigaron ko na.
5: No man is above the law. Except the law, kumpul. K5 Carla, thank you, Gina.
6: Kasubo, no?
9: Yes, so, thank you so much, Ato. Lagi i-update sa Pure NIR which ang tanan din sa ilang sininga investigation na kikipap al-dyan, kikipap al-dyan.
5: Salamat, Carla!
9: Yes, sir. KK5 Adjan, KK5 Eric, report ni kan sa PRO and IR. Hindi nga balita, nagulong sa inyong Sound DDX provided my DCQ D3 Vahio. Ini si KK5 Carl at the pero sa kampiyon nga balita, servisyo publiko ang kalingawan sa Negros. K5 Usa Fam.
5: Salamat sa report ni K5 Carl, Defensor Lunga. Husto ginayang caption ng atong balita. Tumla. No man is above the law.

0: Gano ka to, sir? Ay, nga naman, kot ko ni Kilipidi, no? Siya, gininvestigarin sa pulis. Why, na pa mong kutanay kay Saban, sinyo? Why, pala mong kutanay,
1: ha? Sino kayo mamangkot mo si Sir Cardinio?
0: Why, ito?
1: Amalik ka, ninvestigaran niya pa.
0: Ninvestigaran na. I-validate pa ni mo.
1: Oo, oh, i-validate. Gusto man ang yaka pulis. Because hindi man manami nga may ginatawag kitang... pre ano na panawagan ni nag may conjecture kita
0: gusto oh, gusto oh,
1: or hindi gani doklaw ay na prejudge ta
0: na prejudge
1: mo na tong trial by publicity
0: kan pera
1: di gi nami no, no?
0: Balukan bali ni kago
1: no
0: ningari dio ni do gini mo nyo mango mga tao wow, lang gabang ya
1: ha why kami sa kilabtanan ha why kami sa kilabtanan ha
0: aking siya
1: aking si kago
0: aking si kago
1: o si Jan Yari Cruz
0: Salama.
1: Nauna sila kuminto. Mga scientist, Arina. Nga pwede bala nga markilahan imugus nga pwesto nga wala mo gina-check kung anong klase operasyon. Ilagi ni mo sa imo property daw da. Ang butya siguro sang daw dalong pa doon mahulaw. Doon mo nagulong po siya manod.
0: Ganda na mga scientist, mga special investigators.
1: Si Nick, si Kadimungking ni Aton lang gabang ko na. Di mungking muna isugilaan nung taga pa.
0: Ay, kasadya, no?
1: Pero, you know, ako kapatig ya po, no? That no man can escape from the long arms of the law.
0: Except
1: kumpol.
0: So, no more long arm?
1: Di, bisa long arm ka pa. Kaya kumpol, hindi ka nakop.
0: Ayo, kasadya, no?
1: Chilling, si, mayari naman din yung imagine yan. Kuret-kuret yan.
0: As kuret-kuret.
1: Sige, kuret-kuret. Sige, ang napili lang galing dakpon. Una sa tanong, naras tabunan sa area tapos siya iya property wala sa iya gindakop no?
0: Tingala ko gani kita ko sa lakyan niya sa video
1: siling na no? Siling ni Silote niya hala no? Ina iya bangod ng polis na to niya may justification
0: correct ah oo.
1: No? Mm-hmm. Naka-justify ang mga polis ta mo yeah. Niya investigaran
0: na oh. No? Kaya nagambal man siya nga why to siya labot mo.
1: Hmm. Mayari naman diyan, isa correct-correct.
0: Correct-correct yan.
1: Yung sika driver, tuguro ay na
0: eh. Disgrasya
1: niya. Yung kung mananggiti, tuguro tapos
0: niya. Disgrasya na
1: eh. Ha?
0: Are tip, galiho, may tip ko kadali.
1: Ano?
0: Abi ko din mag-grade ang pulis sa mga bulang-bulang.
1: Oh.
0: Tindog ka lang siya, igahad kang mag-kursimano, kamambal nga, why ko na yan.
1: Hmm. Nabalo mo lang yan, nagkantulang ko diyan sa Piakmalay.
0: Kaya may kantuan ako diyan. Hmm. O, pwede gali, pwede.
1: Amo lang tip mo?
0: Hindi ka pagdakbon eh. Ngaw.
1: Ano ka, pro bangkot ko, ano ka? Ano ka, inang mangunguma? Tricycle driver?
0: Sergeant at arms ako.
1: Ha?
0: Sergeant at arms.
1: Tinda ko dyan sa blackpan.
0: Nga sergeant at arms niya sa ano? Nga sa amon nga pederasyon.
1: Siling ni Bobby. Sige, amo lang gusto nga bend the law. Kaya na mo sa kalam sa mga ako. Kami yan, yung kagipay berik. Gabasa lang kami yan sa inyo komento. Why kami, we mean nothing out of this. Ang amon malagi, gabasa kami. Kaya nga, hambali ni Kago, mangota mo. Hambali ni Kago, mangota mo. Basugtan, basugtan.
0: Sugtan ah.
1: Siling ni Hana. Yung kabahol ng mitiban pa. Galingon, taliwat para magpino. Ha?
0: Nami man, no? Nami man.
1: Si Kuya Rudy, good morning sa inyo nga duwa. Diyan daw bias, ha? Ano nga bias, sir man?
0: Kung siya...
1: Siya ko si Mam Esperanza, yung suli. Kung tinunto ito.
0: Kung siya... Dulapaw, ha? Kung siya...
2: Dulapaw, ha?
0: Na, isa pa na?
1: Para. Pero ba'y simple lang, di?
3: Gosyo o kalayaan?
0: Aba?
3: Gosyo o kalayaan?
0: Negosyo kalayaan?
1: Si Lunaw?
0: Tuod, no?
3: Yan ang gagawin ko sa mga traidor at hindi ako magdadalawang isip.
1: Si Luna.
0: Sino to siya?
1: Si General Luna. Ari-ari, ang pinaka namin, oh.
3: Bayan o sarili, pumili ka!
0: Hmm?
3: Bayan o sarili, pumili ka!
0: Ba? Daw, kwan ni the troll force?
1: Ano ba anong sabat?
0: Or?
1: Anong sabat?
3: Umbot sa langaw.
1: Singitan sa?
0: Liwat-liwat na namin ito na.
1: Singit sa'yo?
3: Bayan o sarili, pumili ka!
0: Sabat?
3: Umbot sa langaw.
0: Your Honor, the victim is not guilty.
1: Umbot sa langaw!
0: Umbot sa langaw mo. Ay, kasadya mo na. Nami may
1: operasyon.
0: Tapos may preskon pa.
1: Ha?
0: May preskon. Ginimbitar kita ito. Nakapamangkot kita, no?
1: Preskon ka? Natural lang ito. Kung preskmit na ito yung adako.
0: Sabagay daw.
1: We need to tell the people, nga ang pulis sila gobra.
0: Correct. No,
1: nga medyo

0: during sa the course of the obra, may natabuan.
1: Nga
0: ato to.
1: Di pa puli lang.
0: Di kumpol.
1: Nga ti parpat puli lang ito. Hindi ka mandilabot.
0: Hindi kumpol.
1: Bro, kung tricycle driver, ito kung balikin na ni Kores Kores.
0: Kama, hindi. Ha, balik Kores Kores. Kasi ka driver, mara siya. Hindi, ari ka gindi yan.
1: Dali ka na yan. Nga, ari ka din.
0: Siya nagsugat lang ko kami. Hindi. Nataya ka gindi yan.
1: Nga pa!
0: Hapa!
1: May hapa pa na mo.
0: May hapa. Tapos ang ibang dami mo, no? May training na sila mo. Ang kalabanan, ang training, ilabi mo, no? Kung di ka training sila sa Arby, ka-training sila mo. Natingala ko may grupo sa mga lalagyan, ang training, ilabi mo na, no? Una, ang training na luhod. Pagluhod, kamang.
1: Kamang,
0: Tindog, tapos mamunaw. Kaya para sa chinilas na. Na yun.
1: Jet kundo na.
0: Pag kundi gamon na chinilas, samtang ilagay sila gamon niyo. Kaya nga pag lumpat nila sa sapa, manok nila butag sa ulo. Hindi malumos.
1: Ang manok inalokdo.
0: Pansin tila ko ni may pa. Pag abot sa polis, mapakakamakama mo. Paglagan mo, jit kundo. Pero manok mo, kundi nakuyatan mo muna. Lagan! Pag-apot sa sapa, dapat din sa ulo, masaka mo na. Iba si malumos sa manok, patay.
1: Di pero subong si Rel dyan, hindi na magamit ang dalagan.
0: Kaya mo nao?
1: Pwede ka lang makatindog, magambaloy ko na ilabot. Natabuan
0: amo nang bago, subong?
1: Amo nang bago. Hindi ka man pag napunis ang pulisya?
0: Hindi ah. Maangato niyang kapulisan. Man... Ginubragin nilang ilang ang trabaho.
1: Oh.
0: And dami, we commend them.
1: Very good.
0: Imagine mo, nalabot pa sila sa ibig magluna? Kung hindi sa ilang operation, ano tong hambal mo kinang? Ano hindi kaya magpati nga? Hindi tiyak ko ng subject na wanted person yung inadakpon mo?
1: Wanted person, and it so happen nga pag ang kapangita sa isang wanted person, abta nila nga may isabong.
0: Ti pagdakop nila, pwede na mangwas na sang hindi ya subject sa ilang operation?
1: Ti hindi ganita ni, pwede mo nga nga way to king
0: kaya. Galing kayo mayara, kinatawag nga in flagrante
1: delecto.
0: Delecto.
1: Caught in the act.
0: Ay, amugli na meaning ya. So, caught in the act, even if kay against the law, dapat implement hindi lang kasuguan.
1: Correct.
0: Because ang atong nga mantra, no man is above the law.
1: Except, the law is kumpol.
0: Di ko kumpol.
1: Ina, sir, dyan hulamon ko nang imo naman nga findings na. Kung sakuan pa mga Supreme Court decision na mo.
0: Magwaya Supreme Court records annotated.
1: Oh, SCRA.
0: SCRA. Ano ito niya, abyo mo, no? Super Creative Record Annotated Program. SCRAP. SCRAP. Hindi yung SCRAP. SCRAP yung ato niya.
1: Nga boss, nga rin ka din. Nga waya na. May kwan-kantuan ako din. Nga ano na ako. Nga may kwan to. Legal to. Nga waya ko din labot. Nga tipuli ito. Kaya basim dalahik ni Kron.
0: Sili, yung experience na bright kita ko lang nga. Kasi may Supreme Court na ya. Record annotated. Dato yung may scrap na ya. Super, ano ganito kapal na? Super komento. Records annotated program. Scrap.
1: No, hindi ko paminsan sa kanila.
0: In flagrante delicto. No, mayari di ka tagsaton sa right term. Si Ding, in flagrante delicto, no? Sa English pa, caught in the act.
1: Caught in the act.
0: Okay. Sige, sa ilo naman ng kagigpag-birik. Ay ka isadya sa ito, no? Si Yen Magbanwa, misinas na gambar. Sige, latipak yan. Biskan ano, siguro ka galing tamaan, naging nag-iapon ka bawal.
1: Hindi na madisponihan.
0: Ha?
1: Hindi madisponihan.
0: Hindi ah.
1: Kung sa...
0: Abi mo bilang dumdumahin ko sa siya. No? Basta ang term nila ginagamit ay pinulis story. Police story. Pinulis story mo basta kadi po basta pinulis ko no budlay mo.
1: Kadum do kasi ng una sang
0: kundi may
1: may pa.
0: Oh sige, tapos sa imo kay may istorya kung mandayon sila.
1: Magtanaw sini, nganong tanaw nyo? Nga lito lapid tanaw na mo na. Nga bahol-bahol na.
0: Nga tatlo bila, duha ka bilog kontraya, kuha dyan ang kutsilyo, pagtiro ya, piyak balay.
1: Nga bahol-bahol na ya. Nga isa ka oras nga tiruhin lang ni lito lapid, huwag gijaga change magazine, bahol-bahol na ya. Nga imo nung tanaw niya, nga Chinese movie lang kuya Bruce Lee. Nga mas bahol, pag nga kami lupad-lupad, pag ina ya.
0: Galutang sa akin.
1: Bahol-bahol lagi na yan.
0: Pinulis kini istorya mo aga.
1: Bahol-bahol lagi na yan.
0: Kapag-inis na ka mo, no? Nga to, niya daw ling-huling. Nga may isa katigo lang mo. Nagsimba mo. Nga, Lord. Nang bligik, Lord, ay. Kinanglan ko kita ni Kinyintos. Kay bisan pa paano, may balayran ko, kagbalon, pabla kagbalay dance ko ilan, to balon sa mga bata ko, sa mga apo ko.
1: Loy ba?
0: Di karo sa likod, yung may pamati sa pangamuyo niya, naka-uniforme, pabla. Naluoy. Di kwarta yung extra 300 lang. Naka-uniforme, pro police pag uniform niya. Ginpipi niya sa kilid, sa tigulang. Pagtanaw, sigulang kwarta. Lakat na yun ang naggatag siya. Ati, naka-uniform pa police mo. Chilingin na ako, singa, Lord, thank you, Gid. Kaya ginsabat, pag ginang pangamuyo ko, pero mag-isip yan, sa'yo 300 lang, kita mo lang extra ka polis. Ngayon, Lord, next time, kung magatag ka sa blessing mo, hindi lang pagpagi sa polis, kaya ginang pagkita yan. Tugtog yung matigula. Tugtog yung sila mga pinulistor yan, may pulos blau.
1: Walwan to yan kayo.
0: Ang polis ka na mayo, ang tinsyon. Kini mo pala tinuntaw mo na kung isa, looy na ito sa mga amigo, takay nga. Ay, muli ka naman, balbo sa'yo. Yung next time, hindi lang pagpagi ko.
1: Sabagin nyo.
0: Aga, paslay layaw. Ano, nislay man?
1: Ato bala.
0: Kada mo, yes ang mga, hindi, kalatlawan ni Aton niya. Pero,
1: kadlo-kadlo
0: lang ng Aton.
1: Nakuha mo ko nung tugnaw kay Mercy Martisan sa kadlaw yan.
0: Si Marlita Malmas kadlaw man. Si Esperanza Insolis. Nga tinunto ito.
1: Ha? Ang kadlaw ni Mr. Hill Benitez sa Amerika, kadako gino.
0: Okay. Sa Ilohan, ito naman ibanta ang balita. Daw ko pa na balita, di mo.
1: Puro ni balita, ito na na.
0: Si Vic Rodriguez. Oh. Attorney Vic Rodriguez. Mm. May ginpagwa siya nga statement kaki Five Eric. No?
1: Okay.
0: Ang statement ni Attorney Vic Rodriguez sa something to do sa ongoing impeachment trial, gigakalanabo dito sa Senado. No? Ang iya ginambal, nakatumod ini sa it's sa witness, no? Testigo, nga si senior agent sa NBI, nga si John Mark Kalilong. Okay. Muna yung iyang center to. Hambal ni Attorney Vic Rodriguez. Ato niya, plastar tam lang niya. Hambal yan niya mo. Ang star witness ang prosecution, may patong-patong kung nga kaso.
1: Okay.
0: According to reports, kaya gina-confirm na pa ni gani, grabe ang ining si Attorney Vic Rodriguez do pa nanaw nila do medyo may bias jutay kay former executive secretary. Kag abogado man siya. No?
1: Abogado man.
0: Ining si John Mark Kalilong, may ginapangatubang kunong mga kaso. Nagpakilala bilang expert witness sa House Prosecution sa impeachment trial sang vice presidente. So, no, kay Rodriguez, ining si Kalilong, na may mga kaso ni siya kunong naging palabot sa Office of the Ombudsman.
1: Okay.
0: Kag may motion for preventive suspension pa ni para sa iya.
1: Uy.
0: Tiambal niya, ang mga reklamo di ginalakipan sa mga masunod. Paglapas sa nagkalain-laing na provision sa Revised Penal Code pariyosang arbitrary detention.
1: Uy.
0: Delaying the release of a detained person. Malicious obtained search warrants. Searching a domicile without witnesses.
1: Uy.
0: Falsification, perjury, robbery, extortion.
1: No,
0: kag-tef. Inaya suno iya kay Vic Rodriguez.
1: Uh-huh.
0: Ining si Agent Mark Kalilong, may patong-patong ang kaso. Kag iyagin pa kamalaot ang prosecution, singatik amuning inyo gini mo yung expert witness. Singa it's a total waste of time. Presenting him to be an expert na hindi naman pala. Katong lang training niya.
1: Naka 2 weeks siya.
0: Ha?
1: 2 weeks training niya.
0: Sa 2 weeks expert ka na?
1: Expert siya. Kaya nag-training siya. Ang nagbaligya sa program la. Ang brochure yung tanaw
0: niya. Ano nga training na nag-expert siya sa ano?
1: Tika may nagbaligya sila sa program paano mag-edit. Ti ang salesman nag-training sa iya nga mag-edit ka amo ni mag-edit ti expert witness siya. May 2 weeks siya nga training mo.
0: Tising nga ang kaso ya to sa ombudsman. Expert. It affects his credibility as witness.
1: Ah, kita mo gilang.
0: Ti I don't know. Ato ni bilin ta naman lang niya sa publiko bala sa dia, no? Ato nagkita lang kami.
1: Pero si ongoing. Si Kalilong kay Faber Jan sang day 3 of the trial of the impeachment trial. Amo-amo lang to si Jay Narbasa. Bla, turni si Jay Narbasa. Tungod ka gamay nga ba?
0: Ito rin nag-expose gin siya. Abi mo sino?
1: Si
0: Senator Risa Ontiveros eh.
1: Tungod kay isang pamangkot ni Risa nga sala.
0: Ang pamangkot niya ni Senator Risa Ontiveros. Amo to yung nag-expose kundo ano pa siya kalang-alang as witness?
1: Nga alang-alang. Nga supposed to being kay Risa tani. Pabor to siya.
0: Tengwa?
1: Nag-kwan pa?
0: Na-incriminate ang iyang statement.
1: Tapos si Attorney Ligutan, nagapangilay pa siya nga hindi magsabat. Ginsabat siya ginya. Tikuri kadlaw-kadlaw to yung Akros Narbasa kag magpawala lang.
0: Abogados
1: siya? Abogados. Si pawala defense, siya.
0: No?
1: Defense siya. Tinami siya ang prosecution. Dumano mo, dugay-dugay. Why pa yung kapamangkot si Narbasa? Kaya object niya si prosecution. Nabihangan ng witness because one, his credibility is being questioned and tested, questioned, and was proven nga daw different siya. He is not an expert witness. And above all, nag-investigar ang NBI muto propio nga investigaron nila si Vice President Sara Duterte without a complainant, pero nag-investigar one organization.
0: Galika.
1: Hindi dapat na.
0: Sige. So, pagkakipa, ba unang pinaka-latest karong information ato nakuha, no? Sa ato naman yung pagpalagad. And, bantayan ta, kung ano magkalinabo, diya. No? Ang pamangko talang is, ano gidang iya sa pamulyo, dari? Because kada hearing that we're spending 25 million, no?
1: Gamayan.
0: Hopefully, makuha ta, kung ano ang tinutuyo, hustisya.
1: Galing kayo, why na iya state witness, Lorena? No?
0: Why is state witness, ah?
1: Kay kung siya kawatay
0: sa kay kwasay political, di ka kipabirik mo.
1: Ate, okay na.
0: Buti ka nun daw, korte, nga daw pamulitika. Kurti ka pamulitika. Amo na sa ato, sige lang nun ba?
1: Hindi na okay na na. Yeah, okay na niya. Hindi, sige lang. So,
0: si Red Salgado, i-check ta.
1: Okay.
0: Kaisa sa mga executive kuno sa Yanson Group, Yanson Group of Bus Companies, nag-file kaso to against sa kay nanay abi sa mga Yanson tag kay Sir Leo Ray, no? Eh doon nun na nung kaso din gabalo silence liya kaso
1: gabalo silence na sila,
0: no? Ti nag ti ko na lang alang si Kipay ba ano pwede man balikan tala si Wilson para balikan ta to anong update nilang sa Kanlaon ta, no? I-check ta si Kipay Wilson, no? Sa Kanlaon i-plaster na to mga kakipay anong halit sa mga magagmay ng negosyante, kaya ngutan, kay ikaw ka pamilyar ka Kipay Berikto sa Bukid, kaya ito may mga kilala ka ito, ginabisitahan mo kung kaisa. For example, labi nag-harvest ako repulyo, pitsay, kang iban pa nga mga utanon. Tapos nakulapan, abis ang abuhalin sa vulkan, hindi ko nag-i-dempos na now.
1: Hindi na, idunot na.
0: Nga man now. May sulfur ng abo.
1: Hindi ka kang kinaiyas ang tanong, eh. Green, dra siya galuto, pagkaon yan.
0: Okay.
1: Ti ano pagluto, ya kay may abo? So, duha kadlaw yung hindi ka luto ang tanom niya, disgrasya
0: na. What if na-harvest ko na, nabugkos ko na yabing, no?
1: Hindi kaya nga po may baho.
0: So, hindi na siya?
1: Hindi na na pwede.
0: Bisan ugasugasan mo, ay nagiging
1: hindi na madala kaya ang baho sa sulfur. Panog na.
0: Tiyan mo ng concern ta.
1: Endemic ko.
0: Kay kaluluo ito ang guaya.
1: Ang harvest?
0: Ang mga bangod sa abuhalin sa vulkan Kalaon. Mga utanon, hindi na mabaligya kag makaon.
1: Kaga, yan pagkita, dahil lang itsura sa abo sa dyan nga utan. Ang pagtabon siya, hindi lang lahog ang pagtabon.
0: Sugo, yan na nalikupan gid siya?
1: Yes. Nuot sa buto. Kaya suot kaya sa buto yung pagtabon.
0: Kay nanotice, nabisan buhi ganing tanong, kakapatay kung matabunan mo.
1: Yes.
0: How much more ang na-harvest na?
1: Oo.
0: Tibot siya ganun sina, ang sulfur na, nga nag-upo na,
1: apektuhan din. Ang sulfur, abing, ihas na nga baho, ang iya ba lang nga substance, panawag na nga endemic.
0: Stand by Wilson.
1: Endemic. Sabot siyong kapalan, upsop gidya sa sulod.
0: Ari na si Wilson, no? Para i-plastar sa aton. So, nanong epekto siling abo nga nagtulupa to sa mga nagabaligya utan na to, niya makauturan, ilabi na dito sa magsakal, lang ang ibisitahan mo, Son? Son? Son?
2: FML John, FML,
0: grabe, wasak kita.
2: Mayo aga gid ka matubo-subo gid no kay di ato kita dito kagapon sa area.
0: Ano ka lugar ni kani sa Kanlaon gid kantuan mo gabrigya utan?
2: Uptown Farmers Market sa
0: Uptown Farmers Market. Kita mo niyo. Ano mga utan diyo? Litos,
1: Rabanos.
0: Rabanos. May pitsay.
1: Chinese chay.
0: Ay, hindi gigali mapuslan kakip. Laya gid siya gali kakip, Wilson, kung matupan, no? Maguba gid siya gali, eh?
1: Hining litos ni kag Chinese pizza, yaw. Jutay mo lang expose niya sa chemical, malayong ginay mo.
0: Tinalayo, tanong wala tsura, yaw.
1: Hindi na naya mapuslan.
0: Pilala na sa nakita, tao, match mo ng iban pa to?
1: Oo, Rabanos, why no?
0: Go ahead, kakip, Wilson.
2: Okay, Pedro John, Kipet Eric, inaiya, inog-dispose na tani o kung i-deliver na inatani sa nagkalain-lain ng lugar sa Negros Occidental. Kapag ano masubo pagit, may mga area sa may barangay Pula and barangay Masulog, no?
1: Okay.
2: Na even ang mga utan na ara pa yan sa duta, Kipet Eric,
1: patay na. Tato, patay na.
2: Napuno man sang abo. So, kubra sa pila ka mga residente, so far ginaliguan nila, ginapubuan na lang ang ila in isang tubig, ikumatugayan, magpala, magkaralaya, magkaralayo, magkaralayo, so magkaraguba pa siya. Ini naman niya ang case naman sa merkado, kay Fred Jan, damo, nagambang hugas, sila ka pwede, pa man na okay, kinahugas, makakas mong abo kay Fred Jan, pero ang baho sa sulfur, ara, kinadaya. So, hindi ka siya pwede, hindi ka siya fit na ikakaulon sa taho, since contaminated na siya sa sulfur ni Fred Jan ang utan. Karon, pagpatulong man nato dito sa area, may na-interview kita dito, nga barangay nagawa, especially sa may barangay Masulog, ang problema dito kay ti kesa daga kabalo naman kita na aside sa paglupok sa bulkan na ang Negros naga-experience siya masubong sa
0: ang term ni ginagamit tila nagakaluo kag ipaberik.
1: Luo gid siya. Maluo na siya.
0: Bisan ng patatas. Ano naman patatas to? Ano to man yan ang daw green blano ganina?
1: Sayo.
0: Madunot galing panit yan, no?
1: Amo ni yung tanom, ginahugasan nila kung may ngagaw mo. Para nga madula ang tabon sa green nga pang dahon, agon nga makaluto sa pagkaon because in agriculture, the
0: panawag food... Panawag tayo sa photosynthesis. The process of converting the sun into food sa tanom.
1: Oh. Amo na nga green siyang dahon niya. Now, so kung ang photosynthetic process is not complete, patay ang tanom. Huwag sa pagkaon. So muna ang inahugasan. Sirel, dyan o, kira na hugasan mo kung mga 50 kabilog tanom. But if you're talking about 3 hectares, yawan ka man.
0: Yawan ka
1: gito. Yawan ka man. Hektaryana yan mo. Hindi nilaglaho, hektaryana yan. No.
0: Magluwas ang amon nga sitwasyon. Ano pang ibang nga halit yung dala sa paglupok ni kanlaon kapon?
2: Okay, kaya Daljan, sa kay Kagawad, doon na especially sa upper portion, sa nga masulog, kaya Kagapon, doon na notice na to, nga may upod ng mga bato, kaya Daljan, ang nagaturupa.
0: May so, bato yung kay Pabirik, upod mo? Do pebbles, lagko, iba lagko pa?
2: Ang mga balay to sa may upper masulog, kaya Daljan, kaya Pabirik, hindi lang yung kaligupi, puslot, kaya mo.
1: Amo nang lain.
0: Grabe. Ang
2: mga balay dito, sus, wala nga to kalapot sa taba, pero kaya
1: kumpira. Amo nang bato, ho?
2: So nagkarabuslo kay do inomol sa mga bata, sa bata kuno kadako ng bato kay sa dami kay Pepe.
1: Kapin pa ko ng bata do ikaw kadako Wilson nun, butlang. Pero so na kagapon, seriously, kay Pepe Wilson, ako din ang report ka nga may mga atop sa balay nga nabuslot, no? Have you noticed kung may mga nagkalapilasan man kita ng mga kauturan dito as a result sining mga stones nga naglulupad?
2: Kaysa Daljan at Kaysa Derek, amo lang ang ginapasalamatan kay so far sa pag-visit na doon kay Kapo dito, wala man.
1: Ay, kalami. Thank you, Lord.
0: Sige.
2: But ati amo lang ang mga balay nila, given niya nagkabok na nangadaan ang sin nila kay Kaysa Daljan, yung isa pipila, wala ka mga series ang paglupok pa nagliligan,
1: hindi
2: nagkabok na, so nagbagtupa ang bato, puslot, nagdirektang ilang siningatop.
1: Kalo, ay mansunong?
2: Base man sa record natin kagapon sa pag-visit natin kay Fred Aljan kay Fred Eric, yung record niya sa Kipay base sa ato na paglipot ko, may ara sa tatlo ka pamilya sa may barangay Panubigan ang nag-evacuate.
1: Okay.
2: May ara naman sa pito ka pamilya naman yun sa may bahay naman niya sa barangay Masulog.
0: Sige, son.
1: Lang-alang ito, son.
0: Don.
2: Sige lang.
0: Don so, natabunan man talahar oras ta, son.
1: Kita tabunan, gini karon.
2: Sige lang kay Fred Aljan, kay Fred Eric, i-check na lang nakaroon sa provincial office.
1: No? Basta what is material is that, why isang may napilasan,
0: why isang napatay, o whatever.
1: Ang halitan. Except the crops, amo lang ginaklaro na.
2: Yes, more on crops kay Fred Aljan.
1: That's good enough, that's good enough.
2: Gikan sa kanlaon, yung gradulol sa inyo sa luwat sa kalwa, sa Mighty City, Tribayo, Kagitex, sa Vandet, sa mga abiyan at tundra sa may kanlaon, kaya tiara naman ang abo, kabasin mong trangkaso, kita hindi kipaglipat na mag-inom sa ato sa Mighty City. Of course, subong aga, DTX ko mix gate kay para ready kita sa ato ng mga obligasyon sa adlaw-adlaw kay Fred Aljan. So punta ko sa patrol si K5 Vincent Corralde na naman si K5 Wilson Villana para sa kampiyon ng balita sa piso publiko kagaling awa sa Negros K5 News at
0: salamat kita bugnaw tiyempo nagbalong kay DTX ko mix gate para ko mag bulutog daw ako mainom ta mo na paborito ta diwa kita panahon sa ating program. And congratulations sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center. May team building sila. At matapos subong adlaw dito si Palay.
1: Very good.
0: Salamat gid sa pangalan sa mga technical partners Rainier Alcantara and Adrian Gantalao with our station managers Jean Chatita, Southern Negros, Northern Negros, Kunin Kubia, Kagdri sa Bacolod, Cape Broads, Palma. O pa naman CEO and President Dr. Ramil Uy. Boss, thank you gid.
1: Thank you.
0: Salamat, bossing. Ako naman si K5 Eljan Castan.
1: Ako naman si K5 Eric Tinerefe.
0: Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Bye-bye. K5 News FM.
3: News FM. D3, Bio. Galikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. T3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag T3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa T3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag T3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulang? Kalaman ang abyan! Mag DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
4: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sakit-sakit, hindi ako tama, tiyang basin tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 kaadlaw, ula ang sakit sa ako tutunan. Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akon tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka ang butik. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Katrina. Gay na gid na akon ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
3: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
3: DTX Beauty Soap.
10: Mabakan sa mga butika.
11: Spore Biotics. Naginukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
12: Ang kakulangan sang energy, inatungod sang fatigue. Kag ang fatigue, may ara tatlo ka general categories nga amo ang lifestyle factors, medical issues, kag mental health issues.
13: Dr. Pinoy, Squalene Capsule. Pinoy, Squalene Capsule.
12: Bangod sang oxygen nga ginadugang sa imo lawas, ang imo enerhiya ginadugangan, agud mapabalik ang imo puwersa. Kag naganami ang imo tulog, Dr. Pinoy, Squalene Capsule. Energy Booster.
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
16: Eye Care Gold, ang Eye Care Kapsula. Nga mas ginpambasko, kag mas ginpanami. Eye Care Gold, ang kapsula. Nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag-Eye Care Gold na. Para sa epektibong nga kombinasyon, manginom sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee, kag mga buti.

0: C. Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
1: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon. So meaning pa, mahaw kala city, dapat manyaga kalas dusi, manyapod ka alas.
2: So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
3: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
4: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
2: Hindi lang gani carots.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makikbahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
2: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon ko balot, galingin dayon ang ako nulo.
1: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
1: Sa lingaw na mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
0: Maedukar ka pa.
1: Number one supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
5: Sa tanan naton nga mga tagpalamati, welcome naman sa palatuntunan, mga impormasyon sa ikaayong lawas. Paagi sa aton programa, kami magadulong sa inyo sa mga nagkalain-lain nga mga herbal tips, health tips, kag health information. Paagi sa aton programa, kami magatudlo sa inyo sa mga pagkaon nga dapat kaunon, mga pagkaon nga dapat likawan. Kay kami nagapati sa ginsiling ni Dr. Rosin, if you eat wrongly, no doctor can cure. But if you eat rightly, you don't need a doctor. Upod sa aton nga palatuntunan po naton ang aton nga mga sparring partner, no? Sir Kevin Bigay, Doc Sam, and si Sir Boy. Kag siyempre, ang inyong temporary nga host sa sininga palatuntunan, Doc Ramil Oy, magadulong sa inyo sa mga mapuslanon nga mga informasyon. Gabay pa nga, nainom nyo na ang mga paborito nyo nga suplemento, no? DTX 500, D3 Bio, kag siyempre, Sir Boy, Mighty C.
6: Of course.
5: Wala na iban nga ko na suplemento. Kung may gasunod-sunod, ti hindi pagin mo na. Kaya delikado na. Anyway, grabe ka ususubong ang balatian nga gitawag hypertension. Kag isa sa mga komplikasyon sining hypertension or high blood, ti guba ang kurason, Sir Boy.
6: Mm-hmm.
5: Paano ang DTX 500 food supplement nga isa sa pinakataas nga antioxidant makabulig sa mga kautura na to nga may mga problema sa kurason? Kay iba niya gahabok na mo, wala isla kabalo nga dugay na gali isla high blood.
6: Mm-hmm.
5: Kay wala ka pa check up. Mm-hmm. Ang mga rason gani nga kinahanglan niya adlaw-adlaw magpa check up gid, especially sa imong blood pressure. Kay kung ulihin mo na balaan, way na nagdako nang imong kurason. Now we'll discuss ano ka epektibo ining mga antioxidant sa imo nga kurason. Sir Boy, suno sa imo nga mga pagtuon, ano ang imo matugda sini about sa gituwag mga antioxidant nga makita sa DTX 500 kontra sa mga balatian sa gituwag kurason?
6: Thank you, Doc Ramil, no. Paano bala makabulig ang DTX 500 with its superior antioxidant para hindi magdevelop ini nga mga bara or cold atherosclerosis? Well, ang gap-produce ang gihimo sinisang atherosclerosis, amo ni ginatawag naton nga mga oxidized low density high-density lipids or LDL ang ginatawag. Mm. Initapat ng mga LDL, they should be healthy in a way, no? Why? Because sila niga deliver sa mga nutrients from the liver going to the other parts of the body. Galing, kung magbalik na siya sa liver, drat na siya, gina-oxidize. Mm. Anong ga-oxidize ini? Siyempre, free radicals, mm. no? Kung ma-oxidize na ni ang LDL nga, mantika nga ini, then it becomes bad. Nga, ah, gabugat siya.
5: Pero kung bastante ang imong lawas sang antioxidant, kung halin sa DTX 500,
6: kung bastante ka sa DTX 500, layo ni siya sa magbugat, mabalik niya sa si imo atay, mm. hindi ni siya mag-form bara, Dr. Ramil.
5: Yes, Sir Kevin, paano ang antioxidant makabulig sa mga balatian sa korason?
7: Yes, thank you, Dr. Ramil. No? So, ang gin-mention earlier no, ni Sir Boy, nga ang mga oxidized low-density lipoproteins or mga bad cholesterol. Amuni, ang once ma-oxidize ni sila, gin-mention ni Sir Boy, nga nagabara ini sa aton kaugatan. So, in response na ang aton lawas, i-trigger niya liwat ang aton nga defense mechanism, mm-hmm. which is i-maintain niya ang aton homeostasis. So, pagganahon niya ang aton nga renin-angiotensin-aldosterone system. Ano ini nga system? Amuning nag-govern sa aton nga blood circulation no, or ang aton nga blood pressure. So, kung may pagbara sa aton nga kaugatan, so there is may ara pagnubo sa BP. So, ang aton lawas, tingwaan liwat nga malabot niya ang normal state niya, which is ginatawag naton nga homeostasis. So, pagganahon niya ang ningraas system, pasakaon niya dayon ang aton nga BP, mm. so nga nag-trigger ining raas system. May ara mga factors, Sir Boy kaga Dr. Ramil, no, nga nag-trigger sini. Una is ang deposition sang tam-an kaalat sa aton nga lawas.
5: La, plakaon mo muna para, no?
7: Ikadua, amutong hambal ni Sir Boy, may pagbara or may ara sang ginatawag nga low blood volume sa aton nga lawas. So nag-trigger sina. Ang mabulig sang antioxidant sa aton nga raas system, no, raas system. So ang raas system amuning naga pa-constrict sang aton nga mga veins but silingon iya ginapakupos ang aton veins para magsaka ang blood pressure. Mm-hmm. Ang ginaobra sang antioxidant nga makita naton sa DTX 500 is ginavasodilate niya ang aton ugat. Mm-hmm. But silingon ginapahitan.
5: Pahitan. Palaparon niya ang alagyan.
7: Ang aton nga alagyan kag syempre tungod sang iya anti-inflammatory properties, ginapahaganhagan niya ang mga pagpalanghubag nga ginasupreher sang aton nga mga kaugatan agud wala sang obstructions kag mas lapad ang alagyan sang dugo.
5: Yes. Sa so, ibagin kung ano, pala inom ka dito X500, no? Ano pa matundan na grabe ang mga eksperto nagtuon kung ano mga polyphenols, mga antioxidant nga ara sinang dito X500. That's why kung adlaw-adlaw kagainom sina, adlaw-adlaw ginlikawan mo ang pagtaas ang imo blood pressure, correct. Adlaw-adlaw ginlikawan mo ang mga komplikasyon nga magkaguba imong korason. Dok Sam, adto ta sa mga pagkaon, ano ayhan nga pwede niya maibulig sa DTX 500 para nga malayo siya sa balatian nga korason kag ining itawag hypertension.
8: Sa mga pagkaon sa Dok Ramel, actually nga hypertension kag problema sa korason, ang isa ka kabadanan sa ining natawag pag inflame sa aton yung mga blood vessels, no? Amo na nga nagataas ang ginatawag pressure, amo na kinanglan tagad sa ginatawag antioxidant, no? So, nasilintan na serving na balik-balik. Uh-huh. Kaya yung baboy bala, no? Uh-huh. Gakaon sa mga tambok ang pagkaon pero way manggahay blood tungkol sang automatic ang ilang lawas nag-produce ang vitamin C.
9: Which
8: no?
9: is a powerful antioxidant as well.
8: Na ang vitamin C ngay pares natin sa DTX 500 ngay sa mga kasayas ang antioxidant ang mga vitamin C makuwata na sa mga citrus sa pagkaon. Mm-hmm. No?
5: Ang nami ya makainom ka may TC kay kung may TC ti isa lang ka may TC pulo na ka
8: ulo. Pulo ka pungkan, no?
5: Pero kung may sobra mo lang nga kwarta nga hindi ka magbakalman ka namin sinakaon ng pungkan. Kag,
8: pwede na tumalikawan ng hypertension do kung mayari kita sang vitamin C siyempre, vitamin A kag vitamin E, no? Mga antioxidant
5: na. Damo na sa
8: nuts, kag mga green leafy vegetables ang vitamin A.
5: Kung tingabukado ka o nga bukado, kung damo ka na butong, kaon ka man butong. Oh. May mga bulig na, while nga gainom ka sa imo nga DTX 500. Ti imagine la, ginom ka litix 500, ginom ka may TC, plus pamanan mo sang mga butong da, avocado, mga nuts, malayo ka sa gitawag balatian sa kurason. Malayo ka sa komplikasyon sa imo nga hypertension.
0: DTX 500! Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na ay ang palaya extract nga bugana sa charity nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na! DTX 500!
10: Ilay-ilay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
11: Saan nag-inom ka? DTX 500? Ilan nalang subong imo sugar?
10: Pagtigay ka namin isang DTX 500, 165 sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
0: gito. DTX 500!
5: Kadtota sa mga duga nga health benefits kung adlaw-adlaw kaga-inom sining DTX 500, mighty C or pure C adlaw-adlaw.
7: Thank you, Dr. Ramil. Medyo na-excite ko na. So, ang duga nga benepisyo nga matag sa adlaw-adlaw nga pagtumar sa nga DTX 500 kag mighty C, no? Take note sa mga palakaon sang maalat nga pagkaon. Mm-hmm. Ang pagtumar sang adlaw-adlaw nga antioxidant, no? Nga makita naton sa DTX 500 kag ang vitamin C nga ara sa mighty C, nagapa-increase ini sang ginatawag naton nga natriuresis. Ano ining natriuresis? Ang kapasidad sang lawas nga magpagwa sang sobra nga sodium. Ano ining sodium? Amuning alat halin sa aton pagkaon. So kung naga DTX 500 ka kag naga mighty C adlaw-adlaw, hindi magtipon ang alat sa inyong lawas kay ginapagwa ini.
5: Especially nga damo pagigain inumon nga tubig. Dok Sam?
8: So ang isa ka namiang ko sa DTX sa 500 nga kombinasyon na Dok Ramil, hindi niya pag patigulangon na yung mga sulila.
5: Ang muna gusto ko.
8: Oo, hubin
5: sir
8: lang.
5: Sir Boy, nang hubin ka pa bala. Oo, sisinta na edad mo pero karinta ka pa yan.
8: Oo, okay nga man. Kung hubin ang sulila, hubin man ang imong mga blood
5: organs,
8: vessels. No? Hindi magtiga, hindi mag... hindi dasig blood sir.
7: Hindi magpalya, hindi mahina.
8: So like kung hubin ang imong sulila... hubin man ang imong korason, malikawan mo ang hypertension kag problema sa korason, no? Hubin ang tanan mong organ na Dr. Ramil, once nga naka DTX sa 500 ka kag mighty C.
5: Kung hubin ang korason, kuno hubin ang tsura mo.
12: Oh, correct na.
8: Oh, correct.
5: So,
8: correct.
5: Kung gusto kaya maghubin tapos gusto ka malayo o dugay ka magano, dugay ka nga magtigulang, take your DTX 500 and mighty C. Lantaw lang mga sekreto sa una sa mga katigulangan nga ang agalawig sila. Palakaon kuan sila mo? Palakaon gulay, damo, prutas, di puno man asa antioxidant, di ba?
12: Correct.
5: Di kita subong, no, hindi na mahilig magkaon damo gulay, hindi na mahilig magkaon prutas.
8: Uy, kamahal man, Dr. Ramin.
5: Siyempre. Uh-huh. Ipaagi na nato sa gitawag supplementation.
8: Katawag
5: na
8: nga,
5: permi na muna ginabalik-balik dari ang pag-inom sa DTX 500, pag-inom sa mighty C, makabuligid sa mga kautura nato nga gusto nga maglawig pa ang ilang kabuhi diri sa kalibutan. Sir Boy, dugang nga mga health benefits.
11: Ang nami sa DTX 500, may kampyon na nga antioxidant, pinakataas, no? 1.3 million sa ORAC scale. May upod pa kininga charantia. Charantia is an extract from alin sa ampalaya, no? Alin sa margoso. That increases also your potassium absorption. Once may increase ang potassium absorption mo, ganubo dayon ang imo sodium because they are indirectly perpendicular to each other. Kumbaga, kung taas ang potassium mo, ganubo ang imo sodium. So if you take DTX 500, you improve your potassium absorption because tungkol sa charantia o ampalaya extract. By doing so, layo ka man sa ginatawag nga high blood pressure. Hambal nga Sir Kevin, kung taas ang sodium mo, taas ang blood level mo. Kung taas ang imo water level or ang imo fluid level sa imo dugo, mataas ang blood pressure mo. Pero kung may potassium ka, gamat-amat nubo, nakigagupod ang sodium sa imo ihi kung taas imo potassium, kung ga DTX 500 ka.
5: Dugang health benefits sa mga kautura na ito nga pala inom DTX 500, mighty C kag pure C, siyempre malayo ka sa balatian nga gitawag diabetes. Ang diabetes, kung mapabayaan, ang komplikasyon sini, hindi basta-basta Sir Boy. Isa na sa mga komplikasyon nga ituga sa diabetes, ang pagkabulag sa imo mata, pwede nga maguba ang imo nga korason, pwede maguba ang imo nga kidney, pwede di na magtindog si Manoy. Oh, pero si engineer ya wala na diabetes, sa manang permitindog ang Manoy.
12: Makabulag.
5: Oh, so importante diri nga kontrolado ang imo nga blood sugar nga kung gaginakulang nakalamay ang mga ang gitawag market Sir Boy. Inya ikaw gali ang kuan damo kalamay.
12: Ikaw gali ang hoard.
5: Mas pinakadelikado matabo kung taas ang kalamay o ang blood sugar sa imong lawas. Nga, the more nga damo kalamay, the more nga damo blood sugar imong lawas, the more nga damo free radicals. That's why, importante na rin nga, adlaw-adlaw, inom GDTX 500, inom MITC, para nga ano, malayo ka sa komplikasyon. Kaya nga, ining diabetes, gitawag nila savage killer. Amatamaton kanya patay ni utdan imutiil, bulagon kanya, dugay-dugay, guba na kidney mo, dugay-dugay, wala nakakalipay. Amo na nga, importante. Adlaw-adlaw agid, inom ang DTX 500, Mighty C, kag Pure C. Dako nga makabulig sa imo ikaayong lawas samtang gakabuhi ka sa kalibutan.
0: DTX 500! Nagkataan mo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na! Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag DTX 500! Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura! DTX 500! DTX 500!
12: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
13: Imo nga blood sugar test.
12: Ilan itong score ganit? 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
13: Ilan na lang imo nga blood sugar?
12: 160. Yeah. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
0: DTX 500!
5: Pero importante, Richard Boy, ang ano?
11: Hamot ilok mo.
5: Hamot ilok mo?
11: Hamot ka, no?
5: DTX Herbal Soap.
11: Nga ginpabakot, nga ginpahamot pagid, no?
5: Amo na na ang ihabo na ton, Sir Boy, kung maligo na.
11: Ay, oo na. Kung detox man lang sang lawas, nga paligo ka,
5: especially sa guwa.
11: DTX soap ka na.
5: Yes.
11: No?
5: Kag, hindi paglipati nga magamit gid sang Clinica Diofresh para hamot ang ilok, hamot sa tupad, hindi mag-stress ang imong tupad, kag siyempre, hamot ka all the time.
11: Kaya ang Clinica Diofresh with VCO, ang VCO ini kaya tapnaon mga mikrobyo gayal ang fungi kag bakterya nga ka-cause skin diseases kag gapabaho sa imong lawas. Isa na da ang ginatawag mga mikrobyo nga gatugas ang underarm body odor. Ang Clinica Diofresh makagatag simo sang 48 hours of freshness kay ini nga mga mikrobyo ginapatay ya ang source sa pagbaho sa imong ilok. That's why gaamat-amat hamot ang imong ilok, gahamis pa, gaamat-amat pa puti kay ang BCO, gapataas ang imong glutathione level, may vitamin E. That's why gaamat-amat hamis ang panit sang imo ilok.
5: Ang kape nga may antioxidant, Dok Sam, pero may ginato gina-recommend upod ta mga pe kay Sir Iljan Castanyo, no?
14: Yes, DTX coffee mix.
5: DTX coffee mix.
14: Antioxidant, ha?
5: May amarguso.
14: Mga pita, piliyon ta ang kape nga na may antioxidant pa. Ugasan, Sir Boy, tapos na paligo, tinlo ng lawas, makinilan, tinloan mo man ang imong mga selula.
5: May amarguso, may disugard-sugard cane.
14: Yes, DTX coffee mix.
5: DTX coffee mix, Sir Boy.
11: Kape ka na, detox ka pa, pero kung may budget ka, pero ikaw diabetic na, hypertensive, or may cancer ka na, dapat ang kape mo, super amligid si imo, mag-DTX premium coffee ka. May ergotionin, the herb of immortality. Kung namin sini, ginduangan pagid sang pinakakampiyon, no? Ang pinakabasko klase nga antioxidant nga makita sa DSE, nga ara sa DTX 500, ara man sa DTX premium coffee. Ang sweetener, stevia. Why ganyan nagpataas ang imo blood sugar, kampiyon ang tamis, and healthy and natural. That's why, kung may budget ka, kagusto ka maglawig, DTX premium coffee, pero kung gusto mo
5: amo ning kape, Sir Boy, nga ang sugar, sugar free.
11: Sugar free.
5: Dili free sugar.
11: Hindi niya kagulang tawag nga table sugar ang ginputang stevia niya.
5: DTX premium. DTX premium. Tandaan nyo na, medyo may kabalan, tungod kay ang mga ingredients, mahal-mahal man katama.
11: Si Sir Kevin, niya may-ari niya may ginadugan pag hindi siya sa DTX premium. Anong ginapuga mo, Sir Kevin?
7: Ginapugaan naman sa duwa ka D3 Bio. Luwas sa ginapuga naman nga D3 Bio sa DTX premium, no, ni Sir Boy. Ang amon kape naganamit pa ang sabor kay naa naga-creamy
5: pag gananam siya.
7: No? Naganam, no. Luwas na naganam, mas nag-healthy pa kay nga ang amon nga
5: bulletproof coffee na eh.
7: Ang amon immune system may back up na halin sa medium chain triglycerides nga makuha naton sa Clinica D3 Bio.
5: So, amo na suggest na to, Sir Kevin, sa mga daw ayawan, budlayan, bla magtulon sa, no, sa soft gel sang D3 Bio, ibutang nyo sa kape, kampiyon ang epekto. Sige. Ang sekreto ni Engineer, permi na mo ginabalik-balik, gainom gid extend food supplement for men. Nga, ganami ang blood circulation. Kag, isa sa mga pinaka-the best gid nga sekreto ni Engineer, gapamasahi gid siya kaisa or kaduha sa isa kasimana. Gamit ang liniment. Pero, Sir Boy, tumlok ah. Ang liniment nga santon, i-upgrade man na.
6: Oo. Yung ano nang alan niya dason?
5: Siyempre, DTX 500 liniment.
6: Oo.
5: Oh, parang yung bantayan.
6: DTX 500.
5: Ato na rin change na. No? Kung may ara man amo na, tiindi na amon nga produkte.
7: Mas gin pa epektibo.
6: Mas gin epektibo. No?
5: Yes. So amo na ah. Bantayan ang mga produkto naton nga palaaboto.
15: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsak sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. DTX 500, ang pinakakampiyon kag antioxidant. DTX 500. DTX 500.
16: Gina Cano, ang ginibatya ko, ang ako na UTI, kasakit gid sa ako niya, baywang.
17: Sisa ka pila ka mag-ibig sa DTX 500.
16: Sa primero, katatlo, sa subong, kaduan na lang.
17: Subong, kamusta?
16: Uy na, halin sa nalik kami sa DTX 500. Ay, nagyong ginibatya.
15: DTX 500 Mighty C Alkaline ng Vitamin C.
18: Ako galing si Abigail Luzer, isa ka estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong madulaan gana magtuon. Sakit tayo na akong ulo. Kaya inom ko Mighty C Alkaline Vitamin C.
19: Kagsubong ka namin isa akong paminsara.
15: Mighty C, mapalit sa mga butika.
20: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
15: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
20: Yulo Street, Corners North, fronting Midtown Hotel, Iloilo City.
15: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
20: Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street.
15: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
20: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue.
15: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
20: San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC.
15: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
20: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office,
15: and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
20: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
5: Anyway, tuta sa topic ko na to, all about D3 Bio. Ano ang mga health benefits, sir boy? Sa talk ni Doc.
21: Talk ni Doc.
6: Thank you, Doc Ramil. Subong nga adlaw ton anta, paano bala si D3 Bio makaamlig, makabulig sa imo cell membrane, Doc Ramil?
5: Damo na hadlok, sir boy, sang tambok. Kay ang coconut oil is tambok. Pero ay sila madlok sa tambok sa baboy. Tambok sa karni. Pabalo naton nga ang tambok nga makita sa extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio. Amo lang niyang mantika nga wala kaagi init. Once nga wala kaagi init, safe ka, wala delikado. Ang mantika nga wala kaagi prito or init. That's why ato nabalaan nga aton nga mga cell membrane, sir boy, ang foundation sina is lipid or ining mga tambok. E kung wala na sila, sir boy, paano mag-function ang imong selula? Wala sang may maputos, wala sang may mabulig, nga mangin healthy siya. So, isa sa mga components na amo ang lipid, 40% sir boy, no? Ang function sina. So, they serve as structural components ang aton nga cell membranes.
6: Meaning pa,
5: si ga-function siya as energy, nga, energy storehouses, kaga-function siya as important nga gito ang signaling molecules. Kung wala na ang lipid, sir boy, hindi na sila mag-intindihanay. Oh, wala sang messages nga may matabo. Pero, ang nakanami lang, sir boy, kung may ara ka Clinica D3 Bio, may ara ka sininga D3 Bio, you have this raw material nga kaya maprotektahan ang mga oxidation directly or indirectly nga man. Di ang ato niya Clinica D3 Bio, sir boy, may ara siya mga powerful antioxidant like gallic acid, cumaric acid, nga naga-specialize sa again sa gituwag lipid peroxidation nga kinahanglan sa health sang imong nga selula. Di may MCT pagin, sir boy. Para ma-absorb ang vitamin E sa imong gut, no? Tapos gaak na siya sa as antioxidant. Amo ning nakanami sang gitawag ni D3 Bio kung ara na siya sa imong selula. Gaak as antioxidant at the same time siya ang gagwardiya sa imong selula para hindi i-invade, hindi siya pagkwaon, hindi siya pagpatyon sa mga kagaw, adlaw-adlaw nga pagsulod sang kagaw sa imong nga lawas.
6: Correct, no? That's the effect of D3 Bio. Pero kabalo ka mo, Doc Sam, Doc Ramil, kag Sir Kevin, nga ang medium chain triglycerides nga ara sa D3 Bio, oftenly called also as medium chain fatty acids, are the best kinds of triglycerides for the body. Na too long, nga dugay mausasang lawas, na too short, nga wala energy. That's why ini nga medium chain triglycerides easily gina-convert ni sang lawas ang sa aton lawas into energy in just 3 steps. Ang kanon niya, ang tinapay, ang biki, kagambihon, mm-hmm, it takes around 27 to 28 steps para may imo energy. Ang D3 bio ya, may imo energy si mo in just 3 steps. That's why it gives you instant energy. Tilawin nyo bala kung gutom ka mo, inom ka mo sa duwa ka D3 bio, dula ang gutom nyo because of the energy nga makuha nyo sa klinika D3 bio.
5: Sa klinika D3 bio, Sir Boy, Doc Sam, siyempre ga-provide ni siya sa gitawag essential fatty acids para nga nami ang pagtubo sa imong selula, ma-maintain niya, makasurvive sa tanan niya mga kaaway nga magasulod, ga-provide sa gitawag energy para sa mga importante nga components ng cell membranes. Siyempre nabalaan na to, Sir Boy, nga ang cell membrane, isa na sa pinaka-importante nga part sa gitawag selula.
6: Napag-gabi no? Ka-importante.
5: Ginaprotektahan niya ang buhi
6: ng selula.
5: Nga selula.
6: Uh-huh.
5: Kung wala ng putos, wala ng cell membrane, patay na yan. Dali na, dali atak yun, dali matoxic, no, dali mahiluan. That's why nga amo ni ka importante ang gitawag cell membrane. Isa sa mga pinaka the best nga magprotekta niya ining gitawag fatty acid nga makita mo sa D3 bio. Kung wala ang cell membrane, wala sang may mapagawa nga higko halin sa sulod.
6: Correct.
5: No?
6: Tinilipon na sulod, patay selula.
5: Ah, ti imagine lang kung di mo pagwaon.
17: Pati DNA mo, Doc, exposed, no?
5: Oh, exposed. Dasig mapatay kung wala cell membrane. So importante nga healthy ang imong gituwag lawas, ang imong cell membranes paagi sa pag-inom sining gituwag Clinica D3 Bio.
21: D3 Bio, problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio kana. Ang D3 Bio, uno sang lauric acid, nagginahimo monolaurine sang aton lawas, nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio with Physio.
22: Ako si Anay. Before problema, ko gidang ako na regular nga regla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
21: D3 Bio, ang D3 Bio, yung may Physio. Ang Physio, my D3.
23: Mapagat sa mga butika.
21: My DC. Ang alkaline nga vitamin C.
24: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang my DC. 1 capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa my DC. Epektibo.
21: My DC. Mapagat sa mga butika.
25: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang.
21: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
25: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel. Iloilo City.
21: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
25: Rojas City. At Tubang sa PLDT McKinley Street.
21: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
25: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue.
21: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
25: San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting kay Sun Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi, National Highway, kilid sang LBC.
21: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
25: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
21: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
25: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
21: Informasyon sa ikayong lawas.
5: Kanto ta sa mga dugang nga mga benepisyo kung adlaw-adlawon gid nimo inom ang Clinica D3 Bio. Di siyempre nabalaan nato, Sir Boy, nga may caffeic acid, no? Mm-hmm. Isa sa mga type nga polyphenol nga makita mo sa gitawag D3 Bio. Ini nga klase nga micronutrients ginkilala ni siya nga puno sang antioxidant properties.
6: Wow.
5: Now that this nutrient nagclaim gini siya sang damo nga mga health benefits, Sir Boy.
6: Mm-hmm.
5: Number one, kung pala inom ka adlaw-adlaw sang D3 Bio, ti mayara ka anti inflammatory. Layo ka sa mga hubag-hubag na. Layo ka sa gitawag cancer. Kaya because may anti-cancer siya, ang pinaka-dabisgid ang antiviral abilities.
6: Wow.
5: I-boost niya ang mga performance sa mga atleta while ga-perform sa mga grabe nga exercise, grabe nga, ano, na, nga sports, no? That's why, ibagid kung adlaw-adlaw ka ga-inom Clinica D3 Bio tungod sining caffeic acid. Kag, siyempre, nabalaan na to nga may inhibit pagin niya ang mga virus, mga kagaw, nga HIV. According sa gitawag another study sa caffeic acid, kaya niya mapareduce pagin ang imo nga blood sugar levels. Kita mo kung anong benepisyo adlaw-adlaw ni mo ginainom ang D3 Bio?
14: Ang isa pagin, Sir Boy, kanan mo yung ko sa Clinica D3 Bio, kaya nagnumbo ang kilo ko isa ka, ang timbang ko isa kilo, Sir Boy.
5: Uh-huh.
14: No? Tungod sa adlaw-adlaw ko nga magtumar sa D3 Bio, kay kung adlaw-adlaw ka nagatumar gali sa D3 Bio, once nga ikaw, Abi, gusto magpa-lose weight,
5: mm-hmm,
14: no? Ginapa-increase niya ang imong
8: hormone nga leptin, no? Kung bastante o kung regular

0: baba, hindi man siya tam-an kalipot, kundi sakto lang, no? Dasig lang ini-metabolize ang aton lawas, kaya nga madiretso ini sa aton atay, kag dito, pag-ausaron siya nga enerhiya sa form of ketones, no? So, ang MCTs mo, ginhimo ketones, kag ginhimo energy sang imo nga lawas, nga among masupply sang energy sa imo nga brain. So, kung ketones ang supply nga energy sa imo brain, ang imo nga brain hindi mga budlay, no? Mm-hmm. Hindi na siya mag-demand pa sang kinanglanon niya nga energy, kaya nga idulong dito mismo sa iya ang ketones para usaron niya. That's why nag-a-uptick imo paminsaron, nag-a-talas ang imo nga paminsa, imo nga memorya. Kung nag-adlaw-adlaw ka, nag-a-detribayo, luwas sina, layo ka pa sa ginatawag naton nga mga balatian nga dementia, kag Alzheimer's disease.
1: Amo nang pinakada best nga kung adlaw-adlaw ka gainom ditribayo, hindi ka malipaton, Sir Boy.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas, programa na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto ng mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information. Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: K5 News FM championing the lives of Filipinos. K5 News.
1: Gusto mo ba na istorya ng kaladlawan? Gusto mo ba na problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagidang imo asawa kay ikaw ginbayaan. Problema mo nagdululungan, nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagkakatabo, kag magkakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tao nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Malipayon niya ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon

0: padayunan ang istorya nga puno sang kalingawan gagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!
1: Hindi na pwede tukmol.
2: Ay, galing ka, Pastor! Piloka-piloka ba lang may talento?
1: Wow! Ano ang talent mo, tukmol?
2: Magatulog ko, bisanding!
3: Wow! Bilang ka ba ka talent ya?
1: Hala, talent kit ba na?
2: Sa bangko! Sa duyan! Sa salog!
1: Kagbasi pati sa sermon?
2: Nagamuhamukin na, Guru Pastor!
3: Wow! Animal nga tukmol, pati sa sermon sa pastor, matulog sa. So tabo niya pang pastor.
2: Pastor! Oh. Yan malakad na Domingo, namin gidya kayo ba matyan ang sermon mo?
1: Salamat gid tukmol.
3: Aba? Dugin na into ipas pastor?
1: Kagaman nga na namian kag ginsang sermon ko, ha?
2: Kaya mo lang nang oras nga namin, ako tulog.
3: Buisit! Buisit kagigatukmol ka! Sadya-sadya, you know? Wah!

0: Bus Rocket, may pamangkot ko bla?
1: Kagano naman inaboy, Ramon.
0: Kung may outing abing sinado, sa din kita maupod. Kay Cayetano o kung kay Gatsailan?
1: Oo, no? Ama man ang ginapaminsar ko eh.
0: Ay, gali ka, boss. Napinsaran mo man, ha?
1: Mm.
0: Ako ya, boss, kay Cayetano, kuya.
1: Oh, kagangaman.
0: Kay nami pamatian ang pilido, ya, blaw. Daw sosyal. Kayi, Tano.
1: Oh, hindi lang magsala ang pag-pronounce mo, ha?
0: Ate, mahulo, mahalo mo, kuya. Boss, ha?
1: Pero, boy, Ramon.
0: Ano, boss?
1: Amo lang balay na ang basihan mo tungod nga nami ang iyang ang apelyido mo pag-upod mo.
0: Ay, oo, oh, boss, eh. Ikaw, yao?
1: Kay Gatsalyan ko, ha?
0: Nga man, boss?
1: Kay Budlay Sulion ang apelyido. Do may challenge.
0: Nga, buang kagit bala, boss mo?
1: Ikaw man gani, boy, Ramon, buang ka man.
0: Boss, base may libre pagkaon kay Cayetano.
1: Ti base may libre man kape kay Gatsalyan.
0: Ay, ti Budlay ginigiling nga desisyon, boss, eh.
1: Di ano ba lang importante si mo? Pagkaon o kon kape?
0: Pagkaon, anay, boss. Sunod na ng prinsipyo.
1: Why?
0: Ay, Boss Rocket, may idea na ko.
1: Ano?
0: Sa aga, kay Cayetano ta.
1: Tapos?
0: Sa hapon, kay Gatsalyan naman ta.
1: Hala, balimbing tiyagali.
0: Ang ubus ha, para patas.
1: Eh, mapuslan kagid blaya boy Ramon.
0: Siyempre, boss. Kung diin may kananay, dito ta eh.
1: Ramon,
0: boss?
1: Anong plano mo? Politika bla ini o kung pulo pamahaw lang?
0: Ay, sa ako niya, boss. Pareho lang na akong gutom ta. Di, boss, din kita mo, pod?
1: Ramon, hindi na magpadali-dali desisyon ha.
0: Kaya nga aman, boss.
1: Kay base sa ulihi, kita lang yung galing na duwang wala ginagda. Hindi gani, ginagda man ta nila. Tapos kita man yung galing mabayad sa ang ginkapita kaginkaon.
0: Ayala, sadya-sadya, boss, ito.

May nag-abot naman din nga memo sa barangay hall, pero tulog pa dyan si Kapitan. Pila na kasi man na. May tag 200k naman galingay panghatag sa kada barangay. Iya man ini programa japo ni PBM. Ka nabutang dire ang 100k para sa educational assistant. Kag 100k naman sa mga kulukay o sa mga facilities ng barangay. Ngabi atag pa kung pwede man lang kwaon ng guro, mayo pa. Kagkaibala ko nga kung bugtaw si Kapitan, ang nagya po nang yayambal. Abot na niya nga daan niya kung anong plano ni Cap. Si Cap pa. Ba, kanamis ni nga programa kay makakwarta gigamis niya. Ay, hindi ta na lang pagyatag, ah. Ikwartahon na lang namon. Sadya-sadya, ino?

0: Daddy, nabatian mo bala nga damo kuno proyekto sa barangay hulo nga ginapalapaw?
1: Pabayilan da, Japon, my son Jupiter.
0: Nga pabayaan na daw. Kwarta na yan sa pumuloyo.
1: Ay, ya? Jupiter, hindi ka na yung magreklamo da.
0: Kag nga aman, Daddy.
1: Kay kung magkagawad na ko gani isunod eleksyon?
0: Oh, anong himuon mo, Dad?
1: Basi mga wat man ko gani.
0: Daddy, ano man na yaman?
1: Gaprang ka lang, Kuya Maysan, Jupiter. Kaya mo gin man ang himuon ko, ah. Sabay sa uso. Kabalo-kabala, Jupiter, kung mangin kagawad ako, ano ang una ko nga proyekto?
0: Yes, Dad.
1: Mabakal ako damo nga aircon.
0: Baw, maayo na, Dad.
1: Para ang sobra sa balay ko dalon. Siyempre una, hunta na yung balay sa kagawad. Kagtuto, Jupiter.
0: Dad?
1: Pati ikaw, makabinipisyo ka kay makapulo pa bugnaw ka man.
0: Daddy, hindi amuna ang serbisyo publiko, Dad.
1: Kagano ang dapat?
0: Dapat siya, Dad. Serbisyo kagidya sa tao. Para nasun yung eleksyon, butuhon kagyapo nila.
1: Amo man ang himuon ko. Serbisyo ginagmay, kawat dinalag ko.
0: O tikon mag amuna kali, Dad. Dasi ginagali ma-improve ang pangabuhi tayo.
1: Ayaw! Tanawa na blang iban nga kapitana. Pag intra nila, pag sulod nila sa politiko, ang ila service motor pa lang. Pero pag tapos ang ila termino, may dump truck na, tapos di pick up pang brand nyo.
0: Hala, sadya-sadya eh, no?

0: 3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Diskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa makahalit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasi ka pagtingulan? Kalaman ang abiyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkantot sila ito sa nagligad, sikisakit ka dyan katama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 kadlaw, ula ang sakit. It's an apple to come. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa nga akong nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
7: Duha ka klase ang asthma. Allergic nga ang kabangdanan. Exposure sa allergen. Kag non-allergic nga naghalin sa stress, sobrang exercise, sakit nga dulot sang trangkaso kagilana, nagalain-lain nga klema, kag iritasyon sa mahigko nga hangin nga nagadala sang mikrobyo.
8: Si Teresa Avilar, nag-star sa Barangay Bata, nagpasalamat ako sa Dr. Pinoy's Quarantine Capsule kay ginayo niya ang balatian ko na asthma. Kaya kung wala ko nakatumar sang Dr. Pinoy's Quarantine Capsule, asa subong nag-aantos ako sang ako na balatian.
7: Dr. Pinoy's Quarantine Capsule, protection sa mga balatian.
9: Muterna Max. Ako si Danilo Brito. Sugod sa pagamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya. Daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
10: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
9: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na na yan.
11: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend.
0: Mabakal sa malapit na butika.
12: Spore Biotics, nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion, kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula, gagitungod, obra para sa mata. Mas epektibo pa. Eye Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagimpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na, ipupanulukan. Ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma. Mag-Eye Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa marami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod sa pagbutang sang Eye Care Drops ato-ato. Ang Eye Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
15: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
16: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
15: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
0: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
17: Red Horse Beer. Manamit. Suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
18: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
19: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
20: Playtime Entertainment congratulates SB19, winner of the Playtime Fan Favorite Award at the 17th PMPC Star Awards for Music. Fans from across the country voted on Playtime.ph, an interactive experience to support their favorite artist. Follow Playtime Entertainment on Instagram and visit Playtime.ph for more exciting experiences.
21: Playtime Entertainment, born for happiness.
0: Playtime Entertainment, born for happiness.
22: It's the best part of the day.

0: pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood.
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayo nga balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability kag wala pagid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na!
4: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kag pasok sa budget. Mangpag Globe G-Fiber Prepaid na.

0: siyang sa tropa.
1: Kapag may RH Super sa lamesa, super ang inuman ng tropa. Bili na ng RH Super, ang shot ng tropa. Drink responsibly.
2: Ang panalakit sa karawasan, ang makauntat sa imo maayo nga mga gawi. Mag-usar sang salon pass.
3: May direct edinga sang kaap para makapenetrate sang sakit.
2: Naka-epekto sa surut sang 30 minutos.
3: May long-lasting relief.
2: Tugtog 8 ka oras.
3: Para sa nagkapanalakit nga baka.
2: Liyo kalikot, salon pass.
4: Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.

0: Oh, Madam Magdalena, nabatian mo? May proyekto ko nung award 200 mil halin kay PBBM.
1: Hui, ako pa ba ang maulihi parte dira?
0: Ay, aba. Sa bagay, no?
1: Dako, gidganing akwarta, no?
0: Wow. Madam, kung ako guro may 200 mil, makabakal na ko sang bagong motor.
1: Wow, do SK chairman ka man karon ah.
0: Ah, kung lang gani, Magda. Kung lang bala.
1: Proyekto na iya, hindi niya pwede kwartahon.
0: Kung kikapitan huga ako, ya. Ang hindi pwede, pwede na iya. May diyan, mga Japon. Bulpen na nakagpapel ang katapat.
1: Sabagay. May punto ka man burog, ah.
0: Pukawon ta lang guro si kapitan. Kagiplastar ta siya kung paano ta ni kwartahon.
1: Pwede man, no? Kaling ba si bila konsensya hunta?
0: Sansan o ka lang yaging konsensya, ha? Magdalena, wala na kulo konsensya. Kay kinahanglan tang kwarta. Hindi bila sakto ko.
1: Sadya-sadya, eh, no?
0: Ay, yeah.

0: Dyan, laba-laba.
1: Ano man totoo na ko?
0: Wala ka na na siyang iban nga gahom?
1: Pera pa. Pero sekreto lang.
0: Nga ah? Hindi mo pag-isugi daw?
1: Eh base, labawan mo naman ko karon.
0: Ay, hindi kagid gali gusto niya nga labawan ka?
1: Hindi to ni dapat eh. Ako lang yung baskog ya. Kag wala na siyang iban pa.
0: Grabe ka naman ni Muya.
1: Dapat hindi mo ko lapawan. Ikaw lapawan mo ko. Kakibot ko nga daan. Tapos, ang tuo ko ni Blao, gapitik ni Gulpe, garikta pa nung bag. Kagang wala ko niyo, garikta ni panampuyong.
0: Sobra pag iningakon niya. Kay wala ka pa iya kasugid. Siyang mas labaw sa akon, gatupa na niya.
1: Baho ka tuto dako ha? Hindi lang galingalan mong dako. Pati galing sugid mo, dako man.
0: Ikaw gani. Eljan, laba-laba. Hindi lang gali ang apelido mong laba. Pati na gani siya tinikal ya. Laba kapagid.
1: Hala, sadya-sadya eh, no? Wow!

0: Bugok.
1: Ano man, budat?
0: Kamusta naman si Noli?
1: Ato, ladya, punong tatib si isang balas. Napalagan ko siya, ha? Tapos siya tani isip, kaso gakasala siya. Masulit naman siya kunuliwat isip, ah.
0: No! Alo, tayog-tayog ang trip ni Noli, ba?
1: Amo gani, daw naluoy na ko gani, maglantaw sa iya, eh.
0: Ate ko naluoy ka, buligin na lang to siya.
1: Ano?
0: Oo, buligin siya isip mala para magdasig ang matapos ang inisip ayo.
1: Nge, ang gwa ko daya karon daw buangan.
0: Oo, okay lang na. At least may upod sinuli inisip ayo.
1: Baw na kulbaan mo yung pilakadlaw, base bala sukbon man inuli yaw. Kung ano kadamong tubig sa baybay yaw.
0: No! Son, gamiton niya dropper. Oo, o kung hindi gani kutsara.
1: Kaya isip niya ganing balas kung pila kabilog. Basi na susukbo niya naman ng tubig sa baybay.
0: Sadya-sadya, ino.

0: sundan pagitin niyo sa pagpamati ang mga kaladlawan niyo mga istorya sa drama komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5. Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester Jan Veronque.
1: Musical score Michael Tabaki Jr.
0: Recording engineer Noli Aparecio. Special sound effects Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: 3, Bio. Galikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapangluya imulawas tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio DTX 500. Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid sa kitad ang itsura. DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Salit si Jay, sa una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3 times after 1 week. Nagnamigid ang akong nga paming. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala git ko gainom kape. Kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Kay gintistingan. Wala git ko nagbatsyag acid. Salamat git DTX Coffee Mix. May kape ka na. Detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
4: Una,
3: problem, magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya nagid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi, gid akong nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Babaka sa mga butika.
5: Ang Stone Disease, amo ang pinakamasakit nga urological disorders.
6: Fritzy Pedreita, Valladolid, 41 anyos, alay ang akon nga balikawang vermitungod sa akon nga bato sa ureter. Pirmi ako ginahilanat, kaginakuro. Sang pagsugod ko nagamit sang Dr. Pinoy's Choline Capsule, naghagan-haga na ang akon nga ginabatsyag.
5: Isa ka kapsula nga may antioxidant property, agon mabuligan tunaw ang mga bato nga ara sa aton lawas. Gani kun ikaw nagabatsyag sang amo sini nga balatian, i Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!

0: 3, Bio. Galigaw ka pala sa fever hangover? Sa diin, ngagapang luya imulama, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang NCTs. Ngagahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkaburingon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Kugali si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sikisakit ko dyan katama, tiyang basang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang kit sa ako tutum na salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kunayan ko mangi. Gagali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Mabaka sa mga butika.
8: Nga importante gid nga magtumar sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Suno sa pagtuon, ang Dr. Pinoy Squalene Capsule may aras ang natural substance nga ginatawag sterols. Grupo sa mga nutrients nga nagapanubo sang cholesterol levels sang aton dugo.
9: Ako isa man nga nag-usar sang Dr. Pinoy Squalene Capsule dahil 3 years ago, na problema ko ako nga cholesterol nga taas, no? So sa patayo nga pag-usar sang Dr. Pinoy Squalene Capsule, nakita ko nga nagnubo nga ako nga cholesterol levels manikang.
8: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
10: Spore Biotics naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. iCare Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Nga ginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaubod sa pagbutang sang iCare Drops at iCave Gold Capsule, mabagal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
7: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
14: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
7: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
13: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
15: Red Horse Beer. Manamit. Swabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasanggamo sa relax sarap.
16: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
17: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
18: Playtime Entertainment congratulates SB19, winner of the Playtime Fan Favorite Award at the 17th PMPC Star Awards for Music. Fans from across the country voted on Playtime.ph, an interactive experience to support their favorite artist. Follow Playtime Entertainment on Instagram and visit playtime.ph for more exciting experiences.
19: Playtime Entertainment. Born for happiness.
13: Playtime Entertainment. Born for happiness.
20: It's the best part of the day.

0: pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood, Eurotex. The sleep specialist.
2: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayo nga balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid sa 699 pesos lang na installation fee. May ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability kag wala pa gid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 ka adlaw. Patakod na.
3: Para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya kag pasok sa budget. Mangpag Globe G-Fiber Prepaid na.

0: beat. That song was brought to you by DTX 500 Contra Premature Aging. DTX 500
1: K5 News FM.
2: Championing the lives of the Filipino.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow! My puso.
4: D3 Bio Health News. D3 Bio with Physio.
5: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
4: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio.
6: Ganto ta sa extra benefits, sir, boys, ang D3 Bio.
7: Na.
6: Kung pala inom ka or addict ka sa D3 Bio, addict term ba, no? May madamo pa ang mga extra benefits kung pala inom ka sang D3 Bio. Amuning nakanami mo. So, kung lantaw na to, sir boy, ang damo na nakatry nga nami gidyan D3 Bio, especially sa pag-fight against hypertension, diabetes. Ang iban gani alam ni kayo, ginahalo nilang D3 Bio kagoan, DTX.
7: Amo ginang tapat gid.
6: Now, D3 Bio, gina-increase niya ang absorption sang magnesium kag chromium. Pag once ang absorption sa magnesium kag chromium nami, di sensitive imo insulin.
7: Kung sensitive ang insulin.
6: Kung sensitive ang insulin, dulong din niya ang glucose sa imong selula.
7: Kampiyon.
6: Nga may matabo pa nga diabetes. Meaning pa, may ang glucose mo, ma-absorb na siya, sir boy. Kag, siyempre, this lowers the pancreas workload. Kaya siyempre, nami ang kuhan mo.
7: Kaya tagagwa sa nga insulin. Ano mong efficient ang insulin?
8: Idulong niya dayon.
7: Hindi na ko mag-imuliwat insulin.
6: So, meaning pa, kung palainom ka D3 Bio, it will work hand in hand sa may mga may diabetes. Dali ang absorption sa imong glucose kag hindi magtaas imong blood sugar.
8: Correct. D3 Bio, sir boy, no, may asang MCT nga maka-provide sang energy, no, sa aton nga lawas, no. Ilabi na gid kon miyara ka sang diabetes bala. Diabetes firme ka lang
6: ginabutom. Luya na in diabetes.
8: Luya ka. So magtumar kita sang D3 Bio kadadlo kung may diabetes ka, hindi ka gutumon, sir boy. No, dugay ka gutumon kag may energy pa ang imong lawas nga hindi magtaas ang imong blood sugar.
4: D3 Bio with Physio.
9: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
4: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
7: Kuba, kung buot silingon ni Doc Sam, kung diabetic ka, iniiwasan kasing imong mga upod. Uy, nugay kaon kanun. Nugay kaon tinapay. Uti, anong kanun? Kumaluya ako kanun. D3 Bio mo na. D3 Bio mo na. It gives you energy without elevating your blood sugar. PD?
10: Ang gripo nyo sa balay, ang tubo, sir boy, kung madamo na natuktok, kagdamo na sang mga lagdo, hapos niya kayo sulsugon mo lang. Pwede. Ang ugat mo yung hindi. Hindi mo yung masulsog. Kagalain pa, hindi mo ni silingi ang iihi mo lang, no? Malabay sa brain mo, malabay sa heart mo, magka-blockage ka, ikamatay mo. So, ang D3 Bio, paano makabulig? Ini siya ang nagabulig padamo sang imo nga high density lipoprotein, which is amuning taghimo sang LDL mo. So, with that, no? Ginapadamo yung imo HDL parang hindi mag-accumulate imo nga LDL sa imo nga mga kaugatan, hindi ma-oxidize, hindi magtapik sa wall, creating plaque. So mas nami siya. Ano pa? Ang D3 Bio iniman ang makabulig nga hindi mag-oxidize ang imo LDL because
6: pag mag-oxidize, plaque gina.
10: Plaque ang
6: resulta. Mabaragi na yan.
8: Baragi na siya.
6: So the more nga gainom ka D3 Bio, the more gadamo imong good cholesterol.
10: So kung si lolo mo, nakita mo nga napatay sa stroke, ginkulbaan ka, subong palang D3 Bio ka na. Kay may history ka mo sang atherosclerosis.
7: Amuna ang importante da. And D3 Bio, besides that, also help you fight hypertension by increasing the diameter of your arteries tungod sang nitric acid, no?
6: Ining nitric acid. May imo nga 8 lanes.
8: Malapad, sir boy.
7: Imo siya 8 lanes. Ang imo 2 lanes, may imo 8 lanes. Hamak mo na. Tidin pa ng pressure da. Ki-free flowing na lang ang imo dugo. Wala ka na sa ginatawag ng mga humps. Wala ka na sa ginatawag ng mga bara. kay ara na ang nitric oxide nga halin kay D3 Bio. Mm. So kung diabetic ka, hypertensive ka,
6: may
7: high blood ka,
6: problema sa korason.
7: May problema sa korason, D3 Bio muna.
6: Na-infection ka, natrangkaso ka, nasipon ka, D3 Bio muna.
11: D3 Bio. Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ko loko, naibaluan ko ng taas na galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, 3 ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang, kuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
12: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabagat, magabuti ka. D3 Bio with Visio.
13: Ako si Ana. Before problema, kung gidang akong irregular nga regla, isa, galabot, gidatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
12: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabagat, magabuti ka. D3 Bio. Health News.

0: radyo ko.
1: Kampyon na radyo!
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Oras sa K5 News FM Bacolod, alas 10:59.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
1: Number one,
2: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Alas 11 na, tutok na sa mga balita kag-issue. 11 MBPS, mga balita kag-public service, mga komentaryo nga may punto.
4: Apisar sa mga problema nga ginapakatubang, hindi magkalipat sa pagyuhom.
2: 11 MBPS, kaupod kay ka-K5 Jean Paul Generoso, iniang 11 MBPS.

0: Ngayon nga tig pala mati. Welcome na kamo sa programang 11 Mbps Subong Adlaw. Pizza Jess na kita sa bulan sang Hulyo, ang ikapitong bulan sining tuig 2026. And TGIF, thanks God, it's Friday. Sabat na naman buwas. Adlaw na naman sang Ginoo. Makapahuway na naman kami kag makapanimbahon sa matuod nga Dios. Din man kamong lugar sa Pilipinas, di man kamong abahin sang kalibutan, inyo kami makitan live kag mabatian sa mon Facebook page, ang K5 News FM Bacolod 101.5. Sa pangalan sa matuod nga serbisyo publiko, ako si ka K5 nyo, Jean Paul Canyete Generoso.
1: Jean Paul Generoso. Komentaryong may lamang.

0: mga insan. Merlita Malbas, Zila Vilches Iscamos, Gina Purano, Frank Poras, Efren Calixto Jr. Silingya ba, Brother Jean Paul? Damo gapamangkot sa akon nga taga Purok Buslugan, Kadlum, Barangay Kamingawan, Kabangkalan. Gapamangkot sila kung guwapo ka kuno in person. Hay, sa mga taga Buslugan da. Ako masabat. Hindi kuya guwapo, but definitely hindi man ko lawaay. Oo, hindi kuya guwapo pero kabalogi kuya nga hindi kuya lawaay. Ma-appeal lang. Pwede na nga sabat. Humble na nga sabat. Ma-appeal lang.
1: Pinunto ito.
0: Vings Delphine, Joy Joy, Jovelin Maghari, Jonathan Balinir, yakatamtaman lang ah. Rose De La Cruz, ya guapo, black kita sir. Ay paginuga, ay ka na diya Rose. ML Balasa, Busjo, Jean Montesino, Arroyo, Roxanne, Hamaybay, Malves, Malvas, Jolene Buyaw, Lumugdang, Jovelin Maghari, Bings Delphine, Julio Santinigan, Angie T. Aloy, from Purok, Kapisan, Barangay Vista, Alegre. Ay, tiara ka gabi sa crusade. Gapamati ka to sa crusade na munda, Angie. Basi wala ka to ha.
1: Grabe po.
0: Ara ko da bala ka na gabi sa Purok, Kapisan, Barangay Vista, Alegre. Pila na kagabi daw, mga apat na kagabi, akong health lecturer. Jean Montesino Arroyo, nga yes, sir, guwapo lang gid i. Muna iya! Muna! Romar Duran, Marlon Conde, Jennifer Gumban, Drua. Yan mayung aga, ah, taga-barangay Paraiso. Angila, Nieva, Kama, ni Kramalis, Nestle. Romar Duran, Jimmy Kikoy. Mayong aga manda sa kay Bing Pinyafiel sa Grand Upholstery, sa kay Manong ano ganini, doon nalipat na kuwaw, Joel Subirano, Marilo Subirano sa Joel Cartin, kay Michael kag kay Paul. Napirmi ko rin sila ginalawag-lawag kay who knows, basi mapailis na naman ko tint. Wala niya nga kaguba ang tint sa sulakyan ko nga ginapaislan ko. Wala iya nga kaguba. Kaya labakod, gani sila iya mag-tint. Kaya kita kisa mga bakab lang nga, nang kwa na, lainon ko naman color. Bala, yung aga manda sa Allen's Tailoring, ang mga bakod gin mag-ulubra sang dargo. The best mga friends tada. Uy, key 5 gina sila bla. Abi mo sang una nagsailo kami from 103.9 nag 101.5. Ang ilang radyo hindi na nila magamit. Kaya waay na kamang kamusir. Abi mo nagbakal, nagamot-amot sila bla nga mga sastri. Bako ining si Alin, wayagin baklan. Paligin libre mo na lang tulin. Nag-inamot-amot sila kag nagbakal radyo. Pag-abot to siguro, kailangan ipang tagaan ta ka mo radyo. Para may ara ka mo sa balay niyo. Kapag-sik sila yakon manahi. Kung wala ko, nalawig-lawig nga wala ko, hindi na kabalo magtanog dagom ang sastri, kakurog-kurog. Yan si Jean Paul, waay na, ginanerbiyos. Yan waay na si Jean Paul, hindi sa katanog.
1: Grabe po.
0: Kung saan kita, yan nga nagbalik ko, nadula ilang ang mga nerbiyos. Allen's Tailoring, mawasak na lang ang tela, ang tahi ara pa. Ha, niya kasarang ang mga pangsursi-sursi niya sa Allen steel ring. Mawasak na ang tila, ang tahi, ara pa. Mayung aga kay Ma'am Nanilin, Disinal Shiflet. Kita mo mamangakon nga kalo, mamo? Anong ngalan gani Ma'am Nanilin sang kalo? Las Vegas.
1: Grabe po.
0: Ang nagatag si Ma'am Esperanza Hinsoli.
1: Alright!
0: Nan! Las Vegas. Dumikilala, totoong taga Las Vegas na, no?
1: Grabe po.
0: Christine De La Cruz, mayong aga, Rumar Duran. Rosel, ako yan. Mayong aga, si mo, Ma'am Rosel. Mati sa kuno radyo, subong. Mga balita nga ton pag-istoryahan sining aga. Former executive secretary, former executive sang Yanson Group of Bus Companies nagpasaka sang kaso. Uyala, sino naman naging pasakaan niya ni kaso?
1: Grabe po.
0: Oh, ibaloon tani kung sino naman naging pasakaan niya kaso. Abi ko na itapos nila away-away. Da. Sige, mangli gyapon.
1: Grabe po.
0: 18 ka mga balay, ginpang igo sang buhawi sa inigaran. Gabi nga mga term, no? Ginpang igo. Hindi pwede nga nagkalago ba lang sa buhawi. Ginpang igo. Basta mga igo, mga iniguay. No kalain sa term. Ya iniguay na da. Ya naigo ka na? Sang buhawi. Isa sa mga barangay sa San Carlos apektado gyapon sang asphalt kahapon pang adlaw. On. Suryan tani karon ha kayong ulo ash na bla. Hindi niya ang magambal kaya nga ash. Hindi niya ask nga na-produce ang papel nga sunugon mo, ma-produce siya. Abo, hindi. Lain niyang volcanic ash. Abi nyo, magamba kaya nga abo mo na siya ang abo sa inyo, ano na, sa inyong nga lulutuan nga kung magdabo ka na kalayo, may ma-produce ang ash. Hindi na iya amo na, hindi na siya ash ang papel kag ano da, volcanic ash. Magamba kaya volcanic ash? Microscopic abrasive. Ah? Nga ano ni nga mga ginagmay nga pieces ang volcanic glass. Oo. Abi nyo literally ining volcanic ash nga hindi na ya agbos ang kun ano nga agho ginkuan mo. Ini saya made up of volcanic glass. Ano pa? Mga napudpud nga mga bato tos bulkan. Mga mineral sang feldspar kag quartz. Kag kung kisa may ari pa ni siya crystalline silica. So hindi ni siya yan nga nagtutod kada papel nga ang bilin, abo. Hindi na yan mo nga klase ash. Volcanic ash is very abrasive. When I say abrasive, nga kung ibutang mo na spanit mo kag ibagnon, napilas ka na iya. Gagmay-gagmay katama sang particulate. Oo, oh, gagmay-gagmay na katama, very fine, nga microscopic. Para maintindihan nyo kung anong volcanic ash, kuha ka da bala sang baso, ilampus blara ka bisubong sa karinderya. Kuha ka da baso sa karinderya o sa kapihan, kag ilampus bala. Ang mga pinudpod ng gamay nga buka sang butilya, kuha kapag ito dayon bato, kag dukdukon mo to, nga magpino, gikatama ang butilya. Kung pino na katama ang butilya nga daw abuna, amuna siya ang volcanic ash. Kay mga volcanic crystals ina. Oho. Di anong ipikto sina kung mahaklo mo? Abi mo daw wala lang daw sa okay ka lang. Ay abaw, makadamage na sa lining sang imunga. Ginhawaan from your throat, your nostrils to your trachea. Pakadto sa imo to alveoli. Mga air sacs ang imunga lungs. Madamage na. Amo na kadelikado sang ash fall halin sa bulkan. Mm. Although ay nagidyaga untat sa 170, 180 ako niya viewers si Julio. So,
1: grabe po.
0: Doon mo na no, nag-176 na greetings pa lang. Headlines pa lang. 176. Salamat gid sa mga nagasunod sa aton sa Facebook ha. Thank you gid sa inyo. Now, ari pa gid. Ang simbahan nga nagsalbar sa amon sang bagyo. Haya laging kawatan. Wala huya na ginya klase kawatan. No mangawat ka sa simbahan pa.
1: Grabe po.
0: Ginkawatan, nakuhaan CCTV ang kawatan nga nagsulod sa St. Thaddeus Church sa may Alihis, Balada. Ngayong aga kay Lisnat RRJ Quest, Junie Mayritita, Lisnat. Pila ka mga backyard kag game farm breeder naging pangkawatan sa mga inugbulang nga mga manok. Nagapati ko nung adako ang posibilidad nga dito ginadala sa EB Magaluna. Aha! May komprador ka mo sang kinawatan da ah! Masobra 400 ka mga empleyado sang LGU sang Kawayan. Ginpaidalom sa surprise drug test. Amuna iya. Kitala mayor kag councilors. Barangay kapitan.
2: Sunod to ito.
0: Sikan ba sa mga octogenarian nakabato na sang ila financial assistance gikan sa LGU sang Kabangkalan. Sa lakyan na overshoot sa Kurba Dahon, driver Pilason. Masobra mil city ka mga senior citizen sa Bakulod. Nakabaton sa tigpulo ka kilo nga bugas gikan si LGU. Ay, naging mo ay sakasako kayo.
1: Grabe po.
0: Pulo lang yung kakilo. Tapos yung balita, tapa.
1: Grabe po.
0: Tis ano naman na mapadasnan ang pulo ka kilo? After naman 2 years? Tapos doon ipabugal, naging ginagatag na pulo ka kilo? Dali na gisa nakasako. Gabi na giing na naman kamo. Ahay. Pero tayo mayo na lang, akay may ara, akay sasawaay na gid.
1: Grabe po.
0: Nainom nyo na ba lang inyong DTX 500? Kung wala pa inom na kamo, believe ko gapon sa pag-endorse ni Sir Julius. Purting birada yan, mga drone kag kunang ano pa to. Mga high-tech. Army sang US. Purting a drone nga AI. Ang ending lamang gali, immune system.
1: Grabe po.
0: Dumatsyad ko gapon nga ba, lusot ka pa ba? Lagi man kung agaan bonus. Pasabor sa kwan ha? Pasabor sa endorsement ha? Oh, but anyway, DTX 500 kampiyon gid. Mayari ini sang extract from Charantia Momordica, natawag tabla nga Amarguso Laboratory Extract. O dito ginaya sa laboratorio. Hindi niya naging pulupudpudpudpud mo lang daya ang Amarguso. Iniya gin proseso sang mayad na makuha mo ang phytochemicals from Amarguso, which is charantin and visin. Ini siya makabulig ini sa may mga diabetes nga ginamimik sang charantin ang function sang insulin. Makabulig sa may mga insulin resistance. May mga diabetes. I-try nyo ba lang? DTX 500 plus Mighty C, kampiyon gid. Ang alkaline nga vitamin C. Unahon ko na yung balita. Oy, by the way, this coming Saturday, may ara naka-ready na da ang aton teaser sa kay Sir Brian. Ako na lang di matira, Guru Brian, no? This coming Saturday, may ara kami palukpon nga bag-o nga programa. Ano ni siya? Programa nga koleksyon sang tanan nga mga kampiyon nga reports. Kung dinamian ka mo sa mga reports sa K5, ang isa kasi mana nga mga report nga mga dalag ko is ikwana i-review kag i-presentar kada Sabado sang alasay sang gabi. Ang title NIR Negros Investigative Report. Ati ang mahandol amo man ang pareho sa akon kag gwapo. Alabaw-labaw ko ako. Si station manager sang San Carlos Brian Mordin. Siya ang maiden broadcast niya sa kwan, ha? This coming Saturday. Buwas nga adlaw pag sundown. Mati kamo kay kampyon nga koleksyon sa mga report. Unahon tanay ang resulta sining pagbulubaha-baha kag pila ka mga pag-ulan-ulan. Hindi ba lang dalas ang bagyong Inday na si bagyong Babin ng isa ka super typhoon category 5. Galigiti, layo-layo lang sa iya tol sa kadagatan sa Pilipinas, mayo na lang gani. Himaloon ta ano ang mga resulta sini sa bilog nga probinsya sa Negros Occidental from our capital report. Ara sa linya, ara sa tuntubangan, gigali, anong linya? Ara sa lamisa, Sir Julius Mariviles ang aton nga news director. Sir, i-K5 News mo.
3: K5 News FM Live Report.
0: Sir Jules.
4: K5 Jean Paul, wala pa sa may nabaton nga report angot sa pagbinabaha ang Provincial Disaster Risk Reduction Management Office o kung PDRRMO sa Kapitolyo sa piyak sang mabunok nga pag-ulan sa bugos nga Negros Occidental.
0: Wow.
4: Maayo lang apang may ara sang 19 ka mga banwa kag syudad nga suspindido.
0: Uy!
4: Ang klase. Tungod man sang puwerte nga pag-ulan.
0: Uh-huh.
4: Of course may ara pagid sa natabo kahapon nga moderate explosion sang Kanlawon volcano.
0: Kag may bulubuhawi pa?
4: May buhawi pa. Oh. Kung 19 kabalay ang dalasa sa Hinigaran, sa bilog nga probinsya 19 ya wala klase.
0: Okay.
4: Ka mga LGU.
0: Uh-huh.
4: Nano ini Moises Padilla, San Carlos, Isabela, Himamaylan, La Carlota, Hinigaran, Hinubaan, La Castellana, Valladolid, Pontevedra, Sipalay, Murcia, Don Salvador Benedicto, Bago, Binalbagan, Kanduni, Kawayan, Ilog, kag Purupandan. All levels, public and private, sa sining 19 ka mga duog. Ugaling lang ang ginkakugmatan nagligad ang pagbinabaha.
0: Uh-huh.
4: Kay ti may ara nga daan sang ginpagwa nga advisory ang Mines and Geosciences Bureau nga may ara 50% chance
0: nga mabaha.
4: Nga mabaha tungod kiti ang expected rainfall 50 to 100 millimeters or heavy rainfall sa aton pa damol nga pag-ulan.
0: Sir Julius, mamangkot ko abi sa mga for the benefit nga way maka-insindi sini. Magambal sila nga expected rainfall kag din gahatag kita mga millimeter. Ano but silingon sina?
4: Ina, medyo budlay pa ipaatag na. Kay ti may ara na ang ila ginabasihan ining ginatawag rain gauge.
0: Nga ginatakos mo ang kuan tulo sang ulan?
4: O ginatakos nila ang tulo sang ulan. Pero ti budlay na yung gabunok ang ulan, mamesyor pa kita, no?
0: Sa aton pa, daw, taksanan lang ini, magaan lang kita panghuna-huna kag ideya kung bunok o hindi ang ulan.
4: Yes.
0: So the higher the figure, meaning kusog ang ulan. Kaya may arabala ulan, Sir Julius, nga kusog pero hindi damol, hindi dagko.
4: Correct.
0: May ulan niya nga pagsugod, pero grinagamak yung imong atop.
4: Gusto. Oh. May ara na talaksan niya ang pag-asa mo. Low to normal, moderate to medium kag heavy.
0: So mag heavy niya mo ni gurong dagko nga tinulo kag ikit kag lawig.
4: Oo. Kay ti may ara na talaksan mo nga sa amoni nga panahon.
0: Oo.
4: Basa o mabaha na ang amoni kalapad.
0: So ang ginapangamuyo na sang Bacolod kag ginapangamuyo sang may flood control project amoni ang light to moderate lang tani. Kay mabudlay na. Oo. Tiga pinalakpak sila good giguno good kay wala baha.
4: Amo sa probinsya.
0: Sa probinsya.
4: Ang Bacolod way pa na iya.
0: Ah, way pa.
4: Way pa na iya.
0: Okay.
4: Way pa ta kabalo subong, no?
0: Uh-huh.
4: Anyway, amo ni K5 Jean Paul ang balita so far, no? Gikan sa Kapitolyo, wala pa sang dapat kabalak-an.
0: Okay.
4: Pero tibantayan ta kay hasta buwas pa ni.
0: Oo.
4: Ang forecast nga heavy rainfall kag ti si Bavi or si Bagyong Inday ara pa sa Philippine area of responsibility. Buwas pang expected ya. Nga pag-alsa balutan.
0: Sa kita ko gani sa Batanes, 40 na tuya ang ila balut. Tag 2 meters kataas mo. Oo, nakita ko sa post, gin-verify ko, amugid. Ang dapya sang, ano ni, sang balut, tag 2 meters kataas.
4: Tiyan mo lang isaman sa Balantayan, storm surge.
0: Nan, kiti dito sila yadampigid. Dito ni Malabay pagkato Taiwan, kung di ko magsala. Mm. Tani malibot ka makantuto sa Iriagin Sakops ng China, no? Sa dinggan ini.
4: Sige, West pang, Philippines.
0: Oo, oh, oh, dito tani maliko. Tigaling di pwede. Sumasaka ni pa Taiwan.
4: Oo.
0: Oh. Kag malambot sa Beijing. Oo, oh, doon mo ni iyang trajectory. But anyway, buwas, maka-expect na kita by Sunday, okay na ang panahon.
4: Hopefully. Oh. Hopefully. Oh. Kiti, waita ka balukon. Sa amo ni ang problema sa pagbantay bagyo, kay may mga posibilidad eh.
0: Oo.
4: May ara gani bagyo sang una panawag sina recurve.
0: Okay.
4: Fujiwara effect.
0: Nga daw gali,
4: gabalik. Gabalik, U-turn.
0: Oo.
4: Oo. Anyway, amo nang update so far, kun may time ka pa karon, may ara manduwa ka sinapol subong sa probinsya. Ang problema, ti natural duwa man, ang pagban sang blue crab kag ining tigi sa tubo.
0: Ah, itong ayawan ko ka memorize ang iyang scientific name. In short, ang may scientific name na, ang ending tigi laman gali.
4: Amo-amo ah.
0: Amo-amo. But anyway, kung may chimpo talaga yun, tanakaroon.
4: Yes, sir. Uh-huh. Amo nang balita so far, gikan sa provincial capital para sa 11 Mbps. Julius Maravellas para sa kampiyon nga balita. Kalingawan, kag matuod nga serbisyo publiko, ang kampiyon nga estasyon sa Negros. K5 News FM.
0: Salamat, Sir Julius. Ang amon nga news director sa K5 News FM Bacolod. Kag angkurman kong gabi nga program, ang Larga Vista. Babatian nyo alas 6:30 sa gabi diri sa K5 News FM Bacolod. Riktata di sa... Ay, ano naman niya man? Kinasuhay na naman liwat ang mga kampo sang Yansun Group o Bus Company. Amuning kinasiling ko ba? Amuning trade-off sang dagko nga kwarta, no? Anon mo na nga dako-dako kwarta mo, din kamu mismo nga mga magulutod, gailinaway. Gakinasuhay, gailinaway, may mga threat sa isa kag isa. Ti ang baylo na, negosyo. Makita ta ang thriving business ang Yansun Group o Bus Companies. Pero sa likod sina ang family nga naguba sang sining ila nga negosyo. Tiyaryo, may mapasaka na naman kaso. Sino naman yung pasakaan kaso? Red Salgado, K5 News mo.
5: K5 News FM Live Report.
0: Rod?
6: Yes, Aren? K5JP, nagpasaka sa kaso ang ana executive sa Yansun Group of Bus Companies, so gitawag naton nga YGBC, nga si Antonio Tony Zerna, patok sa kay Olivia Villaflores Yansun, nga iya man mismo siniya kaisa.
0: Ang pakaisaya, ang pakaisaya, pa ilan niya kaso pang?
6: Yes, sa K5JP.
0: Now?
6: Ini ka kita JP, mangod kiti ini sige pasakaan man sa kaso sa tong karnaping.
0: Adaw counter charge gali ni.
6: Kay na dismiss ining kaso kita JP batok sa kay Zerna. Amo na kun ngati balikan niya ini bangod ti tinaguba ang iya kuno sining nga pagkaalan kag kita JP ning pagdrive siya sa lakyan sa kumpanya ang iya sining ginagamit bangod sa iya sining operation man sa to bilang isa sa mga executives sa kita JP sang Yansun
0: Group of Bus Companies
6: kita JP. Kagadri, magluwas sa kay OBY na pagpasakaan niya sa kaso kay KPJP, pasakaan niya man sa kaso niya sining hinablos niya si Leo Ray Yansun kay KPJP. So kaya po na gayon sa press conference din siling ni human rights lawyer attorney Dino De Leon na tiyamo karoon na nag-representar sa Kaiser na nga ang ipasaka ka kaso abo ang perjury at falsification kagapon nga adlaw Hulyo 9 to Distil 26 sa Office of the City Prosecutor sa Bacolod. Kagsuro pa kitang JP sa kay De Leon nga antes pang nasabit ng mga kaso na tigayon man nga napasaka ni Zerna ang kaso ng falsification of a private document batok sa kay Leo Ray Yansun sa Office of the Prosecutor sa Batangas, Marikipem JP. So, ay sire, kati para sa iya, kay K5 JP, bangot ini sa pagkaguba sa iya sire nga pangalan, kagang gusto pa niya kay K5 JP.
0: Abi mo, inang red, mga kasuhay gani nga ano ni, nga ang involved pagkaguba sa pangalan, mahal bla na rin? Oo, mga mahal na. Timbot, minilyon na guro. Ang kwan, ang sukot na naman. Ang settlement, kung masetol.
6: Yan. Yan, nagkating. Kag-inin siya kapag JT, naging kaupod, gini ni Yanson Senior sa nagpag-akwan, 1970.
0: So palang, sila niya sang ni Ricardo, gito yatong napatay na, sila gini nag-una-una. At guro nga ang series, basang una, ginasakyan namon. Ginabaligyan.
6: Hindi pa nag-uro mga air
0: conditioning. Ginabaligyan. Ang ginabaligyan, balot nila sang una. Oh. Kwan pa ni, inang balyakar sang una nga, kwan pa na, Victorias, bakulod na sang una. Blamo. Nga ang iyarid nga tsura, pula, nga kahoy. Pula. Kahoy pula. Na sa red. Oo. Oo. Kahoy ang iya sininga lawas, kahoy ang pulungkuan, kahoy kag salsalon nga kabilya. Ti subong ya pa mga gwapo na no?
6: Ti
0: kasubo man nga sang napatay na to si Cardo.
6: Naginamo
0: pati iya partners una dog ilinaway na no?
6: Mm-hmm.
0: Kanaluoy makubula kay Mami Olivia bala kay initani nga mga time marilax-relax na ni siya napundar na nilang ila empire nga dako. Inablang at your old age mapahuway kaya nga ang imo kabataan niya mayuhay mayo relasyon o kitanan tig siya abi mo red ng kaluluoy ding iloy. Ay tani makuha ni nila papang masetol na nila no.
6: Gani magkita ang JP, kanti si Ma'am Obiway na daan niya, 92 years old na.
0: Na!
6: Tapos ining si Zerna, 78 years old naman kita
0: JP. Pero bayid na sila rin na problema hon, tanay kung paano ito kapanyaga. Damo na sila yung kwarta rin.
6: Gani magkita ang JP. So, muling balita, ari pamatian, tagin agamay kapahayag ni Attorney Dino De Leon, ining legal counsel ni Zerna sa pagkita ang JP yari.
7: 35 years niyang inialay ang kanyang buhay sa Ceres Motors at kanyang Car Transit Inc. Nagsimula siya magtrabaho noong 1970 nang sinisimulan pa lamang ang lumaong visionary na si Ginoong Ricardo Yanson Sr. Kasama niya si Tito Tony sa pagpapalaki ng kumpanya right from the very start nung ginagawa pa ng lahat ng ito. Ngunit matapos sa maraming taon,

0: paano ang negosyo at ang sabi ni Tony pagkatapos niya ipadala, yung number one, yung mga lugar na iyon. Ganyan ang klaseng sakripisyo, ganyan ang klaseng pakinabang, ganyan ang klaseng pagdad na...
1: Okay.
2: Aha.
1: So, we are talking about...
2: Duda mo sa mga litanya, no?
1: Mm.
2: Blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah.
1: Yeah. So, hindi ka JPT more than 30 years ang iya sa hindi pagtrabaho sa YGBC kag ti ang iya malang nalinga ti iring sa uli hiti kag mag full iring Y2 kag ang Y4 kag ito JP kag babalik na sa normal iring relasyon.
2: Tani, kag tiyo mga hinablos yaman balapang sa pakaisa.
1: Sige. Okay, so welcome JP. Ito siya nga balita kung madulong sa programa ng 11 Mbps. Inadulong siya ito sa Power 3. Ang aton siya nga DTX 500 YTC at D3 by UNICO. Ang aton man siya nga DTX Beauty Soap. Sabay ko na nakapanit may aras ang alap up. Buni po kung kag-acne, magamit lang DTX Beauty Soap. Dasing na resulta, maging putis, artist na ka pa. Ang aton siya nga DTX Coffee Mix, nakakapika na, naka-detox ka pa. Kaupon si Patrol, K5 Vincent Coral. De ako naman, K5 Red Salgado para sa kampiyon ng balita. Ang serviso publiko kag Ngamon sa Negros, K5Ds FM.
2: Salamat rin sa mga report. Gindulong sa klinika DTX Coffee Mix. May ampalaya, chia seeds, disugard, sugarcane extract powder. Akanamit inumon. Wala niya nga kapa-addict ha. Ammonia ang kape nga wala kapa-nervyos, wala kapa-addict. Ammonia nga daw gabulong ka. Gakapi ka na, daw gabulong ka pa. Kakanamit-namit sang sabor. Oo. DTX Coffee Bis, matilawan mo ni, ipanghaboy mo ng iban nga kape. Kaya mo na lang yan ang sige mo ya hit-hiton. Suyupon kung mga amo niya tigululan.
3: Come on everybody!
4: Alright!
5: Grabe po yun!
4: Paano matabi?
2: Naka-standby si Jerry Lo. Maudiri naman ta sa mga balay nga ginpang hapay kabuhawi oh. Sa inigaran, do disi utsogi kuno ka mga balay. Iway sa gasabat. Ati islanta, i-report kay Jean.
5: Sinong to ito?
2: O islanta kay Jong ah. Ari si Jong masabat, ginia kay dumaano niya mag-report.
5: Grabe po
2: ara na, ginihimo na kuya ko niya, Kwan, good mood pill. Good mood pill. Ari ng hari ng kababalagan, istoryahon ta kay. May isa ka barangay sa San Carlos, napiktuhan sang asphalt sa Kadamo, barangay sa San Carlos, doon mo lang niya napiktuhan. Jong! K5 News mo.
6: K5 News FM. Live report.
2: Jong?
7: K5 JP, nagkibot ang mga residente.
2: Ha? Nagkalakibot gid sila pang? Nakuragmang? Paano ka kabalungan na kibot gid?
7: Dali lang, namaguhan.
2: Amo na, okay na. Kaya ang kibot ka bang doon na... Araw-araw na kibot. Doon na kwan lang na maguhan. Oh, chakto.
7: Na maguhan bangod nga kahapon nga adlaw nga K5GP. Hindi naman lipod sa ato ni Hibaloga, pila ka beses na nga naglupok ang ining bulkan kanlaon sa
2: okay.
7: Pangatuig. Pero kahapon ang mga residente diri sa may barangay Bulwangan sa ining siyudad sa San Carlos natingala gid nga ang ashfall gali isang bulkan nakalambot pa diri kay K5GP sa ila sining lugar.
2: Tang. Lambot pa gani bala sa Cebu.
7: Sibo gani,
2: oo. Oh, oh. Hindi na ka muna. Itong makibot. Kaya labot gani sa Cebu. Mas makibot ang Cebu eh. Kaya ulayo sa ila.
7: Hindi kay wala agad yung matabo.
2: Ako ma-explicar. Ako ma-explicar kung nga, Jong. Okay? Before si na Jong sa imo nga... Itan, dali di blatan kay pa-explicar ta sa astronaut. Tan! Ay, wala si Itan. Kunara si Itan eh. Oo.
7: Dalaw bakasyon ko.
2: Sabadon ko blaya bakasyon la tawgan ko sa tani explicar ni Bitan. Digitan man. Ikay na mi gidya ge explicar yo may authority yo. Ibla dilang tawga ko sa. Tan dilang. Eh dilang. Okay. Kay may technical nga mga explanation mo?
7: Oh, mga technical terms nga. Oh, sakto
2: gani. Lain gidya astronomer yang gakuan niya.
7: Astronomer kang philosopher.
2: Ay, wala sa gakaon, guru, gakaon. Di gusto mo si Joseph pa-explica ron ta, hindi na.
7: Masi magdugang ni Ola, na-stranded na ko ni Gara, hindi Gara. Huwag mo nga balik.
2: Amo nang natabo, ho, Jong.
7: Okay,
2: Paglupok sang kanlaon, simple.

0: sigin bugay atong damo nga asa babaw. O dag kilometro balabang tagbilan abala ka layo bala ka taas-taas na.
1: Gani o.
0: Di inayapang dipindin asaya sa hangin kundi inang huyop. Hmm. Te karon kay habagat ang huyop sang hangin kadto gito sa ila.
1: Gani o.
0: Oh, ti paguyop sang hangin pang way ka man guro pang sang silinga abo nga pagtupa mo sa babaw paglupad mo tundi ka na maghugpa.
1: Hindi pa rin, di ba?
0: Oh, dipindi na, dipindi na sa kataason sang iyang plume and then kundiin sa huyupon sang hangin kag kundiin sa matupa tididtog ipang sa ila na tupa ti okay man ang explanation si Ita na nagambal.
1: Kung sa bagay ang ining barangay Buluangan abi kay K5 JP the last barangay ni siya sa San Carlos nga diri nabilong sa may coastal area antes mag Negros Oriental.
0: Okay.
1: So amo ning isa sa mga posible rason kun nga ang paglupok hapon sila gid diri dayon ang una nga naiguan.
0: Duway ko nakakadto bala klase nga barangay pang.
1: Tama gyud?
0: Duway ko na ikakagi kadto nga barangay.
1: Di na labyan mo lang guro pag pa-oriental.
0: Ah, dito ni sa lapit sa may Valle Hermoso?
1: Oh.
0: Amo ni. Ah, okay.
1: Nan, diri na yung area. Actually, ang gina-expect ka na isang iban, nga una nga maapektuhan is ang barangay Kudkod, barangay Kazon, ang barangay Prosperidad, pero wala pa man sa may mga report.
0: Ginlapawan sila yan, no? Daw naglihis yung gamay kag daw. Basikusog ang hangin, Balajong. Kakusog ang hangin. Imbis nga mahugpa to sila, ginhuyop, gidya palapaw.
1: Gani, o.
0: Naan. Dali lang. Ti ano ka massive ang kwanda, ang igo sa ila. Namiyan ko to sa imong ambag, iniguay. Ano ka massive to ang igo, bang?
1: Damol man ka K5GP. That's why kapon nagpatigayon sang flashing ang CDR Arebo kag BFP sa mga kadalasan.
0: Ay, okay, mamangkot ko bala si Imo, Jong. Kaya daw permit, ani ginaisturyahan mo. Ano ang kinalain sang ashfall volcanic ash kag lahar? Sige be. Pabili ba ko be? Mayo ka lang magkadlaw-kadlaw kay Itan, ha? Be, sige be. Imprompto be. Ano ang kinalain sang volcanic ash kag lahar?
1: Ang lahar kag K5GP, amo na nagurong na kwan eh, arada sa kwan, arada sa inibalang
0: palag pati Jong, ha? Palag pati Jong, ha? Ano to, Jong, ang lahar?
1: Amo na nagtupa na sa duta kapag maabtan sa nga tubig baha ang K5GP, ginaanod.
0: Tsakto! Magambal kaya nga volcanic ash, amo ni saya pang ang ginahaboy sang bagod nga magagmay, mag-an, nahaboy ni pasaka. Magambal kaya nga lahar, this is a collection of volcanic ash, volcanic mud, volcanic soil. Ang tanan nga araya sa ground, amunin ni siya ang lahar. Nga hinali gani mag-ulan, siya ni papang ang dalon sa mga ulan, pakadto sa mga creek. In other words, volcanic dust ang ash, volcanic mud flow ang lahar. Naan, kag iniya ang lahar pang sinimana, inadlaw, kisa tinuig pa niya ang outright nga may ang outright nga maapekto nga ipikto sang paglupok ka bulkan, it's always volcanic ash. Yara na, gatupa na ang volcanic ash, hindi ka magambal nga gatupa ng lahar, ha? Volcanic ash ang gatupa. Pero kung mag-ulan tudo while naglupok siya, ara na dayon ang lahar. Kay again, ang lahar, mud flows. Di ba na?
1: Kag may tendency nga mastak para sa ito sa babaw kung kisa.
0: Yes. Kung ang volcanic ash nagtupa laman sa atop mo, nagtupa laman sa dalan, why man siya nag-ilig sa kalog, ash lang na sa gyapon. Pero kung mag-ilig na sa kalog, magdamo sila kag maglahar na natawag.
1: Correcto.
0: Tichak to?
1: Nan, teka po ng T5GP, ako din sa mga opisyalis sa Barangay Buluangan kayna, daw nagbalik sila sa Chimpo COVID-19.
0: Nga, may lockdown naman?
1: Hindi, nag-face mask talan-talan ng mga pumuluyo.
0: Ati, inayapang, ma-face mask, kagidyapang, kagaginawa. Kaya mo na ganyan ba ko si mo, Jong? Jong, sampulan, tabla, Jong, din ka da, Jong?
1: Ari pa ko.
0: Nga, may science class, tabla, science class. May ara kada, may nakita kada nga, kwan, may nakita kada nga karinderya.
1: May ara.
0: Nan, kadto sa karinderya, hulam katubaso, kagbuka.
1: Dason?
0: Mamangkot, ganitigyan nga, gimbuka mo na nga, kalma, blaki ka-report ko na eh. Kuha ka to baso, nay, pwede ka ulang baso. Paghatag, si mo ilampus na yun pang. Paglampus mo, mangaking na sa siyempre. Liga, kalma na, kalma na. Kaya sa yan, sa kwan ka. Bayran talaga ka karona. And then, kung nabuka na to, bala, nabuka na tong butilya, kuha ka to sang bato, kag bukbukon mo to ang buka nga butilya, nga pinupino, gid. Pag pinupino na nakatama pang, isa ina sa mga kaangay sang volcanic ash. Kay they are ang volcanic ash jong hindi ni siya yung papel nga ginsunog mo nga mahimo sa abo nga pinupino, hindi niya papel. Ini saya combination ini sang volcanic crystal o volcanic stones, mga bato niya nga nagagmaybol sa lingon ini siya, mga particulate katama katalum abrasive. That's why ang imo nga atopya imo iya na iya kakson ang pinta mo. Ay mo salakyan, magkala ano ni, hindi na iya abus ang dapog, lain ang ash ang dapog, lain ang volcanic ash. Lain man ang la, isa ka, ash nga wala H. Lain niya ang ASS, lain man ang ash. Oo, di ba? Nablang mamba ka bilang
1: Basta, naintindihan ko na.
0: Oo.
1: Oo. Excuse me.
0: Ah, ambala ko bilang ambala ko bilang nga guwapo ko bilang. Ambala ko bilang buot si Bobby bilang.
1: Buot bala si Arusir, no? Si T5 Bobby bala?
0: Buot may ass. So lain niya yang Asia pang ha ASH ash expression lang to yang isa. Oh, importante pang ano na piswitan na nila tanan.
1: Nag piswitan na ulanan pag G5GP.
0: Ati mayo na lang mayo na lang
1: Pagkatapos flashing, pagkatapos flashing kapon, nagulan hasta naging lang subog, sige na inulan ay G5GP, hindi ko balik.
0: Ari si Itan, si Itan nagambalo niya, ari pa ko sa dagat. Abi ko na ara pa sa prisuhan. Abi ko na mambasa sa ari ko sa prisuhan. Ara sa galing sa dagat.
1: Tama gambalo ko na abi ko ara na stranded man siya.
0: Abi ko ganiyan na dakpan sa curfew. Tiga lagaw gadani. Sige jo nga.
1: Okay. So at least, wala pagkid man siyang nako kay Gapekto, kay FFGP, liban lang gid kapon, ang pagkatingala lang sa mga pumuluyo, dari sa nasambit nga lugar. So pa, subong ang panawagan lang sa mga opisyal, kung may ara gid man siyang nakaagom abi o naka-experience siyang slight nga Gapekto, kaagay siyang pag-ubo abi, siyang pila ka mga vulnerable individuals.
0: May ka-inubo gid mang Jong?
1: Why pa man? That is why nagpanawagan.
0: Kadasig naman guru ang nakita ko, kadasig sila mag-acto, may lagi napiswitan nilang dalan da yun.
1: Gani, pero antes pa man lang bala kagahapon kay MZP pag-start, kay basit may mga nakahaklo, or basit may ara skin irritation, or naano pa da ka mga complications.
0: Dali lagi dyan, bilog nga barangay ni ang iya nga na-cover? Bilog dyan, or portion sang barangay lang?
1: Portion, dali sa may proper. Kay lapad man ni actually ang barangay Buluangan, may ara pa ni mga upland areas kay G5GP mo. Tiyang iguan ka po nandiri sa may proper, sa may highway, lapit sa baybay.
0: Aha.
1: Na ano.
0: John, mapadayon tabla sa aton nga science class?
1: Ah? Dasuna ba na?
0: Dalagit ba na? Okay. Magambal ka, diin ang hangin yung gahuyok.
1: Ha?
0: North, south, east, west. Diin ang hangin gahuyok.
1: Kapon.
0: Hindi, ang hangin bala din balalin ang hangin. Is it from the north, from the south, from the east, from the west?
1: Hindi ko kasabat kay FMGP.
0: Wala sang hangin nga halin niya sa north, ha, kag sa south. Wala ka na yan may makita ang hangin. Kaya nga aton nga earth, gatiyog na siya pang sideways. No? Okay. Hindi siya siling ka... Usually, ang earth niya gatiyog niya, pakilid sa equator. No? So kay dira siya gatiyog, paamon yang yang tiyog, ang hangin tiya, either habagat or amihan lang na. Duwa lang niya kadireksyon ang hangin, either habagat or amihan. Southwest ang habagat, Nan. Ang opposite niya is amihan. Ti kahapon, habagat, ang huyop dira gina sa ila. Kita mo pang amazingly, ang PNOC, bla? Bala ko na nung PNOC? Philippine Why? National Oil Company. Na bala nagguba-guba sa aton nga kanlaon? Ngaway matumpuslan? Kita mo linsang una, dapang? Ang PNOC, why ginadaya minano nga lupok sa kanlaon? Hindi mo ginaya malabot sang ash da. Kay ari sila yapang, doon sa norte na sila yabla mo. So why man niya sang hangin kakapakadto sa ila? Lapit-lapit na nablapang sa kanlaon. Sa bulkan gina, kung ara ka taga-plupa nga, makita mo ginyablang ka ang buho. Pero, bangod nga why di agalambot ang hangin, dito lang niya either ya sa kanlaon, o sa piyak na mabi, mag-amihan naman. Mag-amihan naman. Dari naman siya matupa sa,
1: south, sa may south, southern portion.
0: Dari naman siya matupa sa La Castellana. So, kung magbakal ka property, nga lapit sa kanlaon, bakal ka sa mga lugar nga hindi ya ma...
1: Hindi mabuor.
0: Nag-gets mo na, Jong?
1: Yes, so siyempre.
0: Kay minano kabarato sang duta, da. Minano kabarato sang duta. Kay dira galabay ang hangin kung maglupo ka kanlaon sa kamugid, hindi ka dahil magbakal. Di ba, Jong?
1: Us ka gintuod ka kay FMZP?
0: Yes. Otherwise, bilog mo nga kabuhi, ginakibang. Inaya may pulos na iyang permi nga. Wala pulos na blang nga chat nga. Paglantaw mo, abi mo kung ano giga importante, gali. Muling bumuga ng unang usok ang kanlaon.
1: Dakong, may video, panagukisa.
0: Oo.
1: NDRRMC.
0: Na, muling bumuga ng usok ang nang abo ang kanlaon. Dakong alas 3 ng hapon. Ngari man kuya sa Bacolod, di layo man kuya kayo. Pero kakatulog ka sa ngong gabi, pukawon niya ka. Paglantaw mo, pabalon niya laki liya, naglupok ang kanlaon. Tinagligan, ito ko sa Iloilo. Ginpukaw yagid ko nga naglupok ang kanlaon. Mayo na tani kung...
1: Dawala na bala subong ang IMGP.
0: Ha? Kina-realize nila na dapat targeted location. Dito lang ka muna ipadala sa taga Biak na Bato, taga La Castellana. Hindi nila yung pagsabadang taga Dumaguete. Hindi nila yung pagsabada itong taga Tacloban.
1: Dawala na to, subong, laka-laka, dalangan like sa nguda.
0: Kay hindi man bipang, balo ka, anong apiktado sang lupok sang kanlaonaw? Ang mga lugar nga lapit na sa iya.
1: Yes.
0: Abaw araw-araw na paglupok sa kanlaon, hindi ka kabati sang ilupok? No need mo na naipabalo. Kay, okay, ano, Jong, ang mga apiktado, permisang lupok sa kanlaon, Jong?
1: Laban diba? Dito sa may south kasi di
0: ti paglupok sina batio na da galagumba na boom. Tinunid na nang ipabalo ah. Balo na sila nga naglupok. Kag may mga social ang ako na bladyo kisa katalaka na bala. Di bala? Kabaton ka man na?
1: Oo, oh, sa ilang ligad, sumong wala na masyado.
0: Oo, wasi wain na sila load.
2: Tinunto ito.
0: Pero kabalo ta Jong, ang tinutuyo sina is para ma-alert lang man ta.
1: Ate ho, information sa Gyapon K5GT.
0: Sige, alright.
1: Okay, sige, sabon na nga madulog natin nga report, sitting out to para sa 11 Mbps program na dulo sa ato sa D3 Body Tax 500 Gang, Mighty siya. Ako naman si K5 Jong Barsalas para sa kampiyon ng mga balita. Sir, din si Bibi ko kagalingawan sa Nagros, K5 News, FM.
0: Salamat Gijong sa imong nga report. Boss Joe ML Balasa, Luisa Gonzales, Magbanwa, Romar Duran, may 5 minutes pa kuhon. Kita mo do kay hindi tiya pressure ya pangya kay no? Alang-alang naman ni Kwaon si Chister, bitinon mo si Chister karon. Ara siya, agatambay siya, oh. Wala man, oh. Alang-alang na ni. I-endorse ko na lang niya. Again, ginapabalo ko lang, this coming Saturday, tomorrow, ha, at 6:30. 6:30 to rin, no? Or alas 6? Alas 6 o 6:30? O, 6:30. Alas 6. alas 6 ang gabi, magasugod ang pinakauna nga episode sang bag-ong gincoin nga program sa amon operations vice president Sir Eljan Castaño, ini ginatawag niya bala nga NIR Negros Isla Negros Investigative Report. Ano ini? Ini siya ang mga koleksyon sang mga dalagkuan nga mga balita. Igasaysay ni Bakod nga angkorman Brian Morden. Pati na ang mga development. Oh, pati na ang mga development. Kung ano ang mga naglatabo na. Oh, timamati gi kuno si Sir Edward Clarito Sayusa. Amulan ning migo kuya Sir Julius nga duha ka bilog doctorate. May PhD na may doctorate pagid. Himo pagid bla tatlo bla sir. Siya ni aton ang kurman nga bag-o. Actually dugay na nga nagbalik sa edukalidad. Yan, edukalidad every Sunday. Ati sa Murcia sa Alegria siya. Siya ni nagatag sa akon sang suha bla. Nasta subong buhi gyapon kar mga dlagko. Purti ang bunga. Thank you gid Doc Edward Sayusa. Amo na ti sa buwas ha, updanta ining bag-o nga programa sang K5 News FM Bacolod para gini sa inyo para nga ma-update kamo sa mga development sa mga dalagko nga kaso susulod sang isa ka semana naging tipon sang K5 News FM network. Sang una ginauyatan ko nga program pula ina ngalan. BMW to sa una. Bandera ano gi sa BMW ko man Bandera morning nalipad ko ah. BMW tapos may programa pag kami sa una Sir Julius ka kami lang ni Sir Eljan riding in tandem ti siyempre ginlantaw amon tsura kung nagimo si Matt mo si Matt niya may imo ta karatula ti sino ang madriver sino ang shooter. Siling ko mas guwapo ko siya, ko lang driver, siya lang killer. Kahit kung sa picture, siya gadya mapatihan niya as killer. So amo to nga riding in tandem, akong ga-drive sang motor, Sir Eljan ang maniro. Ah! Daw mga tatlo lang kasi manaway na dayon ah. Kahit sagi kami lalisay sa program. Lain man iyang style sa pang-program, lain man ang akon. Hindi kami magsanto. Pero gwapo na tani mo, riding in tandem. Tahom ang pag-modulate ni, kumplito na gidya, may mga stinger na tanan. Waay, tumadayon. Doagi lang to, tisubong niya dayon, giniya kay Sir, kuanyo, Sir Eljan nga, NIR, Negros Investigative Report, masugod buwas alasays sang gabi. Ah! Oo, chapto si ma'am na nilindi si Nalsipet. Ma'am, suliton ko nakita mo kong kalo. Ito gina-remind sa taga Las Vegas, no? Hatag ni Ma'am Esperanza Insoli, taga Florida. May pang taga Florida, naghatag kalo sa Las Vegas. Ang kilala ko sa Las Vegas, why gid? Why na po oras? Mabalik lang takaroon doon ito, guy. Matapos ang Mighty C Network News. Ang oras, alas 11:54.
2: 11 Mbps. Balita kag public service. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. DTX 500
0: Why, health ako,
2: alert with Dr. Ramil Uy. My family history ba na kamuusang diabetes? Mag-DDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DDX 500 ka na! DTX 500! May powerful compound! Ganagapanubos ang imo blood sugar! DDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis mo! DDX 500!
3: Istoryanta karon ang mga silyula sa aton lawas. Kag paano makabulig si DTX 500 kag si Mighty C or Pure C. Kaupunta si na karong diskusyon amon CEO Dr. Miloy. The human body has approximately 37.2 trillion cells kag about 200 ang klase sini mga cell types. Dr. Mil?
4: Kung kwarta na Sir JP, milyonaryo tatanan. Amo na kadamo Sir JP nga mga selula nga kinanglan nga bantayan sang DTX 500 kag Mighty C. One ang susceptible sa atake sang free radicals. Amo nila kontra mo. Kag ang sobra kadamo nga free radicals Sir JP ang nagaresulta sang gitawag nila nga oxidative stress. The resultant is, siyempre, mahubag pagod, mm-hmm. inflammation, poor cellular radical, Sir GP, mm-hmm. kag ining gitawag DNA damage, mm-hmm. protein damage, kag kadamo pa nga problema nga pwede madulot sa gitawag ining oxidation. Mm-hmm. Amo na nga dapat inom gid sang power combination. Inom DTX 500, inom gid Mighty C or Pure C.
3: To name a few, Dr. Ramil, we have the red blood cells, mm-hmm. and tawag naton ini erythrocytes, no? We also have skin cells, may muscle cells, may fat cells, may neurons o kung nerve cells, sa muning cells sa utok, kag nervous system. Kada isa sa ila may mga specialized function.
4: Take for example, Sir GP, ang red blood cells, which carry oxygen. Ang oxidative stress ang naga-impair sa oxygen delivery kag naga-induce ang red blood cell aging. Instead nga ini, ang kontani magalawig sa 120 kadlaw, kaya amugin man ang pinakalawig niya, ini ang nagakapatay sang timprano. Kag kun hindi na makaya or malagas ang bone marrow, ang paghimo sang bag-o nga red blood cells, bangod mas madamo ang nagakapatay kaysa ginaproduce, matingala ka na lang, galuya ka, wala nakakusog, no? Galingin ulo mo, gapanglapsi ka, kay gali, may anemia ka na. Ang rason, dali mapatay ang red blood cells kay ginatake sang mga free radicals. Inom gid DTX 500 kay ngaman, dumudamo ina antioxidants. Inom ka Mighty C or Pure C, kay perti ka damo ang antioxidants na. Agon magalawig ang kabuhi sang imo nga mga selula.
2: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
3: Magalingin pala ang imo nga uhaw.
2: Masami nagkapangihi.
3: Masami ginauha.
2: Si may diabetes ka na.
3: DTX 500 na.
2: Ang DTX 500
3: may powerful compound.
2: Nga nagapanubo
3: sang imo blood sugar.
2: DTX 500.
3: Garantisado.
2: DTX 500.
3: Ang erythrocytes or red blood cell, ginaguba man sini ang cellular structure. Resulting to decrease deformability. Gani hindi niya makasulod sa magagmay nga capillaries or red blood cells agud nga ma-deliver ang nutrients kag oxygenated blood, Dr. Mil.
4: Hindi lamang red blood cells or GP. Ang neurons or nerve cells sa brain, ang isa man sa exposure sa gitawag free radicals. The fact nga ang brain ang may pinakadako nga demand sa oxygen consumption at about 20% or total inhaled air, ang utok ang permanente nga ginatake sang free radical. Siyempre, amo nang permanente nga ginagamit naton. Kay ginatake mo sa damor nga nagapaminsar ka, damor nga nagastress ka. Mas nagataas ang oxidation sa brain. Amo na nga nami, tulog lang at tulog. Ang mga palatulog ya, less na ang kwan, free radicals. Amo na kung damo ka trabaho, naga-mental block ka or mental fatigue, all because nga mataas ang oxidative stress nga nag-apekto sa mga brain functions. There comes migraine, insomnia, dementia, slower cognitive function, even poor memory. Once nga taas na ang oxidative stress, dira makabulig dako ang adlaw-adlaw ni mga pag-inom sining gitawag DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Kabalo naman ta Sir GP kung anong resulta kung ang imong selula wala sang dipinsa batok sa oxidative stress. Gakatigulang na sila. Ang imong mga muscle cells, gahubag na. Ang imong mga buhok, o even ang mga hair follicles ang nagalupok. Ay. Ang mga gakalbo ang kwan, ang mga lalaki. Ang imo panit nga magkakurinot na. Ang mga katabo kung ano, kung kulang ka na antioxidant. Damo wrinkles, no? Imo atay, maalis ang effective. Imo nga baga, gahina na. Imo heart, imo kidney, imo pancreas, imo nga digestive system ang imo mata, gapigaw na. Meaning pa, gakatigulang kay grabe ang atake sa gitawag free radicals. Hindi ka maikabati, gabungol ka. Damo pa nga signs of aging. So, DTX 500 kag Mighty C, amo na ang ultimate cell guardian.
2: Para sa matilo nga dugo,
3: DTX 500.
2: Para sa healthy nga tay,
3: DTX 500.
2: Ang DTX 500
3: ang may mataas ga antioxidant.
2: Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay.
3: Basta tilo ang atay,
2: happy ka nunay.
3: DTX 500.
2: Masaligan.
3: Epektibo.
2: DTX 500.
5: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
6: K5 News FM.
7: Try nyo na para matignan ninyo yung visa ng gamot ng DTX 500. At saka maraming salamat sa DTX 500 dahil talagang gumaan at umayos yung pakiramdam ko dahil dyan.
5: DTX 500. Bibili sa mga butika.
8: Oras sa K5 News of the Philippines. Ganap na alas 12 ng tanghali.
9: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon,
5: K5 News Philippines.
9: Sumasayo ang Mighty C Network News.
5: Mighty C Network News.
9: Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Mighty C Network News.
5: Mighty C Network News.
9: YTC Network News.
10: YTC Network News.
9: Headline.
8: At sa ulo, naman nagbabagang balita. Ilang LGU sa Iloilo nagsuspend ang face-to-face classes dahil sa habagat na pinalakas ni Bagyong Indaya. Pasok sa mga paaralan sa Bacolod City at iba pang lugar sa Negros suspendido dahil sa habagat na pinalakas ni Bagyong Indaya. Mga biyahe at diving activities suspendido rin ang Coast Guard at Negros Oriental dahil sa masamang panahon dulot ng Bagyong Indaya. Samantala, suspension ng klase sa Puerto Princesa City Science High School ipinatupad dahil sa banta ng pamamarila. Bayan ng Kaluya sa Antique ay nanguna sa may pinakamaraming kaso ng adolescent pregnancy nitong 2025. PRO 10 na pinaghusay ng school simulation exercise sa Northern Mindanao. Driver na isang motorsiklo pataya matapos masalpok ng tricycle sa Aklana. Lolo patay sa salpukan din ng motorsiklo at van sa Alicia Isabela. Mga residente nangangamba sa presensya ng pinaniniwala ang buwaya sa sapa sa isang barangay sa Capiz. At mag-ama Bohol, inilibing na sa Abuyog, Leyte kahapon.
9: YTC Network News.
10: YTC Network News.
8: Magandang tanghali, Pilipinas! Ito ang YTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News Event sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, ilang LGU sa Iloilo nagsuspend ang face-to-face classes dahil sa habagat na pinalakas ni Bagyong Indaya. Detalye ng balita niya, hatid sa atin ni K5 Kim Caluyo.
11: Suspendido ang face-to-face classes sa ilang mga bayan sa lalawigan ng Iloilo, gayon din mga paaralan sa Iloilo City. Ngayong araw, Hulyo 10, ito ay dahil sa masamang panahon. Kabilang dito ang Iloilo City na mula preschool hanggang senior high school. Alimujan, all levels, San Joaquin, all levels, Tigbawan, all levels, at inaasahan ng moderate to heavy rainfall sa ilang mga lugar sa Iloilo, gayon din sa ibang mga karatig lalawigan. Ito ay dahil sa habagat na pinalakas ng Bagyo Inday. Abiso naman ng mga otoridad na manatiling alerto at handa sa anumang oras at huwag magpapakampante. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
9: YTC Network News.
10: YTC Network News.
8: Gayun din, pasok sa mga paaralan sa Bacolod City at iba pang lugar sa Negros suspendido dahil sa habagat na pinalakas ni Bagyong Indaya. Balita hatid sa atin, K5 Sunshine Lacson.
12: Suspendido na ang pasok ng mga estudyante sa lahat ng antas sa Bacolod City at Negros Occidental ngayong araw ng Biyernes, Hulyo 10, dahil sa habagat na pinapalakas ng bagyo na si Inday. Umabot sa 26 ang mga local government units na nagpatupad ng class suspensions ngayon yung araw. Ayon sa PAGASA, isang Negros Island Regional NIR sa mga rehiyon na makakaranas ng occasional rains ngayong Biyernes dahil sa habagat. Sa lungsod ng San Carlos sa Northern Negros, kansilado na ang biyahe ng mga bus na patungong Cebu Province dahil sa bagyo. Kahapon Huwebes, nag-umpisa na ang pagbuhos ng malalakas na ulan sa ilang bahagi ng probinsya na sinabayan pa ng malakas na pagsabog ng Bulkan Canlaon. Naka-alerto na ang bayan ng La Castellana sa Negros Occidental laban sa lahar flow na inaasahan sa ilang barangay sa lugar kasunod ng pag-alboroto ng Canlaon Volcano. Batay sa impormasyon na nakalap ng K5 News FM Bacolod, may mga residente na sa bayan ng Isabela sa Negros Occidental na nagsilikas na sa kanilang lugar kasunod ng malalakas na pagbuhos ng ulan sa probinsya. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas, K5 News FM.
9: YTC Network News.
10: YTC Network News.
8: Samantala, mga biyahe at diving activities suspendido ng Coast Guard at Negros Oriental dahil sa masamang panahon na dulot ng Bagyong Indaya. Kabuang detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Rufa De Vero.
13: Sinuspindi ng Coast Guard Station sa Negros Oriental ang lahat ng mga biyahe sa dagat at mga coastal diving activities papunta at balik ng Apo Island simula alas 7 ng umaga ngayong Biyernes, Hulyo 10, dahil sa mga kondisyon ng dagat na dulot ng Bagyong Inday. Kabilang sa mga sinuspindi mga biyahe ay mula sa Dawin patungo Apo Island at pabalik pabalik. Pati na rin mula Malatapay Wharf sa Zamboanguita, Negros Oriental patungo Apo Island at pabalik. Ipinagbabawal din ang operasyon ng lahat ng mga recreational boat na may sakay ng mga diver para sa recreational at training dive sa katubigan ng Dawin, Zamboanguita at Apo Island hanggang susunod na abiso mula sa Coast Guard. Ayon sa Coast Guard, ang hakbang ay ginawa upang protektahan ang kaligtasan ng mga pasahero, tripulante, operator ng bangka, diver, dive instructor at iba pa mga aktibidad sa dagat laban sa malalakas na hangin at malalaking alon na mapangani para sa maliliit na bangka at mga diving activities. Para sa Martesina Work News, ito si K5 Rufa De Vero para sa Kampiyon nga Balita. Serbisyo Bulikog, Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
14: ITC Network News.
10: ITC Network News.
8: Tuloy pa rin tayo mga K-5 sa detalye pa rin ng mga balita. Suspension ng klases sa Puerto Princesa City, signs sa high school, ipinatupada dahil naman sa banta ng pamamarila. Detalye ng balita, hatid sa atin ni K-5 Grace Belostrino.
15: Bunsod ng umuusok na ulat ukol sa isang shooting threat, ipinatupad ng pamunuan ng Puerto Princesa City Science High School ang biglaang suspensyon ng lahat ng kanilang face-to-face classes at mga aktibidad sa loob ng campus simula kahapon, July 9, na magpapatuloy hanggang ngayong araw, July 10. Ayon sa Administrasyon ng Paaralan, ang marahas na desisyong ito ay bilang preemptive measure o maagang pag-iingat upang masiguro ang buhay at kaligtasan ng mga mag-aaral at guro habang kasalukuyan pang inaaksyon na ng mga otoridad ang banta. Upang hindi naman ganap na maparalisa ang pag-aaral ng mga kabataan, agad na ipinag-utos ng eskwelahan ang paglipat ng lahat ng antas sa asynchronous learning modality habang bawal munang pumasok sa loob ng pasilidad ang kahit na sino. Sa kasalukuyan, mahigpit ang ginagawang pakikipag-ugnayan ng pamunuan ng institusyon sa mga lokal na pulisya upang matukoy kung saan nagmula ang pananakot habang nananatiling alerto ang buong komunidad ng paaralan sa kahihinat na ng investigasyon. Para sa Mighty C Network News, ako si K5 Grace Belostrino para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
14: See Network News.
10: Mighty C Network News.
8: At bayan ng Caloya sa Antique, nanguna sa may pinakamaraming kaso ng adolescent pregnancy noong 2025. Balita hatid sa atin ni K5 Aileen Magbanwa.
16: Nangunguna ang bayan ng Caloya sa Antique sa may pinakamaraming kaso ng adolescent pregnancy sa probinsya noong 2025. Sa datos na nakuha ng K5 News FM sa Provincial Population Office, umabot na sa 146 ang numero ng mga kaso kung saan dalawa ang naitala sa edad 10 hanggang 14 habang 144 na kaso sa edad na 15 hanggang 19 anyos. Sinundan ito ng Sibalem na may 92, San Remedio at San Jose na 89, Hamtik na 79 at Kulasi na may 63. Habang may pinakamaliit na kaso naman ang Bayan ng Libertad na may 8. Sa kabuuan, umabot na sa 960 ang numero ng mga kaso ng adolescent pregnancy sa Antique. Patuloy naman ang ginagawang intervensyon ng Provincial Population Office upang mapaintindi sa mga kabataan ang epekto at mabawasan ang maagang pagbubuntis. At para sa Mighty C Network News, K5 Aileen Rose Montero Magbanwa. Para sa Kampiyon ng Mga Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan, ang kampiyon na estasyon sa Pilipinas, K5 News FM.
14: Mighty C Network News.
10: Mighty C Network News.
8: At PRO 10 pinaghusay ang school simulation exercise sa Northern Mindanao. Kabang detalye ng balita, hatid sa atin ka K5K Buscaino.
17: Pinaghusay ng Police Regional Office 10 ang school simulation exercises sa Northern Mindanao. Isinagawa ang mga simulation exercises sa 74 na paaralan sa riyon, katuwang ang mga school official, guro, mag-aaral at iba pang kawanin ng paaralan. Tinawag ang drills na run, hide, and fight bilang standard na tugon sa mga sitwasyong may active shooter. Sa kabuuang bilang ng drills, 26 sa Misamis Occidental PPO, 24 sa Misamis Oriental PPO, 20 sa Kokpo, 10 sa Lanao del Norte PPO, 6 sa Iligan City Police Office at 4 sa Bukidnon PPO at Camiguin PPO. Ayon kay Police Regional Office 10 Director General Christopher Abrahano, layunin ito na magkaroon ng awareness.
18: sundan yung standard protocols pagdating sa insidente ng active shooting. Halimbawa, mayroong active shooting na nangyayari sa isang school, kailangan alam ng mga estudyante natin, mga teachers natin kung anong gagawin.
17: Ako si K5K Buscaino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan. K5 News FM.
14: YGC Network News.
10: YGC Network News.
8: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Driver na isang motorsiklo patay matapos masalpok ng tricycle sa Aklana. Balitang hatid sa atin ng K5 Leonard Veray.
19: Patay ang isang 34-anyos na motorcycle rider matapos alpukin ang isang lasing na tricycle driver sa crossing Panganyu, Washington nitong Webes ng gabi, July 9, 2026. Kinilala ang biktima na si alias Mark, 34-anyos at residente ng barangay Lapnag sa Bangaklan. Ayon sa investigasyon ng Kalibo PNP, naganap ang aksidente balang last 9 ng gabi habang binabaybay ng biktima ang Jaime Cardinal Sin Avenue patawid sana sa Dimagma Street nang biglang lumiko ang kasalubong na tricycle na minamaneho ng suspect na si alias Ruel, 34-anyos at residente ng barangay Tabayon, Bangaklan. Nagtangka po manong tumakas si alias Ruel, ngunit mabilis itong nabutan ng mga responding tauhan ng Kalibo PNP. Kinumpirma ng motoridad na positibong nakainom ng alak ang suspect ng mangyaring aksidente. Agad na dinala sa Aklan Provincial Hospital ang duguan at critical na rider, subalit binawian din ito ng buhay matapos magtamo ng malaking sugat sa kanyang ulo. Samantala, nananatiling naka-hospital arrest ang suspect matapos mawalan ng malay dahil sa natamong sugat sa kanyang ulo. Sa ngayon ay desidido magsampa ng kaso ang pamilya ng biktima laban sa driver kung saan mahaharap ito sa kasong reckless imprudence resulting to homicide. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Kalibo. K5 News FM.
14: YGC Network News.
10: YGC Network News.
8: Gawin din lolo patay sa salpukan ng motorsiklo at van sa Alicia Isabella. Kabuan detalye ng balitang yan. Hatid kay K5 Dan Chavez.
20: Hindi na nakauwing buhay ang 60-anyos na padre de pamilya na maagang nagtungo sa kanilang sakahan upang pusin lang ang kanyang tinatamna ng palay matapos masawi ng salpukin ng isang Toyota Hiace commuter van ang minamaneho nitong Honda TMX 125 sa kahabaan ng National Highway sa barangay Paddad, Alicia Isabella, bandang alas 9:50 ng umaga nitong Huwebes, Hulyo 9. Kinilala ang biktima na si Dennis Alvesa, residente ng barangay Paddad ng parehong bayan, habang ang van ay minamaneho ni alias Chris, 43-anyos, may asawa at residente ng San Mariano, Isabela. Lumalabas sa imbestigasyon ng mga awtoridad na patungong hilaga ang van nang biglang lumabas umano ang motorsiklo ng biktima mula sa eskinita ng La Fortuna Subdivision patungong National Highway at direktang nasapok ng van. Dahil sa lakas ng banggaan, tumilapon si Alvesa at bumagsak sa kalsada. Isinugod pa siya ng Alisa Rescue 531 sa Manango Hospital, ngunit kalaunay binawian din ang buhay dahil sa mga tinamong pinsala sa iba't ibang bahagi ng katawan. Samantala, patuloy pang inaalam ng mga otoridad ang kabuang halaga ng natamong pinsala ng dalawang sasakyan habang inihahanda na rin ang mga kinakailangang dokumento para sa pagsasampakan ng kaukulang kaso kung ito'y kinakailangan.
21: Para sa MyTC Network News, ako si K5 Dan Chavez, nag-uulat para sa Impilang Kampiyon, K5 News FM.
14: MyTC Network News.
10: MyTC Network News.
8: Samantala, mga residente nangangamba sa presensya na pinaniniwala ang buwaya sa sapa sa isang barangay sa Capiz. Balita hatid sa atin kay Vibe Rolda Villarreal.
22: Pinangangambahan ng ilang residente sa barangay Mianay sa bayan ng Sigma sa lalawigan ng Capiz ang namataang buwaya sa isang sapa sa naturang lugar. Ayon sa mga residente, habang nangingisda sila sa naturang sapa, namataan diwano na mga ito ang isang buwaya. Dahil sa pangamba, minabuti ng mga residente na maglagay ng warning signage upang magbigay babala sa publiko na iwasan ang paglapit sa naturang sapa. Sa ngayon, patuloy na kinukumpirma ng mga otoridad kung totoong buwaya ang nakita ng mga residente at kung paano ito napunta sa naturang lugar.
23: Ito si K5 Roldan Bisana Villarreal para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
14: YGC Network News.
10: YGC Network News.
8: Bat mag-amang Bohol, inilibing na sa Buyog, Leyte kahapon. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni KK5, Carol Medino.
0: Mga KK5, naihatid na sa kanilang huling hantungan ang mag-amang James Bohol at Carlo James kahapon Hulyo 9. Inilibing ito mismo sa kanilang bayan sa Abuyog, Leyte. Nagbigay pugay ang Abuyog PNP bilang pagkilala sa naging serbisyo ni dating Vice Mayor James Bohol. Personal ding nakilibing si Abuyog Leyte Mayor Lemuel Traya, iba pang mga opisyal, mga kaibigan at mga kamag-anak. Nagbigay din ng huling mensahe ang kanilang pamilya, kabilang na ang anak ng dating vice alcalde na si Faye Bohol. Matatandaang dinukot ang mag-ama sa kanilang warehouse sa Mayorga, Leyte at kalaunan ay natagpuang wala ng buhay sa Silago, Southern Leyte. Para sa MyTC Network News, ito si KK5 Carol Medino para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM.
1: MyTC Network News.
10: MyTC Network News.
8: At mga ka-K5, dako na tayo sa detalye ng ating balitang abroad. Ay natake ng Islamic Revolutionary Guard Corps ng Iran ang mga base militar ng Estados Unidos, sa partikular sa Kuwait at Bahrain. Tugon nito ng Iran sa mga panibagong serye ng pag-atake ng Amerika sa Southern Coastal Provinces dito at sa dalawang tulay sa Eastern na Iran. Kapwa naman kinumpirma ng Navy at Air Force ng Islamic Revolutionary Guard na naglunsad sila ng joint drone at missile attack sa mga infrastruktura at pasilidad ng US. Ang UFAIR ay tahanan naman para sa naval support activity ang pangunahing US Navy base sa Persian Gulf na nag-host sa US 5th Fleet. Sa ngayon, wala pa rin detalye kung mayroong sugatan o nasawi sa naturang pag-atake sa mga base militar ng Amerika.
1: MyTC Network News.
10: MyTC Network News.
8: K5, sumain nyo ang kabuha ng MyTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandali, magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Dumaguete, Rojas at Antique, antabayanan ang pagbabalik ni K5 Rex Santos Canos, K5 Alan Catalan at K5 Reynard Barcelona Pusto sa programa 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha, para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM Philippines.
1: K5 News FM. K5 News FM.
10: News FM.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. D3 Bio. Yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawas tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Miskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500!
1: 11 Mbps. Balita kag public service.

0: 20 minutos magaligat sa tak ng alas 12 sang udto. Balik na kita sa 11 Mbps. Jean Paul Generoso, inyong anchorman. Dr. Pinoy's Qualine Capsule. Nami gidinomon, especially sa may mga problema sa baga, may problema sa lungs, may COPD, may tuberculosis, may asthma, may bronchitis, may pneumonia. Makabulig ini sa inyo pang ginawa. Ginahapo ka permi, wala ka puwersa, mag Dr. Pinoy's Qualine Capsule ka. Mabakalini sa mga butika, magpanawag sa telepono 441-1299. Nanilin Dicinal Shiflet, Joy Favorada Disoy, Johnny Ujano, Leonardo Rilos. May anak ko nosang, ano to, da? May, ay, ano ginini, dolphin nga na sa puan patay? Tek, pati ka mo sa akon, may ara, naka-standby? Jerilo, ano ara to si Yair, yan o, siya naka-standby sa subong, sige. Kasi nakuha mo to ni Jerilo, ah. Eh, check ko this time si Jerilo. Kaya sini nga balita, ining 18 man ka mga balay nga ginigo sa buhawi sa inigaran. Jer, K5 News mo.
1: K5 News FM Live Report.
0: Kuya?
2: K5 JP, kuya, bali, karon nag-suffer pa, no, sang katugnaw ang pila ka mga residente sa Banwa sang Inigran, especially ang mga yara nag-a-star sa igad sang baybay matapos ka K5 Jean Paul nga kagapon sang aga na biktima ni sila or na naagyan ini sila, no, sang buhawi ka K5 Jean Paul. So ang natabo ka K5 JP, apisar nga ang dingding or pader sang pila ka mga balay is hollow blocks sa K5 Jean Paul. Wala naka tipawas or wala naka nampuwas ini sa buhawi ka K5 GP narumpagid, no. So ka K5 GP mga pasado alas 6 kagapon ti amo to ang paglabay gid sang buhawi kagati ang mga residente ka K5 GP wala man sang pangwaon or wala man sila sang pag-obra sa pagpanagat bangod nga grabe gid kalain ang tiempo dalag ko ang balod kag puwerte ang hangin kabaskog. So ka K5 Jean Paul sa karon ti ang mga ilang atop nagkralupad gid kay K5 GP, no, halin sa ilang
0: Jer, nga nagalantaw ka avatar si Ang,
2: yes,
0: bala si avatar Ang so familiar ka sang mga elements earth, fire, water, and
2: earth kay K5 GP
0: ara na gani earth, water, fire. Anong isa
2: wind
0: air, nan. Di basta ganing ining mga forces of nature pangyawan kaniya. Earth means linog. Oh, si avatar to pang purting linog to bay. Oh, magamba ka naman kalayo, bao, bulkan. Oh, ano pa? Tiyan mo niyo, air. Kita mo kung water pang baha.
2: Baha.
0: Tsunami. Oh, tisubong o buhawi. Sino madabi makasarang kon buhawion ka Jerilo man bisan pa concrete ang imong unless of course ang imong atop na concrete pero kon ang atop hindi man ya siminto hindi man konkreta ang whole abon ya papang kita mo to sa amon sa Amerika kita mo nagsailo na lang ko sa Pilipinas kay dito sa amon sa Florida sa tornado ali to kakalakakas itong mga atop sa mga neighbors namon. Grabe niya pang kakusog.
2: Oo.
0: Tipi lagi kabilog ba? By the way, Jer, in ila ni Duta ang ilang napastaran o hindi?
2: Actually, kaki-5 GP, kay considering nga bye-bye siya. Do hindi, wala kaki-5 GP.
0: May tag-iya ang lupa.
2: Hindi man siya. Siguro kaki-5 Jean Paul, ma-consider siya as public land.
0: Kaya mga balay nila daw ay gidya maplastar mayo papang o tapos ara pa sa dalom sa mga kalubihan tiway man sa may mga nadala sa hangin na pilasan wala man.
2: Wala man ka K5 GP. Actually may ari ang balay no ni Ma'am Joanne May
0: Joanne May Abicone Iniruso.
2: Oo. So ini siya ang amuning tag-iya kabalay ka K5GP nga do dragit ang pinakauna gid nga impact bala sa ang ining buhawi nga naguba gid ang iya sining nga dingding nga haloblak sa K5G Paul. Timing lang kay anom ni sila ang nagatener sa ilang kabalay. Timing lang tatlo na lang sila kay bangod nag gwa ang tatlo kaniya ka mga kabataan ang iya nga bana upo niya sa sulod kagang iya nga minor de edad man niya isa kalalaki nga bata. So kalalaki nga ni ka K5GP do nadaganan ini siya sang hollow block sang TL pero minor injury lang man pero timayo lang ka Kevin Jean Paul kay hindi samtang nagkatulog sila natabo ining buhay
0: mga ano oras Jer
2: mga pasado alas 6 ang aga
0: aga pa dungan-dungan sang lupok sang kanlaon.
2: Nauna lang ni siya ka Kevin GP then after sini naglupok dayon si kanlaon.
0: Sige, importante, why man sang... Kaya ano, buligan na da sang mayor?
2: Actually, kay Kevin Jean Paul, may ara sang panawagan ing si Alexander Plotenya na interview natin kay Ina, kay Kevin GP sa LGU. Pamatihan lang natin kay Kevin Jean Paul.
0: Sige, alright, ang interview
3: please. Bawe, ite, naluoy ka man sa amon, kaya sawa ko na, hindi man kita, bulag na sa amon. Bo, trasyon na amon, dinosan niya pa yung kanikakaon, basa pa naman bayo. Magamit naman, basa pa. Ito, ano yung question na yung pangayon naman tayo na ipulik sa inyo kaya ito para
0: masabar
3: ka nga ako.
2: Yes,
3: ba-
0: do akigid siya sa hangin, no? Do akig... do akigid siya sa hangin, kaya do papusdak pa iya pangayo. Oo. Nami, tani kong ka pangayo. Ya, kuano, lumanay, no? Nami, yor. Pwede ko, mayor, ka pangayo, bulig, mayor. Kay ang amon bala nga atop bala na kakasgid bulag pangadaan akong asawa mga muna tani nga mga tono hindi kay wasa kito amon nga atop nanan ko akong asawa bulag to duga pang akig so akig gid saya papang sa hangin
2: kasi amo na guro ka kita
0: hindi ang akig gid saya sa hangin ang dala oh dala pa to ah pero tibuligan man ni Mayor Aranda ani sino gani Mayor nyo da
2: Mary Grace Arceo. So, actually, sa KPGP, nag-request or nagpadala naman sa atop or mga scene bala ining LGU sa mga mga biktima sa ining buhawi ka K5G Paul. Kag ang pangayo pagid nila ka K5GP tani kumiyara sang food supplies or
0: matik na na iya pang gaan ka atop, gaan ka da pang roofing mo da, tanan, bugas, mantika, klaha, tanan. Siling siyang iban, ngiti do ay man na madala sa Bagyo ang klaha, kag ang kwan. Hindi pwede ka pang atop lang ang gata, ayatag. Anyway, ginalog-logan talang papangkay. Subo man na tabo sila sa aton. May na lang yung ganit pa sila. Makalajirluway isang amon ay sa aton, no? Dito lang na iyo. Kaluoy man. Ang dako ka problema, di kay gainulan, Jer. Tipin siya na bala kung mag-inulan. Iyan na bala. Iyan mo niyang isya ng tag-iya sang blue nga sako?
2: Actually, ka KMFGP, ang iyang balay na nag-rumpagid.
0: Awasakid yun. Tiyan mo ito galing ang kakaon sila sa gwa. Ay, kaluoy man, no?
2: So, anyway, ka KMFGP, so 18 ka mga panimalay ang naguba, no? So,
0: pilagid ang perting damage.
2: So, ang puertigid, ang barangay Tagda sa Punta Pasil, ka KMFGP, kay aragid sila mismo sa may baybay.
0: Kusog-kusog yung kuno, Jirao, ang hangin, Jer. Kita ginila, Jer.
2: Ana ba tiyaga nila kuno ka KMFGP? Dugi na, ano mong, dugi na pursa, gidya kuno gabot ang ila balay ka, no, ka KMFGP?
0: Daw ginapursa gabot do may higanti nga ginauyatan balay na kagabuton do muna
2: ado do ka amo na blaka KMFGP
0: to way kahoy nga mga nagkalatumba no
2: yes KMFGP.
0: Wala isang kahoy nga nagkalatumba
2: wala gid masyado ka KMFGP atop kag mga balay lang gid ang nagkalabog ang ila atop ang ilang mga kisamin nag naglabog sa iba nya mga lugar ka K5G Paul bangod sa isining nga buhawi.
0: Sige Jer, why man tana Jer mahimo kay di why ka man isang prevention nga mahimo sa hangin ang imo na gila naguro nga i-securon mo lang balay mo gid pang gaidan mo da. Sige Jer, dali lang may ara kuno sang dolphin nga nagsampa nga patay sa kwan. Nakuha mo na?
2: I-follow up pa natin ka K5GP sa Philippine Coast Guard. Kung ano good man, i-confirm pa natin sa buong ka K5 Jean Paul.
0: Okay, sige. Alright.
2: Ito ang manatong sining update kay KFGP, gikan Andrea sa Banwasang Inigiran. Report niya na dulong sa aton sa kaluan sa Detex 700, D3 Bio, and Mighty C, the alkaline base na vitamin C. Ako sa K5, Jerry Lumong Calna Luis. Para sa kampiyon niya balita, Servisyo Publiko Kagalingawan sa Negros, K5 News, Japan.
0: Salamat, Jerry Lo, sa imong balita. Tambal ni Nining Plaza, taga-Nilin. Basta ikaw sa lang gahambal sa radyo. Kasadyagid, makakadlaw gita. Pero hindi ka dasagay, kadlaw nga ikaw lang isa, madam, ha? Masalaan ka na karoon kung nga aga kadlaw, gatawa kaya nga ikaw lang isa. Merlita Malvas, Mercy Martisano. Now, let's go with the report ni Michelle. Kaining ginkawatan to ang isa kasimbahan, no? Buhari man niya tao, nga ang tao, ang mga tumuluo, gani, gadala kwarta sa simbahan, gaan ang pari, gaan sang kunanano, da nga, ano ni? Gaan sa kunano, da nga, mabulig sa simbahan, imuya kawatan, muya imo. Why ka niya respeto sa Ginoo, no? Grabe, blanggaba, sina? Yawa ka na gidya kung kawatan mo pa yung simbahan. Ginahatag kabalo ka nga ang tanan nga arada. Ginahatag na sa mga tumuluo. Ginahatag na nga ano ni nga ano gitawag na nila man offering sa mga tumuluo. Natags pare, natags parokya. Kawato.

0: Blocks mo lang kuno ah.
1: Oo. Oh. Tiniya simbahan niya papangangin kawatan. May yeah. Ano man unahon ta video una ka explicar.
0: Pwede video gro ka.
1: Aw, abi ko masabat ka pwede una na ipanyagas jutams. Karon lang na chill ah. Lagi gatabla sa sagit to kakaon blagin bagyuhan ta. Galan ulan naman ka daan subong ay. Anyway, inang video ano ipakita ta Shell?
0: Yes sir.
1: Ah sige. Iplit ang video sang kawatan sa simbahan no. Ah oh, sige na. Ara-ara be. Why ni kwan kudo kwarto. Adra kami naglabay. Wa ara so.
0: Correct.
1: Galuli li may plus light sang adala. Ara nam plus light. Ara nagauba siya. Bado iya lang balay kung makatuki sang drawer ba? Huwagin ko ayang bag, huwagin ko ayang bag. Doon sa kristan siya kung mag-iho, mang?
0: Oo.
1: Oo, ara. Dirita ni naglabay kang gaduyo-duyo kang kwan, doon nahadlok sa hangin?
0: Yes, kakipag-chip. Believe, ko na ang labisa.
1: Believe, makunin mo lang si ila. Tupang kay nakulbaan na tagani sa hangin, pwede lamang na may rikta nga, kapila pa tayo magwa-guha ka magbalik-balik.
0: Hangin ding,
1: tagi mo pala, mang? Galak ka tatong sa kilid. Doon ginatruma ko itong kabasin may ma... May ma... Ang upod to tumang kasala-sala to ay patahibi.
0: Oo.
1: Hamakon mo mga... Abi ko na yan mo na itong final to. Mana, ang katapusan. Takadamutan mo sa aking kantuan sa... Doon ginturte sa bilog simbahan. Ang ending. Nakalambot pa tatong sa pare ng galuto. Wala to patsoy. Dira na siya pang digamo. Dira, no? Oo. Anyway, sige, patayun nun ta. Di na to sa nagkantong kawatan, tan. Dre, patayun na, Dre. Dre? Ano na dula sa lawig, mang?
0: Nagsulod na siya ka K5JP sa sulod sang kwarto.
1: Okay.
0: Gamit ang flashlight. KK5JP. Ang isa sa ginalantaw ko actually sa video, ako familiar siya sa lugar.
1: Huwag ka baluso kung diin maagi mang no?
0: Correct.
1: Ara, nagwa na siya. Nagwa, ara. Oh my Jesus, pang picture sa tubang. Huwag wala lang siya, oh.
0: Tabunan niya lang siya nga sa ulo.
1: Ha?
0: Kagang...
1: nagsulit na naman to. Arasa. So bag ang nakuha. Ano ba ginakuha iya ta, mang?
0: Actually kay K5JP ang kabilugan nga natangab sining kawatan, isa ka printer,
1: uy!
0: Laptop,
1: uy!
0: Electric fan kag cash nga may balor 400,000 pesos.
1: Kadako-dako kwarta sa simbahan, mang?
0: Yes, posible ning mga offering kag tingin nagamit man nga daw kapag sa simbahan. Kay K5JP.
1: Kadako galis ang kwarta, wag isa nang agad sa aton ba?
0: Katultol pa tatani ko din.
1: Kadako galis ang kwarta, wag gid sa nang agad. Paano sa kabalo mga may mga kwarta nga mo nakadagko?
0: Yes,
1: paldo, bang, mang? Yes, paldo galis si Father ba? Kadako gali. Oo. Ano ba tuging kuha yo? Do malita?
0: Yes, may unod ina ka K5JP.
1: Nga kwarta?
0: Yes.
1: Bupaldo gali sa subong mangi, wag po randit. Why pa ni siya madakpan?
0: Ang kawatan. Actually, amo ni natabo ka K5JP.
1: Okay, okay.
0: Sa Bacolod City Police Station 7, kay T-Under na sa ila AOR, nakibot ko nga as per Police Captain J.R. Reyes, wala ko no na pa-blatter ini sang simbahan.
1: Nga meaning, gin-report lang sa Diyos. Hindi, gin-report lang sa Diyos. Why gin-pablatter? Gagad na bahala.
0: Ang kawatan.
1: Ha?
0: K5JP.
1: Hmm?
0: Gin-pangamuyuan ang kawatan.
1: Basta na, abi, mas delikado. Panadito kay pablatter kay San Pedro. Dibla? Na,
0: correct.
1: Kay San Pedro, kato ay pablatter. Delikibla? Hoy, kawatan!
2: Tatay ninyo si Lucifer, mga hunghang kayo.
1: Nate. Malita nga mang.
0: Yes,
1: di nakakwa si Father ideya nga sa malita yaman ibutang ang kwarta. Do ka uso no gid blutangan sa buong kwarta malita mang no?
0: Oo, amo man tong pila ka malita man tong pinang dilita.
1: Kay Jimmy Aragon balaya rinula.

0: Kay kayo. Hindi ko do hindi ko ka do hindi ko do hindi ako na magpati mga ang bintahan na rinula ga pa damo kwarta mga si Duway man nagdamo kwarta ni kayot mang naunahan pa sa ni mami divine nga wayo na yung gagamit na rinula
1: hindi kita akong bintahan at kayot kwanto ya sulod lang tik ko
0: Diway na sa ganit nag rinula kasi nag rinula na sa bintahan oo bala oo. Yung duwa ay mani tupa ni man. Islad mo niya kaya ka stick o na lang. Anyway. Anyway.
1: Oo. Yes, ini natabo no, Miyerkules nga daw, Hulyo 8, kagati ini ka K5JP ang takaroon, gin-forward na no, ining CCTV video, mm-hmm. Bala gin-forward na sang aton nga Police Station 7, sa RACO, sa PNP, hmm? Para nga ma-enhance pagid bala.
0: Aw, abi ko na para abi ko na para pa-tune siya. Na forward na sa RACO na... para pa-tune siya. Pa-tune sang ano mang? Pa-tune, pa-tune sang pangita. Pangita ay. Oo. Pangitaon siya mang ano?
1: If you can see, KKFJ.
0: Ba, if you can see, if you can see in English mo ko.
1: Tapat.
0: Oo. Yes. Yes, I see.
1: Now you see him, now you don't. Anyway, may mga portion na bingagatubang siya ka K5JP, pero hindi bala klaro. Kaya medyo blur ang kwa.
0: Ang panglawason, TV. Ang panglawason niya bala pang doon si Adrian.
1: May tato ina sa likod.
0: Niwang-niwang. Oo. Yung kagamay.
1: Mm. May tato siya sa likod. Hindi galing maklaro ni Sir Reyes. Kon bala ini nga tato do ka nawong ni Hesus Kristo kedo amo nang sura dira mo sa
0: tuod ka mang
1: screenshot but hindi klaro ka kay K5JP daw ka lang
0: daw basi lang. Si Judas tugurong ta ang nawong niya ni Judas ah, di guro ah bo araw-araw nang nagpatato kasang Ginoo si imo abot kon tapos mangawat kaya si Judas guro na yang curang imbutang kita dahil tato ka demonyo guro to ya bang. Mm-hmm. Anyway, sige ah. Maubos mo nagyapon swerte ya. Wala, agapati ko niya mang grabe niya ang gaba kung simbahan. Hamakon mo bala, Michelle, bala, 400,000, gid bala. May tali ko mga kulukat, 3,000 lang.
1: Correct. Kung mga sa, ano na bala, sa, ano na, ampaw, ano nang ginadoldo.
0: Ayan mo, hindi mo kuya katoliko ah. Pero, grabe nga balita ni. Sige bang,
1: yes. Anyway, dugang pa ka K5JP, maging pang katuan na galinong ato mga pulis kang gin-check ang likod pagi sa tato bala nga ma-identify. Ginahulat-gulat lang nila sa karono ang video nga na-forward sa RACO para nga maklaro na but as of the moment, meron na sila sa mga lista.
0: Kay Balokapang, Balokapang, ginauna pa to sang RACO investigar ang mga na kinawatan sa mga 2024. Kaya bago pa lang gani, nigadali, gig ka mo. May nagkatambay, pwede nga mga way na mo masulbar. Isang 2024 ay. Ari pala kami sa November 2024 ng mga kaso. Dasun lang na magkwa na. After 2 years.
1: By 1 year.
0: Damo na nakatambak ng unsolved. Anyway, kabay pa mga makwan ah. Kung mag-practice kami drums ang bana mo, kabalo na ko mag-drums, hindi pa na madakpan.
1: Piyo, gitna.
0: Nagsugod ko bibisik, patik-patik, anay. Bug, pak, bug, bug, pak, bug, pak, bug, bug. Drummer na ko, hindi pa na madakpan. Anyway, sige lang ah, ipangamuyo na lang ni Father, mang. Matyagan ko sa Domingo nga misa, mapapatik-batik na si Father mo. Yabong kabalan doon ng awat di.
1: Basi pa man lang may makonsensya.
0: Ay oo ba na bang may ara ba nagkakonsensya nga kawatan sa simbahan? Kapila na ko nabla ka balita na nga may ara ang may ginakawat nga Santo Niño, ginakawat nga kung ano ang Santos, kuruna sang Santo Niño, ginabalik man bala nila man kay hindi sila kuno katulog.
1: Oo, ginabalik. Diba? Sa so kabay pa na ibalik ining kwarta nga bilog.
0: Ang kwarta, wala na yamang ya. Ang ibalik ito yung printer.
1: Laptop.
0: Ang 400,000, wala na na ya. Wala na ya, tupa din tabo, ang balik naman.
1: 4,000 na lang.
0: Ya, pinangamudlayan ko ni. Balik ko pa.
1: Sika K5JP, ang tights is 10%. Ang ya, ibalik 10% man eh.
0: Gaan niya tights. Sige, ah. Uy, ka pa nagutom? Di siga na da?
1: Oo, oh, gani, gaulan pa. Anyway, kay K5JP, balita agikan sa patrol. Nga ginadulong naman sa aton sa kaluan sa DTX 500 D3 Bayo Kagmay DC. Ako si ka K5 Michelle Patino para sa kampiyon nga balita at serbisyo publiko sa Kalingawan sa Negros. K5 News na pa.
0: Salamat, Gidshiel, sa imong balita. Kadto tadi kay Chester. Ari kawatan man niyo. Kaniya kawatan niya manok. Napangawat yung mga breeder. Di ka mahal bla sa mga manok. Inog bulang bla nga manok bala. Ay, check ko si Chester. Chester, K5 News mo.
2: K5 News FM Police Report.
0: Yes?
3: Yes, ka K5JP. Dako gid. Dako gid ya ang pagpati nila. Hindi agamay kundi dako gid ang posibilidad nga ang mga kinawatay diri ka K5JP sa norte nga bahin sa Negros Occidental, particularmente sa Banwa sang Manapla, siyudad sang Cadiz, siyudad sang Sagay, man isa ka bulan nga kinawatay ka K5JP sang manok mo. Lakip na mga game farm, ti magsiling kita game farm, ini balang mga malagpad gid nga mga manukan, iniktarya nga manukan, gagpati na ang mga backyard, bulo backyard yung K5JP, tiin ang mga nagasagod-sagod lang 20 panubo, gintang tiwasan gidya sang mga unidentified ng mga kawatans, tiiba na sa gitman gaya o nahagip ng isang CCTV, pero nakatabon ining ila mga kalimuang ilang mga itsura, kalimutaw lang ilang nagagawa ka K5JP.
0: Kay dapat ani na ya, Ches, dapat ani na ya, sagod sila idu, nga ibutang lang bla sa kurong para nga magwakal kunara ang kuan, ang kawatan.
3: Galing ka mga bansay man ka K5JP, bisan pa kung may ido kalabanan ng mga manukan, may mga ido gidman.
0: Ti?
3: Galing kay ti dugay, dugang pamanabi ang nagabantay sa manukan, gahuragok manabi ti. Kundi makasunod ang kawatan plus pang ido, basiga tulog, nakapulaw man lang ido.
0: Haan, tiya mo na da. Ti, tagpila ka bilog, manok ang ginapang kawat?
3: So para kay K5JP sa aton diri nga paglibot-libot sa barangay Sikaba, madamo sa mga napangawat, mga sobra ni 30 ka mga manok, lakip ng baging farm, kag ang mga backyards. Diri man sa may barangay Burgos, asod-asod man ang kinawatay, lakip man ang mga backyard man.
0: Di isa lang naguro pang katirada na, isa lang naguro kataong katirada na, kaya nga ha, daw amo na yung iarakit ya?
3: Oo. Actually, kay K5JP, suno pa to sa mga napang istorya natin na maging kawatan. Tiining mga manok kay K5JP nga mga inukulang nag-rate niya siya sa aras sa 3,000, pinakanubo si Nis 2,500 up to 5,000 kung mga bakod, kinagid niya nga mga manok la, kung mga kilala, kinagid niya nga mga manokan niya diri sa Negros. Kung kilala ka ng manukan, tiga taas ang imo rate sa imo manok, 5,000 pasaka. Dito nang ini ka K5JP, ang ginapangawat ni nga mga manok, ibaligya lang ni nila at the lowest price sa 1,200, 1,300, 1,500. Gagpos na kong posibilidad ka K5JP na ang mga kawatan ni isang mga manok, dira nila ginadala sa online sabong, dira sa may EB Magalona.
0: May online sabong? Di ano na sa online sabong ang manok nga hindi online?
3: At yung matabo sila ka K5JP mo ni, mamakaldi sila sa mangawat sila sa manok, and then may buyer ini sila, nga tipunon ang manok dalon ini sa online sabong site.
0: Baka
3: videohan na ng manok daw ang style sini, daw pelikula lang bas ang manok, videohan po ang manok sa isa ka venue, and then ang mga manok taya ni nila sa online sabong, illegal nga online sabong, via cellphone lang, via GCash lang, matanaw ka lang niya, hindi kaya makadtugid aktual sa bulangan gid. Kundi makatanaw ka lang niya via cellphone.
0: Dugin bawal naman ni subong pang mga online sabong, pang way panigin bawal gali, sige panigyapon.
3: Tigin bawal man eh, ugaling kay tiga panago man, kapatago man, ang dura sa may asinda, Pilar, Barangay Alicante, Banwas, ang Ibi Magalona. Di posibilidad niya ang mga ginapangawat ni manok, dira gina-intra ka kita JP.
0: Oh, baklo, may nag-chat sa ako, no? May nag-chat? Sir, si Tikboy niya. Si Tikboy ni sir. Masaylo na kami, ah, nabala, nagli nila. Salamat, good sir, sa info. Ambala si Chester, sir, salamat, good sa information. Nga naabot na nila galing ari kami si Ibi Magaluna.
3: Hindi nga ito kabahay na mo ito nagladakpan niya buhay kag patay nga manok.
0: Oh, tisig ya.
3: Kaya mo nakaroon ka K5JP kag abi mo kundi na raid kahapon asang tinalikdan niya adlaw daw mga 2 nights na nadula ang mga kawatan ka K5JP manok ni sa Northern Negros.
0: Oy.
3: Asod-asod ka na gabi may kinawatay ti pagka dakop sa to sa online sabong
0: do na dula do na dula ang kinawatay at ito sila sila gid
3: pero kung kapati nga laini sila na grupo to sa simbahan dito sa simbahan mga yawa na
0: kita din yawa nila sang kapapari-pari kapangayo at least siya kapangayo to ya kapangayo to ya ini kawat gid siya.
3: Lain man yung magpangayo, kag lain man ang magpangawat. Mo galing kay ti at itong mga nagapapare-pare, daw pariyo man ang tugyapon nga nagpangayo sila, pero ginakawat man gyapon nila ngalan sang mahal nga makaako.
0: Na, kay why magakadto sa kung anong tinutuyo para sa Ginoo. Sila laman bulsa.
3: Mga kwanti sila, mga blasphemer.
0: Basya mo ni pangang rason pa nga naglupok ang bulkan, pakinangakig ang langit sa atong kikingkawatan ng simbahan. Hindi man?
3: Hindi posible man naka-K5GP kasi may kwan ba ni may nat may natural man yung mga ano ni mga natural nga reaksyon sa kalibutan tapi basi wa posible man na ti amo na magpangawat ka hindi
0: balik ka na balik ka na simba kito nalipat ka na sa atong doktrina
3: kaya ka simba kaya ka simba kaya ka simba lang tapos
0: sige brada thank you kid.
3: Sige ka, K5GP, ito dako ining kasulbaran man sa aton ng mga barangay officials kag kapulisan diri iya sa may norte nga bahin sa Negros Occidental kay nabuhina na ang mga kawatan inogbulang manok pero nagsailo naman basi nagsailo naman sila pangawat simbahan mo naman ang ila racket pero kay tiway na okay na inogbulang manok.
0: Sige. Makachimpo ka bla, makachimpo ka bla pero mangkot bla kay ano bla kay Ariel Apas kung ginaano nila pagpangawat manok.
3: Kung paano magawat malaw, kaya
0: di hindi, akay ba si may idea na siya? Kaya tsura bala ni Ariel ba? Ang pormahan ni Ariel ba doon manugbulang?
3: Kaya parang sa tapad ko diyo, kaya pamati sa kung paano magawat.
0: Yel? Yel? Grabe, grabe si Bumba Marilo, yung ganyan ko idea nga mangkuton ka kuno.
3: Oh,
0: minuto, sir. Yung, tada. Sige pang baw, puday na mga, ano mang uyab, mang uyab na makumakaon na makamu sa karinderya nga may guwapa, gaserbino. Abot na kamu ya, abot na kamu.
3: Kung may nagapangawat mano, may nagapangawat sa simbahan kami iya, magabalik kami sa simbahan.
0: Sige ya, istoryay ya.
3: So para mo ng mga balita naton kay K5GP nga natipon diri sa area sang norte nga bahin sa Negros kag kita nagabilin sa mga tinaga gikan sa bahin nga kasungatan ng sang bata pa ako naghintabal ako ka ngay isang bata nagpaminsar ako ka ngay isang bata nagbatsag ako ka ngay isang bata apang sang naghamto na ako ginbayaan ko ng binata nga paginawi kag K5GP wow. Nahauna ang Korinto kapitulo 13 versikulo 11
0: kanami kanami
3: ngayon si K5 Bomba Marino para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko galingan sa Negros, K5 News FM.
0: May teksto siya? Believe ko sa akon nga brother sa simbahan. May teksto siya, ha? I-check ko this time si Arf kay may mga 400 to ka empleyado sang LGU kakawayan, no? Yun pa idalom sa surprise drug test. Arf, K5 News mo.
2: K5 News FM.
0: Wala siya na uton. Wala tonta. Kaya na ni Arf mag-report na si Gaya. Jean Montesino Arroyo, Rumar Duran, Mercy Martisano. Mayong odto sa inyo.
4: Come on everybody.
0: Sa mga pumuluyo sang Purok, Kapisan, Barangay Vista Alegre. Mayong hapon sa inyo. Salamat sa pag-attend sa Crusade. Kabay pa nga may nakuha kamo tong leksyon sa aton pag talakay sang paano mahalungan ato ni kayong lawas. Aran ni si Arf. Galing doon maalang-alang natapang ah. Alang-alang na ni mag 3 minutes na lang nabilin. Arf, alang-alang na ni Arf ah. Ahay. Sa mga masunod ng mga programa, basi matakol na ni Arf ah. Ang 400 ka mga empleyado sang LGU sang kawatan kawatan sang kawayan nano mo na nga kun man empleyado sang kawayan I mean ginpaidalom sa surprise drug test Tagsubong man ining second batch na sang octogenarian nga nakabaton sang ila financial assistance gikan si LGU sang Kabangkalan. Manami. Kag may salakyan man tong overshoot sa kurba dahon, driver Pilason. Kag ining masobra Mill City ka mga senior citizen sa siyudad sa Bacolod, ginpanagtagan tagpulo ka kilo nga bugas. Sige. Hindi gin magkalipat sa pag-inom sang DTX 500. Imna nyo gitimi kay nami ni sa Buruso makagalana ganami blang imo ni nga ano ni ang imo nga tulog amo ni ang kape nga nagapahuragok si mo yan di akang kape ang iba niya nga kape kundi mag-inom ka nervyoson ka hindi ka pakatulog ay niyo ko nami ya makatulog ka sang Mayo sa mga babayi nga gaantos ang inyong menstrual cramps. Tistingin niyo blakay, this is a coffee with superior antioxidant. Nami sa mga inflammation, may arthritis ka? Ay, nami, gini kung arthritison ka ba? Kasakit na kung tuhod mo kung tugnaw? Mga pika sang DTX 500, mo ka nami, gini para sa mga inflammatory condition ka ngayon sa arthritis. Sa mga gasinakit nga puson sang babayi kung mag-abot ila pamula nun, itry nyo blak DTX Coffee Mix. Parisi na lang dayon sang DTX 500. Kag mighty sing alkaline nga vitamin C. Doon lang alan ako sa chimpo. Sa tanan nga mga 70 Adventist, happy preparation day sa inyo and happy Sabbath for tomorrow. Sa tanan naman nga mga non-Adventist, happy weekend. Halong sa ulan-ulan, hindi gid magkalipat pag-inom sang D3 Bio, nami ni para sa naga-lain nga chimpo. Batukan ang mga kagaw, batukan ang hilanat, ubo, kataro, sipon, trangkaso. Gusto mo dali mag-ayo, relax lang, mag D3 Bio. Ang oras, alas 12:54, kitay kita sa Lunes, same time, same station. God bless everyone. Bye-bye.
5: K5 News. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkaburingon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
6: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisakit ko dyan katama, kaya ang basang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang kit sa
5: akong tutunan.
6: Salamat sa Mighty C.
5: Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
5: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
5: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
10: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
5: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
11: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
5: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
12: Duha ka klase ang asthma. Allergic nga ang kabangdanan. Exposure sa allergen. Kag non-allergic nga naghalin sa stress. Sobrang exercise. Sakit nga dulot sang trangkaso kagilanan. Nagalain-lain nga klema. Kag iritasyon sa mahigko nga hangin. Nga nagadala sang mikrobyo.
13: Si Teresa Abilar. Nag-star sa Barangay Bata. Nagpasalamat ako sa Dr. Pinoy Scoring Capsule. Kay ginayo niya ang balatean ko na asthma. Kay kung wala ko nakatumar sa Dr. Pinoy Scoring Capsule, asa subong nagaantos ako sa ako na balatean.
12: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Protection sa mga balatian.
14: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh. Available now.
17: I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gitugot obra para sa mata, mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pabaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaubod sa pagbutang sang I Care Drops. Ang IK Gold Capsule, mamagal sa mga leading drug stores sa manubo na presyo.
18: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
19: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
18: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
20: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
21: Red Horse Beer. Manamit. Suabi sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasanggamo sa relax sarap.
22: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
23: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
24: Playtime Entertainment congratulates SB19, winner of the Playtime Fan Favorite Award at the 17th PMPC Star Awards for Music. Fans from across the country voted on Playtime.ph, an interactive experience to support their favorite artist. Follow Playtime Entertainment on Instagram and visit playtime.ph for more exciting experiences.
25: Playtime Entertainment. Born for happiness.
26: Playtime Entertainment. Born for happiness.
27: It's the best part of the day.

0: ibang pangarap mong trip. PureTex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa PureTex that you can lean on.
0: Para good mood. PureTex, the sleep specialist.
2: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayong nga balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability kag wala pa gid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 ka adlaw. Patakod na!
3: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kag pasok sa budget. Mangpag Globe G-Fiber Prepaid na. G-Fiber!

0: Kapag may RH Super sa lamesa, super ang inuman ng tropa. Bili na ng RH Super, ang shot ng tropa. Drink responsibly.
1: Ang panalakit sa karawasan, ang makauntat sa imo maayo nga mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct edinga sang ka para makapenetrate sang sakit. Naka-epekto sa surut sang 30 minutos. May long lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagkapanalakit nga baka. Liyaw ka likod sa salon pass.
2: Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
1: D3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapangluya imulawas. Tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio. Uno sang MCTs. Nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala na kaugtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdimulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkamuringon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
3: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisakit kaya katama, kaya ang basang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang kit sa ako tutum na salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
2: Mabakan sa mga butika.
9: Duha ka klase ang asthma. Allergic nga ang kabangdanan. Exposure sa allergen. Kag non-allergic nga naghalin sa stress, sobrang exercise, sakit nga dulot sang trangkaso kagilanan, nagalain-lain nga klema, kag iritasyon sa mahigko nga hangin, nga nagadala sang mikrobyo.
10: Si Teresa Abilar, nag-star sa Barangay Bata, nagpasalamat ako sa Dr. Pinoy Squaring Capsule, kaya ginayo niya ang balatihan ko na asma. Kaya kung wala ko nakatumar sa Dr. Pinoy Squaring Capsule, asa subong nag-aantos ako sa ako na balatihan.
9: Dr. Pinoy Squaring Capsule, protection sa mga balatihan.
11: Spore Biotics, nag-inupdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh, kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula, gagitungod, obra para sa mata. Mas epektibo pa. Eye Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pabaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag-Eye Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod sa pagbutang sang Eye Care Drops ato-ata. Ang Eye Care Gold Capsule, mamakal sa mga leading drug stores sa manubo na presyo.
15: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
16: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940, 0940, 0943, 0946, 0947, 0949, and MKTG-2026-1210.
15: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
17: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
18: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
19: The views and opinions expressed by the host do not state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views, opinions, and insinuations made by the host, guests do not reflect those of the show, the management, and the network.
20: Mayong aga, turn A. Ah, mayong ugto.
21: Mayong ugto.
20: Mayong ugto, turn A.
21: May ugto at Arne Gab. Maulan nga ugto.
20: Maulan nga ugto. Huh? Ari naman kita sa IBP, Libre Consulta Legal sa Rent. Nagligad si man na tornay sa rin kundi?
21: Wala.
20: Why man ko kay...
21: Mga yuta pasinsya sa ato ng mga listeners.
20: Alang-alang. Puting ato ng mga fans nira nga nag-anticipate sa ato ng kada si man na pasinsya. Nga mon schedule kis...
21: Erratic.
20: Oo, grabe ka hectic.
21: Mm. And unpredictable.
20: Unpredictable. Para sa weather subong no, very unpredictable.
21: Correct, no?
20: Grabing ulan kag gindeklarar gid yang wala klase.
21: Tama man iti perti gid yang ulan.
20: Kag natingala ko gay katawa isang dalan. So nadumduman ko gali gindeklar gid yang gali nga wala klase. Ang bilog nga bakulod kag iban pa nga lugar kay bangod sa maulanon nga chimpo. Mm.
21: Kay kadako sang pero wala na tayo bagyo no. Oh.
20: Grabe gani sa mga tornays, no? Sininga generation, yung kabataan, do hindi maagsikan sang ulan.
21: Nga masakit na yun.
20: Hindi magsikan kay Y klase.
21: Sa muna yan.
20: Ginadeklarar dyang wala klase na yun.
21: Remember, sa unang panahon sa atong mga chimpoya, kinanglan danay, arak na sa swilan bago ideklarar nga wala klase.
20: Amo na, kinala maabot ka sa basa ka.
21: Oh.
20: So na dan di payoso Tourne Asia mga ano ni ng Grab.
21: No,
20: jeep ka gid ya.
21: Jeep, tricycle tayo. Ako gani elementary ko na nadulon pa ko ya bike.
20: Oh, di ba? Mga tricycle,
21: Basa ka gid to ya.
20: Di ako guys, elementary galakat na ko ya. So galakat lang niya.
21: Mm.
20: Tapos subong subong niya turn ace pag ulan-ulan lang niya. Uway niya klase. So mga bata subong niya ano gid ng very
21: at least protected.
20: Oh, protect,
21: protected sila from the weather.
20: Oo. Amo na swerte gid sila. Hindi asaton so na ginapabayan lang ta.
21: Oh, pero despite na amutoya ang sitwasyon naton sa una sa mga gagmay pa. Pag nag-ulan niya sa jagi na school classroom.
20: Pati maligo.
21: No? Sa jagi sa school classroom na abot man naton gyapon nga wala klase.
20: Oo, oh, kag maligo kag diyan sa ulan tornays.
21: Ah, maligo oh, kag malaka lang to yung magmasakit sa una kung maligo ka sa ulan.
20: Kag tornays very controversial subong semana. Because so, sa aton pag-istoryahan ang impeachment siguro.
21: Nabawa.
20: Oo. Oh. Kaya kami yan, Tornais, ano na impromptu na yung topic ko. Ginaplado. Ano lang yung madumduman din mo. Ano?
21: Para makabulig ng tapaathag sa mga, kay Tanan Mansubong, almost all, if not all, Filipino citizens are watching
20: Grabe, Subong Tornais, ang mga Facebook, yung followers, very, ano git sila yan, ang interested.
21: Interested?
20: O, sa topics ng impeachment.
21: Correct.
20: No? Makakomentar daw mga lawyers man.
21: O, oh, kamalo ka naman, kada impeachment niya, ang kada Pilipino, mahimo abogado mo. Damo opinion.
20: Ano gani, ang Facebook to, ano na sa Facebook law. Oh, Facebook Law University. Tornais.
21: Halos talaga ng Pilipino subong yung abogado na basta mga impeachment. Kaya ito, siyempre, that is, may interest ng tao si Nay.
20: Oh, grabe.
21: No, sa kanya-kanyang opinion.
20: Damo naman na yung pa-enroll sa law school mo.
21: Could be. Hindi na kaya ano sa mga din naton di.
20: Oh, amo na nga ako na-notice kay very popular gidya ang aton nga impeachment proceedings. Kag Tornais, atagan ta enlightenment ang aton mga listeners. Ano bilang impeachment? So, impeachment niya ni Vice President Sara Duterte. Kaya before naka-experience sa Mangitaya sa impeachment ni ERAP.
21: Yes, very popular man at that time. Diba? Even though hindi pa to I think wala pa to internet.
20: May wala, internet. Wala pa.
21: Wala pa. Kumiyara gid man hindi pa ya uso.
20: Televised lang gid
21: sa televised to. Pero halos tatanan to. Tutok gid to ya sa
20: akon madumduman no ito gan inatapos ang impeachment.
21: Wala
20: people power.
21: Because nag-walk out to eh. Nag-walk out.
20: Tungod nga hindi gusto abrihan ng blue envelope. Dumduman ko pa to.
21: Correct. Ang blue envelope no. Tamang katanda sang mga lawyer ni then President Erap Estrada nga wala gid na mapabrihan galing kay sa tamang katanda nag people power.
20: Kaga dumduman kong presiding officer Chief Justice.
21: Mm.
20: Kaysa layi naton turn sa constitution turn is once nga ang gina impeach is president ang ma-preside sa impeachment court ang Chief Justice
21: sa Supreme
20: Court.
21: That's correct.
20: Kag subong attorney is ang presiding officer tati hindi a chief justice. Oo.
21: Hindi, senator lang.
20: Tagan ta enlightenment ang aton mga listeners attorneys. Ano blang impeachment? Ano ang grounds para ma-impeach ang vice president?
21: Mm. Well, basically
20: sa constitution natin.
21: Basically ang impeachment ya that's a political process to remove certain high officials sa aton nga pungsod Pilipinas no ang mga impeachable officers no as again it's a political process no to remove para kakson sila sa ilang mga opisina no
20: sino,
21: okay ang mga tag-as nga mga opisyales sugura ta sa presidente
20: vice presidente
21: Supreme Court Justices. Tapos sa mga heads sa mga constitutional commissions that includes ang ombudsman, ang sa COMELEC,
20: Civil Service Commission,
21: sa COA. No, mga heads sa constitutional commissions kay ini sila, amo ni sila mga pinakatag-as ng mga officers naton sa Pilipinas. Kaya hindi mo pwede basta-basta kakson.
20: So hindi pwede terminate.
21: Hindi muli pwede terminate, no? Except na lang to ya sang that, well, that was the exception. Ato ba lang ging kakas nila si Chief Justice, what was that, Chief Justice? Si Lord, Chief Justice Sereno, through kuwaranto ba to?
20: Kuwaranto. Hindi to impeachment.
21: Hindi to impeachment, pero that was an exception, no? Yes. Exception gito ya. ang still the general rule ato mga ginhambal namon nga ang presidente, vice presidente, chief justices kag chairman sa mga constitutional commissions, the only way nga kakson mo na sila while they are sitting, no, is through an impeachment. That's impeachment.
20: So, ining mga positions, turn is ma-remove lang sila from office through impeachment.
21: Correct.
20: Okay.
21: Through impeachment.
20: Ano ang impeachable offenses?
21: Okay.
20: Para ma-cover sa impeachment.
21: Well, number one gid sina is ang culpable violation of the constitution.
20: O kadalo.
21: Diba? Hasta ako hindi ko kanchindi. Culpable
20: violation
21: of the constitution.
20: So hindi pwede unintentional, hindi pwede recklessness. Dapat culpable.
21: Dapat culpable violation ginaya sa
20: intentional, no?
21: Sa intentional ginaya, no? Ang pagwa sina, may ara ginhimo ang aton nga mga high officials, no, that they are no longer fit for office.
20: Oh.
21: No,
20: for example,
21: medyo tawag ni madam. For example, inang mapatudan kaya nga plunderer ka.
20: Oh.
21: Okay, that's one. Plunder, kung hindi may bribery, mga amo na bala kay remember, public office sa public trust. Kung iban gani naton nga mga
20: why ka nag-file sa LN, no? Culpable violation.
21: Correct, na? No, kay inaya pag binutig.
20: Oh.
21: Kiti, again, because ang public office naton niya, no, public office, mga government position, it's a public trust, no? So kung public trust na siya, dapat ya above reproach ka kung ikaw yaga pungko da.
20: Kaya ang guwator na is, daw steward ka lang.
21: Correct, steward ka lang. Yung hindi niya imo mo.
20: Trustee.
21: Trustee ka lang. Hindi niya imo. Ikaw nagpapili. Ambal mo, oh, butuhan niyo ko. Kaya muna yung himo ko. So, pag-abot mo to, sige kayo mo yung pangawat. Di sugi.
20: Sino nga pangawat?
21: Ati ang mga kawatan.
20: Tiyan mo na sa culpable violation of the constitution. Treason, Torne Ace.
21: Treason, correct. Betrayal of public trust.
20: Bribery,
21: mga amugi na
20: other yan. High crimes.
21: Other high crimes.
20: So, amo nang ginatubang ni VP Sara Subong, ang other high crimes, gin-include na Torne Ace. Atoblang threat.
21: Threat.
20: Nga ma-hire sa hitman.
21: Correct. Kaya ang threat
20: alleged
21: is
20: sa hitman.
21: Kaya ang naging high crime to sa according to the prosecution because of to whom the threat was issued against. Okay, kay sino ang gin-threaten? Ang gin-threaten bi hindi lang niya kay simple nga empleyado,
20: presidente.
21: Ang gin-threaten niya presidente sa Pilipinas mo.
20: Speaker of the House.
21: Tag speaker of the House, no? Lain naman ang issue whether namiya ka sa speaker, namiya ka sa presidente. Pero ang point da is, ang in-threaten mo yung isang opisina. Presidente na iya mo. Can you imagine kung mapatay ang presidente? Can you, diba?
20: So, mo na nagsulod sa
21: other high class. Because of the office, not because of who the president is.
20: Yes.
21: It's because of the office. Kaya hindi mo na, you cannot separate the person from the office. Eh. No? Pag presidente, presidente ka gina iya. Dala niya, bilog mo yung opisina.
20: Yes. Kag Attorney Ace, paano ini ma-initiate ang impeachment?
21: Okay. There are several ways and means to initiate an impeachment. Isa na dira ang ginhimo subong, no? Nga mahalin sa naghalin sa House. Of Representatives,
20: so,
21: or sa mga congressman.
20: Pila ka buto kinanlan.
21: Okay, kinanglan sina iya. Okay, kita diba may articles of impeachment, may ara ma-file impeachment complaint.
20: Uh-huh.
21: Tapos para ma-impeach si VP Sara sa House, dapat ya may 3/4. 1/3. 3/4 dali ang nag-vote
20: at
21: for
20: least,
21: impeachment.
20: Okay. At least 1/3.
21: Thank you for the correction. 3/4 dali ang nag-vote sa sininga impeachment sa House. Kaya damo-damo eh.
20: Damo-damo. Pero ang generic
21: ang threshold is 1/3.
20: At least 1/3.
21: No, recently daw 270 ang
20: at
21: 214, no? 270. Ang aton bala nga composition sa House. So 1/3 sina kung pilagin man ang composition sa 1/3.
20: At least 1/3.
21: At least 1/3. Ti subong niya almost 200 plus.
20: Almost full.
21: mga 3/4, mga 3/4
20: gid. Oh, gani. Tapos sa attorneys kung makapasar na iya sa House.
21: Well, kung
20: along next nga
21: kung makuha nila ang 1/3 nga vote, it means Vice President Sara Duterte, and she was already impeached. Impeached na
20: sa House.
21: Sa House, no? Ang natapos ni Ilan na i-forward ang Articles of Incorporation, tawag, incorporation.
20: Impeachment.
21: Articles of Impeachment. Wow. Ilan naging transmit dito sa Senate. No, ang Senate naman, standing as an impeachment court.
20: Makonvene.
21: Not as a Senate, but as an impeachment court.
20: Yes.
21: May mo sila judges. Ang trabaho naman na sa Senate is to convict or not.
20: Yes.
21: Oh. Yan. Amo na subong ang gakalatabo da sa Senado nga ga-trial gid sila, no? Do, oh. Abi mo, trial court gid.
20: Do trial court.
21: Do trial court
20: gid. Porte, i-enlighten tang aton mga listeners to ni is, hindi niya justiciable controversy.
21: Hindi niya.
20: Correct,
21: correct.
20: Political.
21: Political question.
20: Question or controversy ang ginawayan.
21: Politika gini.
20: Kag sa impeachment court, hindi niya sila bound sang technical rules of procedure.
21: Correct.
20: Sang court.
21: Kaya ito, hindi man sila, as you said, hindi man niya justiciable, hindi yes. man niya pangkorte.
20: Hindi niya justiciable question.
21: Siguro ang sa ino niya, one-fourth judicial, three-fourth political.
20: Yes. Kahit ginadabatihan man to ang photocopy
21: kung admissible because ang penalty sini is hindi ya imprisonment.
20: Removal
21: from office.
20: Ibarred ka
21: to hold any office in the future. That's why political giniya.
20: Political
21: giniya.
20: Wala imprisonment.
21: Wala niya imprisonment mga abyan, no?
20: That's why
21: gintawag nila na politika. Kailan tawon naton ang penalty if ever ginman ma-convict si Vice President Sara Duterte.
20: Unique yung impeachment proceedings.
21: Mas sui generis na ganun tawag sa atin.
20: Or a class of its own. Very unique niya. That's why hindi siya bound sa technical rules of procedure.
21: Correct.
20: So bound lang siya sa Senate rules.
21: Correct. Which the Senate is allowed by the Constitution to do so.
20: Yes.
21: No, may ara gani ang Senado.
20: Di may question gani sang last gina-challenge kung ang pag elect kay
21: Jesus Escudero
20: as presiding officer is valid or not.
21: No,
20: constitutional or hindi.
21: Well, for me that's valid, no, and constitutional. Kasi ang Constitution natin mismo nagambal yan. Ang Senate, yeah, can
20: promulgate
21: its own rules
20: and procedures. No?
21: Kaya nakabutang man lang yan digto yan sa Constitution, ang mayara lang specific na provision sa Constitution sa nga gambal kung sino gidyan presiding officer is when you impeach the President. Kaya nakabutang dito, it should be the Chief Justice
20: of the Supreme Court.
21: Correct. Amulan ng mayara digto. The rest yung mga impeachable officers, yeah, silent man na daya, ginatag na sa Senado.
20: In short, Tony Ace, ang Supreme Court, hindi ka intra sa sining controversy whether or not ang pag-appoint kay Senator Chis Escudero is valid.
21: Depende. Mga hilab tiro man.
20: Political question.
21: Correct.
20: No. Si Supreme Court ay intra sa political question.
21: As of now, no, lately, nang hopefully ang aton nga beloved Supreme Court which they have done in the past nga retreat na sila sa mga amuna,
20: yes,
21: no. Pero there are tawag na times like ang past nga impeachment ni VP Sara, if you remember just last year, no, they went to the Supreme Court. Ging nalipay ito sa Supreme Court.
20: Kay ano na to ya? Na bar.
21: Oh, di ba?
20: Di ba na bar na to? Kay dapat ka isa ka lang mag-file.
21: Di ba?
20: Once a year lang, no.
21: Ging intrahan to yan ni ginintrahan to sa Supreme Court even though ang impeachment is a political process, no? So, well, hopefully, no, let's leave that to the wisdom of the court kung ano himuon nila.
20: Okay, do may nag-file na Attorney Ace.
21: Si Attorney, ang paborito mo kabugado si Attorney
20: Torion.
21: Kagang iyang partner
20: nga si... Associate niya si Jimmy Bondoc.
21: Associate lang galing nga si Attorney Jimmy Bondoc.
20: Ang palakanta nga, let me be the one to break you up.
21: Numayo, may mga. Numayo, tingog tao.
20: Tawa na. Si Attorney Torion, no, kasuki, gini, ano, sa case ni VP Sara.
21: Basta gani, it involves mga Dagawenyos.
20: Attorney Torion.
21: Torion ginaya.
20: Torion Law Office.
21: Torion Country ginaya. Iya gina dito. siguro kadako giniguro sang
20: pilayan ang
21: attorney's fees na ni iya ta na ni
20: attorney is kalantaw sang proceeding sang impeachment
21: bits and pieces no may nakita ko toya
20: so,
21: ang
20: so enlighten ta aton listeners ano ang procedure anong stages sino una present evidence attorneys
21: ang una syempre sa tanan na magpresentar ang tig-akusar or ang prosecution
20: complainant.
21: Complainant. Prosecution. Prosecution. Kung ikaw gakusar, ikaw gina iauna presentar.
20: Yes.
21: Okay, ara man si mong burden of proof.
20: So, anong quantum of proof si Attorney Ace? Hindi pareha sa criminal, no?
21: Hindi. Wala niya.
20: Substantial lang.
21: Hindi man niya substantial. No? Hindi niya substantial. Remember, impeachment ni. Each senator, one senator, one republic na. So, pag ang senators na, it is in the hands of our of each and every senator on how they would vote.
20: So, pila
21: ang requirement? Yan. Ang kinanglan lang diya, two you thirds. Should have two-thirds of the Senate. As of now, that's
20: pila lang sila
21: 16. Today. 16 kaya yung nag 24 senators. From the start of the impeachment, si presiding
20: officer
21: Chis Escudero nag-atag sa, nag-express ang iyang legal opinion.
20: Two-thirds
21: no,
20: na
21: for him, still, ang 24, even if may duwa na ka-senador, may
20: tatlo.
21: Okay, two senators, Jinggoy Estrada and Senator Marcoleta are already in prison, no? And mayara na sila, they were may preventive suspension na sila senators because of the crime that they are being accused of, which is plunder and bribery, I guess.
20: So ano ang basis ng two-thirds?
21: Two-thirds gapon, according to Chis Escudero.
20: Anong basis?
21: Ang 24 gapon. 24. So, 16.
20: Ang substitution tanagambal of all the
21: of members. All the members, no? So,
20: di ba si itwist nila to news?
21: Well, I think mas may masaka. Well, hindi pa man naya, ano mo? Hindi pa man nasaya.
20: Kasi mo nila, members present. Of all the members present.
21: Hindi pa maginaya open and shut ng case, no? I think inaya butuhan pa na sa uli. Sa uli pa na after the prosecution and the defense have rested their cases.
20: Wait, takabalo ba? Si may mag-motion?
21: May ara na. Sigurado giniagab. No, in my opinion, sigurado gini ko da, yeah. Kaya there are instances. Since nga may duwa na ka senator, nga technically, although still members, but are no, although, si, may duwa nga nakasuhan na nga, are no long, can no longer function as senators.
20: Kaya
21: tungod kaya nakasuhan sila, may ara na priso. Na priso sila, kag may ara kaupon nga suspension. Oh, di ba la? Depende sa school of thought mo.
20: Galikete, no? Ano, makarisma sila Japon, Tornes, presumption of innocence.
21: Oh, yes. Oh. No. Pero te, ang ano daya is...
20: Hindi pa man sila convicted.
21: Hindi pa sila convicted, but may arabi, ano, sa ina nga, sa plunder, kag bribery nga case. Nga once nga you are not convicted, you are charged of those crimes, may ara na nga daan preventive suspension. Remember, tagpamati, preventive niya.
20: Preventive.
21: No need for conviction. Samtang ginahiring, they are prevented from holding office.
20: Sa ilang function.
21: Sa ilang function. So, amo na isa na saya sa mga,
20: so, aton,
21: I think,
20: bantayan,
21: argument.
20: Tornays, bantayan na. Bantayan takon, ano ang matabo? Kahit 92 days ni, ang proceeding.
21: Correct. Pero if you ask me, ang akong gidiang opinion, Attorney Gab, no, para hindi man bala, para just iniyang the least, least na gamo nga pathway, padayon na nila gyapo ng 16.
20: Yes.
21: No, di ba? Kay this is the path of least resistance.
20: Para wala na debate.
21: Para wala na debate, wala na gamo, no. Kaga kung ever gid man ma-convict, at least ang tao, no, satisfied man nga wala ba laging ano, wala ba laging anong tawag na naton, ging shortcut,
20: wala gin bypass.
21: Wala gin bypass, wala shortcut na tabo, di ba? Ako, I would rather have nga
20: Maka-create pa na ano eh, issue.
21: Correct. Now divisive na kayo ni nga issue. Pro kag antay, ya. Kita mo gadya online.
20: Plain sa aton yung, very clear sa aton constitution is two-thirds.
21: Two-thirds, no. Ako, path of least resistance, 16.
20: Ang kay presiding officer Chis Escudero, dumalutsan mo pa niya kahit silent ang constitution.
21: Correct.
20: Kung sino ma-preside.
21: I think biskan nga ni ang I believe ako ang Supreme Court nang nag-pag-

0: ako equal nga branch, branch ng government.
1: Correct, correct. That's true.
0: Pero ako niya, point of view, attorney, is legal opinion ko naman niya. Since si Gatchalian naman ganyang Senate President, from the word President, attorney, is ang Latin word sini presider, meaning to preside.
1: To preside. Oo, oh, pwede man.
0: Draya automatic na siya nga ikaw ang presiding officer, kay president ka.
1: Kaga,
0: din kakita, attorney, is board meeting, ga preside, hindi president.
1: Correct. May sama na, no? Halawa ilang taon.
0: Halawa ilang taon. Like sa mga board meetings ng Board of Trustees. Sino ga preside?
1: Chairman.
0: President. Oh, diba? So, ang chairman ka president, isa lang na sila.
1: Correct, correct, correct, correct. Oh, Chuck Toman, may point ka man dito, yes, ni Gab, no?
0: Dra na lang, sumang, kaya ma-analyze. Hmm,
1: sumang gani do, damo gani ka criticize kay, ano, kay Win Gatchalian, kay aral lang sa satupad ni...
0: Hindi kayang balya, siya Japon niya ang may supervisory power. Supervisory power. siya Japon ang ma-supervise. Amo nang iya nga hambal sang last. So, part siya Japon.
1: Correct. Oh. Pero in a tawag ni sa... In actuality, I think mas mayugid man nga si Jesus Cudero.
0: Kasi sa practice.
1: Can you imagine si Queen Gatchalian, may duwa ka opo lawyer ang sa defense, lawyer man digto, may mga objections. Ang objections na daw sobra 46. Paano yan na desideran?
0: Paano ka mag
1: how would you decide?
0: Rule.
1: Ang, how would you rule, diba? Dugidugay na.
0: Sorry, i-enlighten pang ato niya mga tagpalamati. Every time may objections, ma-rule niya ang presiding officer.
1: Correct. Ang korte ma-rule gina iya.
0: Paano mo ma-desisyonan sang intsakto kung hindi ka negligible?
1: Correct. Kaga, hindi lang sa intsakto. Paano, dapat na expedient ang desisyon.
0: Outright
1: na yung desisyon na anay siya na iya.
0: Iti sa litigation mo na
1: attorney. Kaga, you have to also to consider the time element. Madugitugay na karun kung, can you imagine Win Gatchalian? No, for all his knowledge, he's not a lawyer. He does not have the necessary experience to rule on those technical questions of procedure.
0: Very stressful.
1: Stressful na mamangkot pa sa abogado to. Ti anong ihambal ko di? 'Di ba? Dugay-dugay. Subanggani dugay-dugay kay pabaraka ka ba naman sa objection?
0: Ti grabing objections kaya,
1: ni Narvasa, si Narvasa daan, si Tony Narvasa sa offer pa lang ga-object. No?
0: Ti attorney is part niya isang ano attorney strategy. Bisa ako ya attorney bisan ang ground sala mo basta ko object ka lang.
1: that appears to be the
0: amo
1: nang
0: skill, amo nang skills ang litigator, ang lawyer, attorney. Bisan wala kaniya ground kisa, mo object ka lang, panabad lang na.
1: Total hindi ba ni judge?
0: Di ba?
1: Kay kung sa actual ato mo kabalo man attorney Gab, sa actual na practice, kita nga mga litigators, no. Ang ato nga mga objection niya we use that sparingly para hindi maano yung judge. Kay kung sige man ta object na, kigan niya sa judge.
0: Apoy man, oh.
1: Oo, masinay nga judge. Object ka nga, object, hindi ba?
0: Sa impeachment proceedings, attorney Ace gani, why pagani natapos ang question ni attorney Narvasa, ang prosecution ka object na?
1: Di sa iba ka attorney Narvasa. Di sa iba ka attorney Narvasa. Sili attorney Ligutan.
0: Na-experience man aguro. Ako na-experience ko na.
1: Ati, oo, di ba?
0: Why pagani tapos ang question object na.
1: Bawal na. Di ba? Bawal na.
0: So, dapat patapusan na.
1: Patapusan mo gina ang question dali before you object.
0: Kalingiti, no? Ang battle ya sa court tourney is main games man mo. Kung ako maglantaw, main games man.
1: Pero ako naman ya, I'm giving them leeway, no, to my eyes. Kaya iniya, wala ko niya ginalantaw ang impeachment subong in a legal viewpoint. Wala ko ginalantaw, Gab. Ang ginalantaw ko dito, this is impeachment. Ang rules of court is only supplementary. Ang ilan niya nga actually yung gina sway is not only the senator judges, it's the citizens.
0: Yes.
1: Nga galantaw.
0: Public.
1: Diba? Kita mo gani si Attorney Narvasa before he performs his cross, no? Before siya mag-cross, may mga statement siya. Mugata siya statement. No? Nga abot mo ganyan kung sa regular trial ya,
0: may manifestation.
1: May mga manifestation. Sa regular trial, sa wayong kaya sang judge, objectan ka sang imong opposing counsel, i-sustain na sang judge because sa cross-examination, technically, you're just asking questions mo.
0: Strike out na.
1: Ipa-strike out na. Pero dire, syempre, you're appealing to the public. Gatag sila sang ila yung...
0: Kag hindi applicable ang rules of court, ha?
1: Oh,
0: so, okay lang. okay lang yan.
1: Correct. Kaya hindi man niya, ano, hindi man niya trial. So very, sa in a legal sense.
0: Very witty. Strategic.
1: Meron to siya one time nag

0: Si Antonio Narvaza, did you really study your did you really investigate kung sa regular court proceeding na nato niya objection your honor,
1: leading
0: na siya, hindi na siya leading kay ka-cross to sa mo your own is only is, that's a conclusion na ginahimo mo no if you're cross examining ang imo lang da is to ask questions to the witness
1: tapos gin withdraw ya diyon
0: withdraw ya dayon ayos na ayos sila.
1: Tito si Narvaza sa Fortune Law Office.
0: Pero ako bit ang judgment ko sa Duwaya between the two, Ligutan and Narvaza. Alayo pa si Narvaza kay Ligutan.
1: Aman.
0: Si Attorney Ligutan niya is kita mo yung iya mga demeanor. Si Attorney Narvaza ganit ka sala-sala pa. Eh.
1: Professor ya si.
0: Correct. Kita ko gid si Narvaza ambal ko ya ini ga sala pag idya.
1: Kag attorney sa gin check man sa batch kami gili.
0: Nisin
1: sa bar exam 2016 man
0: si
1: sa bar
0: Narvaza. That's why no hindi pa man kay si Lig pakita mo man wala pa ya ang may court awareness between the two is Attorney Ligutan
1: veteran lawyer
0: na gidyano kabaloya magahampang ang iyang mga dik ang mga actuation niya sa sunod yes. Unlike kay Narvaza yang banat pag gidyan ka banat
1: attorneys ka practice kami niya sa Manila magin ng strategy no
0: may ara na pero for me no in my experience the better strategy is number one be courteous gidya sa court kag sa imong opposing counsel and ang imong objection you should reserve your objection sa mga objectionable gid kay kung sige kada object without any basis number one you will annoy the court number two if the court is already annoyed at you kung may maka-object kada ang intacto imong objection kag annoy na hindi ka napasugdan sa korte
1: nga na experience man niya
0: experience man kabalo ka naman sa mga kasugod
1: ano na experience sa nakaduwa
0: hasta gani dyan sa muna ginobject kanta hindi ka nakita man yun kadumdum ka na
1: ate dumduman ko to ma-object ka pa sa judge
0: o ano kung di maging isaway ko to sa judge amo gin na mga learning curves natin sa muna sa practice ang atun to ya siyempre kulbaan ta nga masudlan ta ya hindi amo nga questions mo.
1: Kag-enlighten taton mga listeners siya ti kung ma-sustain ang objection meaning
0: gimpasugtan
1: madaog
0: gimpasugtan
1: kung ma-overruled meaning why gimpasugtan
0: ang objection mo
1: amo na siya para matagan ta ano ni
0: enlightenment taton mga if you hear the word sustain
1: ang ginastoryan sumong sa kapiyan turn is rules of evidence na
0: yeset bilog na damo Pilipino sumong abogado pero pasugtan tanan na sila kay ti
1: sa kapiyan so na ginastoryahan mga chismis lang mo
0: subong niya impeachment
1: subong niya rules of evidence impeachment proceedings so meaning ga alam na gina ang Pilipino
0: or kada yung ang Pilipino ya ano gidya dasig mga katsang attention sa Pilipino eh. Tutok na tutok gidya basta impeachment ya tutok gidya
1: ti attorney Ace ano ang padulungan sini sa impeachment Removal from office,
0: no? Kung if 16 senators will vote to convict Sara, she will be removed from office. And not only that, not only removal and perpetual disqualification. Meaning, barred na gid siya perpetually.
1: From any public office.
0: Hindi na sa, biskan kagawad, hindi siya pwede.
1: Grabe, no?
0: Biskan barangay kagawad, hindi siya pwede.
1: So, amugin na nga yun na-push nila, no?
0: Pero threshold mo, 16 bulay-budlay na kwaon, ha?
1: Pero ano paglantaw mo ni, may substance magitaw? Or political
0: well, kung
1: harassment?
0: If we talk about substance, isa pa malang nakita ako, may aragid man threat, eh. No, I cannot deny the fact na Vice President Sara Duterte made a video and it was published sa internet.
1: So una niya nga ground.
0: Una nga ground na. First article na. Yes. No, there are 3 articles more. Na wala ko pa nakita tong iban pero
1: atong confidential funds 614 million.
0: Yes. Although sa next pa na ya. Yeah. No, ang subong pa lang nila kay there are 4 articles. Magsiling ka articles amo na siya ang ground for impeachment mo. First nga ground para sa bang first article, that's a threat.
1: Amo lang other high crimes.
0: Other high crimes sila ang threat ni VP Sara. No, may haragin man eh, kay we cannot deny nga si Vice President Sara Duterte and the rest of the Duterte clan, including si ex-president Rodrigo Roa Duterte, ang ilagin naman ni nga mga pangilang batasan, isugun gin man sila mo. Di ba la? Iso gini sa laya. Never back down gini
1: yes,
0: mo.
1: Yes, oh.
0: Di ba? That's the, amuna yan ang pamalakat ni President Rodrigo Roa Duterte during his time. Iso gini yan.
1: Te, ano makoment mo to sa first witness ng NBI?
0: Ah, si...
1: Okay man ang performance.
0: Well, ang first witness, okay, very simple man lang to ya ang purpose ng first witness eh. Ang iya man lang to ya, he was not presented, or he was not offered as an expert witness. In fact, yung clarify yan na, eh ano lang saya, tawag ni competent witness. Competent in a sense nga kaya ya mag-download sa computer,
1: sang video,
0: pakadto sa laptop. Apakadto sa mga devices, no? Hindi man ito sa kay hindi ba to complicated yung purpose ito? And secondly, although syempre as expected, gina-try gid man niya sang always gid man ang opposing counsels ya. I-try gid niya ang whether ang ina nga video authentic ba. Normal na, di ba, Attorney Gab? Galing kay eventually ginamit man to nila gyapon ng video.
1: Yes.
0: No, as their evidence.
1: Man bound sang technical rules
0: correct,
1: of procedure.
0: Correct.
1: Especially ang rule on electronic evidence.
0: Ang pamangkot ng Attorney Gab is this. Amuni, this is the better question. Whether that video, kung ina nga video, no, is enough para ihambal sa aton nga citizens nga si Sara Duterte is not fit for office. Amuna saya ang question da iya mo. It's not whether the video was authentic. Kay tiin na iya, public knowledge mo na si Vice President Sara Duterte gidman to. Kay that was published in the internet. Amula na. Whether or not ang ina nga video enough bala na nga makasiling ang Pilipino. Oy, Sara Duterte is not fit for office or masiling ang Pilipino. Even though amuna siya maghambal, no? I think Sara Duterte is the person needed by this republic. Dapat amuna isog. Depende.
1: Yes. Kagari, Atty. Iso, ang daganay di buto mo.
0: Correct. Diba?
1: Kagari, ang challenge is, bias ka bala or objective ka? Klaseng a judge?
0: Pro ka bala o anti?
1: Subjective ka or objective?
0: I-pro kag antay ta na lang.
1: kung bias ka malang, pa-inhibit ka na lang, no?
0: Oo, kaya pa-inhibit ka, no na na dayon mo.
1: Kung mga senator judges naton nga bias malang, pa-inhibit na lang ka muna.
0: Galing kiti, sayang man ang ano, Atty. Gab? Sayang man ang ilang airtime, 'di ba? Kag ilang punchline.
1: Bison pa. Ko na ko yati. Kung tutuod magid nga may na-commit yang crime si VP naton. Ti i-prove gid jay isang insakto.
0: Correct, no?
1: Hindi yang ma-base lang tiya sa aton yang bias nga judgment o may prejudice ka na. Before magpungko ng senator judges, may aragin na daya bias na.
0: Oo, may aragin na sila. Klaro man na. Ang new majority.
1: Di kita nga mga Pilipino, galantaw tayo, pero balaanan na nato ng padulungan.
0: Correct. Galantaw ko man din. Yung mga senator judges nato, no? It depends ni Japon kung sa ebidensya, kag ang hangop sang tao sa mga ebidensya nga ipakita. Remember, ang mga senators nato ni damodar electionist. Kapamatay man na sila kung anong pulso sa bayan.
1: Oh,
0: kung say for example, no, the evidence is strong na si Sara Duterte really did perform acts that violated our constitution or she committed high crimes. May ebidensya gina muna. Kag ang pulso sa tao, uy, amugin na nga si Sara Vice President Sara Duterte should be convicted. Ini yung mga senators na I don't think nga i-acquit na nila. Makonvict na sila. Kaya ikaw, sukta na yung kamuna karoon sa boto.
1: Amo naman na.
0: Diba? The other way around could also happen. Na kung wala agad ka pulos-pulos tong or very weak ka mga evidence, tapos ang pulso sa tao, amo na, ka-weak mo na sang evidence, not enough to convict Vice President Sara.
1: So,
0: tapos ikaw, hindi mo pag i-acquit, i-convict mo.
1: Hindi sa boto.
0: Ah, hindi ka naman. Diba? Sukta na yun naman ta.
1: Amo na siya.
0: Diba? So, very important ang pulse and perception sang public.
1: So meaning ga survey man yung mga senator judges.
0: Ga survey gin na. Yeah.
1: Especially sa mga re-electionists.
0: Kag ang pulse and perception sang public will depend on the evidence presented. Diba? It's a whole ecosystem eh. Ang mga senador nato mamati gin, ma survey gin niya Attorney Gab, no? Kaya hindi ka you cannot go against the grain kung nagambil ang kung the almost all of the population gahambal convict kag ma-acquit ka, masok tanay ka muna. Or almost all of the population kasi you acquit tapos nag-convict ka, asok tanay ka muna. Sigurado gin ayan. Ha? Remember ang power emanates from the people. Sa aton na iya, aton niya ang opisina, ya kita lang ang nagbutang sa mga government official naton for the meantime.
1: Yes.
0: Diba? We can always remove them through ballots, through election.
1: Amo nang democracy.
0: Democracy nimo. The power resides in the people. Aton na iya.
1: Democracy attorneys.
0: Even if palantaw ta, we are powerless, we're not. No? Ang aton nga mga government official, ang nagbutang na sa ila sa pwesto is kita through our vote.
1: So dapat gyay contemporary kalanda matadlong kagid.
0: Correct, di ba?
1: Hindi kay temporary kalanda mangawat ka. Amo na ganing tornays.
0: Hambal man sa kawatan to nigap temporary lay ko di mangawat lang ko.
1: Oo, amo na gani ang mindset temporary lang ko di makalit man ko gamay.
0: Pero
1: amo galing kay te gaka ano tornays, gaka dimat.
0: Oh. Amo ni ang hindi nila paglipatan. Hindi tanan nga tion inyo. Kung subong wala ka mo na dakpan, kagsigi ka mong pangawat in the future, time will come madakpan ka mo and you will suffer ang penalty nga angay sa inyo. Nga ginapenalize na ganing mga kawatan cellphone.
1: Amo na gani, Tornay, is sometimes ang justice pabor ko niya sa ara sa posisyon. While ang justice, hindi pabor sa mga pigado.
0: Okay, well, we have to, me, I have to concede, no? Sa amo na sa aton nga natawa ba na sa Pilipinas nato sa aton mga recent history, give me isa ka wala gid high official sa aton nga
1: na convict
0: kag na convict gid man nga nagdugay sa prison.
1: Da wala.
0: Oh, Erap Estrada was convicted pero ano, what happened? He was pardoned.
1: Yes.
0: Oh, sino pang ibang nga convicted naton nga mga
1: sila ni Trillanes.
0: Oh, si Trillanes, although he spent 7 years in jail, he was eventually pardoned.
1: Pardon.
0: Oh, ini pa tawag ni si Ana ay ang si former Senator Bong Revilla gid mano. Gabalik-balik. Pero do you recall some time ni Janet Dean Napoles gintudlo ya to si Bong Revilla? Sino na convict ito? Ang aide ni Bong Revilla.
1: Yes.
0: Ini pang si ano, ari pagid. Sumalangit na waya kaluluwa. Si Senator Enrile, he was convicted. Pero because of his old age, gimpagwa siya.
1: Ang reason is humanitarian reason.
0: Correct. Attorneys. Nakabati ka bala ng miara sa mga ginakasuhan naton, ng mga
1: high profile.
0: Mga citizen, mga ano lang bala?
1: Ordinary.
0: Mga ordinary citizen na naghatag ang court amo na nga liway because of your old age tay hindi ka lang namon pagpresuhon wala giday
1: no wala.
0: Diba? That's why ang clamor sa tawo ang reklamo sa tawo may ara punto because of our history hindi naton kaya magpa-convict sa mga tawo nga baskog.
1: Amo na ang reality.
0: Unless and until may ara ta mapa-convict nga baskog ya ang tawo ya hindi gidya magpati nga ang hustisya sa Pilipinas ya patas.
1: Basi ang problema Tornay is ang execution man sang aton nga anti-graft law no.
0: Yes.
1: Basi medyo kinanlan pa i-amend o
0: kung ako gani ya intacto na ang execution ng ato lang yung approach sa rich and powerful. Kaya ang arabala ang makapalagyo sa batas not only the rich it should be the rich and you should be rich and powerful. Kay kung rich ka lang ya oh si Arnie Teves ara man ho. Diba? Ang gapalagyo ya ang hindi gyud ma-convict sa Pilipino ya, sa Pilipinas ya. The rich and the powerful. If you are a president, if you are a senator, if you are ang mga damo pa ikaka-convict nga ano eh, nga mga congressman. Pero give me one senator who has been convicted. Give me a president who was there was a conviction pero it was pardoned. Diba? Wala gyud gab.
1: Pero wala ordinaryo diyo.
0: Ah, ordinaryo nga ano ya. Pag convict ya, convict gina ya nga what cellphone theft, 6 years.
1: Grabe no.
0: Oh.
1: So amo lang masubo sa aton nga.
0: Yes, that's a sad reality of our. No? Pero te, let us not lose hope.
1: May ara no? Pa. May no? Pag-asa pa.
0: Time
1: will come ba si dlagan ka congressman, senador.
0: Ako na lang gina paminsar gab ko may gabuli sa akon. Biyang gina paminsar ko. Mapatay matagyapon tanan.
1: Amo-amo ta.
0: We are just tawag ni, we are just passersby in this world.
1: We are just a passing through daw.
0: Oo, di ba? Kay tutuod gid man na Attorney Gab, no.
1: Ang imong landingan kabalo ka na cemetery yo.
0: Oo,
1: di mo na nga aton mga corrupt nga politicians, so kabalo man kamo kun din kamo makadto.
0: Correct.
1: Dapat iubran lang kamo kung ano ang insakto.
0: Oo, diba? Eventually, kabalo, hindi mo maginamadala. Dala mo na sa langit tao. Hindi, kung sa langit ka makanto.
1: Kung kaya, attorneys, pag sulod mo kuno sa kalibutan, huwag ka dala.
0: Pagwa mo?
1: Pagwa mo sa kalibutan, huwag ka mandala.
0: That's the ultimate truth. Yes. Ang ina ang statement.
1: Diba?
0: You are born without nothing, you will die
1: nothing.
0: Bringing nothing.
1: Oo, diba? So, muna dapat may realization man ang ato ni nga mga leaders.
0: Oh, ano na, 2 minutes? Or may iba ka.
1: May iba pa ka minuto. I-greet na lang ato ni mga...
0: Daw nahimo na ta mga political, ano di.
1: Political advisor.
0: Okay, ikaw ginsuguran mo gano'y impeachment mo.
1: More to come, mga next sector ni Ace. About man sa mga graph, anti-graph law.
0: Oh, yes, kahit isubong, amo man niya ang init na issue sa atong bungsod.
1: Oh, di sige. Realize man sila nga dapat kita ya nga mga leaders in the future be, no? Mga politicians ang general welfare sa tao aton paminsaro.
0: Correct.
1: Hindi nga aton ya nga bulsa. Di ba?
0: Masyado ka selfish.
1: Ako ya akong tinto kuya sa simple living tourneys.
0: Ako gani okay na kuya magkaon kuya steak.
1: Ako gani once a day lang kisar kaon.
0: Pero steak.
1: Aton nga na tamyaw dira ang aton mga amigo.
0: Nga mga magwapo nga abogado.
1: Oo, basi may ara kay Grit.
0: At sige mo attorney, ang gwapo kong amigo na si attorney Jerilena, ang gwapo kong amigo nga daw tatay ko na si M. Ocampo. Ang mga gwapo na itong amigo nga si attorney Carlito Mampang.
1: Oo, din na sila
0: sumamay. Rabina. Sino pa? Kag ang pinakagwapong abogado sa Victorias.
1: Si attorney
0: Medi Arbolado. Attorney Medi.
1: Kasi si attorney Lina daw ay nanato.
0: Oh, si attorney Medi ka kalingaw gigko na Brasilia mga post.
1: Oo.
0: Very witty, very witty.
1: Very updated.
0: Witty and updated. Chismoso man si attorney Medi mo no. Chismoso in a sense nga tao. Updated sa mga current events.
1: Kag daw gin-withdraw na nila ang request na maula sila sa residuo.
0: Hindi na ito magkanto na, Atty. Gab. Kaya madugayan ta.
1: Sige. Alright. So, mayong hapon sa tanang. Salamat sa pagpamati.
0: At until next Friday. No,
1: next Friday.
0: Abangan nyo. Madugay pa nga itong mga Atty. Gab regarding politics.
1: Ati, damuon ta.
0: Sige. Alright. No, we'll see you next Friday.
1: Alright. Thank you. Thank you so much.
2: K5 News. D3 Bio. Health News. D3 Bio with Physio.
3: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Babakal sa mga butik. D3 Bio.
4: Ganto na sa extra benefits, sir, boys, ang D3 Bio.
5: Na.
4: Kung pala inom ka or adik ka sa D3 Bio, adikid term ba? No? May madamo pa nga mga extra benefits kung palainom ka sang D3 Bio. Amuning nakanami mo. So, kung lantaw na to, Sir Boy, ang damo na nakatry nga nami gidyan D3 Bio, especially sa pag-fight against hypertension, diabetes. Ang iban gani alam ni kayo, ginahalo nilang D3 Bio kagoon, DTX.
5: Amo ginang tapat gid.
4: Now, D3 Bio, gina-increase niya ang absorption sang magnesium kag chromium. Pag once ang absorption sa magnesium kag chromium nami, di sensitive imo insulin.
5: Kung sensitive ang insulin.
4: Kung sensitive ang insulin, dulong din niya ang glucose sa imong selula.
5: Kampiyon.
4: Nga may matabo pa nga diabetes. Meaning pa, may ang glucose mo, ma-absorb na siya, Sir Boy. Kag, siyempre, this lowers the pancreas workload. Kaya siyempre, nami ang kuhan mo.
5: Kaya tagagawa sa nga insulin. Ano mong efficient ang insulin?
4: Idulong niyo dayon. Dayon.
5: Hindi na ko mag-imuliwat insulin.
4: So, meaning pa, kung palainom ka di tribayo, it will work hand in hand sa may mga may diabetes. Dali ang absorption sa imong glucose kag hindi magtaas imong blood sugar.
6: Correct. D3 Bio, Sir Boy, no, may asang MCT nga maka-provide sang energy, no, sa aton nga lawas, no. Ilabi na gid kon may ara kasang diabetes bala. Diabetes fermi ka lang
4: ginabutom. Luya, luya na in diabetes.
6: Luya ka. So magtumar kita sang D3 Bio kada adlaw kung may diabetes ka, hindi ka gutumon, Sir Boy. No, dugay ka gutumon kag may energy pa ang imong lawas nga hindi magtaas ang imong blood sugar.
2: D3 Bio with Physio.
7: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
5: Kuba, kung buot silingon ni Doc Sam, kung diabetic ka, iniiwasan kasing imong mga upod. Uy, nugay kaon kanon. Nugay kaon tinapay. Uy, anong kanon? Kumaluya ako kanon. Ititribayo mo na. Ititribayo mo na. It gives you energy without elevating your blood sugar. Pwede?
8: Ang gripo nyo sa balay, ang tubo, Sir Boy, kung madamo na natuktok, kagdamo na sang mga lagdo, hapos niya kayo sulsugon mo lang, pwede. Ang ugat mo yan, hindi. Hindi mo yan masulsog. Kagalain pa, hindi mo ni sila yan, iihi mo lang, no? Oh. Malabay sa brain mo, malabay sa heart mo, magka-blockage ka, ikamatay mo. So, ang D3Bio, paano makabulig? Ini siya ang nagabulig padamo sang imo nga high density lipoprotein, which is amuning taghimo sang LDL mo. So, with that, no? Ginapadamo yung imo HDL, parang hindi mag-accumulate imo nga LDL sa imo nga mga kaugatan, hindi ma-oxidize, hindi magtapik sa wall, creating plaque. So, mas nami siya. Ano pa? Ang D3Bio, iniman ang makabulig nga hindi mag-oxidize ang imo LDL. Because... Para...
4: Pag mag-oxidize, plaque gina.
8: Plaque ang result.
4: Mabaragi na yan.
9: Mabaragi na siya.
4: So, the more nga gainom ka D3Bio, the more gadamo yung mga good cholesterol.
8: So, kung si lolo mo, nakita mo nga napatay sa stroke, ginkulbaan ka, subong palang D3Bio ka na. Kay may history ka mo sang atherosclerosis.
5: Amuna, ang importante da. And D3Bio, besides that, also help you fight hypertension by increasing the diameter of your arteries tungod sa nitric acid. No?
4: Ining nitric acid. Eight lanes? Mahimong 8 lanes.
9: Malapad, Sir Boy.
5: Imo siya 8 lanes. Ang imo 2 lanes, may imo 8 lanes. Hamak mo na. Tidin pa ng pressure da. Ki free flowing na lang ang imo dugo. Wala ka na sa ginatawag ng mga humps. Wala ka na sa ginatawag mga bara. Ki ara na ang nitric oxide nga halin kay D3Bio. So kung diabetic ka, hypertensive ka,
4: may
5: high blood ka,
4: kasurason.
5: May problema sa kasurason, D3Bio mo na.
4: Na-infection ka, natrangkaso ka, nasipon ka, D3Bio mo na.
10: D3Bio! Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo lupo, naibaluan ko ang taas ng gali akong blood pressure. Painom pa ni Mrs. ng D3Bio, 3 kabisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
2: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mapakas mga buti ka. D3Bio with Visio!
11: Ako si Ana, before problema, ko gidang ako na regular nga regla. Isa, galabot, gid 3 kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gin.
2: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mapakas mga buti ka. D3Bio!

0: Wala ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka, kag ano ka man. Ang importante sa mga palangka taka. At tubangon kong mga pagtilaw nga kaupod ka. Imagine me without you.
1: I've been lost and so confused. Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita

0: Babe, dali na. Malunch na ta.
1: Ano nga, babe man? Hoy, bukbok ang baba mo, ha?
0: Sige lang bala. Pabayilan ko nga muna itawag ko si mo. Kidra mo nagyapon pa kadto, ha?
1: Gayan ako bala bukbok, ah. Assuming kagadya bala yan, no? Sa kagwapa ako nga ine. Hoy, hindi niya bagay si mo.
0: Grabe ka man kung makambal. Sige na lang ganya. Basi kun isunggod mo pala karon sa akon.
1: Ay, masunggod kay Kuya Simo kung sigihon mo ng pagka-assuming mo.
2: Chloe, dali na.
1: Babe, ano ka man? Kagina, tapakabalik inahulat.
0: Oh. Amo naman igurong bago nga source of income ni Chloe mo.
2: Babe, sino ning upod mo?
1: Ay, babe, si Bokbok na babe. Friend ko.
2: Okay. Meg, base kon may tuyo ka kay Chloe, ah. Umandam ka lang sa akon.
0: Daw ginapahog mo ko, hao. Base ko nalipat ka nga. Teritoryo ko na eh.
1: Ay, babe, dali na, ah. Hindi na ka madami mag-away pala. Papayin na lang si Bokbok. Amugin na siya, babe. Sige na, dali na.
0: Chloe! Chloe, madali ka lang! Ato na siya. Ay, kinugon sa'yo mo, Chloe. Kinugon gid sa'yo mo. Palangga, tapa naman ka.

0: Tol, dulu ya hau. Ano problema mo?
1: Kwento lah. Si Chloe, tol.
2: Si Chloe naman?
1: Oh, mga tol. Kwan abi?
0: Ano nga kwan man? Sus, naano ako mani mo ya, tol? Damo sang babae, da.
1: Anon ko na, tol? Kay siyang palangga ko, eh.
2: Hindi ka magsilinga. Kamu nga doha.
1: Ano nga kami man? Sa tol ng tol, wala sa kami, tol, ya. Tani, amula na, eh, nga kami na, tani.
0: Ote, amo mga litol.
1: Kuan mga tol, eh. Naluoy lang ginabi ako sa iya, eh. Do ginainto na lang siya permis sa mga lalaki nga makilala niya. Eh, hindi lang ko yung gusto permis, tol, nga gaibi siya permis. Sabi mo, masami na siya nagpautwa sa akon, eh. Base mo lang na sunadlaw, amo naman ang matabuaw. Kag hindi lang yun ang inakabalakan ko. Base mo lang magtulon sa bula, tulaw.

0: Salamat, gid ma.
1: Dali ka. Nagluto ako dito sa ginat-an nga langka. Kabalo ko nga daan nga paborito mo gito eh.
0: Bautood ka ma. Timing gid kay gutom naman ko eh. Dali ka ma.
1: Ay, dali. Ay. Oo, gali nak. Si Chloe bala? Nagkadto di ka ina.
0: Om.
1: Ginapangita, yaka.
0: Ha? Eh nga man ko lumahaw.
1: Ambot ah. Ginapamangkot ko siya gani kung anong kinahanglan niya. Ay, do hindi man siya manugid. Ugaling nak.
0: Oh.
1: Do nagapangasubo man to siya. Do nagapalang harok ang mataya. Ano? Nag-away ka mga duha?
0: Ha? Oh, wala ma. Kundi ko magsala. Gininto naman siya sa lalaki mo.
1: Ay, nak. Nanu ka?
0: Ha? Kukuan ma. Siling ko, basi kon may kinahanglan siya nga importante. Kabalo ka naman nga ako na yung ginadalaganan niya dayon eh.
1: Ay, kung sa bagay, childhood friend gid ka muna nga duwa eh. Gani kung magdalalag ko na kamu nga duwa, kamu gid ya magdayunay.
0: Si mama, abla mo. Hindi ka makabalakam, ha? Palangga ko na naiya si Chloe nga daan.
1: Kung sa bagay, paano binakun pangaluyagan mo lang na siya? Kasi kung ikaw mo na lang ginahulat ya. Sige ka, maunahan ka gid sang iban.
0: Ma?

0: K5 News.
1: Three, Bio. Galigaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Ariel, nagkantonsilitis ang nagligad, sakit-sakit, hindi ako tama, tiambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit sa ako. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
3: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka ang butik. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
8: Duha ka klase ang asthma. Allergic nga ang kabangdanan. Exposure sa allergen. Kag non-allergic nga nagalin sa stress, sobrang exercise, sakit nga dulot sang trangkaso kagilanan, nagalain-lain nga klema, kag iritasyon sa mahigko nga hangin, nga nagadala sang mikrobyo.
9: Si Teresa Abilar, nag-star sa Barangay Bata, nagpasalamat ako sa Dr. Pinoy Squarin Capsule, kay ginayon niya ang balatean ko na asma. Kaya kung wala ko nakatumar sa Dr. Pinoy Squarin Capsule, asa subong nagaantos ako sang ako na balatean.
8: Dr. Pinoy Squalling Capsule. Protection sa mga balatian.
10: Spore Biotics naginupdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gitugot obra para sa mata, mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Kag ginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kag glaucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang I Care Drops at
0: ito at lahat. iCave Gold Capsule, mabagal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
13: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
14: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
13: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
0: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
15: Red Horse Beer. Manamit. Swabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
16: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
17: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Swabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
18: Playtime Entertainment congratulates SB19, winner of the Playtime Fan Favorite Award at the 17th PMPC Star Awards for Music. Fans from across the country voted on Playtime.ph, an interactive experience to support their favorite artist. Follow Playtime Entertainment on Instagram and visit Playtime.ph for more exciting experiences.
19: Playtime Entertainment. Born for happiness.
20: Playtime Entertainment. Born for happiness.
21: It's the best part of the day.

0: ang arap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood. Eurotex, the sleep specialist.
2: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayong nga balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps, may average broadband speed nga 240 Mbps, kag minimum broadband speed nga 90 Mbps, nga may 80% service reliability, kag wala pa gid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na!
3: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kag pasok sa budget. Mangpag Globe G-Fiber Prepaid na.

0: Kapag may RH Super sa lamesa, super ang inuman ng tropa. Bili na ng RH Super, ang shot ng tropa. Drink responsibly.
1: Ang panalakit sa karawasan, ang makauntat sang imo maayo nga magagawi. Mag-usar sang salon pass. May direct edi nga sangkap para makapenetrate sang sakit. Naka-epekto susurod sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagpanalakit nga baka. Liyong kalikot sa salon pass.
2: Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.

0: Nadlawan gid ako bugtaw ba? Ano abi kay kanami sa ulan kagabi? Kabugno sang chimpo nami gid balay tulog ako.
1: Ari pagid la ba?
2: Oh. Oh, sige na. Kasi tigla sa ko.
1: Oh, siyempre.
0: Hindi.
1: Lang dyan takay.
0: May bago naman nga lalaki si Chloe, ho?
1: Nga pa.
0: Kagaswit pa sa ila.
2: Alam
0: mo, nangit
2: lang
0: ba?
2: Gaungit tayo ba?
0: Pero timan ba?
2: Kapasin ko nga na.
0: Ang mayo pa palapitan ko bala sila.
1: Ano si mo? Na, man?
0: Chloe. Sino naman isa? O, bago mo naman?
2: Bukbuk?
0: Grabe kagit bala mo. Kung kita lang aduwa magatubangay, dyan rin ang tawag mo sa akon. Pero kung may bago ka naman ganing lalaki, bukbuk na lang.
1: Om.
0: Chloe, halos ka na si Mana lain-lain ng mga lalaki mo.
1: Be.
0: Dapat matyagan ko si mo daw dalok-dalok sa lalaki.
1: Om.
0: Basib lang mahibi-ibi ka naman balahaw.
1: Be. Love. Sino naman?
2: Ay, kon love. Ah, barkada ko ah. Hindi ka magkabala ka, love. Amugin na siya. Grabe, abi ka protective.
1: Ah, gali. Do ka isog siya eh. Pero okay lang, love ah.
0: Do lang ka man ang bago mga nobyo man.
1: Be.
0: Tikalon pa. Do sa piho blaw. Kag Chloe, para pabalon ta ka. Concern ko sa imo ha. Base bala na sunad law, ako naman ang dalaganan mo. Kabalo ka nagid bala nga lain ang lagas yan na sa imo. Kag ikaw naman ya, doon na namian ka. Doon ilintuon ka man.

0: dumaulan man ba? Basa naman tani kalong puli mo. Ano, abi kay tigulula naman ang simpo subong eh.
1: Oo. Ma... Ginigtok mo lang ka! Oh. Wala ka pulos ka lalaki!
2: Wala. Anong wala pulos? Haklo eh! Una pa lang adaan, kabalo ko nagkit ng may asawa na ko!
0: Oh. Hindi! Si Chloe man ang nagahibi eh, o kag... Kagangya bago nga lalaki? Kagdo ginasakit siya si Chloe, ha? Palapitan ko sila.
1: Sabat ka!
2: Hindi! Oh, nanampak, ha? Kagkakaroon na! Hindi mo gani pagtapatapaw.
0: Ops! Ops! Ops! Ops! Tol! Babae na.
2: Be!
0: Hindi pagpatup eh. Doagi ka karoon na.
2: Ba? Ikaw?
0: Oo, oh, ako! Oh. Hoy, Bunjing!
2: Aba!
0: Kung hindi ka na siya, hindi pagsakita! Kay palangga ko na siya! Kag hindi ka bagay kay Chloe, tungod agi ka!
2: Be! Chloe! Dali ka!

0: Chandray, thank you kita.
1: Te, nagsala ba lang hambal ko sa imo? Ha?
0: Ano ang bigay na kapalangga lang man ako eh? Kabalo ka naman nga kahumok sa balatsyagon ko.
1: Oo, gani. Puti lang tawa na. Ikaw lang ang kaluluoy. Damudahan mo na sa lalaki na nag-into sa imo. Ginakwan ka lang, tapos nilakwan sa imo. Ginasakit ka pa. Chloe, abi mo. Nagakasakitan ako nga makita ka man nga nagakasakitan.
0: Chandray.
1: Aambot sa imo, ah. Kung masakitan ka, sakon ka man nga pangawis ang bulig. Pero kung naigayan ta ka, wala ka man nga pamati. Dumagago ko sa imo, ah.
0: Hindi ko mapunggan ang balatsyagon ko, eh. Ako'y mamangaluyag sakon. Ilabi na gid kong gwapo, maluyag mga kudayon.
1: Ina, tungod gaga ka, eh. Ha? Sakit pa na, pero tuod na, eh. Ari na gid ko nga nagapalangga sa imo. Gapabulag-bulag ka pa.
0: Chandray.
1: Wala mo nakita? Ha? Alanggat ka! Pero ikaw, wala mo kinatakan importansya ang pagpalangga kag pagkabalaka ko sa imo, eh.
0: Ano? As in, palangga mo ko? Sobra pa sa paggabi na itang aduwa?
1: Oo, ah. Palanggat ka. Di ka pagin magpatiaw? Palanggat ka?
0: Chandray, kinalukan mo ako sa bibig. Pero, mabaton mo bala ako bisan amo na ako sini. Bisan damo ni sa lalaki nga nag-agi sa kabuhi ko. Kag hindi lang ina... Chandray, nagkabusog mo ko.
1: Oh my... Ha?
0: Hindi, siling ko kiti. Siling ko kiti. Mabag-unay ng pananaw mo sa akon.
1: Wala ko labot. Wala ko labot kung nagabusong ka man sa ibang nga lalaki. Basta ang naibalan ko lang nga palangga at nakakatama.
0: Bisan pa nga may isang kinabusong ko, hindi ikaw. Palangga mo ko, Japon.
1: Gina-expect ko na na. Ano abi kay ikaw, eh? Kung tani, wala pa na matabo sa imo. Abi mo, kung lain lang ang lalaki, manghindi na sa imo. Pero ako, batunon kong tanan. Batunon kong past mo. Tungod amo, takasinakap palangga, Chloe.

Madamo ang naghambal sa akon nga martir ako, bulag kag panakitbutas lang kuno ako ni Chloe. Pero wala ako sang labot sa ginahambal sang iban. Para sa akon, tuma na nga palangga ko gid siya. Ginpakaslan ko si Chloe tungod para sa akon amuin ang makapahalipay sa akon. Kutub na lang diri, madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akong sulat. Ang tagpadala, John Ray.

0: Tan-amo ato ang kasaysayan nga ginhatagan nato sa kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
0: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plutinia. Recording engineer Noli Aparicio.
2: Musical score Michael Tabaki Jr.
0: Special sound effects Chester John Veronque. Pugal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM. Ilonggo Drama Production Center. Ang kampyon nga istasyon.

0: 101.5 K5 News.
1: Mga ka-K5, ang aton oras, alas 2:30 na sang hapon ang oras ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Amuning pinakamanami, subong inumon kay katugnaw. Very safe sa aton nga mga utod nga diabetic. Mabakal ang DTX Coffee Mix sa mga butika malapit sa inyong lugar. Mabakal sa aton nga mga KSS resellers. Mabakal sa mga klinika branches sa bilog nga Negros Occidental. Sa aton nga mga utod dira sa Victoria City kaina samtang nagapamati kita sang drama pinanid sang gugma or the pages of love. Nag-contact sa aton si KK5 Ding Taladigo, no? So sini nga hapon naga-expect kita nga makasugilano naton si KK5 Ding dira sa Victoria City. Kay sa information kaina nga ginpalabot niya diri sa ato sa K5 News FM Bacolod, may nagluntad nga shooting incident sa Victorias or sa syudad sa Victorias, and reportedly duha ka mga persona ang nabawian sang kabuhi. So please ka K5 Rymuel, inform ara na siya. Okay, ka K5 Ding, mayong hapon sa imo, Sir Ding.
2: May hapon, sir.
1: Klaro, Sir Ding, 5x5. Any information, Sir Ding, about sa shooting incident nga nagluntad kaina? Mga ano oras ni siya, Sir Ding, natabo kaina ang shooting incident?
3: Dito, Shine, ang shooting incident nga nagluntad sa Sitiugawahon, sakop sa Barangay 14, City Ciudad sang Bacolod. Sunod sa informasyon nga aton nga nakuha, mga alas 6:30 sa tingaga, no? So siguro matingala kamo nga amo na ni oras ang aton nga balita naglupok tungod kay tungod sang terrain sang nasambit yang lugar. At the same time ang weather condition, no? Nga perte ka, no?

0: sa piyak na hublag, no? So, fully armed, halos na rin nakalong arm, kag mga pito sila kabilog. Tuno sa asawa, kang isa kabiktima nga si Mr. Cunana, no? Tita Shine, ang biktima ni certain Mr. Cunana and certain Jerome Sibalyos, no? Sa doda mabutla, pagkikita makakuha sa kompleto nga detalye tungod kay do kasako ulit sa ila and then do hindi man sila gusto pagin nga mapa-interview Tita Shine.
1: Sir Ding, bali ang nakuha mo pa lang nga mga ngalan sa mga biktima is a certain Mr. Cunanan and Mr. Jerome Sibalyos.
0: Yes, kakifive siya, no? So, ang igo sini ni Mr. Cunanan, alunsay, ini maigo siya sa armas ng gilupok sa iya likod, nabahin sa iyang lawas kag sa iyang mga pihel. Kaya suno sa iyang asawa, nakadalagan pa ini kuno sang pagkakita iya sang mga armado ng mga tao kag daw siya kitang ginatuyo man nga patyon kay man una niya Tita Shen din patay si Jerome Sibalyos sa naubos nga bahin sang nainabitan niya nga lugar and then naghambal pa ang mga perpetrators nga may una kami to nga gipatay at uto sa dalom pagkabati sang ni Mr. Cunanan muna nga nagdalagan siya. Kag siguro I don't know kung ano grupo kilala yo whatever kasi kung aton man nga idig update ang record ni Mr. Jerome Sibalyos may ara na siya nga do mga record nga before daw involved na siya sa pihak ng grupo bala nga mga taga Bukit and then kwa ang tagit siya nga kumpito
1: Sir Ding na. Sir
0: yes,
1: Ding,
0: sir.
1: Yes, oo. Si Sibalyos allegedly involve or kabahin sang NPA, nano, rebelde, nano, is that the background?
0: Yes, surrender na siya, no, if I'm not mistaken, sang natabu pala itong natakpan sila sa may circumferential road dito sa may Talisay, kung sabihin daw more or less lima kabilog ni ang nagkaladakpan, kaga may mga pilas ang iban, daw amuna ang information nga ako nga and gather diri pero aton pagin na i-evaluate kag akwaon din ang importante but ina iya suno sa asawa ni Mr. Cunanan nga ang isang nga napatay amo ni si Jerome Sibalyos and may mga iban mati nga mga members sa mga kapulisan nga ari subong sa dalom kay tumangkot naton nga gin sang ayon man sila nga amo na ang tabo but ginuhol nato na tagi diri ang ilagid nga spot report and at the same time ang investigador sa nainabitan niya na kaso at ito siya.
1: Sir Ding, I'm sorry, I need to ask this question again. No? Wala gyud naka-mention sa imo ang asawa kung ano ang rason nga agin patay ang iya nga bana. Specifically, ano gid ang rason, Sir Ding?
0: Yes, actually, yagin pa may pamangkot nato nina sa atong interview. Dagin pa dala nato, galing si Bongro Galoding pa tungod sa signal nga daw yung dagin mayo. So, siling yawa ay masasamay na ibaluan kung may asawa, may asala ang iyang abana o kung may kontra, kaya iti nag-ano man lang na, nag-pamubod sa manok bala sa isa ka primado, mandi nga manukan na sa may sityo gawahon na Tita Shine.
2: So, kapte na nga daan kamot ko.
1: Yes, Sir Ding, no? Sige, Sir Ding, salamat, gid. Mabalik kami sa imo later on, no? Basi kung may mga dugang pagin nga mga information, Sir Ding, balikan mo kami, ha? Salamat, gid.
0: Yes, so, ato ninitinguan kay subong basbog na di ang ulan sa may siyudad sa Victoria. Sa ato tinguan nga madulong sa inyo ang kumpito nga detalye kag kung konkreto gid no at siya ni may angot sa shooting incident sa sitio gawahon sa kusang barangay ni siyudad sa Victoria sa kung sabihin na nagustas gid siya duwa ka mga kabuhi na mga kalalaking ano. So, Tita Shine, direkta rin nag-report sa siyudad sa Victoria. Sa ako naman si K5 Ding Taladigo para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko pagkalingawan sa Northern Ireland Region. K5 News FM.

Alas 2:38 ang aton oras, mga ka-K5. Ang oras ginadulong sa inyo sa Klinika Spore Biotics. Mabakal sa mga klinika branches sa Bilungan, Negros, Occidental. Recommended sa mga senior citizens nga masami naga-experyensya sang LBM. Mas manami kung may good bacteria kamo sa inyong atsan. So take this every day, Klinika Spore Biotics. Salamat gid sa mga suki naton dira sa Victoria City sa inyong pagpamati adlaw-adlaw diri sa It's Your Time to Shine program.

0: 2:42 ang aton oras, mga ka-K5. Medyo bitin-bitin kita, kuya, pero we would like to welcome our listeners sa Biyernes ng edisyon sa aton nga program, It's Your Time to Shine. Tugtob alas 3 kita nga mag-inop danay sa gihapon. Mangin kaupod ninyo, Tita Sunshine, Kuya Kenneth. Galing kay T, medyo malipot lang ang aton nga panahon, ang aton nga pag-dugsinganay, kagang aton nga pag-anggaanay, sini nga hapon. Pila na lang ka minutes, kuya, no?
1: Malas stress
0: Ma'am
1: na.
0: Ma'am Merlita Malvas, maayong hapon. Sa mga nagapamati sa aton sa handumanan, diri sa syudad sa Bacolod, salamat gid sa inyo. DTX Coffee Mix, the best nga inumon sa mga diabetic sa matugnaw nga panahon. Ang DTX Coffee Mix, hindi makapasaka sa aton nga blood sugar level. Let's have our weather update, kuya. Pinaka-latest so far nga information nga nakuha naton from Philippine Atmospheric Geophysical Astronomical Services Administration. Ang nabalaan ko alas 2 kapagwa pagina sila, kuya, sang update eh. Pero ang aton kainangan na check mga 11 a.m. kay naghulat-hulat kita, wa'y gid sila makapagwa. Ang forecast sang pag-asa kaina around 11 a.m. buwas sa aga or sa hapon, Sabado, July 11. Posible nga makagwa na sa teritoryo sang Pilipinas si Typhoon Inday. Goodbye, Inday. Hindi na kami makabaybay sa imo ni Kuya Buwas kay T. It's Saturday, si Kuya ara sa simbahan. Ako naman eh, siguro mang laban.
2: Goodbye, Inday.
0: Oo, T. Subong na lang kami mag-goodbye sa imo, Inday. Kani buwas sa aga, wala ka na. Hindi ka na makalabuot sa hapon. Madula ka na sa teritoryo sa Pilipinas. Oo, guys, isa ang Negros Island region. Sa mga lugar o sa mga rehiyon nga maapektuhan sang habagat. Amo nang forecast sang pag-asa sini nga Biyernes, Hulyo 10. Pero ang pinaka-importante diri nga information nga nakuha naton from the Weather Bureau nga hindi na magbaskog pa ang bagyo samtang ari siya diri sa sulod sang Pilipinas. Ang nabalaan ko magwa ni siya, kuya, maagi siya sa Taiwan and then sa mainland China. Daw maamat-amat na ni siya, kuya, hina nga hina. Alas 11 kay inas ang aga, ang iya sa hindi nga puwersa nagalabot sa 140 tubtob 170 kilometers per hora. And this Friday, nalikupan gidya sang galom ang halos bilog nga Pilipinas bangod sang habagat nga ginapabaskog ni Bagyo Inday. Tagbangod man kay Bagyo Inday. Kaina ang Batanes area ginpaidalom sa Tropical Cyclone Wind Signal number 2. And ang iban pagin nga lugar sa Luzon ginpaidalom naman sa Signal number 1. Las 2:45 ang aton oras, mga ka-K5.
1: Tingala,
0: yes, kuya?
1: Tingala ko, Tita Shine, kay suspended man ang klase.
0: Yes, oo. Budlay kay base ibalagulpi lang magbaha. Mabudlayan naman siyempre ang mga estudyante.
1: Mapuli.

0: sino ang unahon ta kuya kay birthday nila boss? Di ay dati, isubong na lang kita mag-greet sa ilan sang happy, happy birthday in advance. Si Kaka, ma-celebrate sang iyang birthday tomorrow, manghuni kuya Kenneth. Si Carl Obadaya, uy. Oh, happy birthday sa imo ka. Oh, tapos anong wish mo kay Kaka kuya?
1: Good health lang Tita Shine kag padayon ra sa pag-serve sa Ginoo, hatagan pasangkit sa Ginoo sang maayong panglawas kag padayon lang sa iya pag school na Tita Shine.
0: Mga kabataan ni Doki, puro manitanan mga responsable sa ilang abagdoon. Kaka, happy birthday to you. May you have more birthdays to come.
1: Ka, happy birthday. I love you, Ka.
0: I love you. We love you, Kaka. July 11, pagidbuwas, Sabado, ma-celebrate man sa iyang kadlawan ang unika iha ni Sir Alan Takapan. Tidiin ang selebrasyon, Sir Alan, sa Himamaylan. Happy birthday sa kay Adi. Ma-celebrate sang iya 7th birthday tomorrow, July 11, 2026. Ready na si Sir Alan. Pulo kalitson baboy. Grabe si Sir Alan ba? Happy birthday, Adi.
1: Mayong hapon man sa kay Mamiya Shamilan, mayong hapon Kuya Kenneth and Tita Shine. Padayon sa padayon sa program miski may malain nga panahon. Palihog, great liwat, happy birthday kay RG Paras, so, Kuya Subong Adlaw.
0: RG Paras, happy happy happy birthday to you. Kag sa iban pagin nga naga-celebrate sa ila birthday today. July 10, 2026. Happy, happy birthday sa inyo. Kag sa mga ma-celebrate once again sa ila kadlawan buwas, happy birthday in advance sa inyo. Alas 2:49 ang ato na oras, mga ka-K5.

0: kaya sa'yo.
1: Kuya, i-share ko lang ni before magtakop ang aton nga program.
0: Anang ako'y isilang
1: ang presyo ko no sang diesel posible nga magsangka sa Martes base ini sa apat ka adlaw nga trading sa international market. Ang question, kuya, sa mga drivers, pila ang idugang sa presyo sang diesel? Posible ha, nga idugang ha. Mga duha kuno ka pesos, tub-tub apat or 4 pesos per liter, 2 pesos to 4 pesos per liter. Amo nang posible nga idugang sa presyo sang diesel by next week. Pero ti, syempre, ang ginahulat tayo, ang ihatag nga price adjustment sang or ang ihatag nga figure sang Department of Energy. Ang gasolina gani ko no, pwede magsaka piso kada litro or pwede man nga mag rollback piso kada litro. Iniya base sa apat ka adlaw nga trading sa international market ha, mula nang basihan. Of course they need to wait for the for the result sa Biyernes naman nga trading. Tapos pagka Lunes ipagwa ina sang Department of Energy kung pila lang ang ginapahanugutan nga price adjustment sa mga gas stations.
0: Gilang daigdig at di na gumalaw. Subalit isang araw pa.
1: Mayong hapon sa kay Ma'am Cecil Rumay sang Barangay Carabalan sa Himamaylan City. Nagapamati sila this afternoon sa It's Your Time to Shine program. Thank you very much.
2: Mayong hapon man sa kay ang akon nga friend nga si Rendel Amar nagapamati gid subong. Rendel, shout out sa imo.
1: Salamat man sa kay Sir Joe Bird Castor, sa kay Sir Bornales Goles Gems. Naga-monitor lang kami ng mga KSS Himamaylan area. And please greet happy birthday sa kay Ma'am Bibing Desenal Bordan and Papang Brandy. Kahapon pa ni Sir, no? Sir Bornales Goles Gems. Greet na kita sa ilang kahapon. Ma'am Estela Tayab, good afternoon. Mayang hapon, Miss Shai, na umul ko sang drama, ah. Sa housing, Nara, sa Cadiz, damo giga monitor, Miss. Kay Jonaline Caranoo. Jonaline Caranoo Orbita. Kag sa kasilingan, Muneng, mayang hapon lang dara sa inyo. Wow! Salamat, salamat, Gay.
2: Yes, mayang hapon man sa mga construction workers, labi na gin sa kay titulin na to, mga kaupdananda, mayang hapon gin sa inyo, tanan.
1: Good news ini para sa mga empleyado sang gobyerno. Kay ginpasalig na sang Malacañang nga ma-release na sa siringatuig ang performance-based bonus para sa mga kwalipikado nga mga empleyado sang gobyerno. Ang makabaton sang bonus sa mga empleyado sang gobyerno nga nagabaton sang kompensasyon gikan sa personnel services allocation nga ginalakipan sang mga empleyado nga yara sa regular, contractual kag casual positions. Ay, nakita sang oras, kuya. Oo, mapaalam na din kami, ha?

0: Ini si Sunshine Lacson.
1: Kagaling naman si Kuya Kenneth Uy para sa Kampiyon ng Balita, Servisyo Publiko Kagalingawan sa Negros, ang Kampiyon ng Istasyon, K5 News FM.

0: 100 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
1: May family history ba na kamuusong diabetes?
2: Mag-TDX 500 ka!
1: Mataas ba na ang imo blood sugar?
2: Mag-TDX 500 ka na!
1: DTX 500!
2: Ang may powerful compounds!
1: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
2: DTX 500!
1: Garantisado!
2: Epektibo!
1: Aramis
2: mo! DTX 500!
3: Istoryanta karon ang mga silyula sa aton lawas. Kag paano makabulig si DTX 500, kag si Mighty C or Pure C. Kaupunta si nakarong diskasyon, amon CEO Dr. Miloy. The human body has approximately 37.2 trillion cells, kag about 200 ang klase sini mga cell types. Dr. Mil?
4: Kun kwarta na Sir JP, milyonaryo tatanan. Amo na kadamo Sir JP ng mga selula nga kinanglan nga bantayan sang DTX 500 kag Mighty C. One ang susceptible sa atake sang free radicals. Amo nila kontra mo. Kag ang sobra kadamo nga free radicals Sir JP ang nagaresulta sang gitawag nila nga oxidative stress. The resultant is siyempre mahubag, inflammation, poor cellular radicals or GP, kag ining gitawag DNA damage, protein damage, kag kadamo pa nga problema nga pwede madulot sa ang gitawag ining oxidation. Amo na nga dapat inom gid sang power combination. Inom DTX 500, inom gid Mighty C or Pure C.
3: To name a few, Dr. Mil, we have the red blood cells and tawag na ton ini erythrocytes, no? We also have skin cells, may muscle cells, may fat cells, may neurons o kung nerve cells, amo ning cells sang utok, kag nervous system. Kada isa sa ila may mga specialized function.
4: Take for example, Sir JP, ang red blood cells, which carry oxygen. Ang oxidative stress ang naga-impair sang oxygen delivery kag naga-induce ang red blood cell aging. Instead nga ini ang kontani magalawig sang 120 kadlaw, kaya amugin man ang pinakalawig niya, ini ang nagakapatay sang timprano. Kag kung hindi na makaya or malagas ang bone marrow, ang paghimo sang bag-o nga red blood cells, bangod mas madamo ang nagakapatay kaysa ginaproduce, matingala kan lang galuya ka, wala nakakusog, no? Galingin ulo mo, gapanglapsi ka, kay gali, may anemia ka na. Ang rason, dali mapatay ang red blood cells kay ginatake sang mga free radicals. Inom gid DTX 500 kay nga man, dumudamo ina antioxidants. Inom ka Mighty C or Pure C, kay perti ka damo ang antioxidants na. Agod magalawig ang kabuhi sang imo nga mga selula.
1: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
2: Magalingin pala ang imo nga ulo.
1: Masami nagkapangihi.
2: Masami ginauha.
1: Si may diabetes ka na.
2: DTX 500 na.
1: Ang DTX 500.
2: Ang may powerful compound.
1: Nga nagapanubo.
2: Sang imo blood sugar.
1: DTX 500.
2: Garantisado.
1: DTX 500.
3: Ang erythrocytes or red blood cell, ginaguba man sini ang cellular structure. Resulting to decreased deformability. Gani hindi niya makasulod sa magagmay nga capillaries or red blood cells agud nga ma-deliver ang nutrients kag oxygenated blood, Dr. Mil.
4: Hindi lamang red blood cells or GP. Ang neurons or nerve cells sa brain, ang isa man sa exposure sa gitawag free radicals. The fact nga ang brain ang may pinakadako nga demand sa oxygen consumption at about 20% or total inhaled air, ang utok ang permanente nga ginatake sang free radical. Siyempre, amo nang permanente nga ginagamit naton. Kaya ginatake mo sa damor nga nagapaminsar ka, damor nga nagastress ka. Mas nagataas ang oxidation sa brain. Amo na nga nami, tulog lang at tulog, ang mga palatulog ya, less na ang kuan, free radicals. Amo na kung damo ka trabaho, nag-mental block ka or mental fatigue, all because nga mataas ang oxidative stress nga nag-apekto sa imong mga brain functions. There comes migraine, insomnia, dementia, slower cognitive function, even poor memory. Once nga taas na ang oxidative stress, dira makabulig dako ang adlaw-adlaw ni mga pag-inom sining gitawag DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Kabalo naman ta Sir JP kung anong resulta kung imong selula wala sang dipinsa batok sa oxidative stress. Gakatigulang na sila. Ang imo nga mga muscle cells, gahubag na. Ang imo mga buhok, o even ang mga hair follicles, ang nagalupok. Ay. Ang mga nga gakalbo ang kwan, ang mga lalaki. Ang imo panit, nga magkakurinot na. Ang mga gakatabo kung ano, kung kulang ka na antioxidant. Damo wrinkles, no? Imo atay, maalis ang effective. Imo nga baga, gahina na. Imo heart, imo kidney, imo pancreas, imo nga digestive system, ang imo mata, gapigaw na. Meaning pa, gakatigo lang, kaya grabe ang atake sa gitawag free radicals. Hindi ka may kabati, gabungol ka. Damo pa nga signs of aging. So, DTX 500 kag Mighty C, amo na ang ultimate cell guardian.
1: Para sa matino nga dugo,
2: DTX 500.
1: Para sa healthy nga tayo,
2: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
2: Ang may mataas ka antioxidant.
1: Nga amo naman,
2: ang nagatino sa imo atay.
1: Basta tino ang atay,
2: happy kanunay.
1: DTX 500.
2: Masaligan.
1: Epektibo.
2: DTX 500.
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Number one.
5: 101.5 K5 News
6: Friday
5: K5
6: Flashback
5: News
6: Friday. FM Flashback.

Friday Flashback. Hatid daw sa inyo mga ka-K5 ng ating mga paborito ng suplemento ng ating DTX 500. Sa mga kulang ho sa antioxidant, mag-DTX 500 doon tayo araw-araw. Mataas ho ang blood sugar level ho ninyo. Aba ay mag-DTX 500 doon tayo araw-araw. Ubos si Pondog Nat at Rangkaso naman mag-D3 Bio. Sabayin ho natin ang ating alkaline based na vitamin C, Mighty C. Ito yung ating super trio, protection para sa sarili ho natin at para sa buong pamilya. Mabibili ho yan sa mga sugyo nating butika nationwide. Friday Flashback, asa kasama ay Jack Ryan here on 101.5 K5 News FM.

0: Friday. What kind of flushback?
1: Time is so far. Sign ho ng mga wala na ho nga pera. Pero ito yung pet ho nga pecha de peligro ho. Adis na ho tayo sa buwan ng July 2026. Ilang araw na lang at mag sasahod na naman ho tayo. Kapit lang kapatid.

pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramon.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha.
2: Weh, matyag mo. Madala pa sa edit tsura mo.
1: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
0: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: BTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
0: Sport Biotics, makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
4: Oxygen gidlang ang pinaka

0: ito. So kung dyan pagamit ko sa butir na capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
1: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko,
0: mas. Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na na yan.
2: Butirnamax Capsule and Butirnamax Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
3: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotic. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan, Max 4 Biotic. Kabulig sa pagparami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika, Max 4 Biotics.
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: iCare Gold, Ina Reyes, isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
7: Nagaburo na nga akon nga mga mata, bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang iCare Gold kag iCare Drops. Una ko nga nabakal ang iCare Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami gali, nagnami akon panulukan. Hambal Manila, patuluan kumanang akon nga mga mata sang iCare Drops. Epektibo gid siya. Salamat sang madamo sa iCare Gold kag iCare Drops. Epektibo.
6: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
8: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
6: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
9: Cheers sa barkada nating
10: Night Shift, OT, Breadwinner.
9: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
11: Drink responsibly.
9: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
12: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
13: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
12: Drink responsibly.
14: Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
15: Happy!
8: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
16: Playtime Entertainment. Born for happiness.
17: Playtime Entertainment. Born for happiness.
18: It's the best part of the day.

0: Ano mang pangarap mong trip, PureTex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa PureTex that you can lean on.
0: Para good mood, PureTex. The Sleep Specialist.
2: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayo nga balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability kag wala pa gid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na!
3: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kag pasok sa budget. Mangpag Globe G-Fiber Prepaid na.

0: prepaid.globe.com.ph.
1: Para sa madasig na Wi-Fi internet nga abot kaya kagpasok sa budget, magpa-Globe G-Fiber Prepaid na. Ang panalakit sa karawasan ang makauntat sa imo maayo nga mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct ID nga sangka para maka-penetrate sang sakit. Naka-epekto susurot sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagpanalakit nga baka. Liyo kalikot sa salon pass. Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
2: Hit music station 101.5 K5.

0: FM. News FM. D3, Bio. Galikaw ka ba na sa fever hangover? Sa tingin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio.
1: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio, yung may PCO. Ang VCO, yung may D3. Mabagat sa mga butika.

0: Beauty Soap. Magaspang mapanit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
0: Bakal na sa mga butika.
1: Sport Biotics. Makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
2: Oxygen gidlang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
3: Kinabatiag ko for 3 years. Ang sakit bala sa akong nga abaga. Tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko na siya nga ginabatiag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ganit yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nagamulan to gininom ko kada gabi 1 kabilog. Sa ulihin, nabatiagan ko na lang nadugla ang minod sa abaga. Kung ang palanakit sa akong nga tiil nyo, wala na dayon.
2: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
1: Kasakit ang tiyan? Mag-Sport Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Sport Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Sport Biotics!
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: Ang programa nga ini may ara mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
8: Sa tagsa kapagpitik sang takman, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kanilang. Pagpatay, pagpangdugos, pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdom ngang paghimo sang krimen gina pagkamalaw. Ugdidin niyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagaligob sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatig-uluhan. Rehas! Rehas! Bugal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: Mayong hapon mga pinalangga namon nga mga tagpalamati. Padayuno natong subong sa pagsipad-sipad ang katapusan nga bahin sa atong drama sa kaginan. Ngayon gid makuhaan sang leksyon nga ginatig uluhan. Rehas sa kasaysayan.
1: Papa, kag lolo gid.

0: nagabihan gid ko puli ba? Kaiwat sa salakyan kag dugangan pagkagin pa overtime pag kami ni madam ya. Ay na. Lapit na lang ako sa balay ah. Ba? Kaling nunghaw? Kagawala na pasika ni Barkley ang suga diri sa gwa. Tugol pila magkubakubang dughan ko, ha? Masulod ako bala. Barkley! Ga! Kiki! Ay, nano nga. Wala sa nagasabat, ha? Kiki! Barkley! Ga! Ano ni man? Abrihan ko bing mayor nga pertahan, pe. Barkley! Kik!
1: Ah!

0: Nu er kylling på. Nu er kylling på. Nu går ondt i kække.
1: Olo. Men ikke måske må lade sådan der olo. Det gør. Nu må bare bolig gå tanilo.
0: Bang wala kuya ka ba yakis ka lagi mo sini kay Kiki ban kabalo na gina sila ka may diferensya ang bata kinto nun tuhan pa nila
1: Joy ka nun dala tamay suri at Joy ang muligi ko anay Joy muntay muligi ko ka madala na iso hospital si Kiki kay masi ko home siya na sa dugo sige na nagsanaw na to dala dugo sa salog na muli masi ko dugay na siya naara sa salog nagpilasod
0: Balik to sa inyo kagibusa. Kay nalunta ang anak mo sa ospital. Kay makuha ako sa jeep. Gadi pasahi o kontra si Tulman.
1: Oh, Joy!

0: trabaho, Diyos ko. Ay, eh, Diyos ko, daw hindi ako makapati sa natabuin ni kay Kiki. Eh, ang matyagan ko. Ay, ang banabana ginineri mang nagluko sa bata mo.
1: Aha?
0: Wala na siya sang iban, mga pasibang dan, kay amo mo lang nang upod ni Kiki kay ina.
1: Ay, di ah. May isa pagid ka ha, kay ina, ka upod si Barkley. Lalaki nga nakamotor.
0: Te, nakita mong itsura kag matandaan mo.
1: Ha? Ah, kwan. Panumdumon mo nga, baka tigulang na kita. Kung sudlon na dinila sa disuras ang gabi, hindi kita yung makasarang magpangapin sa kamuhi, ta.
0: Ay, Diyos ko, Juan! Ay, diin ang gusto, Juan. Nga kay tigulang naman kita. Bisan makaisa lang kung may ipabugal kita sa Ginoo kung ato na kita sa langit. Nga nagbulig kita sulbang sang isa ka krimen.
1: Ay, hindi, kuya. Hindi ko.
0: Haloy man sang bata.
1: Ano ka man iboy, yaman? Kag maghala tayo ka pakanto-pakari sa presinto? Pamayina, mansala gininirimba. Gaginsaligsalig ya ang iya bata sa lalaki ya. Kapagulang niya nakilala. Mirisi ya na. Liksyon ina sa iya.

0: Dok, Dok, kamusta ang bata ko, Dok?
1: Okay naman siya. Kinalala niya nga magpahuway. Ano? Nakapasaka na blaga mo sa kaso nga rape?
0: Amo pa natanang ikuton ko, Dok, eh. Single mother, abi ako. Hindi ko man siya, Dok, mabayaan, diri.
1: Wala ka utod, haw. Ginikanan. Mrs., maluoy ka sa anak mo. Inanglan niya matagan sa kustisya ang natabo sa iya.
0: Oo, Dok. Tinguhaan ko, gininan, Dok. Tinguhaan ko, gininan.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ko da ha.
2: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
1: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
3: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
4: BTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
3: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori. Nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka.
0: K5 News FM.

0: Sabihin ang limit barter mo! Ha? Sabihin siya! Kay Pat yun ko siya!
1: Ito, Alan, bala! Wala pa man natin masiguro kung siya kitang nagimulos kay Kiki!
0: Buka nga si Mukrasing Ilohima! Nagsalipot-pot na gani ato eh! Kaya nga, ha? Siya ang naglugo sa mata mo! Wala mo lang ipamangkot si Kiki kung sino naghimulos sa'ya?
1: Way pa gani ito, Alan! Kabalo ka naman nga wala pa siya makabugtas o kung saan gidala ko siya sa ospital. Ato to siya ginatipan sa mga doktor. Oh, Diyos ko nalang
0: yun. Pandibal! Patyon ko siya!
1: Totoo. Si Kiki, oh. Nagabugtaw na siya. Dali lang kita. Kiki, nak. Nak. Nakari na si nanay, nak. Nakari na si nanay, nak.
0: Diyos ko! Nak? Naghahabog ang guyag ang ulo sa anak mo, riba? Ginlampusan niya sa butilya sang whiskey. Ang butsilingon, may tuyo pagin siya nga, patyon si Kiki. Doon ka namit si mukas ni Gunri, ma. Hindi ako makapati. Ngitugyan mo pagkatipan sa bata mo. Nga wala espiritu sa lalaki nga bago mo lang nakilala.
1: Hindi ako bala papasulat to. Kaya ikaw bala sulat ka man. Kung nagsulat ka lang tadi, nagsagot ka lang tadi kay Ibilin sa inyo ni Mama si Kiki, wala natapuin eh. Wala kiti natapuin ya.
0: Tala!
1: Kuhay
0: tubig ng bata mo, eh. Mangkuta ang nurse kung pwede na siya makainom sa tubig.
2: Wow.
0: Hindi ka magkabalaka. Ako mabantay siya, dire. Kagkanto ka na yun sa police quarters, ha? Agot i-report ang natabo ngayon ni Kikiki. Nasiga na!
1: Oo, to Alan.
0: Ay, doon ko na, misi mo. Dabukulo na.
3: Day, Kiki, kamusta ang matyag mo? Si Tito mo ni Alan. Uogli, nagtugon si Lula mo nga paayo ka kita. Kay mabisita ka siya sa balay.
2: Lula.
3: Day, may pamangkot ko sa imo ha. Sinong naghimo sa imo sang malain? Ha? Abi, istorya ko biday, Kiki?
2: Sakit akong niya. Dasun ulo ko. Ipapagid kag lolo.
3: Ano?
2: Dasun isa pagkid tao asampaw sa akon. Dasun papa kag lolo uba akon usod. Dasun gapos ko nila tinggit Kiki agay. Agay, tingis, Kiki, tabon, baba, ako na ang baba. Dasun, lampos, tao, akong ulo, butilya.
3: Day, gusto na. Sige lang, day. Makabalos kagit sa mga animal ka to. Makabalos kagit.
2: Dito,
3: ipapriso ta na sila, day. Ipapriso ta sila!

0: Ginbasahan ka na namon sang imo kay na matarong. Karon. Magupod ka sa amon sa presento. Kay may luyag lang kami pamangkot sa imo.
1: Sir. Sir, gadali lang gid sir. May high blood kuya gadaan basi. Basi mapatay ako to. Isa pa, wala ko yung saglabot sa natabo iya sa abnormal nga mata, sir. Ipataka lang na siya. Ang duhalang to yung nakadigayon nga lang malugo siya, ya, sir. Ang iya siya, wala ganyan siya. Wala ganyan, wala nang tigang kwan mo, ha.
0: Sapat ka! Ha? Sinapat ang ginabuhat ninyo. Hindi inamayo.
2: Sapat! Ka! Wala ka sa huya, Juan! Siling mo wala ka dito sa balay ni Riva, ha? Patigan ka! Ay, sir! Sige, dalaan niyo na siya! Ilupot sa prisuhan kay Mabisa dili sa balay! Ginapakita yung pagkamanyakis niya! Manyakis ka!
1: Dahil wala kuya! Upti ko sa prisuhan, ay! Basikod, natunya ko kuno yan sa mga priso, ya, upti ko!
0: Dali ka! Magsakay ka sa patrol!
1: Ay, hindi ko, sir! Hindi ko! Hindi ko! Patiyan nyo na lang, kuya! Hindi, kuya! Hindi ko!

0: K5 News FM.
1: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pagin ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kung hypertension, i-Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
2: Moderna Max, Max Effect.
3: Ako gali si John Ray, dasa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Tubong nga, nakainom ko sang Luterna Pla, kung pamatyagan ka mag-ana.
4: Luterna Max Capsule and Luterna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
5: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, at hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika, Max 4 Biotics.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: iCare Gold Capsule. Ang kapsula gagitungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. iCare Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagimpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na ipupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag-iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang iCare Drops Ato-ato. Ang iCare Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
0: K5 News FM.

0: Nadulaan sa pangalibutan si Tio Juan kagsa makabugtaw na siya. Ara siya sa ospital. Apang sa nag-ukin ang iya pamatsyag, liwat siya ang idritso sa prisuhan agot baga pangatubang sa sala ang iya ginhimo. Samtang, Sunday Barkley kag iya amigo nga si RJ at large sa gihapon. Apang wala nagauntad ang mga alagad sa kasuguan sa pabangita sa ila. Kutob na nagdiri ang amon pagsaysay. Tugtob sa liwat, madabog nga salamat si wala untat nga pag-upod sa amon sa tag sa kapagpalayag sa kahanginan. Sining drama nga hindi lang makalingaw, kundi makahatag sa pagtulunan nga ginatig uluhan. Rehas! Sa kasaysayan, si Papa kaglulugit! Apang sa wala pa kami lubos makapaalam, ari anay mga artista sa radyo nga naghatag sa kabuhi sa kasaysayan nga ini. Sa papel ni Kiki, Linilia Miranda, Mama, Ernadisina Amiga, Rima Kaglola, Angelene Buenafe, Lulu Juan, Elmer Ubaldo, RJ, Erjan Liva, Papa Barkley, Sister John Birongke, Alan, Melvin Flores Plotenia, ginsulat kag sa direksyon ni Lidilia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tabaki Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects Melvin Flores Plotenia, kagini ang inyo alagad, EJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM, Ilunggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.
1: K5 News FM.

pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ng Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: stress sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: D3, Bio, yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa tingin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Bis kag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na.
3: 101.5 K5 News.
4: Oras ang K5 News FM, alas 4:30 na sang hapon.
5: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
6: Number one.
5: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
7: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo isyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
8: El Castigador.
7: Ang tinig ng bawat mamamayan.
8: El Castigador.
7: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
8: El Castigador.
7: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador.
8: El Castigador.
7: At ngayon, narito na ang inyong Castigador ng Bayan. K5 Rhodes Palma.

Maying hapon na Western Visayas, maying hapon Metro Bacolod. Kumusta Negros Island Region? Kumusta kamutanan? Kaya't suggest kita karoon sa bulan naman sang Hulyo sininga tuig 2026. Magapangalaga naman ang programang El Castigador. Halin kita alas 4:30 sining hapon, hantod lang kita alas 5:30 siniman nga hapon. Manamo kita nga mga balita karoon nga baga tutukan. Mga balitang lokal, balitang nasyonal, kag balitang international. Ginapdan ako sa ako singa mahangkilan nga mas paring partner sa technical side.

0: Sa sur nga bahin nga ba sa Negros, nagaungot ng 102.9 K5 News FM Caban, Calon City. Back to back sa 100.5 Radio Mascovado sa FM sa YCPSU and ang 89.7 K5 News FM sa Guy City. Dari naman sa Sudan sa Bacolod, nagpamatik kamo sa numero 1 nga stasyon. Ang K5 News FM Bacolod 101.5 is the official number 1 radio station. Base naman sa Kantar Media Survey kag Nielsen Media Survey. Live mag kita mabatian, pinagi naman sa pag-follow, like, kag share sa aming official Facebook pages, K5 News FM Negros Island kag K5 News FM Bacolod 101.5 nga mayara na sang 1.3 milyones ka mga followers. The one and only Facebook page ng isa ka stasyon nga mayara 1.3 million followers sa bilog nga Western Visayas kag Negros Island Region. It means damo nagapamati ka nagalantaw sa amon mga balita, sa amon singa mga Facebook pages. Bisan damo basher, okay lang ah. Pero gina-follow mga kamedya po nila. Kay tikon mayara 1,000 ka mga bashers, mayara masobra 1.3 million ka mga followers gid. Eh, ililisip po malangdang kontrapartido ah. Lablang hadlukan nga malabawan, hadlukan nga matupungan. Sila-sila man lang Japon. Especially ni mga Facebook account nga nakalak. O mag-comment sa mga posts ng K5 News FM ka mga isog. Pero kung i-check mong account nila, kung isa, why man itsura? Why man gani, nakalak man ang profile? Tawag ko sa iyo mga talawan. Kung isog ka, tibalandra mo, itsura mo, kiti argumento mo na mo. Komento mo na sa mga news na mundiri. May iba nagasilinga ba? O sala-sala, agin pang post ang K5. Ang iba nagasilinga ba? O na ano man naman, huwag man agin na kwan? Huwag man na dagin sakit? Ida mo man din nagatinawag, sir, pwede pa kidelete. Kung nalinggi dahil, check ko anay ha. Ipag-check ko, huwag man problema. Sorry. Post ni namon. Sa piya ka rin mga ka K5, sa ito si Kamasuki, i-check ko daan si ka K5 Shine Lacson. Unahon ko si ka K5 Shine, kay Dugay-Dugay mga ka K5, i-plus star nyo na. Kay Duwa karon ang nagkalamatay matapos nga ginpanglutang dito mismo sa may siyudad sang Victorias. Pagkatapos karon ni ka K5 Shine, talakayon tani. Sino bala ini mga biktima? Naging pang patay dito naman sa siyudad sa Victorias. Kaya tutusubong ang aton singa patrol number 2 sa pagpanguna sa ngamon singa Chief of Reporters ka K5 Red Salgado opo si ka K5 Michelle Patinyog ka K5 Martin Guapito Guapiti di maisip pa. But this time, ibalawan naton ang balita gikataban sa News Center. Ka K5 Shine, please stand by.
1: K5 News FM Live Report.
0: Ka K5 Shine, ibalita mo.
2: Sir Rods, bayong hapon sa tanan-tanan nga nagapamati sa El Castigador. Apektado kita sa gihapon ha sa ginatawag naton nga habagat nga ginapabaskog ni Typhoon Inday. Why pagid sa iya naghina, no? Ara gihapon siya sa typhoon category. Ang iya nga kabaskogon is 140 to 170 kilometers per hour. Now, aside from Negros Island Region, ma-experiensyahan man ang ginatawag nga occasional rains. Panalagsa nga pagbubo sang ulan sa Western Visayas. So, duha gini subong ha sa Visayas area. We have Western Visayas and Negros Island Region. Amuning apektado sa ginatawag nato na occasional rains bangod sang habagat. Now, gin-check naton si Rods kung diin nagidzanayon ang mata o konsentro ni Typhoon Inday. As of 3 p.m. kaina na no, si Rods nakitaan ini siya sa kalayoon na 520 kilometros gikan sa

0: east, north, east, ang Ikbayat, Batanes. Padayon ini siya nga nagagiho, pasaka, no? Pasaka, kag nagaulo isdog ini siya palapit sa Batanes. Yeah. Sa kadasigon na 20 kilometros per hora. And the forecast sa pag-asigon, by tomorrow morning or by tomorrow afternoon, wala na ini siya sa Philippine Area of Responsibility. Actually, kung nakita naton sa satellite image ng PAGASA, daw makuan pag ini siya madikit-dikit ni siya sa area ng Taiwan. No? And ang pinipirot na kuan na dalagan is pakagtulidya sa mainland China. May forecast man ang PAGASA nga by tomorrow, mag-isa ini siya ka severe tropical storm kung makagwa na siya sa Philippine Area of Responsibility. Report, Beacon Cebu Center, ni si Sunshine Lacson para sa kampiyon na balita, Servisyo Publiko, Kalingawan sa Negros, K5 News FM,
1: live report. Maraming salamat ka K5 Shine Lacson sa imusing nga balita. Alas 4.41 na, mga kikipad, di kabagalipat tanay ha, mga pikita sa DTX Coffee Mix. Kaysa mga hapon, kanami sa panahon, medyo nag-ulan-ulan, sampat gidang ulan-ulan sa kape, parisan muna isang tinanok nga balinghoy. Aba, tapos may ginamos kabi kag may tinabal sa pagkanamit ni samtang nagpamati ka sa programa nga El Castigado. DTX Coffee Mix, mga kikipad, nakakape ka na, nakadetox ka pa. And of course, lubos-lubosan nyo na lang samtang way pa kamo nakapaniyapon. Inom na kamong daan sang Mighty C, ang alkaline base nga vitamin C. Sa siling ko na, permi ko di ginalawag sa inyo, pampapaskog ni sa aton sing built-in nga soldado. Built-in, ginhalimbawa, kung basigligad, built-in nga speaker. Okay, kung sa grak speaker mo, hindi mabatian. Isubong mga kakipad, ang tawag ko naman niya, hindi naman built-in nga speaker. Built-in nga load. Why ka load? Ha? Hindi ka naka-update. Guba, relasyon nyo. Ang Mighty C needs this ang aton sininga lawas. Para yung manisang cellphone tabla. Ano mo ng cellphone kung why ka sang load man? No? Hambag si iba niya boy ang cellphone. Baka load. Iyan mo manis siya. So, hindi nami ang aton lawas kung wala kita sang babakod nga immune system. Kay may lawas matatuod pero ti agil ilon. Dugidugay ka. Oh, dugidugay ka. Ang ubo mo bala to may katapusan nga. Alright! Tiyan mo na ang lawas ta. Kung wala sang mabakod nga immune system, kay nga man, gamay kidar. Ha? Gamay kidar sang sulod sang bakterias lawas ta. Duwidugay tiya katrangkaso, balatian, ubo, hilanat, sipon. Pero kung bakod immune system ta, pag sulod sang bad bacteria, identified na yun. Tagan na yun sang linaksa ng mga soldado kung immune system. Patay ang bad bacteria, hindi kadayo ng trangkaso kaghilanat. Kaya mo na yung mga kakipa, which is very essential sa itong lawas ang immune system. Paano ta mapabakod ang immune system ta? Diba? Alangan man akaroon, ang immune system ta, pabayaan mo, pagutman mo. Alright! Oh, diba? May soldado ka pero wala armas. So dapat, kung may soldado ka, billions of soldiers nga ra ka, tapos, kumpleto sa armas, may mga armor, may mga shields. Di sigurado, dugay gid malupig ang imo soldado, laban-laban, makungker nyo, gid ka madaugid ka mo sinaway. Pero kon ang imo immune system, luya, hambal yung sing iban nga magyan hangin, tumba. Di gamay nga kidar sulod sa inyong bad bacteria, trangkaso ka na yun, kaya nga man, di kasarang immune system mo. The only way para mabaskogs na, pakanon mo sang vitamin C. Di na makwa. Mighty C. The alkaline base vitamin C. Ginpasimple ah. Bakal da blackcurrant oranges. Bakal da lemon. No? I-juice mo pa na. Iyawan ka pa ya puga-puga. Pero kung Mighty C, gin isa na lang. Ginsulod sa kapsula. Ang imo na lang ubrahon, bakal ka lang sakon. Mighty C. I-imnon mo na siya before kamagkaon paniaga pamahaw paniapon para maabsorb gid mayad sang imo siningalawas ang mighty sea. Once ka magkusog ng aton sing immune system, inom pagid sang Klinika D3 Bio. Amuning pasunod da mighty sea. Once ka kusog na immune system ta, inom ka sa Klinika D3 Bio with virgin coconut oil para may ara pagit siya additional forces nga maka may ara tabing natawag kun sa men in uniform if ginatawag naton nga ti pang-away sa babaw, ginatawag naton da Air Force, di ba? Kun may panggeras dalom sa bukid, tawag na naton Army. Kun may pangdagat ti Navy, no? Kon sa syudad naman ti police, okay man ah. Oh, diba may tagsa-tagsa ka mga division. So ang D3 Bio amo man karon sudlan kada karon sang bacteria, may ara siya nga pangontra kay nga man may ara siya antibacterial properties nga elite, no, nga siya ang nadesignar nga magapatay sa mga kagawda. Kung virus naman na magasulod, may antiviral man nga ilit mga puwersa nga siya madamatira. Kung pangalan agda, pang fungal infection, may ara man ang Klinika D3 Bio. Meaning, tagsa-tagsa dira may papel. So, git isa na lang na, mga kakipive, Mighty Sea, Klinika D3 Bio with virgin coconut oil, parisan mo pagid sang Klinika DTX 500. Kundi tapos na tutanan, tapos na, meaning ang Klinika DTX 500, manog himos ni siya. Manog himos, tawagan si KK5, alang-alang si KK5 Red, no? Karoon na lang guru after commercial para makatayo yun. Ito kay dako balita ni KK5 Red. No? Kundi tapos na to pang matay sa Klinika D3 Bio with virgin coconut oil sa mga bad bacteria, ang mga fats, mga free radicals, mga lata, kigko, nga raslawas ta, alangan mo na karon nga ipabilin mo na. Kidi may iban gadi ka kapuison kasi go slawas mo. Hindi mo pa mapasoris na kapamahaw, hindi mo mapagwa. Ah, ga you'll wish ka. Nga daw ka lainaw, kung sa umano tawag daw ginsinda ka o. Alright! Ang jinding galiya na puison kay mo yung kagulingon mga higo. So, dapat pagwaon ina. Ang makabulig, wala na sang iban kay detoxifying compound ara dira sa Klinika DTX 500. Siya ni ang magalimpyo, magadetoxify, magapagwa sa mga higko sang aton sininga lawas. O, limpyoan ang atay, kidney, tinai, dugo mo da. Ginapanormalize niya pa ang aton sininga blood sugar. Once galimpyo na, ang alagyan sang dugo nga ugat da, why na nag-constrict, why na bala nag-hugot, ti hapos na nami ng agis ang dugo. Wala na saya nag-sirit na. So once nami na ang blood circulation, apiktado ang mga magagmay mga ugat once nami ang imus ng blood circulation. Meaning, matilindog na ang mga kaugatan mo da. O, kagmabuhi ang mga kaugatan mo. That's why nga ti, hindi ka dali-dali ya magburon mata mo. Although nga ti, kung sa katigulangon gid man, gaidad gid man tamo, maburon gid man ang mata mo. Pero, kung nagka-Klinika DTX 500 ka, maburon na siya pero ti dugay na eh. Oh, tigulang ka na gid guruya. Okay, ginapa, prevent yun na magka-K5 nga patyon bla mga magagmay na nga ugat. Kaya gisa ang diabetes, grabing resulta mo. Mas taas ganing blood sugar mo, ginatiray na mga gagmay nga ugat. No? Misay way na nagka-function, that's why nga ang iba naton nga mga utod, bulag na bangod sa diabetes. Kumpol na bangod sa diabetes, kaya pang utod na na, kaya tina-infect na, hindi na mag-ayo. So para malikawan nila magka-K5, anong pinaka-the-best na mag-inom? Subong adlaw? Hindi. Buwas? Hindi. Karon? Hindi. Ang pinaka-the-best time na mag-inom sang suplemento, Mighty Sea, DTX 500, D3 Bio, inang wala ka pa sang ginabatsyag sa lawas. Mambal ka si Rods na ano katunto manay mo man. Paano ko mag-inom si Rods kaya wala ko sa ginabatsyag? Yung latun mo pa nga lala ka na antes ka mag-inom? Alright! Diba? Kaya ginatawag na ton gani, prevention is better than cure. Diba? So dapat, sangway ka pa sa ginabatsyag, way ka pa nabulag, oh, bakod pang tuhod mo, gina-enjoy mo pang lawas mo, gina-enjoy mo pa ang kanami sang imusining alawas, Kag sa mga babae da gina-enjoy pa nila nginya kagwapa, gina-enjoy pa nila nila ka sexy, nami pang tupis-tupis dira iya sa may mga beaches, no? Ginapa-show off bug gina sininga lawas, oh. Inom ka na nga daan para mamintinar mo na. Kay base kun pitik sintas magkaki 5, iguon ka sa balatian. Ah, isa ka lang kaligid. Ang mga kilala mo, ang mga followers mo, ang mga fans mo, hindi na na magdumdum si mo. That's the reality of life. Once nga may kwarta ka, madumduman ka nila. Pag wala ka na kwarta, hindi ka na nila madumduman. Dumay hugot tao. Di totoo na magka-keep. That's why permi ko gidigid idorso sa inyo. Inom ka mo sang food supplements sang Clinica di Alternativo Medicine and Wellness Center as much as possible, as much as early. Kay nga aman, why ka pa sige na batyag. Hindi na pagulat nga maratay ka, no? Ang essence diri magka-keep mo, no? Ginawa mo ka trabaho, pila ka tuig nga nagtrabaho. Grabing investment, magpapangabudlay mo, gintipon mong kwarta mo sa banko, gintime deposit mo, kasiling mo, for your retirement, gamiton mo. What if, hindi ka na mabdang retirement mo? Alright! Kag magbalatian ka, ubos ang imo sinuptan, resulta, wala mo ma-enjoy. So, para magpatayo yun ang enjoyment sa lawas, kag sa imo sinigagkabuhi, timprano pa, may kwarta ka pa, inom, kag ialagai. Oh, ang imusin ngay kayong lawas by taking up sang suplemento sang isa lang gidya ka klinika mga ka K5 sa bilog ka kalibutan nga nagahimo sa mga food supplement nga epektibo. Ano na, wala sang iban. Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Mabuhay ko commercial pagbalik ko. Tutukan tani ang duha ka mga persona nga ginpamatay dito naman sa may siyudad sang Victorias pagkatapos siling pipila ka ba importante nga mga pahanumdum.
2: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM.
3: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
4: May family history ba na kamuusong diabetes?
5: Mag-DTX 500 ka!
4: Mataas ba na ang imo blood sugar?
5: Mag-DTX 500 ka na!
4: Ang DTX 500
5: ang may powerful compound
4: nga nagapanubos ang imo blood sugar.
5: DTX 500!
4: Garantisado!
5: Epektibo!
4: Aramis mo!
5: DTX 500!
6: Istoryan ta karon ang mga silyula sa aton lawas. Kag paano makabulig si DTX 500 kag si Mighty C or Pure C. Kaupod ta sina karong diskusyon amon CEO Dr. Mil Uy. The human body has approximately 37.2 trillion cells kag about 200 ang klase sini mga cell types. Dok Ramil?
7: Kung kwarta na Sir JP, milyonaryo tatanan. Amo na kadamo Sir JP nga mga selula nga kinanglan nga bantayan sang DTX 500 kag Mighty C. One ang susceptible sa atake sang free radicals. Amo nila kontra mo. Kag ang sobra kadamo nga free radicals Sir JP's ang nagaresulta sang gitawag nila nga oxidative stress. The resultant is siyempre mahubag, inflammation, poor cellular radicals or GP, kag ining gitawag DNA damage, protein damage, kag kadamo pa nga problema nga pwede madulot sang gitawag ining oxidation. Amo na nga dapat inom gid sang power combination. Inom DTX 500, inom gid Mighty C or Pure C.
6: To name a few, Dr. Ramil, we have the red blood cells and tawag na ini erythrocytes, no? We also have skin cells, may muscle cells, may fat cells, may neurons o kung nerve cells, amo ning cells sang utok, kag nervous system. Kada isa sa ila may mga specialized function.
7: Take for example, Sir JP, ang red blood cells, which carry oxygen. Ang oxidative stress ang naga-impair sang oxygen delivery kag naga-induce ang red blood cell aging. Instead nga ini ang kontani magalawig sang 120 kadlaw, kay amugin man ang pinakalawig niya, ini ang nagakapatay sang timprano. Kag kung hindi na makaya or malagas ang bone marrow, ang paghimo sang bag-o nga red blood cells, bangod mas madamo ang nagakapatay kaysa ginaproduce, matingala ka lang galuya ka, wala nakakusog, no? Galingin ulo mo, gapanglapsi ka, kay gali, may anemia ka na. Ang rason, dali mapatay ang red blood cells kay ginatake sang mga free radicals. Inom gid DTX 500 kay nga man, dumudamo ina antioxidants. Inom ka, may tisir pure si, kay perti ka damo ang antioxidants na. Agon magalawig tubig ang kabuhi sang imo nga mga selula.
8: Nagapalang tulong pala ang imo panulukan.
9: Magalingin pala ang imo nga ulo.
8: Masami nagkapangihi.
9: Masami ginauha.
8: Si may diabetes ka na.
9: DTX 500 na.
8: Ang DTX 500.
9: Ang may powerful compound.
8: Nga nagapanubo
9: sang imo blood sugar.
8: DTX 500.
9: Garantisado.
8: DTX 500.
6: Ang erythrocytes or red blood cell, ginaguba man sini ang cellular structure. Resulting to decrease deformability. Gani hindi niya makasulod sa magagmay nga capillaries or red blood cells agud nga ma-deliver ang nutrients kag oxygenated blood, Dr. Mil.
7: Hindi lamang red blood cells or GP. Ang neurons or nerve cells sa brain ang isa man sa exposure sa gitawag free radicals. The fact nga ang brain ang may pinakadako nga demand sa oxygen consumption at about 20% or total inhaled air, ang utok ang permanente nga ginatake sa free radicals. Siyempre, amo nang permanente nga ginagamit naton. Kaya ginatake mo sa damor nga nagapaminsar ka, damor nga nag-stress ka. Mas nagataas ang oxidation sa brain. Amo na nga nami, tulog lang at tulog. Ang mga pala tulog ya, less na ang kuhan, free radicals. Amo na, kung damo ka trabaho, nag-mental block ka or mental fatigue, all because nga mataas ang oxidative stress nga nag-apekto sa mga brain functions. There comes migraine, insomnia, dementia, slower cognitive function, even poor memory. Once nga taas na ang oxidative stress, dira makabulig dako ang adlaw-adlaw ni mga pag-inom sining itawag DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Kabalo naman ta Sir GP, kung anong resulta kung ang imong selula wala sang dipinsa batok sa oxidative stress. Gakatigulang na sila. Ang imong mga muscle cells, gahubag na. Ang imong mga buhok, o even ang mga hair follicles ang nagalupok. Ang mga nga gakalbo ang kuan ang mga lalaki. Ang imo panit nga magkakurinot na. Ang mga gakatabo kung ano, kung kulang ka na antioxidant, damo wrinkles, no? Imo atay, maalis ang effective. Imo nga baga, gahina na. Imo heart, imo kidney, imo pancreas, imo nga digestive system, ang imo mata, gapigaw na. Meaning pa, gakatigulang, kaya grabe ang atake sa gitawag free radicals. Hindi ka maikabati, gabungol ka. Damo pa nga signs of aging. So, DTX 500 kag Mighty C, amo na ang ultimate cell guardian.
10: Para sa matino nga dugo,
11: DTX 500.
10: Para sa healthy nga tayo,
11: DTX 500.
10: Ang DTX 500,
11: ang may mataas ka antioxidant.
10: Nga amo naman,
11: ang nagatilo sa imo. Atay.
10: Basta tilo ang atay,
11: happy ka nunay.
10: DTX 500,
11: masaligan,
10: epektibo.
11: DTX 500,
12: DTX 500, health alert with Dr. Ramil Uy.
13: D3 Bio,
14: problema sa pangkaso,
13: hilana,
14: sipon, kagubo,
13: tugasong virus, kagbikrobyo.
14: Ang D3 Bio ka na.
13: Ang D3 Bio,
14: puno sang lauric acid,
13: na ginahimo
14: monolaurin sang atong lawas,
13: nga tuman kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo.
14: Mag D3 Bio,
13: adlaw-adlaw.
14: D3 Bio,
13: DTX 500.
14: Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura?
13: Mag DTX 500 na.
14: Masaminig ka palatian?
13: I-DTX 500 muna.
14: Kung kulang ka sa antioxidant,
13: nagatigulang ka.
14: Mag DTX 500.
13: Agot maging mas hubid sa itad ang itsura.
14: DTX 500.
13: D3 Bio.
15: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
13: D3 Bio.
14: Ang D3 Bio.
13: Yung may VCO.
14: Ang VCO.
13: Yung may D3. Mabagat
14: sa mga butika.
13: DTX Coffee Mix.
16: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
13: DTX Coffee Mix.
14: Mga
13: DTX Coffee Mix.
17: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
13: DTX Coffee Mix.
14: Sa mga butika.
18: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
13: Mighty C, ang alkaline nga Vitamin C.
19: Mabali si Bibi, masami ko bina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
13: Mighty C,
14: mababaka sa mga butika.
20: Kadaragsa nga punggo,
21: DTX Beauty Soap.
20: Magaspang mapanit,
21: DTX Beauty Soap.
20: Dala o magputi? DTX Beauty Soap.
21: Puro katol-katol?
20: DTX Beauty Soap.
22: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Got virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
20: Bakal na sa mga butika.
22: Sport Biotics. Makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong panglawason kag nagapapagod sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
23: Ang kakulangan sang energy inatungod sang fatigue. Kag ang fatigue may ara tatlo ka general categories nga amo ang lifestyle factors, medical issues kag mental health issues.
24: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pinoy Squalene Capsule.
23: Bangod sang oxygen nga ginadugang sa imo lawas, ang imo enerhiya ginadugangan agud mapabalik ang imo puwersa. Kag naganami ang imo tulog,
24: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
23: Energy booster.
25: Muter na Max, Max Epektibo.
26: Ako gali si John Ray, dahil sa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Tubong nga, nakainom ko sang Muterna Plus, kung pamatyagan ka mag-ana.
27: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend.
28: Makakal sa malapit na butika.
22: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, ang hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika, Max 4 Biotics.
29: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
30: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
29: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
30: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
29: Clinica Deo Fresh. Available now.
31: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpanami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc nga ginpabaskog sang bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Kaupo ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
32: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
33: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
32: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
31: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
34: Cheers sa barkada nating
35: Night Shift
34: OT
35: Breadwinner.
34: Deserve na deserve nyo magtanduay light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
36: Drink responsibly.
34: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly.
37: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulo. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
38: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
37: Drink responsibly.
39: Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
40: Happy!
32: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
41: Playtime Entertainment. Born for happiness.
42: Playtime Entertainment. Born for happiness.
43: It's the best part of the day.

0: ang arap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood. Eurotex, the sleep specialist.
2: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayong nga balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps, may average broadband speed nga 240 Mbps, kag minimum broadband speed nga 90 Mbps, nga may 80% service reliability, kag wala pa gid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na!
3: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kagpasok sa budget. Mangpag Globe G-Fiber Prepaid na.

0: at gfiberprepaid.globe.com.ph.
1: Para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya kagpasok sa budget, magpa-Globe G-Fiber Prepaid na. Ang pananakit sa karawasan ang makauntat sang imo maayo nga mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct edinga sang ka para maka-penetrate sang sakit. Naka-epekto sa surut sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagpanalakit nga baka, liog kalikod sa salon pass. Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. D3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tiin nga gapangluya imulawas tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na.
2: 1.5 K5 News. Welcome back mga KK5 sa palatuntunan nga El Castigador. This time, check na naton si KK5 Red Salgado sa ising nga balita kay nagkagtugid ang K5 News FM investigative team dito mismo sa may siyudad sang Victorias regarding naman sining shooting incident kay nagluntad dito sa may siyudad sang Victoria. Si Balauntang balita, gika naman, ara na siya si KK5 Red sa line number 1. Way pasapang. Ang balita karon ni KK5 Red, lumas kalungan sang paborito sang tanan ng Extend Food Supplement for Men. Kung namin ang blood circulation sa lawas natin, kapalag ko mo ang Extend Food Supplement. Not just only kung siya nagpasaka sang libido or urge sang aton sa mga kauturan, ng mga lalaki, kagbabayi, pero aside sina, ang pinaka-the-best nga nanamian ko siya ang pagpanormalize ang blood circulation. As what I have said, ganyan once nga, may ang blood circulation sa lawas na ton, tanantang nga mga kwanga falangsyon na. No? Meaning, hindi umido. No? Preparado ang aton sininga mga kaugatan. This time, aran siya pang check ta si either si Michelle or si KK5 Red Salgado. Through messenger, text, tawag, ngita idea pang kay kanami sa balita nila to, pinakauling update ni KK5 Red. Duha to nagkalamatay mo, no? Ang konbasihan na to ng spot report, nga ginpadala diri sa aton, gikan naman sa aton nga mga otoridad, sa mga kapulisan na to, duwagid ang nag, masubo man yung balita man, duwagid ang nagkalamatay, no? Inisya naglunta dito mismo sa may Sitio 5, Barangay Gawahon, Barangay 11, Barangay 11, Victoria City. At around mga pasado, alas 8, biyantes ang kagahon. Sinigid lamang adlaw, although ati late reported dali sa mga otoridad naton, mga KK5. Ang biktima dali, isa ka masiling naton, land caretaker, si KK5 Red. Nga ginkilala nga si Jerome Sibalios. Ibalaon ta si KK5 Red.
3: K5 News FM Live Report.
2: KK5 Red, ibalita mo.
4: Yes, big hapon niya kita, bro. Live kita sa Maripok 5, Barangay Gawahon. Dariga si Masila si Victoria. Sa dua ka mga lalaki, lupang patay, sinigit lamang ka aga. Sa informasyon na nakuha natin sa kay Principal Internal Santa Ana, ang GFS, ang Victoria's PNC, kay Ted Ross, ining una na lalaki na naging Andrea, na tuhay na sa kabulti, kay Ted Ross, amos ni Jerome Sibalios. Ang ikaduwa na mga lalaki na sa Juan Ted Ross, amos naman yung Alex Cunanan. Dari karoon din napakita natin ni Gumbari Ted Ross. Yung una,
2: ara kitaon ka na di. Kitaon ka na kay K5 Red sa ato sing Facebook Live. Kagwapo sang reporter ko subong o. Oo. Go ahead.
4: Dari nakita yun yung motorsiklo ni Jerome Sibalios. And then, iling bangkay ni Jerome Sibalios, nag-andira kay K5 Red sa may salon si Lisa Kapunaga. Dari sa may Porok 5, Barangay Gawahon, Victoria. Diaz para pwede pakita sa kanyang Robs kung ano bala inigpastada sa bangkay ni Jerome Spagro sa mga kapwan na rin makita sa mga kapulit na nato na rin sa siya ng kanyang Robs. This social media posibleng rin siya ang pasalod sa direkta area ng Robs ni sa bodega. Dari ko rin pakita nato ang muling kalapad kering ang bodega ng kanyang Robs amulag din sa katawhay.
2: Uy!
4: Hiling bodega, dire, yung matigrasod namin siguro sa mga kahoy, kitong bronze.
2: Aha.
4: Pero, dire, yung nagatindog, oh, siya akong, dire, yung natindogan, kitong bronze, so posible, yung nagatindog, hiling si Jerome Sibalios, and then, sa inisyal, yung informasyon na nakuha pa natin sa kapulisan, hiling siya kitong bronze, ang gilong kapulisan, yung siling antang.
2: Uy!
4: Sa iya kining gilayon na kamatayon sa Kevin Rhodes. Dari ko rin pakita sa Tundering area, may mga bala pa ng wireng ulo sa iya kining narawas pag naglapos pa dari Kevin Rhodes. Dari ko rin yung mismo kining na salbit sa Kevin Rhodes sa bodega. Dari ko rin pakita sa Tundering at kay Frederick Shell, nagdilakta, nagdilalagsik, dari ang dugo sa
2: Kevin
4: Rhodes sa Kevin Rhodes dari sa Tundering area.
2: Arang agi ka bala kay Kiki 5 Redo? Amo ning exit sa kay ara nang kasulod si Kiki 5 Michelle. Ginaplaster ya ang bodega galing ang medyo daw stock room siya kay Kiki 5 Red. Ang dalom ang half ya sibintado ang babaw galvanized iron no kunsin.
4: Yes, amo gid si Febrons. Kag possibility sa estimate dari sa impormasyon nga nakuha pa natin sa kapulisan kay Kiki 5 Red. Hindi magdumo sa pito ka mga armado ka mga persona hindi nga nagdakop sa kay Jerome Sibalios pag nagdala rin siya sa magsulod sa bodega kasi kay Brons. Dragi ko kapasado na tingpos ng aga nagdiriyo ang kumakita natin sa mga crime scene ng shot pala para may maluan mo pag nagplastada sa biktima sa hindi siya ang marikover rin sa crime scene. Ang iya sinigatiil kay Febron ang tuo amuni. Ang wala niya sinigatiil amuni kay Febron.
2: Uy!
4: Nagbagi niya siya tapos kiring pagdutang sa iya sinigatang kay Febron. Kaya iimpakaruman ubod ko magluwa sa antang may ara pag isang mulat sa kapila sa iya sinigarawan.
2: Kaki Febred? Kaki Febred? Nakagtuan, nakasuko, no? I-confirm
4: yes,
2: ko lang.
4: Ako,
2: okay, very good. Kaitli, nga tondri is para hindi naton nga mambalbas lang nga, uy, makontaminate ang mga ebidensya. Nakagtuan na sang scene of the crime operatives and nagkapatigayon na sila sininga ocular investigation and examination sa area of incident. So, pwede na taka-cover. So, may mga chok. Amo nang agi sa tumbahan niya. Ang ulo niya, di indampi nakatubang sa pertahan o kon sa likod nga bahin sa pertahan kay Kipebred?
4: Well, actually, sa informasyon ka nakuha natin, Rick and Francis, ang niya sinigagawa ka si Eldre malapit sa may pertahan sa isang bodega.
2: Uy!
4: Dito na tumba ang iya sinigulo. Dito dampi sa mga butilya, sinisang makahulong bumili, malitugid na tumba ang iyasin nga ulo ko si Penrods. Ay manti, ang iyasin nga tiil diri. Amo na ang iyasin nga pagkatumba, amo na kay Penrods eh.
2: Uh-huh.
4: Posible, yati, kanyati, antang ang iyasin nga ulo, dito din siya,
2: sus,
4: na tumba kay Penrods. Dito din natin pasulong din sa bodega.
2: Uh-huh.
4: Dito na natin mapakita kay Penrods. Pero direkte din iya sining pagkatumba
2: kay Five Red before tanga magpadalom da sa imong sing balita istoryahi kami ano kalayo sang lugar sa mga panimalay dra kay Five Red.
4: Well ang pinakamalapit dire kay Puloy-an kay Five Red kay tao gina estimate natin siguro no ara sa mga 30 tugdog 50 metros kaya may ari dari sa structure na makita na itong Kitten Roads eh.
2: Uh-huh.
4: Kung galing ito informasyon na napuha natin doon mga rest house pero ang mga tao ganyan, ang ikaduwa na bangkay Kitten Roads amo si Alex Dunanan eh.
2: Uh-huh.
4: Kung hindi sila upod kaya man si Lain man sa kinabantayan man itong kuhan nga manukan
2: uh-huh.
4: Dito ni Alex Dunanan naglayo pa eh. naman sa kinumaran sa informasyon nga nakuha natin sa pagpulisana. Biligikan sa bangkay ni Jerome Ceballos, pinagunutan ba, Yara, sa mga dos kilogatros ang nagitaan kining bangkay ni Alex Cunanan. Hindi naman niya sa kay Alex Cunanan, si Debronza.
2: Okay, tapos na tada, dira mismo sa kay Jerome Ceballos, kung sa din sa nasapuan. Ang inaada nga lugar kay Kipebred daw ano naman ng manukan or is just only simply lang yung nga lote nga daw may pulupayag-payag, may bulubudega?
4: Well, actually, kung tanawin natin, ang diri nga lugar kay Kipebred sa may mga manukan, may ari man diri isang talamnan.
2: Okay.
4: Pero ang ining si Jerome Ceballos, ini siya caretaker sa isang duta diri, talag siya panak sa kung magalagaw na agaw din ni Kitebrods eh. Pag-check lamang ang duta. At kung panahon na ito, wala man rin siyang dapat kitang bantayan. Kaya ba't mga puno siyang kahoy, mga jimilina, may ari man rin siyang langka. Pwede tagduwa, tatlo mo lang ni kalangka, duta malagi na balik-balik din ni Kitebrods. Pero ining si Alex Cunanan, ang ginabantayan, sininya, amoy ang manukan dito sa piyak naman, lain naman itong atagyak ni Kitebrods. Ang muna ginagiri. Pero kung panahon na doon, hindi di ba siya dapat kabantayan kung itubod na doon sa kay Jerome Ceballos. Pero
2: so meaning...
4: Pero sa duta, guro galagulagaw lang kita Bronz.
2: Meaning, ining duha, hindi of the night at the time. Or maybe of the night sila. No, anong plastada? Anong initial investigation sa polis? Kay nga ti, layo ang biktima, alayo ang ila sininga antad mo. Dira iya si Jerome nasapuan sa iyang sininga gidabatayan nga lote, while on the other hand, si Cunanan sa din siya nasapuan?
4: Pero, kita yung Ron, sa ginakumpirman pa karoon sa aton, sininga kapulisan, naman ining si Alex Cunanan, ti anay nag-upod man siguro sa bukid dito ng mga pera sa ugaling kati, hindi siya nagbago na siyang kabuhi. Ako na kinitala yung pamasok na nakuha natin. And then, madugidugay naman si Kimbrose. Eh. Diyan nag-i-star rin ang pingi area sa ang ipamagkot natin na ni Secret Government Pineda kagayina. Mm-hmm. Sa may barangay gawahon. Malawin gawin naman sila kung nag-i-star rin ang area. Di mga pito naman katuig na Kimbrose.
2: Uy!
4: Samtang, hindi naman si Jerome Ceballos ni talagsa malangkang makita ni Kagabon Pineda. Ang nagalagaw-lagaw naman rin sa Kikipan Bronze eh, para tanawin niling duta. But regarding sa iban ng mga informasyon, wala naman. Siguro para tanawin na gindiguro ang property guro na ginatugyan sa iya sa isa katagiya Kikipan Bronze.
2: So, ang distansya sa duwa ka mga bangkay, mga ano kalayo Kikipan Bronze?
4: Sa estimate dito kagina kinimrod sa polisya ato na mga 2 ka kilometro.
2: Ay!
4: Sarahi naman ni Alex Cunanan di nakapilas ini si iyang tiil. May pilas si iyang sinigapaa na ginapatihan ni Kinimrod sa inisa nagtingwa para magpalagyo at ang sanggin palupukan inisang pito kagina bulbanta pito ka mga armado ka mga persona na igo sa iyang sinigapaa kagati dalabot kid kay ginastimate mo mga 20 meters para ang bala na na-recover dito iya or ang mga empty shells na na-recover kay Pimbronza gikan sa bangkay ni Alex Cunanan. Doon nagpalagyo pa siya kag dalabot sinisang bala sa magpalupok sa armas duta niya. Hindi nga hindi magdubol sa dito ka mga persona ng mga armado kay Pimbronza.
2: Oh, so di modo, sinong una, based on the investigation, sinong una ayan ang gintiro man, ang ginpatay, si Cunanan o kung si Ceballos?
4: Sa initial investigation gikan sa may Victor SPNT, ang una niyang ginapatihan na ginpatay si Ceballos, ang usin si Ceballos. And then matapos, direk kay Ceballos kay Jerome Ceballos, inusoy naman nila ining simentado nga dalan pasaka dito sa ibabaw sa Purok 5, at dito gintol-tol siguro ining damtanga naman ni Alex Cunanan. May nakuha makita gano'n kaya informasyon kay Ceballos kaya pinamangkot pa ni ang isa sa mga bata ni Alex Cunanan kung diin ang iya siniga abay. Dogin kwan pa, kumbaga pa, dogin, ano ni, dogin bulog ba? Muna ba nag-term siya na? Dogin na pusan sa ulo sa isang kapatigyan na bagay. Kandito na, gaginupdan sinisang bata kung sa diin ang iya sininga amay. Dito na natutulan kay Pebrods, ining nahamtangan sa iya nga amay matapos ilang sininga puloyan niya kay Pebrods.
2: Sus, may goodness. So meaning, anong ginsakyan sa mga armado? Nigin, ano lang, lakat lang nila?
4: Oo, gin kuan pa yay, gin katuan pa ka nating puloy, Andre ni Alex Kunana, na dirin mo lang sa igan sa itala, na kibibrod sa atong sinigismo, live ko na pakita natin, dirin yung area, at least makita sa mga viewers natin. So, amun na siyang bodega, o sa rin naging Andre, si Jerome Cibalios, pero dirin kibibrod sa ako natin, ipakita din na dirin, dito sa ibabaw, posibleng ginapatingan, kibibrod sa mga armado, ng mga persona,
2: okay,
4: ang nagsaka, makadto dito sa ibabaw. Kaya man, ang puloyan sinay sa pamilya ni Alex Tunanan, dali mo lang actually sa mahigad sa dalan, kaya broche. Dali mo lang sa higad sa dalan.
2: Sus. And then, ina nga lagyan ka kay Febred daw, ati, kuan gali, umin, highway gali na. Araw. Lapit lang gid gali iyas dalan sa main highway.
4: Oh.
2: Ang pasaka na kay Febred, amuna ng pabarangay unse?
4: Hindi lagid ko kabisado kay Kitim Rods, pero ari ko upod natin si Kagawad Pineda.
2: Sige, B.
4: Dili nga area, ari ko upod si Kagawad Pineda sa barangay Gawahon. Kagawad, ang dili nga dalan, ano na siya iya ka siya da? O national government?
2: Barangay Road, guro?
4: Ang LCAP ng mga kwan, ng mga kwan, hindi man. O di IPWH? O di
5: iya ka di kaya nabito na sa
2: Ako Mr. Yabi, Kagawad, may hapon, live kita sa K5 News FM. And upod mo si Kaki Febrods. Kagawad, halin sa main highway, kundi inang adalan daw barangay road na pasaka sa babaw. Inang pasaka sa babaw, anong dang lugar? Amo ng barangay 11?
5: Barangay, hindi na katapusan dito sa Falls, wala?
2: Oo.
5: May na nasugpon to, sir. Balik ko magkwanga, balik ka naman niya pa ubos.
2: Okay, so...
5: wala na ito sugpon, wala laksan.
2: So, ina nga lugar, kaya nasapuan ka nga patay si Jerome Cibalios, mga ano kalayo ang ina nga lugar sa main highway, gidya? Sang, kundi ina daw barangay road siya, daw gamay lang siya, nang main highway?
5: Oh, lapit lang yung si Roma tumba na duro, mga sila na dumaan, mga...
4: 1 metro duro, mga 10 metro.
5: 10 metro duro, sir.
2: Oy, lapit lang. So, di mudo...
5: Lapit lang, sir.
2: Lapit.
5: Eh, kagina, di yung motor niya ginari din nakaplastar. Tapos ato sa ako, sa mga 10 metro, ang gitumba niya, sulot ko pala itong... Ano, daan.
2: So, may... Base na pattern na siya nga daan, pagkakita sa motor niya sinulod sa. So, Kagawad? Okay. Kagawad, ina nga lugar, Kagawad, perminada, damo-damo na dagalinabay sa imobi pagtantsar, mga alas 8, alas 7 sa nga aga, damo na dagalinabay?
5: Mga alas 5, diyan. Pero mo na nga na pati Andros ang hindi pa magpapit siya.
2: Uy. So,
5: tapos ang sa dikto na pabaw, mga alas 5 ko nang dikto pabaw.
2: So, ginuna gid si Cibalios, pasaka kay kunanan. Kay ti alas 5 imidya, tsakto gid kay based on sa impormasyon, do naghalin dis Bacolod si Cibalios mo. Halin sa Bacolod. Kay Febred. Sige, ipasalamat lang ta kay Kagawad, but anyway, Kaki Febred, kay ti aga na din nag-ano mo, ang ining si Jerome Cibalios, nag-attend pa din siya sa isa ka party, des Bacolod, and then nagpakagto, des Victorias, and maybe binantayan na siya ng gurong adaan. Pag-abot niya, mga alas 5 yung media, dala sa gintira na.
5: Ano ka ba?
2: Oh. Sige, medyo mahina gina nga itong connection. Kagi favorite, pasalamat. Kagawad, salamat. Gid kagawad. Oo. Sige, okay na naka Kay Fevred, kay ti, para makabalik na kabo diyon sa station. Salamat Kay Fevred. Kay Fevred, salamat gid. Kay Fevred. Okay. Medyo mahina signal naton. Salamat Kay Fevred, okay na naka kagawad. Thank you so much. Kay Fevred.
4: Jerome Sibalius de Pebrons ang dari nakita dari ng Bay Area kay Pebrons mga pasyado la 5 and then si Juan naman niya itong si Alex Cunanan nasa Juan naman mga pasyado la sa isang aga dito naman sa ibabaw iyang napahin kay Pebrons kita bulo bata 2 kilometros itong distansya sininga 2 kay Pebrons.
2: Salamat ka kay Pebrons, halong ka mo puli. Salamat gid.
4: Salamat din po sa atong sinibalita, dulog sa atong sa Power Trio, ng atong sininga DTX 500 Mighty Sige Clinica D3 Value DC Open, ng atong sininga DTX Mini Soap, ng DTX Coffee Mix. Kaupod sa Patrol, ni K5 Michelle Patino, ni K5 Matli Maisip. Ako naman sa K5 Red Salgado para sa kapyon ng balita sa Miso Publiko at Kaligawan sa Negros, K5 News FM.
3: K5 News FM, live.
2: Maraming salamat kay K5 Red Salgado. Gika naman sa may syudad sang Victorias. Kung sa din mga pasado, alas 5 sa aga na sa Puan, nining si Jerome Sibalios. And around alas 6 sang aga, dito naman si Kunanan ang nasa Puan man sa iya sininga Puloy-an. O nagkapamati, nasubong sa may Bacolod Carceller, si Papang JR 30. And of course, my good friend, Papang Richie Piodena. Salamat sa inyo da. Halong kamuda. And of course, ato si mga OGTs dito naman sa may siyudad sang Sagay nga nagapamati subong Sanday, Chrismy Perla, Jewel Keith Ignacio, Krista Delphine, kag Claire Manzano ang mga taga TOPV ng mga OGTs sa may K5 News FM Sagay City. Ay, nagapamati subong mga OGT naton ng mga gwapa. Salamat Gidis M. Kulin. Huwag na panahon mga K5 sa Domingo naman, no? Tutukan na ni ang dako ng balita gika naman sa may Victoria City. Sa ngala naman sa bugos nga puwersa sa K5 News FM Bacolod sa musing Chief Executive Officer Doc Ramil Uy. Sa technical side, kay K5 Raymol, kay K5 Adriano, kung naman si K5 Rod sa Palma. Para sa kampiyon, nga balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Negros, K5 News FM.
3: K5 News FM. K5 News FM. News FM. D3, Bio. Galigaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio.
6: Ako si Gabriel, nagalibog ito nga akong ulo kung paano magpaniwang, kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
3: D3 Bio. Ang D3 yung may VCO, yung may D3.

0: GTX Coffee Mix.
1: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sang akon utol na mag-inom sa GTX Coffee Mix. Manamit kid man kag healthy sa lawas. Mangod na patyagan kung anak pa ang akon panulukan.
0: GTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: GTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog apang ang GTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kag hapon ako ko magpangapi sang GTX Coffee Mix.
0: GTX Coffee Mix. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
4: Edgar Santiago sa ka-tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Okay, gidyan ako ginadutlan sang balatian.
0: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
0: Mighty C, alkaline nga vitamin C.
5: Sige, sang una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C.
2: Mabaka mga butika.
6: Kadaragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre ni cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
7: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya!
8: Ang fatigue, isa ka simptoma nga nagapalangluya ang tawo kag nagakadulaan gana magkaon. Kag kun indi ka makakaon sang maayo, permi mo mabatsyagan ang kalingin sang ulo. Kag kun piliton mo magkaon, ikaw magapalanuka. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Nagapa

0: sa buyan. Kasang wala pa kakain ng gluten na, galaw ako ng tanawan, kag ang sakit ako nga siil. Try ko inom sa gluten na, napasalamat di ko kay na dulatanan, kada ko gitang mamulid sa aking halawasan.
1: Luternamax, Luternamax Capsule and Luternamax Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
2: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Magklinika, Spore Biotics ka!
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag-Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapna sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops.
6: Cheers sa barkada nating
7: Night Shift,
6: OT,
7: Breadwinner.
6: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
8: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika.

0: lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal, balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa, balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
1: Mayong hapon, syudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental, nagapalig ng D3 Bio Evening Newscast. Subo nga Biyernes, Hulyo 10, 2026.
2: Makita kita live sa official Facebook pages sa K5 News FM Bacolod 101.5, K5 News FM Negros Island, kag mabadiya man kita sa 101.5 MHz sa mga radyo.
1: Kag sa mga headlines nga ginadulong sa Mighty Sea ang alkaline base nga vitamin C. Sa balita lokal, duha patay sa pagpanglutang sa Victorias.
2: Samtang sa balitang nasyonal, pagbisita ni Senator Padilla kag Vice President Duterte kay Senator Marco Leta sa PNP Hospital, ginquestion sang Sandigan Bayan.
1: Sa balita international, mga nagkalamatay sa Congo bangod sa Ebola virus, nagsaka na sa 600.
2: Sa balitang sports, sa Team Pilipinas bronze medalista sa First Asian Under-23 Athletics Championships.
1: Kag sa ato naman balita entertainment, wax a figure ni Catherine Bernardo ginbida sa publiko. Alas 5:37.
0: Sulat panahon.
1: Sa pinakaulihing nga dalagan sang panahon, ukod lakat sang panahon, las 4 sining hapon ang sentro sang Baguio Inday ang ginabulubanta base sa tanan nga available data nga yara sa 525 kilometers east-northeast sang Itbayat, Batanes.
2: May dalay ning kabasgugon nga hangin nga nagdangataman sa 140 kilometer per hour malapit sa sentro naman sa Kagpagmadlos nga nagadangataman sa 170 kilometer per hour.
1: Nagagiho ini pa north-northwestward nga direksyon sa kadasigon nga 20 kilometers per ora.
2: Sa Negros Occidental naman, maka-experience ini sa magalumon nga kalangitan nga may mga pag-ulan, pagpangilat, kagpagpanag-uubang naman sa southwest monsoon o kung habagat.
1: Wala naman sa tropical cyclone wind signal nga ginapatuman karon sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental. Las 5:38.
0: Balitang lokal. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng DTX Coffee Mix. Nagkakapi ka na, nagka-detox ka pa.
1: Karon sa mga detalye na sa atong mga balita lokal. Isa sa mga rebelde nga New People's Army nga natikma nagligad nga mga binulan kasunod sang Toboso encounter ang ginpatay sang ginaaligar man nga NPA sang aga sa siyudad sang Victorias. Sinukon na kainagid lang sang aga sa siyudad sang Victorias.
2: Ginpahayag ni Lieutenant Colonel Paul Terence Santa Ana ang hepe naman sang Victorias Police Office nga nasapuan patay si Jerome Sibalyos, 57 anyos sa edad, sa may barangay Gawahon mga takna pasado alas 5:30 kay nasang aga samtang nakitan man nga patay si Alex Kunanan.
1: Wala pa na hibaluan ang kabangdanan sa pagpatay sa duha kag kun mga rebelding NPA ginman ang may kahimuan sini.
2: Naibaluan nga may igo sang bala sa ulo si Sibalyos nga suno sa mga otoridad isa ka caretaker sang duta.
1: Suno sa kapulisan nakabati isang paglinuto o kun paglinupok sang armas luthang ang mga residente.
2: Na-recover man sa mga otoridad ang duha tanan ka mga cartridge case sang kalibre 45.
1: Samtang suno sa asawa ni Kunana, nagpakilala nga army ang mga suspect nga nagasuksok sang sweatshirt nga fatig, di largo, botas kag bonnet sa ulo.
2: Dugang pa sang asawa, naghambal ang mga ini nga istoryahon lamang ang iya sini nga bana apang pagdalaga ni Kunanan, gilayon nga ginrat-rat ini sa mga suspitsado.
1: Sa iban pa nga balita lokal, nagapadayon ang monitoring sa mga tapos sa Bacolod.

0: City Disaster Risk Reduction and Management Office, Surukay CDRRMO Head Dr. Ana Maria Laarni Pornan.
1: Sa interview sa K5 News FM Bacolod kay Pornan, naglibot sila kaina sa kagahon na good nga chikiron ang mga kasubaan sa syudad.
0: Wala naman sa reported nga kaso sa pagsaka sa libel sang tubig sa mga suba.
1: Sunod kay Pornan, nagka-standby naman ang mga rescue vehicle para naman sa pag-responde sa tiyon sang emerhensya.
0: Nagkapangabay man si Pornan sa mga residente nga padayunan ng ilang monitoring sa mga balita sa social media, radyo, kag telebisyon.
1: Kung magkabatyag sila sang kakugmat, magkagtuna sa evacuation center o kung sa tagsa nila ka mga barangay.
0: 5:41, sa iman pang balita lokal, alert level 2 nagapabilin sa Bulkan Kalaon, apisar sang aktividad sini tinalikdan nga adlaw. May kampiyon nga balita si K5 Michelle Patino.
2: Pahayag ni Office of the Civil Defense Negros Island Region o kung OCDNIR Director Donato Sermeno III nga hindi makapatrigger sa pagpasaka sang alert level ang bagong aktibidad sang Bulkan Canlaon kahapon nga adlaw. Suno kay Sermeno, ginakalibrate pa sa mga opisyal ang pagpasaka sang alert level sang Bulkan bangod nga kinahanglan ikonsiderar ang sitwasyon sa mga evacuees. Karon sini, padayon nga ginamonitor ang sitwasyon sang Bulkan kagsubong man ang posibilidad sang lahar flow ilabinigid sa banwa sang La Castellana. Santo naman sa record sang FIVOX, naglawig lamang sang 3 minutos ang moderately explosive eruption sang Bulkan Canlaon. Nagapabilin sa gihapon sa alert level 2 ang Bulkan Canlaon. Ina ang balita para sa D3 Bayo Evening Newscast nga ginadulong sa aton sa kaalwan sang D3 Bayo. Ako si K5 Michelle Patino para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Sa katapusan ng balitang lokal, syudad sang Kabankalan wala sang evacuees. Sa sunod naman sa CDRRMO, may kampiyon ng balita si K5 Obre Sospenye.
3: Ginsiling ni Kabankalan City Disaster Risk Reduction and Management Office Head Albert S. Javiliana nga wala sang evacuees kag wala man sang ginrescue ng mga pumuluyo sa syudad. Dugang paniya humalin sa pagsulod ng Bagyo Inday tinalikdan nga Miyerkules, ilagin preparahan upod sang iban pa nga mga awtoridad, PNP, DRRM councils kag support response emergency. Kag karon naka-standby and alert status sa gihapon ang mga personnel. Apisar nga manugwa na ang bagyo, nagpanugyan ini sa publiko nga mag-uloaligmat sa gihapon kag magpati sa mga abiso sang awtoridad. Samtang padayon sa gihapon ang ilang monitoring sa Ilog Hilabangan River. Para sa D3 Bayo Evening Newscast, ini si K5 Arby Suspenye para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko pagkalingawan sa Negros, K5 News FM.
4: Balitang National. Balitang National. Ang Balitang National ay hatid sa inyo ng DTX 500, ang inyong superior antioxidant.
0: 5:43, kag sa mga detalye na sa aton mga balita national, ginquestion ni Sandigan Bayan Associate Justice Ronald Moreno ang pagbisita ni Senator Robin Padilla kag Vice President Sara Duterte kay Senator Rodante Marcoleta sa ospital matapos kag ginpaidalom sa isolation ng senador bangod sang pneumonia.
1: Kalahip sa mga ginquestion ni Moreno, among ang mga ngalan sa mga individual nga naghatag naman sa pagpahanugot kag kun nga ginpahanugutan ang pagbisita sa piyak sa mga rekomendasyon nga dapat i-isolate ang pasyente.
0: Ginpalig naman ni Lieutenant Colonel Benelli Bayani nga hindi niya masabat ang pamangkot ni Moreno.
1: Si Bayani, amo ang chief sa Internal Medicine Department sa PNP Health Service General Hospital.
0: Base sa resulta sa medical examination, positibo sa mild pneumonia si Marcoleta, kag hindi pa dapat nga magbiyahe samtang padayon pa nga ginamonitor ang pagsaka sang blood pressure sang senador.
1: Ginpalayag naman ni Bayani nga nagapakigangot siya sa Criminal Investigation and Detection Group o kung CIDG angot sa pagpatuman sang mga restrictions sa mga bisita ni Senador Marcoleta.
0: Samtang posibleng madugangan ng presyo sang diesel sa masunod nga semana.
1: Base naman sa apat kadlaw nga resulta sang trading sa Minu Plat sa Singapore kag foreign exchange average, posible nga madugangan ng presyo sang trading sang 2 pesos tubtob 4 pesos kada litro.
0: Posible naman nga mabuhina ng presyo sang gasolina sang piso kada litro ukon madugangan sang piso kada litro.
1: Lunes nga adlaw, natala na nga iganunsyo naman sa Department of Energy ukon DOE kung pila ang ginapanugutan nga price adjustment sa mga gas stations sa Pilipinas.
0: Nagaumpisa ang implementasyon sa price adjustments kada Martes.
1: Sa dugang pang mga balita, nagkalamatay ang napulutanan ka mga persona matapos nga naglunta ng landslide sa Banwanawan sa Malapatan sa probinsya sa Sarangani Biyernes ang aga, Hulyo 10.
0: Sunod sa National Disaster Risk Reduction and Management Office o kung NDRRMO, napulutanan ka mga persona ang nalubong nga buhi sa landslide nga nagluntad sa Sitio Fundao sa barangay Poblasyon sa nasambit nga Banwa.
1: Una nga, nakuha ang anom ka mga bangkay, kag isa naman ka persona ang ginkarga sa ambulansya, samtang tatlo ang missing.
0: Biyernes ang hapon, kinkompirma naman sa opisyal sa Banwa nga napulutanan ang nagkalamatay sa trahedya.
1: Isa ang Sarangani sa mga lugar sa Mindanao nga napiktuhan sa habagat nga ginpabaskog naman ni Bagyong Inday.
0: Sa katapusan nga balita national, wala ginpahanugutan sa Sandigan Bayan 5th Division ang motion ni Senator Jingo Estrada nga makatambong sa ginapatigayon o ukon ginapatigayon ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
1: Mahibaluan nga ang kaso nga graft kag ang non-bailable graft nga ginauyatan sa Sandigan Bayan 5th Division.
0: Samtang sunod sa korte ang pagtambong ni Estrada sa impeachment trial, ang magatuga sa nagapalayon nga sulit-sulit nga pagwa sa bilangguan sang tatlo ka best kada semana. La 5:46.
4: Balita International. International. Ang D3 Bio ay inyong kaagapay sa paghahatid ng mga nagbabagang mga balitang international.
0: Sa balita international, nagsaka na sa 600 ang kalamuon sa mga individual nga nabawian sang kabuhi sa Democratic Republic of Congo bangod sang makamamatay nga Ebola virus.
1: Base naman sa datos nga gin-release ang World Health Organization, nagsaka na sa 1,759 ang kalamuon sa mga individual nga nagpositibo sa virus, kalakip na diri ang 600 ka mga individual nga nagkalamatay.
0: Nagumpisa ang Ebola outbreak sa Democratic Republic of Congo sang tinilikdan nga Mayo sini nga tuig 2026.
1: Sunod naman sa WHO, ang Bundibugyo strain sa Ebola amo ang responsable sa impeksyon nga tubtob sa karon wala sang vaccine kag medisina.
4: Balitang sports. Ang balita sa sports ay atin sa inyo ng DTX Herbal Lediment Oil.
1: Team Pilipinas bronze medalist sa first Asian Under 23 Athletics Championships. May kampyon nga balita si Kaki 5 Joshua Roy Bartolome.
5: Napuli sa Team Pilipinas ang bronze medal sa 4x400 mixed team relay event sa first Asian U23 Athletics Championships. Ginpatigayon ini sa Ordos, China, kundi nakarecord ang Philippine team sa oras nga 3 minutes 25.28 seconds. Nahibaluan nga ang pungsod India ang nakakuha sang gold medal sa oras nga 3 minutes 18.64 seconds. Para sa balitang sports, ini si K5 Joshua Roy Bartolome para sa kampyon nga balita. Serbisyo publiko, kagkalingawan sa Negros, K5 News FM.
4: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment. Ang balitang ito ay atin sa inyo ng DTX Beauty Soap. Para sa kutis artista at kutis porsilana, mag-DTX Beauty Soap na.
0: Kag para naman sa aton balita entertainment, wax figure ni Catherine Bernardo ginbida sa publiko. May kampyon nga ukon chika si K5 Lori Galas ukon Gamboa.
6: Ginunveil na sang Madame Tussauds Hong Kong sa publiko ang wax figure sang actress kag phenomenal box office queen nga si Catherine Bernardo sa Makati kahapon, Huwebes, Hulyo 9. Inspired ang wax figure ni Catherine sa iya elegant look sang nabato niya ang Outstanding Asian Star Award halin sa 2023 Seoul International Drama Awards sa South Korea. Siya man ang pinakabata na Filipina star nga gin-immortalize sang Madame Tussauds Hong Kong kasunod ng Daipia Wurzbach and Curtis Caliban pa. Para sa D3 Bio Evening Newscast, ini si K5 Lori Gamboa para sa kampyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: Ano to Madame Tussauds? Ano bang basa?
0: Madame Tussauds.
1: Madame Tussauds.
0: Kay
1: Duwaya Pusod. Tussauds.
0: Nakakantuta na. Kaso inibi sa Hong Kong ni B. Ang nakantuan ko nga Madame Tussauds sa ano? Sa Singapore.
1: Do siya kukuha gid no?
0: Literal gani nga Catherine meets Catherine gini niya.
1: Wow,
0: kay iya gid tsura.
1: Lulbaan suli mo na libi makita mo. Oy, nakita ta ka to sa kwan ka pungko. Naulanan ka na to, ay kaya pa nagalit.
0: Gani, no? Gali yung wax figure.
1: Oo. Oh, grabe, no?
0: Tinalipay ka man sa prediction sa ginalantaw nga pagtaas ang diesel.
1: Oo, tiyan mo na gani si Lingko. Nalipay sila. ako yung masinulubon. Kaya mako mo, 4 pesos, ganyang pagsaka. Oh, tapos ang gasolina mo, okay ka nga, yumyuhum ka. Kaya may ma...
0: Mataas sa piso, pero may posibilidad nga magnubo siya piso, man.
1: So meaning, so as is lang.
0: Dingin mo, yung pa full tank ka naguro?
1: Before, kagahapon natin nakabasa. Full tank na yun, ha? Thank you,
0: daw. Nag-full tank man ko kagahapon. Grabe mo, full tank na mga nalalaman.
1: Kwan lang kaki 5G na, siyempre, ang ginaproblemahan ko, kaya ito na ginaway naman ng Iran kag-Amerika. Ano, Japons nega, ang ceasefire nila, it's just only for a matter of 2 weeks, 1 week.
0: Gani, no?
1: Kumbaga, ginalantaw, nag-roy, maaway ta nga doa. Ma'am Jean, maaway ta. Ma'am Jean, maaway ta.
0: Kay ano?
1: Ang taon ta, kung anong rinabu abs na lo.
0: Gani. O, pag sa,
1: magdudupigaw ni Gusyo, gid, may reklamo nga bilyonaryo, away ka muliwat.
0: Away liwat.
1: Para makabawi ta.
0: Mugi
1: na.
0: Ay, nako. Pero mga ka-K5, ha, halong kamo sa pag-ulan.
1: Oh, pero doon magwa na daw si Inday.
0: Tomorrow, posible nga magwa na siya diri sa Pilipinas.
1: Kabay pa nga magwa siya pit sa 23.
0: Nga man.
1: Kag tapos nami, unyang chimpo pit sa 24, 25, 26.
0: Kay mano ka gani.
1: Oo, kay ma-team building ang K5 News FM Bacolod 101. Ay, salamat, Gid Pastor Jan ng tulo, amigo. Salamat sa sponsorship. Nalawag ta na ka di, ha? Oo.
0: Ang ginaunahan.
1: Unahan na. Si Papang Richie Pio din. Nada sa Baybacolod Car Seller. Si JR Train. Kali nga, ma-sponsor man kami pang sa inyo sa inyo team building. Kaya ang importante bilang team building ka K5G.
0: Nan. Oo, enjoy nyo. Kaysa nga amon to nga tayo. Pag team building na mo, huwag kami ka-island hopping. Kaya inulan.
1: Di ka ba'y pang amon, hindi mag-ulan.
0: Oo. Ti ang pasaan nga daan sa amon ni boss. Hindi magpasagasagas ang...
1: Oo, delikado.
0: Eh, siyempre.
1: Tigun ako. Kamulan to. Kapimigigwin ng ulan, my goodness, tubig pang daan.
0: Dito na lang kami, anay sa amon nga venue, nag-enjoy man sila, bisan wala. Pero namigita ni kong nagnaming tiyempo, kinikiti kadaud to, balas sa mga bigay inulan.
1: Di pa salamatan mo nga daan ang amon sa nga venue sponsors, Mayor Duff Reliquias, Mayor sa Hinubaan. Thank you, Mayor, ha?
0: Speaking of Mayor Duff, nakitaan sila namon last Saturday, ga-jogging sa may,
1: Sa may Migaro.
0: Oo. Diba sila ni Mayor Ray Ruiz?
1: Sang Valladolid?
0: Candone.
1: Candone. Mayor, no? Mayor Ruiz, no? Atuod, no? Mayor Ruiz, salamat sa sponsor mga ngayon.
0: Ngayon, sa kanong mayor,
1: Hindi. Grabe si Rhodes, managpangayo ngayon. Hindi, kabalo kami mga accomplishment madaang Candone nga dapat naton nga ibida man. Oo, siyempre ibida, tadi.
0: Okay.
1: Alam sa nang kabaylo, Mayor Ruiz, no? Mayor Duff, salamat. Mayor, Binji, Kuya Binji. Kuya, kumpla si Kuya Binji Miranda kasi Ate Divine.
0: Nan.
1: Upod kami sa Eagles, no?
0: Mm-mm.
1: Kuya, alalayang agila ni mo. Kuya, si Kaki Five Rubik itong ginlihog ko. Kuya, Mayor Binji, may ginpadala ko na nga letter, ha? Paki-check naman, ano?
0: Aba?
1: Salamat kay Mayor Binji, ha? Agree na yun. Approve na yun na iya. Salamat sa mga amigo natin.
0: Sige. Uy, mayong gabi, ha? Uy, mayong
1: gabi na ganyan. Thanks God, it's Friday,
0: ha? Thanks God, it's Friday, mga ka-K5.
1: Pero matiyag kong TL ko din, hindi ko yung matikang.
0: Oo, kayo nagkabalo na kamo. Nga, hindi yung matikang.
1: Do, matiyag ko do, nawadaan ko power. So, pasensya lang, gid. Wala ko power today.
0: Yeah. Oh, Susan. Uy, magaligmat mga ka-K5, yes, no? Sa pagbubusang ulan.
1: Na, may ito lang advice ang CDRR mo. Nga, hindi nyo napagulaton nga, balaan nyo naging delikado, hindi pa kamo mag-evacuate. As early as now, pangimuso nyo, anong may importante? Ito, size jazz pa man ang aton nga sunset. Ang pinaka-importante dahil siyempre yung mga kagalingon nyo, gid. Pamilya nyo, i-check nyo, i-head count nyo. Oy, kompleto ta? Kapag kompleto, check nyo nyo sa mga dokumento. Ang mga birth certificate nyo, mga IDs, butang sa may zipper na lang, lock na tawag na?
0: Ziplock,
1: no? Ibutang yung waterproof ng mga pwede nyo maputos ang mga gamit nyo. And then para isa ka bakwit na lang bala. Butang sa isa ka bag and then ang inyong mga busy putson sa plastic para just in case of emergency hindi ka na mamutos. Nga inabla pag in case of emergency hakwaton mo na lang kag maglakat ka mo.
0: Correct. Teka mo na. Dapat preparado kita.
1: Tag sa mga kwan, sa ibang pagid permin ka katabo, especially sa mga balay nga pangpang, skilid sang bangnin, nga prone sa landslide.
0: Flood control.
1: Oh,
0: sa mga kilid sa flood control.
1: And then, sa mga asawa, paliog lang ko, kung mag-inulan, tudutudun, yung pagpakapuyan nyo ba na?
0: Kalay.
1: Okay, why? Kiba, sino mo na mapukaw?
0: Ay,
1: what if karon kon gulpiada lang maglandslide tapos gipakapoy yung bana nyo, lapyo ka tama, tulugan. Ti, kuhan nga daan sa mga babae, lalaki, kagpebyo, matulog, gina itong kapoy. Ti, once nga makapoyan sila, yawan ka na pukaw. So that's why, bal ka mo, wala anay, kay galain chimpo. Para at least aligmat.
0: Charo.
1: That's the another advice coming from yours truly.
0: Pinakadami nga advice. Ma'am Gina Purano, happy weekend. Agosto 5, watching from Kuwait. And si Ma'am Bings, Delphine, si Boss Joe. Sino pag inipang, once in a blue moon lang taga pang Tamyal. Tamyawunta na lang ni sila.
1: Oo.
0: Sir Leonardo Relos, good evening. May gabi sa inyo tanan. Sino pag Ed?
1: Matamata na lang. Si Papang Eduardo Jo Galuna, si Bings Delphine, may dagay.
0: Si Angeles Cagil, si Dave Salimbot. Sino pag Ed?
1: Roslyn Delicana, si Papang Erning Poderoso, si Marie Chris Navarro, Ana Rosa Villanueva, si Mamila Perez sa sitio Matamilok, Barangay Isyo, Banwasang Kawayan.
0: Sige, happy weekend mga ka-K5. Enjoy your weekend and see you on Sunday. Mga ka-K5, amuyan tong dalagko ng mga balita sa buong Biyernes, Hulyo, Justic 2020 sa iyo.
1: Bante naman sa adlaw sa Dubigo, patibagong edisyon sa D3 Bayo Evening Newscast.
0: Sa pangalan sa bugos ng pwersa sa numero 1 ng istasyon sa Bacolod, kami inyo nangintag balita o si ka-K5 Jane Shatita.
1: Ako naman si ka-K5 Broad sa Palma.
0: Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Negros, K5 News FM.
4: K5 News FM. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
0: Number one, 101.5. 101.5.

0: Ang mga Hulubaton, Kapitulo 2, Versikulo 1, Top 5, kag Kapitulo 1, Versikulo 7, nga nagasiling,
1: Anak ko, kung patunon mo ang akong mga pulong, kagatipigan mo ang akong mga kasuguan sa sulod mo. Kag sa pagpamadis ang imo may nagulungo sa sakalan. Kag sa pagpahamdam sa imo nagigipusok sa pagkako. Oo, kung magtuaw ka sa pagkako. Kung pangitawan mo siya sumong sa pila. Kag magmasisa sa iya sumong sa bahagi ang nagkago. Niya mahamo ang kahadlok sa ino. Kag makita mo ang ihibalos sa Diyos. Kaya ang kahadlok sa ino, amo ang gamuhan sang kaanan.
0: Mga utod, ari na ang aton pagtuon sa Eskwela Sabatika sa sininga semana. Aton inisid ingon kag busi-sion ang mga leksyon kag mga instruction nga dapat gid naton hibaloon. Agud mabalo naton ini nga kaalam sa tagsa naton ka mga iglesia sa sininga adlaw nga inog pahuway. Ari ang inyo kubos nga mga lagad sa kahanginan. Pamatian naton sila.
2: The cross has the power to display the worst of men and the best of God. Sa ilonggo pa ang cross nagapahayag sang pinakamalala nga bahin sang tao kag pinakamanami sang Dios.

0: ang pagtuon subo, semanal nga pag-usisa, pagtalakay, pag-review sa atong leksyon sa Eskwela Sabatika. Iniisa kay Longo kung haligay nung version sa atong weekly Sabbath School lesson. Ginadala ini sa inyo sa Media Ministry Department sa atong Iglesia diri sa Central Philippine Adventist College diri sa Alegria Mosha, Negros Occidental Philippines. Ako si Pastor Luisito Tumadong inyo masunsun na host sa sining atong programang Pagtuon Sumon. Ari ang atong mga bisita, masunsun na ninyo makita ang mga kulturan. Damog kita sa nabinipisyo halin sa ilang mga contribution. Si Sir John Deloitte Coro, mga kulturan, isa siya sa atong mga staff diri sa college formerly. Siya ang atong associate pastor karon gintagan siya full-time responsibility ngamang indeed sa atong boys dormitory na tawag nila Daniel Residence. Sir Jandy, mayang adlaw sa inyo.
1: Pastor Tomado, Pastor Carado, mayang adlaw. Pag sa aton man mga tigpalamati kag tigsubaybay sa mga programa, mga kapaglaong, mga kauturan, mga kabugtuan, mayong adlaw, tani sini naman sa aton nga pagtuon ang Ginoo mag-upod sa aton kag kita man mag-bless sini nga aton pagtuon.
0: Yes, and that's correct. Ikadwa mga kauturan, pero may nag-inig niyo siya the other weeks. Siya man ang aton upod, si Pastor Rafael Carado. Siya ang aton nga dean sa School of Theology diri sa ZPAC. Isa siya mga kauturan ka Doctor of Mission kag siya ang na asahan sa atong mga estudyante may tungod sa atong ng mga pagmawagahatag sa mga balita sa mga katawan. Doc Rafi, may adlaw sa inyo.
2: Mayaw adlaw, Tumado kag Pastor John Deloitte. May adlaw mano sa tanan natin ng mga utod sa tibuok kalibutan nga nagapamati sa atong na programa kag sa atong man mga kauturan nga nagapamati pinaagi sa atong programa sa radyo. Mayong adlaw sa inyo tanan.
0: Yes, that's correct, mga kauturan. Ara kita sa radyo

0: of Julio 11. Sa hindi pa kita magpadayon mga kauturan, ato na naiduko ang ato mga ulo sa pagkunamuyo. Sa siningation ginoyari kami nagapalapit sa imo. Una bes nagakilala sa imo pagkadios. Amo ni ni karon ginatugyan ang pagtuon kabay pa nga may aragit kami nga makutlo tungod kay ini imo ginpakamayo pinagi sa presensya sang balaan nga espiritu hindi lamang sa amon diri sa studio apang sa mga puluyanan sang amon mga tumalanaw kag sang amon mga manog palamati ginatugyan namo ini nga pagtuon sang ngalan ni Ginoong Hesus nga aton manunubos. Amen. Yes, Sir John Deloitte, aton sadsara nga teksto.
1: Aton sadsara nga teksto, makita sa mga taga Corinto, Kapitulo 1, versikulo 18. Nagambal diri. Kaya ang pulong sang krus, kabuangan sa nagakawala, apang sa aton nga ginaluwas, inigahom sang Dios.
0: Yes, and that's correct. Ang cross, foolishness. Kabuangan sa mga wala nagpati. Hapang ini isa pagahum sa mga tumulo. Yes. The cross, ang cross. Amo ang pinakangidle sa Siwano pa. Pinakamalala. Nga klase sang pina nga gina-impose sang Roman Empire sa mga criminal, sa mga makasasala. Sa tubangan sa mga Hudiyo, isa man ka, hindi acceptable na klase sang may Diyos wala nga nagpalansang sa cross. Kay kalaban nga Diyos siya, superior, powerful.
2: Yes, yes.
0: Ya, inikaroon niya, nagpalansang sa cross nga mas nubo pa sa mga normal nga mga tao because cross is for only for the criminals as well. Ang hindi acceptable by the society. Yes, Doc.
2: Ako nakita ang paradox ng gospel.
0: Yes, paradox.
2: Ako sa diin ang author, ilabinagin si Pablo, nga nagsulat sa mensahe niya sa taga Corinto, nag-isgot siya sa kabaliskadan. No?
0: Yes, correct. Sang, that's a rice time.
2: No, kabaliskadan sa mensahe, no? Nga supposed to be ang mabatian sa mga taga Corinto, mas labaw pa sa ilang nga nabalaan. Kahit sa Corinto, madamo nga mga maalam nga mga tao. Sumala pa sa background sa atong istorya nga ang mga taga Corinto mga halos lovers of wisdom. Mga tawag mga philosophers. So, nagahulat sila kung ano ang mas labaw pa
0: sa
2: ilalo ni Pablo.
0: Yes.
2: Siyempre, kilala man nila si Pablo nga although si Pablo sumala pa sa istorya ni Pablo nga daw hindi siya kayo physically guwapo sumala pa sa iyang background pero maalam
0: siya
2: tungod sina ang mga tao sa Corinto ka expect nga labaw pa dira no ang ilang mabalaan pero ang gindala niya nga mensahe may tungod sa cross kag may tungod sa isa ka Hudiyo nga natao sa Nazareth.
0: Nazareth.
2: Ti ano man
0: Nazareth o
2: makuha mo dira. Yeah. So medyo daw hindi amo ang expectation no sa mga tao sa Corinto. Para sa ila kahuyanan ang ginawa ni Pablo Bastos.
0: Yeah. And that's correct. Ang Nazareth daw pareho na sa mga slum nga mga
2: lugar.
0: No? Based on karoon niya, daw atong ginamin nga daw tondo sa Manila.
2: Yes.
0: Yeah, oh. Yeah. So, amuna ang iaginwali.
2: Mm-hmm.
0: Nga ang expectation sa mga tao na something even better than what they learn. Yes, Sergeant Deloida.
1: Duri pa, sir, sa aton introduction no, sa as a lesson, may mabasa kita din nga may ara isa ka pagan Roman writer, kag-orator, naghambalin niya nga pabayiin ang cross, hindi magpaminsar about sa cross. Daw ini si Cicero, napatay ini siya 50 years before the birth of Christ. Pero ini nga paminsaron, nabit-bit sang iban yes. Nga mga Romanhon.
0: Yeah.
1: Pero gimpakita ni Apostol Pablo nga

0: ini nga cross kinahanglan gid siya paminsaron. In fact, amo ni siya ang solusyon sa problema sa mga kauturan nato nga dito sa Corinto. Kay may ara sila sin problema nga gailinaway sila, may ara sila sin division sa ilang iglesia. So ang cross ang magapabugkos sa ila,
1: sa ila,
0: halin sa pag-ilinaway.
1: In which, nga on the first place, wala nila gid baton. Ulihin na lang ano sila. Yes, and that's it. The cross, and the gospel of the cross. Pastor Rapping, nga kaiti kabalo kita mga Corinto, grabe kita ila panagang mo. Nga yan mo galing nang imuhatag sa Amonte, nagsabagay, ginabato siya, ginabully si Pablo. Stop that! Hindi kami gusto mamati sina. But yet, Paul keep on reminding them. Yes,
2: yeah. Tungod kay si Pablo nakabalo nga may gahom sa cross.
1: May gahom.
2: May, amo na ang kanta, wala nga, may gahom sa dugo.
1: Yeah, there is power in the blood.
2: Well, there is power in the blood nga nag-aga sa Kalbaryo sa cross. Kag amo ini ang mensahe yan ni Pablo. Kag, you know, Pastor, malisod abi intindihon ang isa ka mensahe kung daw wala gid bala sa imo nga nagsulod sa imo ang nga utok nga amo na lang konteksto sa mensahe naka message Bible study ako agi sa China wala pag missionary sa China pag hatag ko sang Bible study may tungod kay Jesus Christ paano siya nabata paano siya nag-exist dito sa kalibutan. Ang istorya ko yung pre-existence, tapos nabuntis si nagsabat ang Chinese niya.
1: Is that so?
2: Ang imo ba lang ang gina-istorya? Daw fairy tale story. Daw fairy tale story lang. Grabe ko na ito nga
1: explicar.
2: Nga explicar nga amuna si Jesus Christ manluluwas. Grabe ang mensahe ko nga ang cross may gahong. Pero sa iyaya nga pamampamation ang ginaistorya ko daw fairy tale story lang. Amo ni ang makita ko diri mo.
1: Yes,
2: sa Corinto mo nga bisan ano si Pablo ya ang iyaya nga ano ya convertido gid siya nga may gahom sa cross. Amo na nga amo ang cross gid ang naging sentro
1: sa
2: iya nga pagpangwali dito sa Corinto.
1: And that's correct. Satanan blang reliyon, mga reliyon, mga Buddhist, mga
2: yes.
1: Ang ano bisan ng Muslim. Sa field of mission pastor, cross cultural nato na pagwali. Ang Christianity lang amo ang may unique nga doctrine about the Godhead.
2: Yes. About sa kaluwasan.
1: About sa kaluwasan. Kaya ang mga Buddhist, pungkola na ila Diyos, kapadakola na yan. And then above all, ang Hindus naman niya, ang kwa naman niya, ang mga siyento sa Japan, ila ginabinerated nila ang ilang mga old na nagkalamatay. In other words, they respected. Karoon niya, here comes Christianity, nga nagwali, nga inang Diyos, nagpanawagalin sa langit, ridiculous. Nga magpalansang diri para lang maluwas. Yes. Sir Jay, anong gahom dira sa pagpalansang kapag panawag sa Diyos?
0: Ang gahom gid ni Pastor Tomado, no? Kay makabuka ini nga gahom sa kaalam nga pangkalibutan sa mga tao. For example, sa ginhambal ni Pastor Tomado nga ang mga taga Corinto, Greco-Roman nga mga philosophers. So, gasalig sila sa ilang nga kaalam. Pero, sa pagpangwali ni Apostle Pablo, ginpakita nga ni Apostle Pablo, nakita nila nga ang ila kaalam wala sa wala nakatupong sa kaalam nga ara sa Ginoo. So meaning ang ila ang kaalam sa Ginoo kabuangan nila.
1: Yeah.
0: Kag nagpakita nga first ang ila nga kaalam compare sa kaalam sa Ginoo.
1: Yeah. Kaya ang mga Hudiyo ang ila yung ginapabot, science. Pwede inanad sila yung sa Old Testament, mga miracles ang nakikita mo, ang mga extraordinary nga pagtataps ang Ginoo sa ila. Though sometimes God allowed them to be defeated, to be captured, but yet, ang ilang concept that the God in heaven has the power. So they are expecting for Paul to give them signs.
2: Yes.
1: Yeah, karon niya man on the other side ang mga Romanon. Yeah. Wisdom ang ilayang.
0: Wisdom.
1: Ang Diyos siya kinalan, alam gid. No? Mm. Sobra pa sa ilang kalam kiti gina-worship nila ang kalam. Mm-hmm. Yes. Yeah, Doc, do you have some more?
2: Sa akong nakita, sa gambal mo gaya na, Doc, sa study of religions, most religions, kung imuton ang, halin sa sulod ang ilang gospel, halin sa kaugalingon ba?
1: Okay.
2: Halin sa kaayo mo, halin sa kaalam mo, ti sa kung basihan natin sa New Testament, wisdom, amuna, kung may ara ka nga insakto nga kaalam, makaangkon ka sa maayo nga buhan, makaangkon ka sa nami nga outcome sa imong kabuhi. Para sa ila, halin sa sulod. And here comes ang message ni Pablo, halin sa guwas.
1: Halin sa guwa.
2: Oh. So, para sa kay sa mga taga Corinto, daw inner power ang kinanglan no nila para makaangkon sa kaluwasan, makaangkon sa let's say changes. Pero here comes si Pablo nagawali nga no. Hindi halin sa sulod. Hindi alin sa kaalam. It is from the cross. So, ti pinaagi sa pagpoint ni Paul kay ang iyang central message amuman ang cross, sa cross medyo nag-contrast na diri karon ang ginatawag nilang wisdom nga ginapatihan nila kag sang foolishness nga butang nga ila nga ginalantaw nga hindi gid na may kaya naman ang ara sa cross sa sila ng panahon sa gambal kagaya na the most
1: shameful
2: na klase sang siguro butang nga makaptan nila o butang nga makita nila ang cross kaya muna ang ginalansangan sa mga criminals tanan nga nagklase-klase nga mga you know shameful acts kinanglan ang pinaka ano sina indig sina cross. And then later on, magiging object, I mean, magiging agent pa siya no? Sang kaluwasan sang sa kaluwasan. Tao. Mm. So, para sa mga Korinto, do hindi nila ni madawat nga may gahong sa cross na nagamit ni Pablo, pero para kay Pablo, para sa aton, yeah. No, nga nagapati sini, may gahong gid. Kaga siling sa aton leksyon, Pastor, nga, pagkaangay ni Pablo, himuon taman ang cross na yes, sentro man sa aton nga pagpangwali, hindi ang aton kagalingon. Dapat hindi maghalin sa aton, kundi objective sa dira sa cross.
1: Yeah. Kaya ti, sa sunod naton nga mga inadlaw nga leksyon aton, Pastor, nga ang kaperdiyan sa tao, halin man sila kagalingon.
2: Oh, yes. Yes.
1: Pero ang maayong ng mga butang labi na sa kaluwasan comes from the external. Yes, and that is the si Paul. Ang kanami lang Sir John Deloitte kay si Pablo despite nga gina-ridicule siya contrast. Despite nga wala siya ginakuha, he keep on preaching about the cross until someday until later on a lot believe on him. Yes, you have some more. Yeah, foolishness of those who are perishing, Pastor.
0: Ako nakita din no nga foolishness to those who are perishing ato ni mabalaan nga ang perishing gali gamin man nga destroying so these perishing people they are the ones who are destroying themselves.
1: Yeah.
0: Gintawag di Apostle Pablo ini nga mga taga Corinto nga mga foolish mga sa aton ba term buang-buang ba ni sila
1: no buang-buang.
0: Mga buang-buang not because nga kulang sila sa kaalam in fact mga alam ni sila mga philosophers ara ni sa ila ang mga stoics mga platonic ng mga so, mga socratic ng mga philosophy gintawag sila nga mga buang-buang not because nga hindi sila wala sila sa kaalam kundi ang ilang spiritual pride kag ang unwillingness sa pagbaton sini nga daw buang klase nga pamaagi para sa ila kaluwasan they are unwilling to accept God's way of salvation kay para sa ila daw ka buang-buang gid hindi sila willing magbaton sini nga klase nga mensahe nga daw buang para sa ila
1: yes Kay ang gina-emphasize ni Pablo nga ang kaluwasan hindi halin sa ato. Mm-hmm. But the Greek, the Romans, the Corinthians, including the Jews, mm-hmm. ang ila pong nuna yung kaluwasan, ari di halin sila. Mm-hmm. Nga they can create, they can, it will resort to mm-hmm. their salvation. But Paul, on the contrast, trying to emphasize nga salvation, hindi halin sa ato. Hindi aton kagalingon nga gahom, but gahom sang cross. Yes, Pastor.
2: Yeah, foolishness. Halin sa Nazareth. Muning number one. Mm-hmm. Number one. Sino man ang magparti sa tao nga halin sa Nazareth. Kilala sa Corinto ang Nazareth.
1: Yes.
2: Bala nila.
1: Anak pa sa Manday.
2: Oo. And then another one is konteksto sang political context sina nga tayo. Corinth is isa sa mga lugar nga sa diin na under man siya sa Roman Empire. Mm-hmm. Kag wala sa first century, no, during that time nga grabe gid pala ka do ka harsh pala sang Romans. Kataas mga taxes nga ginapatong sa ila. Mm-hmm. Waay sang mga tao nga way gahandom nga ma-free.
1: Yes.
2: Sila against the hands of the Romans. Mm-hmm. And they are looking forward nga tani ang dalon ni Pablo sa ila. Ang mensahe nga si Jesus sobra pa ni siya kaalam sang kunsapan pa alam pa ni siya sa tanan. Pero hindi eh. Ang gindala ni Pablo again is ang message nga he will not come and deliver you from the power of the Romans.
1: Yes.
2: Magkari siya para mapatay saya sa krus. Mm. So, bisan gani, Pastor, bisan gani ang mga disipulos, bisan gani si gani Pedro. Mo. Sa pagkabati niya si Pedro, hindi siya mag, biyaan ko ang pagbot para langit niya. Muna. So, I believe, hindi taman mabasol para sa akon, yeah, hindi taman right. Mabasol ang taga Corinthians. Mm. Kaya mga maalam daan sila yung tao, malisod magwali sa mga maalam.
1: Yes, and that's why sa bisan subong.
2: Ang mula nga mas nami magwali sa bukid kaysa urban sa mga lugar ng mga maalam ang tao. Mas nami, kitali lang ka na magpati gawa ang tao nga way kayo sing nabalaan. Pero ang mga tao nga damo nabalaan ay kalisod gid magpati para sa ila kabuangan gidya ang ginawali sa tao.
1: Yes.
2: Nga hindi maalam pareha sa ila.
1: Yeah. Okay, as ato nga Tuesday kag Wednesday, yes, power for those who are being saved and the Messiah crucified. Sir Jandy, ikaw ako muna.
0: Meron ko dari, Pastor, i-emphasize no nga ang cross, kabuangan sang those nga who are destroying themselves. Mm-hmm. Pero, gahom sang Ginoo or kaluwasan para sa dong nagapati sa Ginoo. Ang akong dari gusto to those who are being saved. Mm. Sakto po to, Pastor, ang imong ginhambal nga ang kaluwasan not because of ourselves but because of someone else. So kag sa kaluwasan naman no hindi kita nga magasalig kita sa aton nga binuhatan para maluwas kita. Ang hamba sa Biblia, we are being saved. So, gapadayon ang aton pagka-linawas. Yes. Tama na, Pastor.
1: Balik kita luwat sa idea ba nga ang mga taga-Corinto. Ang ilaya ginapuno na nga ang kaluwasan halin sa ila. Mm-hmm. Pinagi sa wisdom. So, they are expecting ang i-presenter ni Pablo nga manluluwas is an individual who is more,
2: yes,
1: has more wisdom than them.
2: Yes.
1: Mm-hmm. Nga malabawan ng ilang wisdom, kagdira sila magpati. Mm. But now, the message of Paul is humility.
2: Mm. Yes.
1: Ang pagpaubos, nga ang kaluwasan. Kagdi, Pastor, sa aton nga Wednesday, ang anong wisdom dira. Is there wisdom dira. Nga ang Diyos nagpanawag kag para pagpalansang sa cross. Agud kita, may kaluwasan.
2: Yes, in a practical sense, no, kaga through the eyes of faith.
1: Yeah.
2: Imo na makita. Kaya para kay Pablo nagpati siya mo.
1: Mm-hmm.
2: Para sa mga apostoles nga nagwalisin, nagpati man sila. Tanan ng mga nagpati sila. Kaga para sa ila, ang problema is ang sala in which naintindihan nila ya ang theology sang sala no, nga ang sala hindi niya masulbad sang halin lamang sa sulod. Kung ang sala objective, kung ang sala waay naghalin sa sulod, ang solution hindi man halin sa sulod. Kung kasama ba, Pastor, naintindihan niya ni Pablo ang iyang Old Testament Bible. Kahit sa Old Testament, kung imo lantawon, may araman mga wisdom literature. Di ang true wisdom niya sa Old Testament iya is to believe what is given as a sign nga makaluwas sa ila pinaagi halin sa pagpakasala. The only practical way sa sinangatay is ang cross. Kaya ang cross lang ang ginawali nga makaluwas sa ila halin sa sala. Kaya kung sa tatanan nila ng mga nabatian ng mga istorya, intelligent, si Pastor, ang ano dire sa Wednesday Abbey is ang sa mga tao nagapaabot sa sign. Inatawag ko lang. Sign. Kagtanan nga nagabasa sa sign sa time ni Jesus, mga maalam mga tao, kita mo itong mga wise men matuhay, nga nagasunod sila sa mga sila matugani ang nagbasa. Ang point ko, Pastor, is hindi bad ang may wisdom. Kaya sa pagkakaroon, may nabatian mang kubi nga sa sobrang nyo ka eskwela sa
1: science.
2: Sobrang nyo ka eskwela, hindi na ka mamamati sa writings ni Jesus. Kaya yung ibang mabasa na lang tapos Bible nga plain tapos writings ni Jesus. Sige. Ang ako niya, ang point ko is hindi man bad ang my wisdom as long as ina nga wisdom naglead into a true interpretation of the sign.
1: Yes.
2: Kag sa wisdom sa Old Testament, the true sign is the suffering Messiah nga mapatay sa cross. Kag amo ni ang sign nga nakita iya sa mga Hudiyo pinaagiban no sa mga apostoles kag kay Jesus Christ kag ni Pablo nga ginawali niya dito sa Corinto.
1: Yes, and that's correct mga pastor. Akon nga dugang pagit pastor. Ang mga Hudiyo, they are expecting for a sign.
2: Yes.
1: Ang mga taga Corinthians, mga Romanons, they are expecting for wisdom.
2: Yes.
1: Sila ni Pablo tanawab lang na kamo ang taga Corinto. Kita nga mga tumulo sa Corinto. Tanaw na kung nag-away-away kita. Kaya hindi ka dahil sa satong malam. Wala sa isa nga magano ni magpaubos. Na, sige kita paabot sa isang signs. Yeah, that's why siling ni Pablo, the solution to our problem in Corinthian church is the gospel.
2: Yes.
1: Is Christ crucified. Nga, magpaubos kita because Christ ang Ginoo nagpaubos just to save us. Basically, ni Pablo, amuna, ang solusyon sa atong paglinaway diri sa sulod sang simbahan is humility. In which sometimes, hindi kita kapatom, hindi kita katungkad. Nga, ang Diyos nga ito nagit sa babaw, nagpanaog pagit, para lang magpakamatay ka, magpakahuya-huya. Mm-hmm. But Paul said, this is the way of salvation. In the wisdom of God.
2: Yes,
1: sa kaalam sang Ginoo. Hindi kalam sang tao. Yes, Sir John, di may dugang ka.
0: Tsakto gina, Pastor, no, nga kisagani sa aton ba lang realidad bala sa aton mga sambahan.
1: Kadamo sa alam sa Iglesia Galinaway.
0: Galinaway, may mga conflict na. Kagisa kung ang bisita hindi amo na ka sikat nga daw hindi. Alam daw, wala kataga na mamati. Pero simple lang mga kauturan nga anyone educated or uneducated, basta may mensahe nga amo ang cross, ang unod, kumbaga cross-centered preaching, may ara gid sing mensahe nga halin sa Ginoo.
1: Yes. Pastor, do you have some more? Oh, so, or sa Thursday. Yeah. Sa aton, isa na lang kami noto na doon. Christ, power, and the wisdom of God. Amo na siya. The human wisdom cannot save. Ang punto doon Satan. Nga wibis, okay? But God saves. Ang Diyos amo, ang makaluwas. God's wisdom cannot be fathomed. By sending His Son, mga kauturan, nga nagparunaog sa cross, kag nagpalansang. Sa mga wisdom sang tao, Pastor, ridiculousin, kalambutan. Yes. But Paul was trying to emphasize, this is the only way for us to have salvation, Pastor.
2: Ang gusto ko lang ipaabot, no, nga lain niya ang konteks subong, no, kaysa first century.
1: Yeah.
2: Kaya ti ang wisdom niya sa first century, why did you message ang Christ?
1: Hmm.
2: Kaya kung hambalon, subong mo lang ang panahon, kung hambalon ta nga, hindi na ta magswila,
1: oh.
2: Hindi na ta magamit Greek, hindi na ta magamit Hebrew, o para na, tikay iya man ang kataw. Ang punto ko, lain niya, ang kaya ti ang subong niya, ginagamit mo ina ng mga wisdom, kagtos, to have and to understand more about the gospel. Hindi lain niya sa first century nga. Why ito ya sa
1: why gospel?
2: Christ, why ito ya gospel ang message? So ang pure nga wisdom sa Ginoo will lead you into the Word of God, and in practicality obey the Word of God. Kag makilala mo pagid sang madalom ang Ginoo. Pero ang human wisdom, of course, is the opposite.
1: The opposite. Kaya di, ara ng imo pagpabugal, ara ng imo pagpasaka sa gulingon nga alam ko ya, o yes. ano naman ka mo man, ay PhD ko ya, ano naman ka mo ya. Oh.
2: So anything na magpalayo sa atong sa Ginoo,
1: yes,
2: can be fall into human wisdom.
1: Yeah. Kaya kung ang kaluwasan human wisdom, Pastor, ang mga maalam lang ka mga manggrano ng maluwas.
2: Yes.
1: Ang mga
2: sila lang pwede kaman kawali.
1: Sila lang pwede kawali. Yeah. Pero karoon niya at nakanami. Kay bisan ang sikat-sikat driver, bisan ang pinakasimple nga membro sa iglesia has the opportunity to share the gospel. Yes, Sir John Lee.
0: Tsakto na, Pastor, no? Anyone, kag ako na siguro ni last word,
1: yeah,
0: Pastor,
1: yeah, sige,
0: no? Sa siningaton lesson, mga kauturan, mga abyano, ang cross nga ginwali ni Apostol Pablo sa mga taga Corinto, same gyapon nga cross nga pwede naton iwali sa aton mga kaingod, kapamilya, mga kauturan. Kag ini nga cross nga daw kahuluya, kag daw horror, nga klase nga mensahe nga symbol, naging has become the greatest demonstration of love the universe has ever seen. So ang cross sa kahuluya naging cross nga makagahom nga makaluwas sa imo kag sa akon.
1: And that's correct, mga kauturan. Yes. Pastor,
2: yeah.
1: Carrado, last word so, nimo kay when at that time.
2: When at that time, no, mga kauturan, balik ta sa title sa atong leksyon, The Message of the Cross.
1: Yes.
2: Ang mensahe sa cross ini gahom para sa mga naluwas sining cross. Pero kawianan, yes. Kabay pa nga, you know, padayon natin nga iwali ini nga cross.
1: Yeah.
2: Because we believe nga even at the end, sa tanan natin yung ginahimo, Christ being crucified, cross should be the center. Pero hindi po na mahadlok sa cross. Damo man. May na po tayo. No? Damo man mga tao nga madlok man sa pagbutang sa cross. Cross naging kontra man sa sulod sa iglesia.
1: Yeah.
2: Pero mga kauturan, ikabay pa nga ang mensahe sa cross, ang mga pabilin sa atong kasing-kasing, hindi ang mga actual nga cross. Signs nga gabitay-bitay or whatever.
1: Mm.
2: The power of the gospel is in the message of the cross.
1: Amen. Ang mensahe nga alin makuha sa cross.
2: Yes.
1: Not the cross itself. Yeah. Oy, players. Mga kauturan, that's correct. Nga ang aton nga ang cross naga pahayag sang kabuangan sang tao, sang kalautan sang tao, apang nagapakita sang kaluwasan kag sang pinakamanami nga ara sa aton manluluwas. Mga kauturan, sa hindi pa si Pastor Carrado magpangamuyo, Ang atong mga sponsors, ako ni mentionar sunod nga semana. Sila lang gyapon, but nevertheless, salamat gid mga sponsors nga kamo lang gyapon ang nagapadayon sa pagsuporta sining aton nga programa. That's why nagapadayon kita bisan pa sa aton radio ministry. Pastor,
2: magapangamuyo kita, amay nga balaan, Dios nga gamhanan nga mo ang nagpadala sa yung bugto nga anak nga si Jesus Christ nga nagpakamatay sa Kabalyo sa krus para sa amon nga nagapati sini ini isa kagahom kag ini nagahatag sa amon sang gahom sa pagtindog sa adlaw-adlaw namon nga panginanglanon sa sini nga kalibutan kag ini amo ang nagabugko sa amon sa pagigugma dra sa imo amay kag ang krus amo ang sentro maging sentro sang amon kabuhi kag mensahe kada adlaw. Kabay pagino ini tanan nga mga nga natun-an, may mo nga isa ka realidad sa amon nga pag-alaga dira sa imo. Padayon i-bless ini nga programa ang tanan mga sponsors,
0: yes,
2: at tanan nga mga kauturan nga nagapamati sini sa ngalan ni Jesus. Amen.
0: Amen.

Natapos na ang aton pagtuon sa sininga semana. Kabay pa nga may nakutlo kita mga utod. Kung may dugang pakamunga pamangkot, pangita lang kami ninyo sa Facebook. Ari ang amon nga account ang pagtuon subong. Ukon sa siningan numero 0975-155-9015. Sa liwat, 0975-155-9015. Ini nga semanal nga pagtuon sa Eskwela Sabatika ginadala sa inyo sang Media Ministry Department sang aton simbahan diri sa Central Philippine Adventist College. Pinaagi sa mga waragwagan sang Radyo Bandera Sweet FM. Ang Diyos magapakamayo sa aton nga tanan.

0: What a Savior He is. Thank you, Lord. Thank you, Lord.
1: K5.
2: K5?
1: News FM.

0: K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
0: K5 News FM.

0: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanlibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid. Kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos, siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
1: Tinig ng Reformasyon.
0: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
1: Tinig ng Reformasyon.
0: At ngayon, narito ang inyong lingkod.
2: Mga kapamilya, kag sa tanan nga mga tagpamati sa aton nga palatuntunan, Tinig ng Reformasyon, kamusta kamo? Sige hapon, dalayon gid ang Dios sa sini nga mga tinion nga kita ginhatagan man sa mayong atimpo nga makapadayon sa aton nga palatuntunan, kag pasalamatan tigid siya. Bangod sa tanan niya nga pagkamayo kag proteksyon sa bilog nga panahon, kag tanan man nga pagkamayo nga physical, mental, spiritual, financial kag proteksyon. Hindi tagid pagkalipatan kay amugid ni ang dako nga kalipay sang Dios nga kita bilang mga Kristiyano aton mapamatud-an nga kita matuod-tuod gid nga mga sumulunod. Amo na nga tanan niya nga mga pagkamayo nga gibubo, dayaw ta siya, pasalamatan ta sa sini nga tiyon. Kag amula na ang aton pagka extend sa inyo sang mga pagpangumusta, kag kabay pa ngayara kamo sa kayong lawas, subong man madasigon kamo sa pag-alagad sa Ginoo. Sa gyapon, samtang hindi kita magpadayon sa pagtuon sa puno sa Ginoo, mga muyo anay kita. Dakilang Dios, nasa kaitasan po kayo ng malangit, muli kaming dumudulog sa inyong banal na luklukan at pinasalamatan po namin inyong dakilang pag-ibig, patubay at kabahay, na kami po ay inyong pinagkalooban ng pagkakataon na magkapagpatuloy sa pag-aaral sa banal na salita. Pagpalain mo ang mga nakikinig sa radyo, saan man silang dako, at pagpalain mo man ang ginagamit na impilan, K5 News FM. Pagpalain mo ang CEO Rocamilo Oy at pamilya, patuloy na wa ang mga pagpapala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial, and protection, gayon din sa lahat ng mga kawani. At patawarin mo lamang kami sa aming mga pagkulang, pagkasalaman sa inyo. Ito ay aming hiniling sa pangitan ng matamis ang pangalan ng Pinesos. Amen. Ang aton nga tunan naman subong magkutuan is nanungod sa pagtuo kag pagbaton. Kaya ang importante gali, kangay sa mga paanggid diri nga aton yatunan, ang isagid kang ginkinahan is pagtuo. Dayon batonon ta sa aton tigipusoon ang pulong ni Kristo nga kaangay lang nasa ginbaton ta si Kristo sa buos gin. Samtang imo konsensya ginabuhi sang balaan ng Espiritu, nakita mo ang isa kabutang sang kalautan sang sala, sang iya katahom, sa iya gahom. Di ba tahom katama ang sala? Daw hindi sala, no? Malipay ka. Pero kung ang aton nga konsensya ginbuhi na sang balaan ng Espiritu, dira makita na naton nga perti kalaway ang sala, na sang iyak na kay ilo kag ginatulok ta ini nga may kangilaaran. Law ayan ka na dayon, nabatyagan mo nga ang sala nagbulag sa imo gikan sa Dios, ya nayaras ka sa pag-aulipon sa gahom sang kalautan. Kung labi ka nga nakahimasmas, nagahimakas sa pagpalagyo, labi mo nga ma-realisar ang imo pagkawalay mahimo. ang imo mga motibo hindi matindog. Ang imo tagipusoon, mahigpo. Makita mo nga ang imo kabuhi na puno sang kakagod, kagsala. Ginahandong mo ang nga mga patawad, matinduan, ilwa yun. Pag-alangay sa Dios, kaanggin sa iya, ano ang mahimo mo, agod. Matigayon ini, amunang mga pamangkot. Paghidait ang imo kinahanglan, ang kapatawaran sang langit, kag paghidait sang gugma sa kalag. Hindi ini mabakal sang kwarta, hindi ini matigayon sang kaalam, hindi ini matigayon sa tanan nga mga handom ta sa kalibutan. Kag hindi ini makalaom, hindi kagin makalaom pagi sa imo kagulingon nga panikaso nga masiguro ini apang ginatanyag ini sang Dios sa imo subong sa isa kadulo nga wala sing kwarta kag wala sing bili. Kung mabasahon ang Isaiah 5:1. Amo ini kung luyag mo nga itunay or iuntay ang imo kamot kag kaptan ini. Ang Ginoo nga siling, bisan ang inyo mga sala subong sang iskarlata, mangin puti ini subong sang niebe, bisan pa nga mapula ini subong sang pula, mangin subong ini sa bulbul sang karnero. Isaiah 1:18. Anak ko, ihatag sa ako ng imo tagipusoon, kag magkalipay ang imo mga mata sa ako mga dalanon. Mga katuran, ano nga klase ang din pangayo sa Ginoo nga tagipusoon? Tagipusoon ba lang nga matarong? Tagipusoon nga buot? Kung masahon ta ang Jeremias 17:9, ang tagipusoon malimbungon labaw sa tanan kabutang kaglakas kid kadunot. Sino bala ang makahibalo sini? Ako nga Ginoo, nagausisa sang painuino kag nagatilaw sang tagipusoon. Sa paghatag sa tagsa katao, suno sa iya mag mga dalanon, suno sa bunga sang iya mga hinimuan. Sino lang ang kabalo magkuturan? Kita wala ta kahibalo sa atong tagipusoon nga perti gali ka, dunot, perti ka, malimbungon. Amo ni nga ginpangayo siya sang Ginoo nga aman kay gusto niya nga hatagat kita sa isa ka bag-o nga tagipusoon. Sa ginambal diri sa atong ginabasa Proverbio 23:26, ginpangayo sang Ginoo ang atong tagipusoon dayon magkalipay kita sa iya mga dalanon. Ano nga klase ng tagipusoon? Sunod sa Jeremias 17:9, tagipusoon nga malimbungon, tagipusoon nga pertigid kadunot nga naibalaan sa Ginoo. Bangod ka nabalaan niya ini, iya ginpangayo kag islan. Sa Ezekiel 26:27, Ezekiel 36:26-27, ambal sa Ginoo, atagan ko kamo sing bag-ong tagipusoon, kagibutang ko ang espiritu nga bag-o sa sulod ninyo, kagkuhaon ko ang tagipusoon nga bato-batohon gikan sa inyo unod, kagatagan ko kamo sing tagipusoon nga unod, kagibutang ko sa sulod ninyo ang akon espiritu, kagpalakton ko kamo sa akon mga palatukuran, kag magbantay kamo sang akon mga pagsulundan, kag magahimo sa ila. Matuman lang naton magaturan ang kasuguan sang Dios, kon mabag-o na ang aton tigipusoon. Kon magtiner na ang pulong sang Dios, magtiner na si Kristo sa aton tigipusoon, ang iyang balaan ng espiritu, matuman na naton ang iyang kasuguan. Pero samtang wala ang tagipusoon tanga dunot, hindi gina magtuman sang kasuguan sang Ginoo. Gintuan mo ang imo mga sala, kag sa tagipusoon ginsikway mo ini. Namatod ka nga ihatag ang imo kagulingon sa Dios. Karon magkadto ka sa iya, kag magpangayo nga hugasan niya ang imo mga sala kag hatagan ka sang bag-o nga tigipusoon. Dayon nga ginahimo niya ini tungod kay nagpromesa siya. Amoy ini ang leksyon nga ginatudlo ni Jesus sang yari siya sa duta. Nga ang dulot nga ginasaad sang Dios sa aton dapat naton patihan nga nabaton naton ini kag aton na. Ayo ni Jesus ang mga tao, ginayo ni Jesus ang mga tao sang ila mga balatian sang may pagtuo sila sa iya gahum. Dinbuligan niya sila sa mga butang nga ila makita. Ang amo nag-inspirar sa ila sang pagsalig sa iya nga hanungod sa mga butang nga hindi nila makitaan nga nagatoy-toy sa ila sa pagpati sa iya gahum sa pagpatawad sang mga sala. Ini iya maathag nga ginpahayag sa pag-ayo sang tao nga paralitiko. Agod may baluan ninyo nga ang anak sang tao may gahom sa duta sa pagpatawad sang mga sala. Dayon nagsiling siya sa paralitiko. Tindog ka. Dalha ang imo higdaanan kag magpauli sa imo balay. Matthew 9, versikulo 6. Amuman sumuan ng ebanghelista nagasiling nga nagahambal nanungod sa mga milagro ni Kristo. Ini ginsulat agod nga magtuo kamo nga si Jesus. Amo ang Kristo, ang anak sang Dios kag agod sa pagtuo kamo makatingayon sing kabuhi paagi sa iya. Juan 20 versikulo 31. Gikan sa simple nga kasaysayan sa Biblia kung paano ginaayo ni Jesus ang mga masakiton, mahimo nga may matun-an kita kung paano magtuo sa iya para sa kapatawaran sang mga sala. Aton balikan ang sugilanon sang paralitiko sa Bethesda. Ang imol nga nagaantos wala siyang mahimo. Wala niya magamit ang iya mga tiil sulod sang katloan kag walo katuig, 38 katuig. Apang si Jesus nagsiling sa iya, tindog ka, dalha ang imo higdaan kag maglakat. Ang masakiton nga tao, mahimo nga magsiling, Ginoo, kun ayuhon mo ako, tumanon ko ang imo pulong. Apang, hindi. Nagpati siya sa pulong ni Kristo, nagpati nga ginayo siya, kag ginhimo niya ang panikasog sa gilayon, luyag niya maglakat, kag nakalakat siya. Dumdumon ta magoturan. Ini nga tao wala makakilala kung sino si Kristo. Kag wala siya makaibalo nga siya si Kristo halin sa langit, gamhanan, wala. Basta nga nagtuo lang siya, nagpati lang siya sa ginhambal, dayon ang iyang mga tiil nga 38 katuig na nga hindi niya napuslan, hindi niya nagamit. Matingala kita, instantly, insigida, nakatindog siya. Ano lang ang gingamit niya? Pagtuo. Naghikot siya, suno sa pulong ni Kristo, kag ang Dios naghatag sang gahom. Hinhimo siya nga bugos. Sa umuman nga paagi ikaw, isa ka makasasala, kita makasasala. Hindi kita makatumbas sang aton nagligad nga mga sala. Hindi kita mabag-o sa aton kagulingon tagipusoon. Hindi kita makahimo kag himuon ang aton kagulingon nga balaan. Hindi na mahimo. Hindi kita mangin balaan. Pero ang Dios nagasaad nga himuon niya ini tanan para sa aton paagi kay Kristo. Nagapati kita sa iya mga saad. Ginatuad naton ang aton mga sala kaginhatag ang aton kagulingon sa Dios. Ang pamangkot, ikaw ang nagapamati subong. Luyag mo nga mag-alagad sa iya. Subong nga patod gid nga ginahimo mo ini. Tumanon sang Dios ang iya pulong sa imo. Kung nagapati ka sa saad, magpati nga ikaw ginpatawad kag natiluan. Ang Dios naghatag sang kamatuoran. Ginayo ka subong nga ginhatagan ni Kristo sing gahum ang paralitiko sa paglakat sang tao nga nagtuo nga nagayo sa iya. Amugid sini kon nagapati ka. Hindi maghulat nga mabatyagan nga ikaw ginhimo nga bugos, kundi magsilin. Nagapati ako sini, amo ini. Hindi tungod kay ginabatyag ko ini, kundi tungod kay ang Dios nagsaad. Amo tanina ang ato ginhimoon. Hindi kita maghulat nga kay kung kisa kita to see is to believe. Mao gina ang laban sa aton. Pero si Jesus ang siling, ang bisan ano nga butang nga inyo ginapangayo, kung kamo nagapangamuyo, magatuo. Magtuo kamo nga nabaton niyo ini, kag inyo inimbaton. Marcos 11, versikulo 24. Mga kondisyon ini nga saan? Kay may kondisyon ini nga mga saan, magutura. Nga, magpangamuyo kita suno sa kabuton sa Dios. Apang, kabuton sa Dios nga tinluan kita sa sala. Himuon kita nga iya mga anak. Kaghatagan kita sing ikasarang sa pagkabuhi nga balaan. Gani mahimo nga pangayoon naton ini nga mga habugay. Kag magpati nga nabaton naton ini. Kag magpasalamat sa Dios nga mabaton ta siya. Pribiliyo naton nga magkadto kay Jesus kag matinluan, kag magtindog sa atubangan sang kasuguan nga may nga wala sing kahuya o kon paghinulsol. Gani wala na karon sing paghukom sa mga yara kay Kristo Jesus nga nagakabuhi, hindi suno sa unod kundi suno sa Espiritu. Roma 8, versikulo 1. Sugod karon, hindi kanaimo si imo kagalingon, ginbakal ka sang isa kabili. Suno sa ato nabasa sa 1 Korinto 6, versikulo 20. Wala kang mugin tubos paagi sa maninulunton nga mga butang subong sang pila kag bulawan, kundi paagi sa hamili nga dugo ni Kristo subong sang isa ka kordero nga wala sing kasawayan kag wala sing dagta. 1 Pedro kapitulo 1 bersikulo 18 kag 19. Paagi sa sining simple nga buhat sang pagtuo sa Dios, ang balaan ng Espiritu nagbunag sang bag-o nga kabuhi sa imo tagipusoon. Ikaw subong sang isa ka bata nga natao sa panimalay sang Dios, kag ginahigugma niya ikaw subong sang paghigugma niya sa iya anak. Karon nga ginhatag mo na ang imo kagalingon kay Jesus, hindi ka mag-atras, hindi ka magpalayo sa iya, kundi adlaw-adlaw magsiling ka. Iya ako ni Kristo. Gintugyan ko ang akon kagalingon sa iya, kag magpangabay sa iya nga hatagan ka sang iya Espiritu kag ambligan ikaw paagi sa iya grasya. Subong nga paagi sa paghatag sa imo kagalingon sa Dios, kag pagtuo sa iya nga ikaw mangin iya anak, amo man ikaw dapat magkabuhi sa iya. Ang apostol ng siling, subong nga ginhatagan ninyo, subong ginbato ninyo si Jesus nga Ginoo, maglakat kamo sa iya. Kolosas 2, versikulo 6. Ang iban daw nagabatyag nga dapat sila yara sa provision, kag dapat pamatud-an sa Ginoo nga sila nabago antes nila maangkon ang iya pagkamaayo. Apang mahimo nga ginaangkon nila ang pagkamaayo sang Dios bisan karon. Kinahanglan nga maangkon nila ang iya grasya, ang Espiritu ni Kristo sa pagbulig sa ila mga kulihon, o kon hindi sila makabato sa kalibutan, kalautan. Jesus naghigugma nga magpalapit kita sa iya subong nga kita makasala, wala sing mahimo nagasalig. Mahimo kita magkari upod ang tanan naton nga mga kulihon. Ang aton kabuangan, ang aton pagkamakasala, kag mahulog sa iya tiilan sa paghinulsun. Himaya niya ang paglikop sa aton mga butkon sang iya gugma, kag ang pagbugkos ang aton mga pilas sa pagtindok sa aton gikan sa tanan nga kaigkoan. Diri, kundiin linibo nga ang napaslawan, wala sila nagapati nga ginapatawad sila ni Jesus sing personal, sing individual. Wala nila ginabaton ang Dios sa iya pulong. Prebiliyo sang tanan nga nagasunod sa mga kondisyon nga mahibaluan para sa ilang kagulingon nga mga kapatawaran hilway nga ginahatag para sa tagsa kasala. Idula ang pagduda nga ang mga saad sang Dios hindi para sa imo. Sila para sa tagsa kamilsulon nga malapas. Ang kusog kagrasya ginahatag paagi kay Kristo nga dalhon sang nag-aalagad nga mga anghel sa tagsa katumuloob nga kalag. Wala sing isa katuman kamakasala nga hindi sila makakita sing kusog kaputli kag pagkamatarong kay Jesus nga napatay para sa ila. Nagahulat siya sa pag-uba sa ila sang mga panapton nga naragtaan kag sang sala. Kag sa pagsuksok sa ila sang puti nga mga panapton sang pagkamatarong. Ginasugo niya sila nga mabuhi kag hindi mapatay. Ang Dios wala nagapakigangot sa aton subong sang pagpakigangot sang may latid nga mga tao sang isa kag isa. Ang iya mga pangunahuna, amo ang mga pangunahuna sang kaluoy, gugma, kag pinakamalumok nga kaluoy. Siya nga siling, ang malaot, magbiya sang iya dalanon, kag ang di matarong nga tao sang iya mga pangunahuna, kag magbalik siya sa Ginoo, kag siya maga kaluoy sa iya, kag sa aton Dios, kag siya magapatawad sing bugana. Ginpanas ko subong sang badamo nga mga panganod ang imo mga paglapas kag subong sang panganod ang imo mga sala. Isaias 55 bersikulo 7, Isaias 44 bersikulo 22. Wala ako nahamuot sa kamatayon sang isa ka nakapatay siling sang Ginoong Dios. Gani magliso kamo kag magkabuhi. Isaias 18 bersikulo 32. Si Satanas handa sa pagpangawat sang hubulahan nga mga pasalig sang Dios. Luyag niya nga kuhaon ang tagsa kasilak sang paglaom kag ang tagsa kasilak sang kapawa gikan sa kalag apang hindi ninyo siya pagtugutan nga himuon ini. Hindi magpamati sa manog sulay kundi magsiling napatay Jesus agon mabuhi ako. Ginhigugman niya ako kag hindi niya luyag nga mawala ako. May maluluyon ako nga langit nun nga amay, kag bisan pa nga ginabusuhan ko ang iagugma, bisan pa ngang mga bugay nga iya ginhatag sa akon ginusikan, magabangon ako, kag magakadto sa akon amay, kag magasiling. Nakasala ko batok sa langit, kag wala na sing dugang pa, takos nga tawgon nga imo anak, himua ako nga isa sang imo mga sulugon. Ang paanggid nagasugid sa imo kung paano ang nagalagaw pagabato nun. Sang malayo pa siya, nakita siya sang iya amay. Kag naluoy siya, kag nagdalagan, kag ginhakos ang iya liog, kag ginhalukan siya. Lucas 15, versikulo 18, hatta sa 20. Apang, bisan ining paanggid, bisan pa nga malulo, kag makatalandog, wala nagapahayag sang walay katapusan nga kaluoy sang langit nung nga amay. Ang Ginoo nagapahayag paagi sa propeta. Ginhigugma ko ikaw sa isa kagugma nga wala sing katapusan gani paagi sa mahigmaon nga kaayo ginbuyo ko ikaw. Jeremias 31 versikulo 3. Samtang ang makasasala malayo pa sa balay sang amay nga nagausik sang iya pagkabutang sa dumuloong nga pungsod. Ang tagipusoon sang amay nagahandom sa iya, kag ang tagsa kahandom nga napukaw sa kalag sa pagbalik sa Dios. Amo lamang ang malulo nga pakitluoy sang iya espiritu, nga nagaganyat, nagapakitluoy, nagaganyat, sa naglagaw nga tagipusoon sang iya amay nga may gugma. Upod ang bugana nga mga saad sang Biblia sa imo atubang, makahatag ka bala sing lugar sa pagpangluha-luha? Makapati ka bala nga kon ang imol nga makasala naghahandom sa pagbalik, naghahandom sa pagbiya sa iya mga sala, ang Ginoo hugot nga nagapugong sa iya sa pagpalapit sa iya mga tiil sa paghinulsol? Palayo sa amo nga mga pangunahuna, wala na sing makahalit pa sa imo kaubalingon nga kalag sang sa maglingaw sa amo nga paghangop sang aton nangitaw nga amay. Idarumta niya ang sala, apang ginahigugma niya ang makasala, kag ginhatag niya ang iya kaubalingon nga persona si Kristo. Agod nga ang tanan nga luyag maluwas kag makaangkon sang walay katapusan nga pagpakamaayo sing harian sang himaya. Ano pa ang mas mabaskog ukon mas malulo nga hambal nga mahimo gamiton sang iya? Ginpili sa pagbutyag, pagpabutyag sang iya gugma sa aton. Siya nagapahayag. Makalipat bala ang isa ka babae sa iya naga suso nga bata na hindi siya magkaluoy sa anak nga lalaki sang iya taguangkan? Oo, mahimo siya malipat apang hindi ko ikaw pagkalimtan. Isaias 49, versikulo 15. Bagtangla ka mo. Kamu nga naga pangduha-duha kag nagapurog kay si Sos nagakabuhi sa pagpatunga sa para sa aton. Pasalamati ang Dios sa dulot sang iya pinalangga nga anak kag magpangamuyo nga indi siya napatay para sa imo nga wala sing pulos. Ang espiritu nagaagda sa imo subong nga adlaw. Kari sa bugos nga tigipusoon kay Sos kag mahimo mo maangkon ang iya pagkamaayo. Samtang ginabasa mo ang mga promisa, samtang ginapamatian mo ang aton ginatunan subong dumduma nga ini nga ekspresyon sang indi mamitlang nga mga gugma kag kaluoy. Ang dako nga tigipusoon sang walay katapusan nga gugma ginabuyok pagkadto sa makasala nga may nga walay latid nga kaluoy. May pagtubos kita paagi sa dugo ang kapatawaran sa masala. Episo 1, versikulo 7. Oo, magtuo lang nga ang Dios amo ang imo mananabang. Luyag niya nga ibalik ang imo iya moral nga larawan sa tao. Kun magpalapit ka sa iya nga may pagkumpisar sa kagminusol, magapalapit siya sa imo nga may kaluoy kag kapatawaran. Makaautoran, makabiyanan, kanami sa mga promesa sang Dios. Amuni nga aton doon mo manpirme, bisan ano kita ka makasasala, bisan kadamo sa aton na mga kasawayan, kadamo sa aton kaiguan, kadamo sa aton hinimuan nga hindi uyon siya kawuton, pero sa gihapon siya nagahiguma sa aton. Amuna nga, ang Ginoo nagapanawag sa aton, nga tani kita mag-alagad sa iya sa matutuod ginang pag-alagad. Agon nga, kun anuman ang matabo sa sining kalibutan, kita iya nga protectionan, iya kita updan hasta sa katapusan. Way naman kita sing timpo, aton tapuson sa nubo nga pangamuyo. Mapagpala at mahabagi naming Panginoon Diyos. Muli kaming dumudulog sa inyong banal na luklukan at pinasasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patawad at gabay. At maraming salamat po sa inyong mga palala at babala. Maraming salamat sa inyong panawagan. At maraming salamat din sa inyong mga salita na kung saan nagbibigay sa amin ng pag-asa. Bagamat kami ay napaka magsalanan, maraming karumihan namin nagawa laban sa inyo. Ngunit ang inyong dakilang pag-ibig ay inyong iniabot sa amin. Pagpalain mo mga nakikinig, pagpalain mo ginagamit ng pilan kay 5 News FM Philippines, pagpalain mo ang CEO Rocamil Oy at pamilya, nawa patuloy ang mga pagpapala na kinakailangan ng physical, mental, spiritual, financial protection. Ngayon din ang mga kawani sa himpilan pong ito. At patawarin mo lamang kami sa aming lahat ng mga pagkukulang at pagkasalaman sa inyo. Ito ay aming hinihiling sa pamagitan ng matamis ang pangalan ng Pinesus.

0: What a Savior he is. Thank you, Lord. Thank you, Lord.
1: K5.
2: K5?
1: News FM.

0: K5 News FM.
1: Shocking the lives of the Filipino.
0: K5 News FM.